0: importante nga inom gid TX 500. Inom gid may TC or pure C.
1: TX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
2: O si Karen, kadamog isang akon hair fall at hindi manami akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kang naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio with Physio.
3: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio.
4: Kabalik-balik sa CR. Ginadayariya. Mags 4 Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika. Spore Biotics na. Spore Biotics nga ginugdan sa prebiotics. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
1: DTX 500. Pasami ka bala nga ugtas kapoy sa trabaho. Kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sa matasi nga pagtingulan. Kalaman ang abyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500. Ang stress malikawan. Pagkamuringon malimtan. DTX 500. DTX 500.
5: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar 446. Gintilawan ko dayon inom DTX 500 in 2 times ko. So buong napagpakwa ko nag 136 na lang ang sugar ko.
1: DTX 500 Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Mimi. Dali kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Hindi gid ko makakount sang sakto. Pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama. Buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya. Tibo gid kata.
1: Mighty C! Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So una, problema, gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbuti, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
9: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special. Kaya naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giguyon magpangapi apang naganyat ako sa akong upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kigman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsagan kung nga nagpawang akong panulukan.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
11: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi sa diin ka, Pipino!
12: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ginya.
13: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
1: Extend
13: Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs nga nagahatag sang gana.
1: Extend
13: Supplement for Men.
14: Muling binuhay mo.
15: Extend. Isang kapsula ka lang.
16: Ang bata mo bala daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
1: Memory Advanced

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold Capsule, ang kapsula nga gihugot obra para sa mata, mas epektibo pa. I Care Gold Capsule, mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, gagin pabaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, glaucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupod sa pagbutang sang I Care Drops ato at ang I Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow, may puso!
4: Welcome sa liwat mga ka-K5 sa K5 Sunday Balita kag Kalingawan, kaupod sa gihapon ng inyo nga mga ka-K5. Kag ka-K5, Myla Vasquez Fuentes. So speaking gani ka-K5, sang Father's Day sa Subong, yari na ang aton nga mga bisita agod nga magpakigbahin sang ila sini nga mga na-experyensya. Subong man makahatag sang leksyon sa aton nga mga tagpalamati kag mga kauturan sa ila sini nga mga naagyan bilang isa ka amay. So ini no, kilala ta naman ini sila kay isa man sila sa mga nagapatuman sang layi. Kag familiar gini sa inyo kada Domingo kay mga ka-K5. Unahon naton ang isa sa aton sini nga bisita. Kaupod si Sir Police Chief Master Sergeant Ramil Arcangeles. Kaupod man si Sir Police Chief Master Sergeant Ray Falco. Good morning mga sirs.
5: Good morning sirs.
6: Okay, good morning ka-K5 Mike, kag subong man sakay ka-K5 Rodney, no? Kag mayong aga gid sa inyo sining mga televiewers live sa Facebook Live, especially sa inyo sing programa Balita kag Kalingawan, no? This is the first time nga ang akong sininga partner maging guest kami kay kami sa program. But nevertheless, hindi naman pwede mabalibara ng inyo sining imbitasyon, no? Especially for this celebration sang Father's Day. So sa tanan ng mga tatay, daddy, papa, kag kung ano man ang pagtawag nyo sa inyo sining mga amay, well, of course, gina-recognize ginaton ang isa ini ka celebration sa mga tatay, no? Kay hambagan nila ko partner, kung may layi para sa babae, di amulan ni Goro nga medyo patas-patas kita kay ang Mother's Day gid celebrate na una, subong Father's Day naman kita, no? But it doesn't mean about that we need to superior, but show to them sa aton sining family and mga kabataan naton kung ano gid ang ginatawag nga Father's Day, no? So sooner or later we will discuss and of course we will share our experience sa aton sining pag-celebrate sa inyo Father's Day celebration. And by the way, thank you for inviting us.
7: Good morning Mamay, Sir Rodney, no? Kag sa aton sini nga mga ka-K5, mo gani do na mag-o kami ni partner Ramil. Kay do mo ning pinaka challenging sa amon nga part ang interviewon, no, parte sa pagkaamay, no? Pero bugal amon ini kag dungog, no, nga ma-share ang amon sini nga experience kay Mante. Kung bala nagdugay-dugay naman kami sa kalibutan. So sa tanan yung mga amay, Happy Father's Day kag sa mangin amay. Kay man ang mangin amay, damo na gasulod sa ila paminsaron mo. Exciting. Kung ano pagida na ang mga future bala, kung mga naga manog pagkasal na, mga nagabusong na, manog anak na ang ila sa ning asawa, no? Kag nagaplano nga mag buos ang pamilya. So Happy Father's Day sa inyo tanan-tanan.
8: Okay, kag mga sir, no, thank you man sa pagpaundak sa amon sing invitation sa inyo bilang mangin guest sa subong Sunday edition sang K5 Sunday Balita kag Kalingawan.
4: Kay K5 Road do.
8: Yes, doon, kay K5.
4: Do hindi man ta kambal nga. Do nagamon man ta sa ano sa pagtawag lang dai sir mga kamay balita sir.
8: Gagit sa K5 Mai.
7: Amo gani ma'am nga wala kami nag uniform kay para maka-relate kita sa aton diskusyon nga hindi mangin pulis ang udong may part karon nga siyempre pulis kami pero focus kita sa pagiging civilian kag maging amay kid.
8: Yeah.
6: Kay kung isa nga din na inamba ko do kung naka-uniform kita to matahap sila.
4: Amo gid. Dagi pa mangkot ko ni sir maano kami ma civilian o kung may uniform. Okay, sa mauna na ta pamangkot ta. Sir, ano gid ang pinaka mabudlay dabi nga mga challenge nga inyo sininga naagyan bilang isa man ka amay?
7: Sino mo na partner?
6: Oh, ikaw ko na. Ikaw na.
7: Oh, sige, kedo masanag-sanag ya ko nulo.
6: Sige, dala ako.
7: Ako na lang mauna.
6: Okay, sige.
7: Kadamo gid ya ma'am no sa mga challenges bilang isa ka amay syempre pagtukon mo da sa imo sininga kagulingon nga pamilya. Ang imo sinang i-consider ang imong financial status kag ang imo sining responsibilidad kung bala makaya mo no halimbawa magkaroon magkaanak na kamo no so isa gid diri sa pinaka mabudlay sa akon kag kasakit nga batyagon kon makita ko ang akon sining bata mga kabataan nga nagamasakit ma'am no amo ginang mabudlay gid kay amo na siling bala naton kung ginikanan kita mas maayo pa nga kita na lang magantos mo yes. Sa aton mga bata sakit katama nga makita mong bata mo nga nagaantos sa balatian bala ma'am no ilabi na kay kami ikapila gid kami ka beses nga pag bag-o lang guwa sa ospital balik naman wow yes. Ina nga mga timpo sang mga gagmay lapsag pa sila so subong ya kay mga dalag ko na at least na ka-survive na ko sina nga stage sa mamay kag Sir Rodney.
4: Ikaw naman yan, Sir Ramirez.
6: Actually, ang pag-establish ang pamilya, tama na ang buddy partner kong kabudlay kid. You are facing on the blank wall. Kaya ginapanumdum mo most of the time, ano ay han ang matabo for the next day. No? Kay una bis, pag sulod ya sa gatawang atong pamilya, sigurado challenging party na. Kag very adventurous kay nga man. Hindi mo mabalaan, hindi mo mapaktan ang sitwasyon for the next day. That is why gani ang pinaka mabudlay dara una. Tama na ba ni partner? Kung once ang bata mo magkasakit o nabis baby nga dana, hindi man yan mo mapamangkot kung anong ginabatsyag isin.
7: Tama.
6: No? Dalon mo na permis sa doktor or sa hospital no? Para lang matagan sa medical attention. Ikadawa, ang inyo naman sining status ang pagpangabuhi. Kaya dapat kung magsulod ka muya sa pagpangasawa, panumdumon gid ninyo nga makaya yun ni Ayhan nga duwa so kag sigurado Ayhan nga makabuhi na kamusang pamilya sang una okay pa na nga ang isa lang ang nagatrabaho pero sa subong nga sitwasyon nga daw puwerte na kamahal sang tanan dapat kamo duwa nga may trabaho despite all ganing kusama duwa kamo may trabaho mabudlay makabuhi pa yan sang pamilya so that is why gani nga gina-advise man sang una sang amon sini nga ginikanan magtuon magtuon kamo kung ginapa-eskwela kamo kay bangod nga daan inaya tama na ang inyong conventional kagina ni K5 Rodney K5 Mai nga amo mo lang na ang matawag naton nga igahatag nga handumanan sang ginikanan ninyo nga magtuon kamo kay para di man maagyan ang amon sini nga naagyan sang una that is why amo na ang ginabutang ko sa mindset ko eh. Nga sang nag-start ko nga nagpangasawa nga hindi dapat ko mag-salig sa akon sining ginikanan. Kaya nga man, dapat magtindog na ko sa akong kaugalingon sining mga tiil.
4: Yes.
6: Kay bangon nga daan, ya, ang pagpangasawa, ya, kamo na nga nag-upod nga duwas ang emosyon ng asawa o sa emosyon ng bana. So kung amo galing ng desisyon niyo, ipakita niyo nga kaya yung mag-establish sa pamilya. So dapat, siguraduhon niyo gid nga kung mag-start ka mo sa pag-family, siguraduhon nyo nga makayo na buhion ang inyo sining bata. Amuna nga, amun sining challenge parts ang una eh. Kay way back sa una, bago damo man kami yung magulutod, nga kami kita ng damo man, pero partner, ang ako sa una, amay lang yung may trabaho. Ang iloy ko yung wala. So that is why, hambal sa ako sa itong amay, anong nga mga pagkaon ang gusto nyo kanon subong? So taman kami naghambal man, no? Hambal sa nga, amun sining ginikanan, makaon yung ina kung once nga magtinguha ka mo, nga matapos niyo nga pagtuon, kag makatrabaho ka, mas sobra pa na sa pagkaon nga ginahandom niyo sa subong. So, amuna nga hambal niya, gani, isa ina ka pala ang giran, nga magtinguha, magtuon ka mo, kaysa uli, magkapamilya ka mo, hindi yun na maagyan, ining naagyan ninyo subong, nga kapuraot sa pangabuhi. So, amuna dapat, ang ibutang nga sa aton, si Mike Sitting sa aton, sining nga mga manog tatay na or may-ari na sa pamilya, tinguhaon gid na ninyo nga establish ang mayo sa inyo sa ninyo mga kabataan. Mm-hmm. Kaga, ano lang, pangamuyo sa tanan nga oras. Kaya mo ginang pinaka-importante kung nung makabulig sa aton, agad mapabakod ang aton sa ninyo determination kag painino na aton.
7: Serious mode na ta, partner. Daw, nagamisa ka na ako. Daw, nagamisa ka na. Ano?
5: Actually, ka...
6: discussion about the family.
4: Doon nabuhi, doon nabuhi, sir, ang time nga kung ginalay gayan kami na ubmay na imo, kabala nga sala, dayon mag-istorya, mapungko, kamuta na, naray mo nga papa, ara si mama, dayon hinalaan, hasta nagid matapos nga magtulo na lang ang luha sa hinambala.
5: Pero kanami isang ginpakigbahin niyo, sir, no? Insakto, gid man, no? Di, nalay gayan man kami, nga, kung ano ko nung gusto gid man tuod nga kauno nimo kung magtingwa ka makaon mo ina kanya yes. Tuod sir no dati ako no actually mangyan ko sa dati sa mga cake ka K5 Myla okay. Mangyan ko sa cake sir no kay hindi ina mahanda-handa sa amon nga table no makay tamaan ka budlay pero yan da sir daw daw cravings na lang ang cake no pag nagka-crave ka
4: but siling mo nakadawa-dawa ka na ka K5
5: yes, ka K5 Myla
7: pero galing partner kabaliskad man sinabla nga kun makaya mo na magbakal kag gusto nga masang makaon mo mabakal mo na itong isa daw, hindi man maayo. Kaya nasubrahan man, nagtaas man kolesterol mo, nag-diabete ka man.
5: May ginabatsyag na gali.
7: Galing sa ako, amo na gani, sa amo na gani partner, sa nakaubra na kita, mahalos dungan man kita sa una, sa piyak, amo na gani nga, gusto ko man magkaon sa kumuni, bakulan ko man ini. No? Pero subong nagbatsyag na ko sa lawas ko, kung hindi man maayo, daw manami pa sa una sa uma ko nga, utan mo lang halos permi nga wala magani mga condiments wala man damo nga panakot
4: manami man
7: kumbaga i-balance naton partner
6: balance like.
7: So daw 1 minute daw dala pa health aton advice ni
6: health program kita na
7: health tips health tips
4: kita okay so mga K5 na batian kon ano ang mga naagyan kag ang challenge no sang aton duha ka mga bisita kagangot sini mga sirs ano gid ang pinakadako man nga leksyon sa pagiging isama ninyo ka amay.
6: Well, ang leksyon nga amon sining na super most of the time ti very challenging every day, no? Kay hindi mo mapaktan eh kung ano man ang mga problema kag ang mga imos ni palaboton pagiging problema nga dapat imong atubangon, no? Sa akon guro sa one of the challenging part na kon being as a father of isa ka ESD. Kaya ang akon sining I have 3 kids, duwa diring babae kag ang isa lang ang lalaki, no? Mm-hmm. Ining lalaki ni naga he is a special boy kag ang iya sini isa is this autism syndrome disorder siya, no? Mm-hmm. Level 2, no? So a very challenging part sa amon kay siyempre una you are dealing with the kids nga amo sini ang iya sining status, no? Ang iban una syempre nakibot ka kung man amuna ang status ang anak mo but gin-advisean kami sa isa ka doctor that you need to first thing ang dapat imuon mo is the acceptance yes. Kay there are a lot of parents nga may mga kabataan sila nga may mga ESD nga wala nila gina pa-explore sa guwasang box sa community, no? In short daw, ginakahuya nila, hindi nila pa mabaton, no? Mm-hmm. Pag once nga mabaton muna na K5 Mike, K5 Road, kag-partner, ang emotion ni dayon nga next will be mabatsyagan mo nga daw may release sa emotion niya nga pamatsyag. Kaya ang himuon mo na, what will be the next nga man himuon mo para sa si emotion nga bata nga may amo lang a case, no? So, manami, aking nga man, ginakontinuous gihapon namon ang iya sining therapy. At the same time, i-explore mong bata sa guwa sa community, no? Siguro ang iba na huya mag-accept nga kung amo na kasay isang ilas ni bata. Pero sa amo niya, never. No? We don't siling amon nga ginatago ang with regard sa amo, sini nga status sa amo, sini nga kid, no? And then, kung din man kami magkanto, dalagin amo na siya most of the time. So, amo na isa ka mga challenging part sa amo. Now, there are some person, sometimes having a big question mark sa ilang mind, nga man nga may mga sahi isang amuning nga mga problema nga gina-experience ang pila ka mga tao man natod kung mga kautura, no? Even though hindi man sa bata nila, but it's something sa problem na. Kami yan nagapating, ang ining nga problema, part iniya sa pagpangabuhi, nga ang ining mga problem or challenges niya, ginatag sa aton sa mahal nga makako. Kaya naintindihan niya nga ginatag ni Simo, kay kaya mo ni Solbaron, no? The answer is only, araw na sa luyo ni mo. That's why gani, wala man sang problema nga ginhatag ang Ginoo mo nga hindi mo makaya sabton.
4: Yes.
6: So, it should be dapat kung ano man nga challenges ang inyong ma-experiencehan or maatubang sa matag-adlaw nga tanan, you must accept and then at the same time, pangitaon nyo ang sapat. No? Sa una, all of the problems

0: later, kung magbalik naman yung problema, I know kung ano nang sa batch na dira. Partner?
1: Tama, partner, no? Challenging yun man ka tama ang maging amay partner, no? Nga, ineng may timpo ba lang, nga may mga sitwasyon, nga daw mabutang ka sa alang-alang,
2: yes.
1: No? Kung ano ang imo i-desisyon sa sining sitwasyon. Pero amo na gani, nga before ka mag-decide, paminsaro mo isang malapad ang imo mangin desisyon kung anong mangin epekto. O halimbawa, kung ma-desisyon mo ni subong, ma-solve mo, kadali lang. Pero ba siyang sunod problema na naman? So dapat, ang imo gali nga panumdumon nga, amunin nga akong aksyon for future nga hindi ko inipaginulsulan. Na, amun na siya. Nga mag-decide kita, bali, dapat mangin critical kita mag-desisyon kung ano gid ang nagkadapat. Hindi nga basta-basta nga gulpi-gulpi mag-decide na dayon. Kaya kung isara kita sa sitwasyon sa problema,
2: yes.
1: Kag-gulpihon ta mag-decide, hindi ta sa ara insakto nga paminsaron, nga balatyagon, mag-sigurado sa lagi na desisyon ta kung pag-gulpi-gulpi kita mag-decide.
2: Yes, exactly. Jack, to ginagkakig ng sereno. Kaya kung kaisa, dabi maingit imulo, ara ka sa desisyon, syempre hindi ka kapaminsar sang insakto. So kung ano na lang ang masulod sa imo sininga pensar, diretso na lang kay abi mo pamatsyagan mo insakto ang imo sininga na desisyon. O kung nahimo dayon, ang resulta uli na lang maibaluan nga sala o kung kalabanan gid kon gulpi ang pagdesisyon uli gid ang hinulsol.
0: K5 by no. Kung with regards sa decision making, pagdisiplina sa kabataan, ginambalan kami na never nga magdisiplin ka sa imo sining anak kung mainit ang imo nga ulo.
1: Amo gani partner.
0: Kay bangod nga dan indi na maka-come up ikaw sang maayo nga desisyon or pagdisiplina. So it should be dapat nga normal ang imo sining na sitwasyon kag indi ka nagapangakig. Kay ang mga kabataan mo is just like a sponge. Kaya kung gisa man naghambala kung ano nakikita ng mga mata sa ginagawa ng matatanda ay nagiging tama sa mata ng bata. So that's why gani nga kung turo discipline nga hatagan mo sila sang kamot or mabugat nga kamot nga disiplina, ma-implicate yung manasama niya nga magtatay sa uli, mungunan niyo man ang iabata sila.
2: Yes, si Jack Tocapres, kagina ka K5 Road, ang ginahambal ko nga ang iban nga mga kabataan nga babayi, ginalantaw or ginahimo nila sini nga palaanggiran ang ila sini nga mga amay kay kun makita nila paano tratuhon ang ila sini nga mga iloy. Pareho sa kon, mahambal ko, ay gusto ko magdako ko dapat akong partner parehos kay papa. Nga daw, wala niya ginapabayan si mama nang masiling kabalado. Maayon ni nga daw standard sang klase sang lalaki nga. Kasi syempre naupod mo na nakita mo kung paano paano ka magsumalayo bala, mag-updanay ka mo sa isa ka balay. No, kag naibaluan ta ng ang mga amay mayad gini magtago sa ila sini nga mga nababatsyagan bisan nga nakapoy na dapat hindi hindi gini makita dapat sang ilang mga kabataan nga ginagapangluya na sila nakapoy sila. Mga sir, ano ang inyo nga nabatsyagan dabi kun isa ka adlaw mabatian ninyo nga mahambal sang inyo nga mga anak nga dabi tatay papa proud gid kami sa inyo.
1: So, partner, kanami gid batyagon sina, no? Kag siguro, bisan wala naghambal sina akon kabataan, mabatyagan ko, no? Kag makita ko man, no? Kaya ang mga may edad ko na nga kabataan, at least nangin successful naman sila, no? So, muna guro isa ka na akon kabasihan, nga kun wala sa amon pagdidikar namon nga mag-asawa, no? Wala ni sila kalabot nga muna nakatapos sa pag-eskwela, no? Maayo man ang ilang kahimtangan. Subong kag dawala bala ko nag-ugda sa ila, no? Pero tama na imo mamay, no? Nga kanami batyagon nga maghalin ina sa mga bata.
2: Yeah.
1: Kami abi hindi kami masyado expressive bala, no?
2: Mm-hmm.
1: Do kwan lang mabatyagan mo ina siya. Pero hindi kami masyado nag-express nga humble, more on humble, humble, no? Yung makita, amuna ang akong panindugan mo. Siling ko, amuna ako, pero wala ko ginahambal.
2: Yes.
1: No? Kumbaga, palangga ta ka, Pero hindi ko na masyado pirmi ginhambal. Ginahimo ko na lang na siya. Nan.
2: Mm-mm. Tama na. Oh. Sa, the, mm.

0: sign of love. Ano na lang ang
1: Hindi nga siling bilang laban, ka lang sambal.
0: Effort na lang.
1: Hindi ka lang laban, ka lang sambal.
0: Action.
1: Oh.
0: Mm. Yeah. Natumbok ni si Ramel.
1: Natumbok ni partner. Okay, ano din gadaan sa mga talk si partner?
2: Ako na ganda yung hanggang partner kita nga doa. Kaya ako sa action, ikaw lang sa speak. Okay.
1: Ako nasawa na, basi kung kontrahan mo ko ha.
3: Father's Day yan. Ma'am, baka naman.
1: Dapat sila namosyon lang.
2: Kita ko dapat na nag-watch kita sa buong sinini. Ayaw. Oh,
3: yeah.
2: Ganyan man. So, you know what? Tama na kami ni partner, no? Individual differences. Kakipoy. Sa ako naman niya, ang akong siniyang hambal sa mga kabataan, nga kung ano ang inyong ginahinyo sa akon, nga kag kay mama ninyo nga masaranganan namon amula nang mahatag namon, no? And then nakikita man sa amon sining mga kabataan nga kung ano lang ang importante nga bagay nga hinyoon, so ihatag man namon sila, and then most of time gapasalamat man, no? Hamba ko gani sa ila nga halungan nyo ang mga pagkabutang or mga gina-needs ninyo kay importante na gin request ninyo, no? Things that you have been requesting for para sa amon, sinamon, hatag lang namon niya sa inyo. Pero ang importante dira is ang love nga ginatresyon nyo sa aton, sa inyo, sa mga ginikanan ninyo, no? So, amon ang pinaka-importante dira, no? Ina sila, ginahambal ko, tandaan nyo, gid, no? Not only today, celebration of Father's Day. For us, ginahambalan ko na sila, nga kung pwede, ang Father's Day every day.
0: Yes.
2: No? Kaya nga man, sa panerbisyo namo ni partner, kag kung is may mga kapaltahan man kami nga ang time namon sa pamilya namon, kung is daw hindi kit mahatag namon 100%, no? Kay syempre nagapanerbisyo kami, ari kami sa line service, kag naintindihan man ang isa dagin na pasalamatan namon kay ang mga kabataan namon kag asawa man namon nga nakaintindi sa amon sini nga trabaho. Pero sa una-una, budlegit ya eh. No? Budlegit sila paintindihon, bisan ng mga kabataan. Could you imagine na, mga may award sila, tapos masaka tani sa stage, nanay, tatay, kasi siyempre, hambal mo lang maestra nga, uy, nga man, si nanay mo lang, kay dapat, arrest tatay mo, kay sila nga duwa nag-ubra sa imo. No? Tama man, narasan, di ba?
3: Yes, sir. Oh, yes, sir.
2: Unless otherwise, importante kung mga nag-pass away or malayo, gimana. No? Kung isa, hambal natin, may duty, naka-full alert, no? So, may mga time gigos nga hindi ginamon mahatagan ginsang tinion na tiyempo ang mga kabataan. So, ang importante lang da, kaya kapasalamat kami nga naintindihan nila. Kaya without our effort and sacrifice ng mga tatay, wala man mahatag ang maayong edukasyon kag mga importante nga bagay nga gusto man nila. No? So, amunay, ang ambalamon sila, kung hindi gin man abi kita ka celebrate sang Father's Day kay bangod may mga duty or ano gin man, try to think that every day is Father's Day. Not only Father's Day but also Mother's Day, no?
0: Yes.
2: So that's why gani nga humble namon sa ila nga ang pagpasalamat nila sa amon, nga abi tay, papa, salamat kid or daddy sa inyo sining gatingwa nga mapaayo man amon sining edukasyon, ang amon mga needs kinahatag nyo man, kasi mo man pag tindog bilang responsable kag mayong amay sa panimalay, no? Sa amon importante, okay na. Atong hambal mo kagina nga kung may mga ginabatsyag kami.
0: Yes,
2: tama na. Ginatago na muna kay we don't want seeing the face or feelings of our child nga inang nagakabalaka man sila, no? Galing kay subong din na sekreto kay nabuyag-yag to na.
1: okay lang partner, okay, okay, kay no? Makabalo na sila mag-analyze. Okay. Hindi na sila lapsag or bata
2: gani,
1: pa nga hindi maka-engine sa atong sitwasyon.
2: May awit ko sana abot kami na alin sa trabaho naman. Bala nila nga kung kapoy kami kay may time lang mapungko lang tatay sa ining yes, ining pungkuan. Bisan ano man nga makita mo lang na gudugoloy-loy pa ko isang amay nyo. Kapoy na. No? Mung isa, mambahan sila, kamusta ang trabaho? Okay lang. Okay lang, pero deep inside to, kabugat, gid. Pero, naintindihan na nila. So, ang manami lang da, kay ginhambalan ka lang nilang take rest. No? Kay para at least maka ano ka naman, makarelax ka lang naman kahit papano.
1: Mm, pero bisan ka po yung kita partner, basta para sa itong kabataan, ginakaya no, tapag ito.
2: Tama
1: na.
0: Yes. Oh, okay.
1: Okay. Bisan lutoy ka na dara karon. Bawa bi may mga school activities dito. Mapasugat kay gabi na. Sugaton mo gina. Kaya siyempre, para sa ila safety. No? Kaya imo na panumdum dira. Okay, kapoy ako.
2: Kapoy ka.
1: Pero halimbawa, may metabo sa ila. Yes. Pag hinulsulan ko pa ni.
2: Yes, tama.
1: So, ako na lang nga kontrahon akong kapoy para mangin safe sila. So, muna, ang mga amay ha, sa mga kabataan, subong, muna ang inyong amay ginikanan. No? Ang isakripisyon nila ila kabuhi, kaugalingon, para sa inyo. No, ginahambal ta ni partner kay damo na gid abisin kabataan subong.
2: Dama.
1: Nga daw kulang gid sa pagrespeto.
2: Respeto.
1: Yes. O budlay-budlay na gid disiplinahon subong partner. Kapin pa sa aton experience siya, mga magresponde kita ba. Ka budlay-budlay sang reaction kung isa sa mga kabataan partner.
2: Daw kalain mala ilan taon na mo isa. In front of us sometimes wala ka respect ang mga kabataan sa ginikanan o sa may mismo. Minaganhambal namon inang bisan ahaw nga kanon na bisang amay, kayo kita yung kabataan nga wala siyang pagkaon dito.
1: Wala sudan.
2: Wala sudan.
1: Oo.
2: Iyatag yun na.
1: Ang mga manami, partner, nga parts ang manok dira, kung mag-uluto, kung native nga manok, ilagin na.
2: Ilagin na.
0: May mga unod.
1: Kung mga, oo, kung mga dulag ko, mga hiniwa, ilagin na.
2: Mga paa.
1: Ang mga kit, ang mga aton niya, mga kwan lang da.
2: Oo,
1: mga bilin-bilin lang da.
2: Tama, di ba?
1: Ganun, isang sabaw na lang da.
2: Oo, sabaw lang.
1: Importante, mga bata mo, mga kaon.
2: Mga kaon, guys.
1: Kaya, muna, partner, ang basa na tatay ko sa una, sila niya, kay tuto na lang na. Kay damo na ko yan nakaon. So daw napakan mo bala to.
0: Napasa.
1: Ngapi pagpalanggan ni tatay to, no? Iserbihan ka gida sang mayo. Ay tigulang sa to dya. Ihatag na na nakituto. Kay damo na ko yan nakaon.
2: Damo na nakaon. Kakang ano, ang tanan nga mga pagpaningwa sa isang kaamay, amuna nga ginapakita niya as espiho. Nga dapat ikaw, kung maging tatay ka man sa ulihi, amung manahimuhon mo sa emosyon nga bata.
0: Yes.
2: Yes, so, may ara ko, I remember, may ang papa ko during that time, no? Sa, kaysang buhi pa ni siya, ay, good morning.
1: Sir Alan?
2: Sir Alan. Ano kayo din? pero during that time, ang father ko, ahaw na lang nga 50 piso sa niya bulsa. No? Minaambal ganun niya nga ining kwarta nga ini para iniya sa kabataan kundi para sa akon. Yes, kag-guess kami din kung si gusto mo mag-join. Amo na nga, bisan ahaw nga ipamahaw na lang sa amay na ton, kay kinanglan sa iya bata, ihatagi.
1: Ako ma'am, witness gikun kung paano palanggaon sa ginikanan niya. Katrabaho na kami sinan sa una sa Monobran Radio Station. Ginasugat pa niya sa ginikanan niya.
0: Wow. Sana all, sir?
1: Oo, makapunan pa lang ga.
2: Muna.
1: Believe good kami ya. Nasugat gina ni mama, yag ni papa, yan na. Tricycle pala to sa una, no?
2: Aton ang patrol numero 3.
1: Oo, kag imo ang ginasugat sa imo ni mama, ni papa mo. Old model pa to ang tricycle.
2: Oo.
1: Yes. Sabong, pag gusto sila, kung ano lang.
0: No, muna, gid na pa.
1: Pili na,
0: oo. Oo, muna, kay 5 road ni, ang ginahambal ko sa imo, nga manami, kag maswerte, subong, ang mga kabataan sa Gyapon nga, tama. Bisan may mga kaugalingon na sila nga pamilya, ara sa Gyapon nila nga mga amay, nga nag-guide sa ila. Kay, based man, no, na-share ko man kay ina, sir, kay Rodney, nga sa 4 years old pa lang, kuya, wala na ko sang papa. So, sa akon nga na-experience, elementary, kay syempre, kung mga banwa-banwa, kalabanan, mga project, mga tree guard, nang ginaubragid bala, nang ginapangayo, dahil pagkaga ipasa. So, akon sinangubra, kay akon classmate, tupad namon balay, pagkaga, may ara na sa hapon, palang gubra niya tatay. So, ako ganilan, tao lang ko. So, dito ko ginakuan, nag-hibi ko sina kay mama, nga, ako, ubrahin ako. Ay, si mama, syempre, sako man, damo, paulo brahon. So, dito nagahibi lang ko dayon sina. Kag dito ko makita, no, nga, lain, kun mayara ka sang papa.
1: Ay, nag-emotional na kita.
2: Ano ko kita ang may ibig rin
1: Mugi man na partner, basta ginalong mo ang isa ka amay bala. No? Kag speaking sina sa disiplina sang amay partner, isa man na nakita ko nga man nga hindi ako mapintas man sa akong kabataan partner, kay bangod si tatay ko, wala gi ko kaagi patupa sang pagsakit niya sa akong dito partner mo. No? Amo na nga subong madala ta na sa duty ta partner. Ako mag-responde kita daw, ni mo doon kailingit yun ining mga responde. At ang isa nga daw, 30 case pero, amo na nadala ta nga, malumanay gihapon, nabangon sa pagdisiplina sa aton sa ginikanan ta. Kasi sa training ta, nga dapat, ang aton sininga pasensya, palawigon tayong partner.
2: Amo gaya. Amo na kayo kong isa bala, kakifibroad, kayo partner. No? Ako nag ano gigo kakasubo man ko especially ining mga kauturan bala naton nga kay man hindi man perfecto ang isa ka pamilya eh kung isa ang amay may amay man kung isa ang
1: tungol ang gigita
2: may amay man kung isa nga mga ginahimo nga hindi maayo kag kung isa nakikita man sang kabataan nga ginailog man nila amo na gani nga hambal naton nga dapat kita nga amay mangin modelo sa aton siniya nga panimalay bisan tuod nga hindi man ta perfecto. Pero kung naghahimo ka sang kalainan, kung pwede lang, hindi mo pagipakita sa imo kabataan. Pero ang pinaka-the best kidaya is do not do things bad. Kay bangod nga daan, nga, like for example, balikya ka da, droga nga amay ka. Gamaoy ka da.
1: Hey partner, may nabalaan kita sinakan. Nalipot sa una, balaan to naman ginabinalita to sa una.
2: Yes, yes.
1: Ang iya amay, amo man na siya.
2: Oh.
1: Ang mga bata, ya,
2: sumunod man.
1: Takop man.
2: Oh. Ay, nanamihan na sila nga dito
1: sa mga
2: sila.
1: Bata, ya.
2: Oh.
1: So dapat, igina na share naton ini nga ang maayo itudlo naton sa kabataan ta.
0: Yes.
1: Kaya nambal mo kay na kay May nga usually ang idol sa mga bata ila ginikanan.
0: Yes.
1: Yes. Kung tabla o ang bata pulis iya tatay gusto yaman magpulis.
2: O pulis.
1: O maestra iya nanay gusto yaman mga maestra. Usually amo ina guardia iya papa gusto yaman magguardia. Idol iya kwan iya papa. Kung tricycle driver iya papa, naila man siya mag-drive sa tricycle. Usually, amo ginang una naton, ginaidulo naton, ang aton si ni tatay o mga ginikanan.
0: Pero sir, bilang isa kaamay, ano gid ang pinakamabudlay nga sakripisyo dabi nga na himo ninyo, agad matuman ang katungdanan kay isti bilang isa ka police officer?
2: Ang sa amon, amuna ang dapat kinanglan may ara kami ginabutang time management. Sa amon siniyang kaugalingon kag-usubong man sa amon siniyang pamilya no. Could you imagine ha, ang anak ko masaka sa stage tapos na ang program pero nevertheless it's better to be late than never. So ang ini mo ko abala mo wa pa ko kaili civilian pero kahit pa paano naga parting message na ang program. I take yapon my move nga kinanglan nga sa picture bisan sa picture ara ko. And I told my daughter that sorry lang gid na ka kay busy gid si papa. Pang importante ari si papa sa picture upod kay mama nimo, di ba? So through an exact explanation sa mga kabataan naintindihan nila ina. Kay nga man once nga you speak to them especially heartily. Kag honest, no? Honest nga pag-explain sila. Nababatsyaga nila ina. Amo nang pinaka-importante. Kaya man ang kabataan, nagalantaw mo na si imo mo. And how you handle to them. Kaya kung nga, di ba, hamba ko ganin, natondre nga, gina-idolize ang tatay, kag-nanay, ginapamatian ang ginahambal ni mo, especially kung para sa kayo nila. Kaya kuman, through discipline, nakikita nila eh. Una bes nga daan si tatay kag si papa maghambal niya sigurado tama nang iya ginahambal. That is why gani nga kami nga mga kabataan kung ano kinexplicar niya patiho namon. So muna ang isa sa mga factor dira kung isa may mga through our nature of work naintindihan naging Manila kung anong trabaho sang being as a member sang Philippine National Police no. And not only was nga may mga sometimes struggle kay tanan kami no ng mga kapulisan amo gina ang unang encounter nila especially sa kabataan kag sa pamilya kita mo may iban gani nga mga kababaihan namo da nga mga pulis ginadala nila da ilang mga kabataan eh.
0: Yes.
2: Kay time is precious. Time is most important thing. You cannot going flashback ibalik mo pa ang pagkabata. Yes, exactly. Nila kabudlay na yan eh. Hindi na yung matabo. We go forward and not backward. So minagani nga ang kami ang ginahimo na muna kung may mga libre kami nga time ginahatag na muna sa mga kabataan. And one thing ang pinaka ginahimo lang namon even though hindi makita magwa partner no maglagaw sa kabataan or magkato sa mga restaurant. Pag-abot sa balay dapat may time kagid nga istoryahon ang imo sininga mga kabataan. You talk to them. Kay may mga iba niya halin sila ma duty sila tulog ila bata. Pagbalik nila, kakatulog na sa gabi.
1: Amogin na partner.
0: Amogin ka na partner.
1: Daw na dumduman ko man ang kasakit nga ginmention sang bata ko partner mo. Sang daw siguro mga 3 years old or 4 years old. Ining wala na ko bala puli-puli mamay. Adla, why gidya halos dugay wala ko kapuli. Sang timpo nga nakapuli ako, nag-tuyo-tuyo, gidutilutoy, na tulugan ako adlaw. Sang kakatulog na ako, hambal ni Mrs., hambal sang isang bata ko, nga aman ari di si Papa.
3: Natingala.
1: Natingala siya, nga nakapuli ko. Pusing ko sakit-sakit ba? No? Nga amutong, butsiling ko na yung arat na sa utok niya gila.
0: Nagamon na siya.
1: Hindi ko yung magpuli, hindi ko yung kapuli. So, ba mo gulit ako sakit. Pero sige lang, siling ko. Samtang nag-maida na sila, ginapaitindi mo na nga siling ko. Although nga, family, importante ka tama. Pero, maano ang family kung wala ka sa sustain yung income mo.
0: Yes.
3: Sakto, good.
1: So, trabaho ini, kung hindi ni sa akong trabaho, hindi ka kita kakaon. Hindi kita kabakal sa inyo school supplies, hindi ka mo ka eskwila. Kag anong mga kinanglano na ton? Nan, amo na siya ang ginabalik ko sa ila para maintindihan nila. Nga bisan wala ako dira, pero nga ama nagkapadayon sila-sila pag-eskwila, bangod sa akong trabaho. Nan, kag communication kay Pai Mai sa pa mga bata. Subong, di ba lang mga budlay, subong mag-istorya nga lain sa unang partner, mag-abot alas 6 na tililingob na kamusin na.
0: Tipo na.
1: Nyapo na yan. Dapat wala na sang ara sa gwa. Oo. Kay Y pa halos kurinti sa una, sang hamon timpo ha. Oo. Pag-abot niya serum niya.
2: Alas 6.
1: Oo. Dapat ara na tililipo na. Kay magasto sa gas ni karon. Kung magpasindi pa ta sang kingkis, sang suka. Kaon ta timprano, ka magtulog timprano, ka magpadamo. No? Muna, partner. No? Muna, ang sang una, partner. Pero subong, kay busy na katama, bangod sa social media, bangod sa lagawan na kundiin.
3: Damo
1: ko na sang kantuan. O ato dito, may dito naman, may dito naman. Sa good line akong magkiritanay.
0: Yes.
1: Oh, so, amo gani, kung kaisag, kapasalamat ko kung burn out. Nga man.
0: Kapuway.
1: Eh, makaistoranay pa ka mo.
2: Wala cellphone. Kapuway
1: ka kunti cellphone.
2: Na, tama.
0: Panawagan.
1: Kasindi king kay, or kandila, dira, kagiin istorya. Pero, gin natunuan ko yung agli, ganoon ka budlay, mga istorya mo ni. Ang mahimo bisan magkananay bala sa do mo budlay magtipon bala ang nadumduman ko siling ko makisabay ta obra kami GC sa amon pamilya o oh, kaon na ibutang mo da ang kan picture ab ang sudan kun man namian sila makadto sila dayon pero kun do hindi sila man namian do guys sila to do guys sila makadto
2: ane
1: so mo na partner makisabay ka na lang
2: may heart ka thumbs up no
3: sa social media may pare
1: after
3: no
1: sabay ka na lang kay bangot sa sitwasyon sa bang partner
3: pero kaya amo gid man na yan da sir eh. Hindi da sang kinanglan pa magsining kitana da nga kundiin pang sugaton mo pang mga kabataan bala sir so chat na lang kay total babad gid man tuod sa cellphone na eh no chat, basa, puli, kung malapit. Nagkamadagan nito, ah, kakifay may lang ang mga ginpang share dahil sir. Sakto, no? Ang father are the best liars.
0: Yes. Amugid na yan, sakto, gina kay Five Road. Bisan nga, balo nila, okay lang ko. Pero kung makita mo na, kung ikaw isa ka anak, makita mo yung mga amay. Do, diferensya, bala kung do, wala may ginabatsya, gimo papa, do, lain ang iya, sini nga, ano, ang do pananaw mo bala dayon kung kaisa makita mo do lain naman niya nga mabas na mabatsyagan mo gina bilang isa ka na kay Five Road.
3: Kag syempre kung may problema ang aton nga tatay batsyag ka kita. No? Kapangapi, gapungko. Balaan po kita kung may problema kay syempre daw daw dasig bala mo gininom kapi ho. Na daw amo gina pala tandaan ko sa ako na may kaki Five Road kung may ginadala bala nga lain na ako na may.
1: Pero amo usually ni Mrs. wala namon ginapakita sa kabataan ni na no. Istorya na namon niya. No? Sa amon level kag at least makain nila. Although nga inform man sila nga partly makabulig sila, libawa bida para magmulumag-an aton di sulod sa balay nga pagsinalayo, bulig ka muna. Lipay na kami sina. Nga bisan makapamulot lang muna pila kabilog nga basura. Makahugas lang muna pinggan. Lipay na kami sina. Daku na lang nga bulig. No, sa pabayaan nyo lang sa kay mama ninyo sa amin.
2: Kaya that's part of their early training. Kay sooner and later sila maka abot naman sa hantop nga paminsarod. Kag subong ba nanti maka magara sila maka engage na sila sa pamilya ba nila. No? So that's why gani nga ang aton sini nga mga amay ining especially ning mga aray pala sa all walks of life, especially ning mga tricycle driver naton. Could you imagine, no? Grabe ang sakripisyo, ulan, init, para mapaiskwila ilang kabataan.
1: Oh, gabi, mga napatapos ang ibang partner. Oo, nakapatapos.
2: Yung mga
1: engineer, doktor. Oo.
2: Nagabaligya sa aton sininga mga talipapa or sa aton sininga mga...
1: Nagabaligya, kaldo. May balang ko partner, damo-damo, mga professional ng mga bata.
0: Kaya nakadepende, sir, sa ilang mga kabataan. Daw, gina-appreciate ba lang kabudlay sa ilang ginikanan?
2: Ganyan kami partner, nga kay five road partner. Every time gina-recognize gina mo na hindi sang siling we are just only recognize those persons, especially mga tatay nga kilala sa sosyedad or sa community, pero ginakilala na mo ining ari tanan sa pinakaubos, especially mga mangunguma, tricycle driver, mangingisda, ang tanan bisan ang ahawda nga nagabaligya scrap, no, kag naga baliga dala sa kilid kar sa dahon. Kay ang purpose na nila sa totood lang, hindi na para sila kugalingon.
1: Para sila bata, partner.
2: Yes, you got it. Muna.
1: Sila niya, sir, bakla na lang niyong magsagalibod bala sila. Para may bakal lang, may bugas, Para na sa ila kabataan, partner.
2: Hindi na para sila, ha?
0: Amo na, sir, ang ginamba nila nga hindi mo na maintindihan ang sitwasyon kung wala ikaw mismo sa amo sina nga sitwasyon.
1: Ganun, ma'am, may nga wala ang... nahambal ko bilang nga wala lang naghambal pero ginahimo sang ginikanan.
0: Yes.
1: Oo, ang mga budlay kada maguyod sang mga lambat dira sa isda, sa kadagatan, no? Pila ka kilo lang kuha sa mga manumano, partner.
2: Manumano.
1: Amo na kung kaysa, gasuwing gakalakad to, sa baybayo, kung magkapanguha sila, di barato na, partner.
2: Oo, barato.
1: Kung isa bisan wala, hindi makuya mga garanon, partner, baligyan nila na 150, ko pwede na mayo 180.
3: Baligyan na dugangan na lang.
1: Okay, no, na, ang ila sitwasyon bala, partner, ma'am, no? Nga legal pa ina niya. Hindi na nagpapos ang hinabuyan na to, siyang di na namita, or ano dira.
2: Ginkabud
1: kita mo ila paguyo da siyang lambat pala.
0: Pero sa inyo, sir, ano gid ang gusto dabi ninyo nga madumduman sa inyo sininga anak, no? Bilang isa ka amay, no? Kag hindi bilang isa ka pulis.
2: Sa dokabudlay pa makapag
1: partner, pang Mr. Universe. Pang Mr. Universe nga sabat, no? Una dapat manumduman nila, amo giningi man mo put God first, no? God fearing, no? Kay man ini sila ya, partner, sang bata pala man kabataan ko ginadala ko gitini sila simbahan, no? Hindi lang adalon lang, no, kun ipaintindi kun anong pagtulon andira sa simbahan. Kag ihatag mo gid ang pagpalangga sa ila, amo gani sakripisyo. Bisan nga usya na budlaya na kita, pero tingwa on tagid, no, kag mangin responsable kagid nga man ginaubra mo ina tungod para sa ila, no, para sa ila kabataan, sa ila namo ni mo ginaiga pa intindi gid sa ila. Amo na gani nga siling ko hindi na sila mangin amo subong nang sitwasyon kun wala sa aton partner nga mga ginikanan.
2: Tama na eh. Palanggiran ang ginikanan. Kung anong nakita nila sa imo sining pagpaninguha, amo man ang himuon. Kami, big family kami. We are 9. Could you imagine? No? Kag all of them right now is a professional. Ginpakita na sa amon amay nga ang iyang kabudlay. Kag gintinguhaan man amon tanan nga magulutod. So, sa akon, sa side subong, kaya ako naman ang father. No? Ginapaintindi, ginamon na ang aton sa amon sining mga kabataan together with sa mama nila. Una, tama na ang body partner. Always pray sa kay God. Kay ang ining mga problema ni ginhatag man ni God sa aton, hindi nga sila nga, oops, doon nalimtan nyo na ako, how? Dapat akon kamukuliton sa sininga problema. Pero ina ginhatag, kay bangod kinahanglan niyang matest man ang aton siniyang faith, kag subuman ang aton siniyang pagsolbar sa mga problema. Kung sa pelikula, kalain man nga maglantaw, kita nga puros ng tanan aktor.
0: Yes,
2: dapat
0: bida.
2: Dapat may ara kontra bida. Kaya kalain man, ang isa ka pagkaon kung wala sang iban nga mga ingredients.
0: Yes.
2: The problem sa aton singa gina-experience mo matag-adlaw nga tanan, agi lang ina. Kaya pagtilaw na sa aton. Sige, siling ko, hindi man namin ang pelikula kung wala sang kontra bida. So, think that problem not negative but a positive way.
3: Yeah.
2: Amo lang na akong ginahimo mo.
3: Okay. Sakto ka kay 5 Mile, no? So, hindi mo ma-appreciate ang ginatawag nga kabuhi kung wala sang mixed emotion.
2: Nice.
3: Kung
2: parang
3: lang happiness. Nice. No? So, wala damil lang kung baka
0: kay 5
2: Mile. So, amo na eh. Kag dapat pag once nga you pray to God na Lord, to hindi ko ganagid ni kaya nga problema, puligid ko pe.
0: Gakibot ka.
2: Oo, oh, kaya managanambal nila eh, di ba? Partner, kung ang imo ginabit-bit nga problema kabugat, i-share ni mo sa ginota kay inaya iya kabuligan sa paghakwat na kaghatagan sa kasulburan sa problema.
1: Amo nga ni partner, bisan magkinano, Diyos gani mo palapitan. Nang tawa bala, kung maglinog sinong
0: ginasinggit
1: mo. Ina na sila, way na sila guro kapag amuyo ka na isang una. Pero sang naglinog, ginasinggit na, Diyos ko. Oo. Tapos sunod sila, nanay ko, tatay ko. Nibla?
0: Yes. Pero siguro sir, lastly, no, ano ang mahambal ninyo, Dabi? Siyempre, baluanta, nagalantaw, ginsubong, na ang inyo sinitag sa kapamilya. Ano ang inyo sininga mahatag mensahe sa inyo sininga mga anak kadungan man sa subong nga Father's Day, sir.
2: Oh, ikaw ni partner. Okay. Sa ako so, dahil mga tamyaon tao.
1: Sa ako niya mga... manamyaman ko karamihan. Sa ako, partner, kung wala ko man inipermi ginambal, pero usually rimand ko gid akon kabataan nga ang ining amon pagpanimakas para sa inyo. Kag so far subong, masiling ko nga proud gid ako sa akon kabataan. No, kag proud mako sa akon kagalingon. No, nga man kay ti ang akon duha ka kabataan naka-graduate na sila, no, sa ila kolehiyo, no,
2: with kag flying colors na.
1: Oh, kag kaloyan magna cum laude man sila kadua. So ginapabugal ko ina akon kabataan, no, bangod sa ila sini nga pagpanikuha, no. Kag syempre subong college man ka tatlo, kag senyorahin naman yung kaapat, amo na gani nga ang iba nagaugtas sa ila kabataan, eh wala gatuon. Ako, ugtas ko, sobrang ilang nga tuon. Kasi siling ko, magmalasakit man ka mo. Sa sobrang yung nga pulaw. Kaganaganon man, i-balance man, ang tuon lang nga tama-tama. Ang galing kayo siyempre, grabing challenge subong sa pag-eskwila subong. No? Okay. Natural na naman kabataan, subong grabe gids ang pagtulunan. So muna nga, pragus ako ng kabataan, nga so far wala, gid masyado nagapugtas. So, may mga bagay kung isang nga ginahambalan na advice-an mo sila, natural ginaya. No? Kaga mo na gani sa akong kabataan, sa akong asawa, sa akong pamilya, initanan para sa aton, no, maayo nga palaabuton. Kaga initanan, maabot ta, kung kita tanan ang magbululigay, kag tanan, isang digta sa Ginoo, ang aton mga handom, no, kung mga tinutuyo, para sa aton sininga maayo nga palaabuton.
0: Yes. Ikaw, Sir Ramil.
2: Oh, good. Importante kita. For me, ang dapat mangin responsable nga amay, no, isa ka na dumduman ko ang habang sa akong sinding late father that the sacrifice is the key to success. And you must satisfy what you have. But you have a big dreams, you must follow it, no. So tama nang habang partner, put God first sa pagpangabuhi or kung ikaw maging tatay na, no. The second, you must do your best and then himuwa ang tanan para ina sa imo pamilya, sa imo sining asawa. Kay nga man, kung hindi ka malanggali ready nga magpangasawa, kag mag-put up sa pamilya, much better you be alone or single ka lang. Kay para hindi man makaluluoy. Kay ako, gahamba ko sa akon sining asawa, kung hindi ko malang kaya nga magpangabuhi kag buyo na akon pamilya, hindi na lang kuya magpangdalahig sa iban.
0: Yes.
2: Ako na lang yung kagalingon ng akon sining buyon. At least, wala pa sa may mabasol sa akon. No? But right now, God give sa akong sining pangabuhi. Kay kita tanan ko no partner, ang Ginoo atong director.
1: Yes.
2: Kita lang yan ang mga actor actresses. So ginaguide kita niya kung anong matabo sa aton. Ginaguide makita niya kung anong matabo for the next and the following day. No? So amo na gani nga ang himuon ta subong kay bungod ginhatagan kita sang chance sang Ginoo sa sining maayo kag manami nga kalibutan. Gani himuon ta man ang maayo. So being as a father, take as a challenges every day, no? Kag subong man ako nagapasalamat man sa akon sining asawa kag sa mga kabataan akon nga nagatingwa gid a good man nga mapanami ang atong mons nga pagsinalayo sa sulod sa amon sining pulian kag lakip man, no, ang palabuton pagid sa akon sining mga kabataan kay nagapati sila kung ano man ang akon sining ma-advise sa ila. And then hopefully that kung ano man ang ila sini plano sa kabuhi maging successful man sila, kay kita kapati nga sundon later magapanlakaton magkitaya
0: yes.
2: sa atons niya nga mga tinuoy kaginadlaw naman this kalibutan.
0: There you have it ka K5 Rodney yes, no nabatian ka K5, mga ka K5 ang aton nga mga bisita no sa pagpakigbahin sa ila siniyatag sa ka mga eksperyensya bilang isa ka amay ka K5 Rodney.
3: Yes, sakto gid ka K5 malakag syempre no sa pihak sang mga pagdilaw pagdios ang gina ulikid gid sang tagsa ka mga amay ang pamilya kag mga kabataan.
0: Mm-hmm. So sa sunod naman siguro nga Domingo mga KK5 dugangan na naton ang ini naman nga istorya no kay ginakulabo sa gid kita sa oras no madamo pa kontani kita sa mga paghinalaan galing bantayan naman sa masunod nga semana sang edisyon sa K5 Sunday Balita kag Kalingawan kaupod sa gihapon ng inyong mga ka-K5.
3: Ka-K5 Rodney Daban Dalanon.
0: Kag ka-K5 Mayla Vasquez Fuentes. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko. Kag Kalingawan sa Kapiz, K5 News FM.
4: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
5: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Dakong kita ni Bulig sa D3 Bio. Tungod din na papagon niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. D3 Bio with Vizio.
6: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isaman ka na Jasper Nurse. Sa nagsugod ako tumaw sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. D3 Bio.
7: Sport Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori, nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka! Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
4: DTX 500, ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw protektado mag DTX 500. Ang ka-unto kagabi. DTX 500, ang pangbawi kag Super Detox mo. DTX 500. DTX 500.
8: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang akong cholesterol around 200. Nagtake ko sa DTX 500. Twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Kung bilang gahugot ang akong dughan, dasig ko ka po yun. Wala ko na siya nabatsyagan.
4: TTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ko si Ricky, isa ko kagard. Sige ko pulang. Duti ko buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra. Alitugid ko sa banikotoras. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C, the biscuit pagpabaskog sa lawas.
4: Mighty C, mabakang ang butika. Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Marcy, apasok na star sa Colab City. Karmila ko ginaubo. Kagsip on. Das on, nakainumak Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C na dula. Ako niya ubo. Kagsip on.
4: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C. DTX Beauty Soap.
11: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap inimo sa daon sa bayabas, madridig kakao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple free.
4: DTX Beauty Soap. Mamakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon. Una ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix. Mabasag ang butika. DTX Coffee Mix.
13: Leslie Katay. Mahilig it ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kapi.
4: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
14: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
15: Ay, ga, gabasa.
14: Kabasa na naman?
15: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
16: Always nagabasa?
15: Kag nagabaho ang kilikili?
16: Mag-Clinica Deo Fresh.
15: Para sa maputi at mabangong kilikili.
16: Clinica Deo Fresh.
14: Nagabasa na naman, balaga.
15: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
16: Clinica Deo Fresh.
15: Para sa maputi at mabangong kilikili.
17: Nestor! Ang sinaing!
18: Luto na!
17: Ang labahan!
18: Nakasampay na!
17: Ang uniform ko!
18: Naplansa na!
19: Ganito ako!
20: Tigasi!
19: Tigalaba!
20: Tigasay!
19: Tigaplansa!
20: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
19: Sa gabi,
20: ako ang bossing.
19: Dahil kasangga ko
20: ang extend.
19: Supplement for men.
20: Lourdes!
19: Tapos ka ng maligo?
14: Yes, darling! Come to mama!
19: Extend Food Supplement for Men.
20: May maca at lavawaska
19: na nagpapataas ng energy
20: at stamina
19: para sa tigasing performance.
20: Extend Food Supplement for Men.
21: DTX 500.
22: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Pirmi lang galingin ulo ko. Sang paginom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
21: DTX 500.
23: Mabakal sa mga butika.
21: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan.
24: Memory Advance Syrup.
21: Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunauna sang aton kabataan. Nagabulik kayo sang neurological disorder. Nagabulik improve sang ila panghunauna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-memory at pansayan, Memory Advance Syrup.
23: Bumakal sa mga butika.
21: Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol, mag-Eye Care Gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang mas ginpabasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.
25: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
21: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
26: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kompleto sa health tips and information.
27: Di ba kauna sa ang pinaka-regular gin na interval sa imong nga pagkaon? So, hindi pa, mahaw ka alas 7, dapat manyag ka alas 12, manyag po siya alas
28: 7. So, pain reliever, na-relieve siya ang pain. Bangod na ginom ka. 24 hours madula na sa reliever, aragya po ng pain.
29: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kida consider ka na obese.
30: Dambo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
28: Hindi lang gini carots.
30: Oo, hindi lang carots, mga doktora.
26: Impormasyon sa ikaayong lawas, magpamati, makikbahin sa health discussion. Kaupot ang mga health experts.
28: Si Doc, at ako, tani nga kung magkaon, kumalot, kalingin tayo ang ako lolo.
27: Sa lahat solusyon, hindi magkaon balot.
26: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
27: Kasi nga, mabalaan yung mga flowers na damo ko ba yun? Ano ba yung
26: maidukar ka pa.
27: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
26: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: welcome na kamo sa programa. Mga impormasyon sa ikaayong lawas. Oy, kung ang itad mo bla 50 na, kapalig nagarilyo ka, palainom ka, grabe ka magbisyo, uy, dapat may cancer screening ka na ha. Makabatsa gani kapag palanakit, sang imong tiyan, may mga bukol-bukol ka mahikapan, palihog magpakonsulta sa amon nga clinic. O, ara may mga clinic kami, libre man lang na for cancer screening. This time, istoryahan ta kon ano bala nga mga identified substances ang nagakos ang cancer. Agud malikawan ta ini. Prevention is our primary goal in the fight against cancer, Dr. Mel.
1: Di ka mo gusto magka-cancer? Simple lang sa bachelor DP. Inom adlaw-adlaw di takes 500 kag mighty C. Kay ini nga power combination ang makabulig sang dako sa pagpugong nga hindi magka-cancer. Imagine bla, grabe ang antioxidant sina. Ang DTX 500 kag mighty C ang anti-mutagenic, anti-carcinogenic, kag syempre anti-inflammatory.
2: DTX 500. DTX 500 has carotene, a bioactive compound that increases glycogen synthesis lysine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
1: Anyway, malawig ang listang Sir GP sa mga bagay nga makakanser. Pasalamat kita kay ini nga na-identify sa mga eksperto sa medisina gan isa-isa hunta ang mga kabangdanan sa pagtubo sa kanser. Naon ta Sir GP, numerous listahan. Smoking. 15% sa tanan nga klase sa kanser, aso sang sigarilyo ang ginhalinan. Madamo sa mga carcinogenic chemicals ang aso sang sigarilyo kag ini ang nagadamit sang imo nga DNA sang aton nga cellular leading to cancer of the mouth, nose, atay, tiyan, cervix, leukemia kag madamo pa.
0: Grabe, ano? Suno sa isa ka study nga gin-publish sa Journal Science, ang pagsigarilyo sang isa ka kaha kada adlaw sa sulod sang isa ka tuig will lead to 150 extra cell mutation sa lungs. Grabe, no?
1: Pero hindi pa uling tanan, no? Inom detects 500 kag mighty si agon amat-amat nga makabawi ang imo nga baga, no? Next is obesity. Ang sobra nga tambok sa lawas Sir GP ang associated sa 3 sitanan ka mga klase sang kanser.
2: Fat liver, DTX 500. DTX 500 has a compound called Momodikasha Rancha that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fatty liver. Available in all drugstores.
1: Same with insulin resistance and inflammation. Tikun nga inom ka DTX 500 kag mighty si kadadlaw, luwas ka sa mga paghubag kag luwas ka sa gitawag diabetes.
0: Ang sobra nga pagbulad sa adlaw, dok, ang nagapa-cancer man,
1: dapat hindi gid magpasobra.
0: Oo, ang ultraviolet radiation ang makadamit sang DNA sang atong panit. Hindi
1: produce na free radicals ya.
0: Correct, leading to melanoma or cancer of the skin.
1: Te, sa mga gabulada, traffic enforcers, mga ano ni porters,
0: construction workers
1: pamati, no, inom gid DTX 500 budget kag mighty C or pure C, confirm mi ka gabulad sa init. Next nga makapakancer Sir GP is alcohol. Once nga ma-breakdown ang alcohol into acetaldehyde kag ini nga toxic chemical ang magdamo sa imo nga cellula, ini ang nagadamit sang DNA kag nagakos ang mouth cancer, throat cancer, esophagus cancer, larynx, breast, liver, and bowel cancer.
0: Mas pagkadamo.
1: Kadamo-damo lang gito.
0: Ari pa, air pollution. Ang mahigko nga hangin nga puno sa harmful particles ang makakos man sang lung cancer. Sa mga drivers daa, kag mga nagatinir sa Malawig nga panahon sa dalanon, inom gid DTX 500 kag mighty C for cancer prevention.
1: Ibat budgetan gyud nila Sir GP, no? Ang infection Sir GP ang nagapa-cancer man. Sabi nyo ang kagaw, hindi makakancer, makapa-cancer man. Ang HPV or human papilloma virus kag ang herpes virus ang nagakos ang cervical cancer sa mga babae.
0: Wow.
1: Subong man ang gitawag H. pylori bacteria. So ang H. pylori infection nga nagakos ang stomach and peptic ulcers ang possible man nga pwede nga magka stomach cancer. Ang hepatitis B kag C, no, pabayaan mo na. Why kag inom DTX 500 kag mighty C, posible nga mahulog man sa pagka liver cancer kag non-Hodgkin lymphoma. Ini nga mga virus si Sir GP ang kayang-kaya gid nga ikontrolon kung adlaw-adlaw kaga inom DTX 500 mighty C or pure C. Sarang inibatuan sang aton immune system nga gin pabaskog na sang DTX 500 mighty C or pure C.
0: And of course, dalaman sa mga nagakos ang cancer ang occupational cancer risk kaya nga isang asbestos, exhaust sang diesel engine, sa mga mekaniko da, factories, even agricultural pesticides and chemicals. Of course, ang pagpaminta kag pag-welding.
1: ang una naton nga ginikanan, Sir JP, wala pa ning mga muni nga bagay mo, mga asbestos, mga kusok, mga sigarilyo. Pero grabe pa kaunon antioxidant.
0: That's why ganin 100 ang edad.
1: Oh, kita. Ari na ni cellphone, radiation, tanan-tanan ara ang mga ga-generate sang free radicals, pero biskan pag-inom, ano, DTX 500 kag mighty C, wala budget.
0: Matyagan ko kung ara si Adan mga yun, isa itong DTX mo.
1: Sa subong nga moderno nga panahon, Sir GP, halos kadaliso mo may mga carcinogenic substances. Ara na sa aton ang paghalog. Ang permi ko di ginambal sa inyo ang masubo nga kamaturan. Hadlog kita magkanser, pero namian ta magkaon sa maka pakanser. Namian ta obrahon ang mga maka pakanser. Ang importante ni Sir GP, dapat inom gid DTX 500 kag mighty C adlaw-adlaw. Amo ni ang pinaka the best nga depensa sa aton nga lawas batok sa kanser. Kaon permi utan, damuha utan. Kaon prutas, ang mga baraton nga prutas, kauna untat na sang bisyo. Siyempre magpaniwang, mag-exercise, tiprano tulog, hindi magpa-stress kag pinaka-importante, inom gid DTX 500 kag mighty C or pure si kada adlaw and you will be cancer free.
0: Ay, kapos lang magalilikawan ng cancer.
3: Punggod kag rashes?
5: Mag DTX 500.
3: Ang DTX 500 may yara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang punggod kag rashes.
5: DTX 500.
3: Makal na sa mga butika.
0: Para sa dugang pa nga mga benefit sa pag-inom sa adlaw-adlaw sang DTX 500 kag mighty C or pure C.
6: Informasyon sa ikaayong lawas.
0: Importante katama ang reproductive health para sa lalaki kag labi na sa mga mag-asawa. Isa sa mga madamo nga mga rason kung nga nagabulagay ang mag-asawa, among hindi mahimo sang bana ang iyang marital or sexual obligation sa asawa, subong man ang asawa sa bana. Dako ang papel sang antioxidant sa pag-amlig sang reproductive health. Ang pag-inom sang DTX 500 kag mighty C or pure C kadadlaw, updan pa sang pagkaon sang utanong kag prutas, mangin magamay ang tsansa nga magka-problema ka sa imo manoy bilang isa ka lalaki. Agod mangin kampiyon ang performance sa kama, mag DTX 500 kag mighty C ka.
1: Duha ka klase ang problema sa lalaki sa reproductive health, Sir GP. Impotence kang kiniiling tawag lang nga sterility. When we say sterility or sterile ang lalaki, ini siya ang may kapabilidad nga mag-perform sang sexual act sa babae apang siya ang hindi makapabata or makahimo sang bata. May kilala ko na.
0: Lalo ko man.
1: Nahulugan naman niya upod.
6: Mahigo bala ang imudugo?
7: DTX 500.
6: Masamit ka bala ang allergy?
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
7: Ang nagatindo sa imo mahigo nga dugo.
6: Gasa masami.
7: Amo naman.
6: Ang ginahalina sa mga nagkalain-lain niya allergy?
7: DTX 500.
6: Masalika DTX 500.
1: Ang importance naman, ang iniya, hindi niya magtindog ang flagpole. Insert magtindog sa manoy. Hapos lang kung sperm count lang man ang problema. Isa ka normal nga semen, ini ang may ara 40 to 300 million ka sperms per milliliter. Depende na sa condition sang lawas mo. Tikong pala inom ka pag or magpalakaon ka damo antioxidant nga pagkaon or palakaon ka gulay, pala inom ka palakaon ka prutas or pala inom ka DTX 500 kag mighty C, mas maayo ang production sang imo nga viable sperm cells for pregnancy.
0: Wow.
1: So mga hindi ka bata da, adlaw-adlaw inom ang kwan ang DTX 500 kag mighty C.
6: Mataas pala ang imo blood sugar.
7: DTX 500.
6: Ikaw ba na ang may diabetes?
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500
7: ang may powerful compounds
6: nga nagapanubo
7: kagakontrolar
6: sa imo blood sugar.
7: DTX 500.
6: Masalikan.
7: Epektibo.
6: DTX 500.
8: Sa isa kapagtuon nga ginhimo sa mga lalaki nga may yara sa nga problema sa sperm count, timbaluan nga ang major cause sa nga defective sperm function is oxidative stress.
1: Ay, galing ka? Correct na. Ang tawag lang, ang mga ano, ang mga cook.
0: Per minute
1: ka ka-damage lang kan.
8: So ang free radical, no? Ang wala lamang nagaguba sang integrity sang sperm cells, ini man ang nagaguba sang fertilizing potential sang sperm cells. So, bangod ang sa pagguba sang free radical sang proteins kag lipid sa plasma sang membrane sang sperm. Ang ina nga damage ang resulta bangod sang bisyo kaangay sang pag-inom, pagpanigarilyo, no? Pagkaon sang sobra nga added sugar, kag hindi pagkaon sang utan, no? Wala ka kakaon prutas, labi na, no? Wala ka nagainom sang DTX sa 500 kag mighty C, no? Bilang superior antioxidant. So, muna sa mga gusto mag-nami ang ilang sperm count, DTX sa 500 kag mighty C kadadlaw.
1: So, wala pa ba discover yan, Sir GP, ang DTX 500 kag mighty C? Anong ginapahimo ko sa mga wala di ka bata? Gina-juices lang na.
0: Juices.
1: Kaya once nga damo juices, damo antioxidante. Isubong ang Meditex 500 na kag may tisi.
0: Ang masunod ni nga mambalya, piho, ginikig, bagulo ni nakahimu.
1: Instead and problem.
4: Ano lang yan, Sir GP, ang sexual obligations ang mag-asawa, no? So dapat i-remit mo tanan, no? Kaya basi kulang, blarimit.
1: Give it all.
4: Tagdahan ka. No? Kung ang quality nga, ano, no, nga pakigilawa, Sir GP, sa tunga sang mag-asawa, hindi lang ni basta nagasugod sa isa ka simple nga ereksyon. Involved din rin, no, ang interplay sang mga sexual hormones. So may involved na sexual hormones, no? Nga amuning rason nga may arousal, may gratification, kag satisfaction. So kung maapiaran mo, Sir GP, may chimpo nga si Mrs. mo wala gana, no? Mm-hmm. Kaya syempre, ang mga babae amugini ang prone per sa ginatawag naton nga mood swings. Mm-hmm. Mood swings nga tugas ang ilang mga hormonal imbalances, no? So dapat mag DTX 500 kag Mighty C para mayo ang imo performance, no, sa kung inkaso gin man mag-perform kamo sa imo asawa. Kaga husto si Doc Sam, no, nga ang free radicals ang isa sa mga kabangdanan nga ang isa ka sperm hindi na maka fertilize ang ginatawag naton nga ovum, Sir JP, no.
9: Para sa matilaw nga dugo,
10: DTX 500.
9: Para sa healthy gatay,
10: DTX 500.
9: DTX 500.
10: Ang may mataas ka antioxidant.
9: Nga amo naman
10: ang nagatilo sa imo atay.
9: Basta tilo ang atay,
10: apikalunay,
9: DTX 500.
10: Masaligan,
9: epektibo,
10: DTX 500.
4: Kag ang free radicals naman niya sa mga kababaihan, amuni ang isa sa rason nga nagapigaw ang pagpanaog sang ovum halin sa imo nga ovaries, no, halin sa ovaries pakadto sa imo nga uterus, no, ang implantation. So amo nang rason. So kung naga DTX 500 kamo kag Mighty C, no, dapat hindi lang ikaw, dapat kamo na duwa nga mag-asawa, no, naga Mighty naga DTX 500 kag Mighty C, agud mataas ang inyo chances makabuo sang bata.
1: Ako ganun damo ko bata, ha? Pero gainom ko gyapon DTX 500 kag Mighty C, no. Ang purpose na hindi nga dugangan pag inako akong bata. Ang purpose na biskan pa, no, hubin ko Japon. Hubin ko tulokon.
0: I join.
1: Meaning pa sa hanggang hubin dala na pati ko ang performance. Nablang, the older the krabaw.
4: May kilala sa tanan.
1: The stronger the horn. No, seriously, damo sang mabulig sang sa maayong panglawas. Kung power, kung ano, ang powerful nga combination sang DTX 500 kag Mighty C, imo gid imnon adlaw-adlaw. Ugali ang pag-inom sini bangod makabulig gid ini para sa imo kag sa imo nga pamilya. Stay younger with DTX 500 kag Mighty C.
0: Awon din ra ba gawa panago-nago lang na siya.
8: Ha? Ano sikreto niya?
0: Milig siya taguay. Wala siya panago siya sa trabaho, gagamit siya sang DTX herbal oil. Kaya mo itong gamit ito niya, ipamasahi. Kablo ko mo, kung ano, sino ang kapamasahi sa'yo, pinaidad, sir boy?
4: DC, ano?
0: 19, ang 8, nag 19 ako nung kilis, last year 18, plug mo. Huwag 19, ha?
8: Kampiyon ni
0: Magpits. Kablo ka ang binipisyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan. Kung kapamassage ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid. No, amo na nga si Valentin, kakanto, ginadika na Merkulis, kay ang taga-Radyo Bandera kapamassage. Gamit ang DTX Herbal Oil.
11: Kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa buhok sang ilok mo, anong imuon niya, sir boy?
1: Maligo ka adlaw-adlaw, no?
11: Basic.
1: Oh, maligo. Basic. Gina,
0: ang pagligo is not enough.
1: Maligo ka na yung adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kaya may VCO. Ang VCO kaya tap na ang mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anini DSE, the most powerful kind of antioxidant, ginputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktaan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi man sa imo panit, hindi pa kunting to si Doclamil, ginputangan sa vitamin C. Na puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat
12: hamat ka hamis, ang pinaka-importante, hamot-hamot ka, kunang imo hapon, DTX Beauty Soap.
13: DTX 500!
14: Ang akong pangalan si Lilibet Ipanto, 48, taga Alcantara, Cibu.
15: Kamusta ni mo na ibawaan na nakay diabetes?
14: Katong nagpa-check ko sa akong sugar, is 320. Painom ko sa DTX 500.
15: Ano sumi mong dosage sa DTX 500? Kapila ka mo inom?
14: Buntag na o gabi.
15: Wala ka rong pila na may mong sugar?
14: 136 na lang akong sugar. Mga naay mga diabetes nga wala pa nakasulay o inom sa DTX 500, sulayin ninyo, tested na jud na ko nga nindot kayo imong paminos, imong lawas.
13: DTX 500, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
16: Ako gani si Abigail Luzer, sa estudyante. Na problema gid ko kay kadasig sa akong nadulaan gana magtuon. Sakit ko na akong ulo, kaya inom ko Mighty C, alkaline vitamin C.
17: Pagsubong ka namin sa akong paminsari.
13: Mighty C, mapalit sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
18: O gani si Ariel, nagkanto sila kisang nagligad, kisakit kaya katama, yan ba sa tiyo ko? Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C.
13: So, 3
18: times a day,
13: 3
18: times a day,
13: it's up,
18: salamat sa
13: Mighty C. Mighty C, mapalit sa mga
19: butik. Ikaw bala may ginabatiag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganing kat

0: Bronze Harrow. Natupad lang sa St. Robert's International Academy. Sa Kabangkalan, magkadto lang sa ACM Building, Texas Street, Corner Breadbox, Kabangkalan Public Market. Sa Bacolod City, door number 2, PJI Building, at ubang sang PCSO Office, Hernais Street, Barangay 38, Bacolod City. Sa Sagay, bisita ang aton Sagay Clinic, Radyo Bandera Compound, sa likod sang Blood Check Laboratory, Katalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City. Sa Hinigaran, Gem Guangco Arcade, Barangay 4, Poblasyon Hinigaran. Mayara mang kitang sang klinika sa San Carlos City, Barik Building, Figustilo Street, Barangay 3, San Carlos City. At sa Victoria City, Garl Building, sa likod sang VCC o Victoria's Commercial Center, Barangay 2, Victoria City. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masalingan mo sa ikaayong lawas mo.
1: Kampiyon. Tiyan mo na, yeah, dapat kung ang aim mo, maghubin ka. Pati yung baos ng ilok mo, dapat hubin.
2: Oh.
1: Doon na patay na ang tao, no? So dapat panghabon, paligo, kagmag, pamutang sa klinika, Dear Fresh, Sir Kevin.
3: Mm. So before sila, nice Sir JP, no, mag-swipe sa klinika, Dear Fresh, sa ila kilikili, dapat nakapaligo sila, anay, no, para makakasda ang mga nag-abagtik da ng mga mantika, balhas, kagyabok sa imong lawas, no.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Ang DTX Coffee Mix, no, may ara chia seeds, no. Ang chia seeds is nagahatag ni sa imo sang energy, no, kag hindi lang ni siya basta-basta nagatinlo sang imo tiyan, kundi nagaboost man sang imo metabolism para mayo ang start up sang imo nga digestive tract.
2: Amo lang na nga kape nga gina-detox ka.
3: So may DSE pa eh, may may kampiyon ng antioxidant gin
2: kape na nga may antioxidant. DTX Coffee Mix. Kag may mga sosyal, ha? Medyo may gusto ka medyo sosyal nga kape, DTX Premium. Kaya ang premium niya, gindugangan niya siya sang Ganoderma Mushroom. Kag ang iya nga sugar, stevia.
5: Stevia, puro natural.
3: Low glycemic index.
2: Namin na sa may mga cancer, sa may mga diabetes, may mga degenerative stage, DTX Premium. Isa sa mga pinaka-premium nga kape nga pwede nyo nga tilawan. Sige, so amo na ang mga line of products nga pwede nyo tilawan. Try nyo, kaya hindi ka mo maginulsol.
4: Alright. Informasyon sa ikayong gawas.
1: Istoryahan ta kung paano mapabakod ni D3 Bio ang immune system sa Talk ni Doc with Sir Kevin Bigay.
4: Talk ni Doc.
3: Thank you, Sir JP. No? So, subong atong istoryahan kung paano gitbala ginapabakod ni D3 Bio ang imo nga resistensya. No? So, ang immune system, luwas sa dugo nga nag-circulate diri, may halo ini nga clear and colorless nga likido, Sir JP. Nga kung tawagon lymph, no, amo ini ang likido nga ginalanguyan sang imo nga mga WBCs para makalusot sa tissues, no. Kay ang imo da nga mga tissues dapat ano na day nang may spaces nga makalabay
1: permeable.
3: Makalabay ang imo nga mga soldado sa lawas agud makaabot sa site of infection.
2: Imagine, Sir Kevin, amo gidlabayan ang imo soldado bag-o kaabot sa gitawag site infection. Imagine 37.2 trillion cells ang kinahanglan niya nga dipisa.
1: May mga barikada pa na.
2: Oo, kung pwede mo lang isa katikang abot dahil sa infection, himuon gina sa imo nga immune system. That's why kinahanglan mo mag-inom sa gitawag suplemento sang D3 Bio nga. Siyempre, may kuana siya, may bugana sang lauric acid. And that lauric acid, ginahimo sa lawas into monolaurin nga sarang makatag sang gitawag additional military forces sa imong lawas para gwardyahan ang imong trillion cells.
4: D3 Bio.
6: Ako si Rico, sa karadyo ng sir. Kung kaysa, nagkagabulaan na ko sa resistensya. Nagaluya na ito pamat siya. Isa nga nakabulig sa akon, amo ang D3 Bio with the Vizio. Nagdula ang ginabat siya sa lawas.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
2: Imagine trillion cells. Ti inom gid D3 Bio adlaw-adlaw. Pagi sini, ang imo immune cells, imo nga immune system cells, hindi hago.
1: Oh.
2: No, hindi kapoy, kag hindi dali magluya, always sila nga prepared ang imo nga immune system sa kung anuman nga kaaway ang gusto mang halitri. Amo nang sekreto kung pala inom ka D3 Bio.
1: Do import gali ni Dok?
2: Oh, import siya.
1: Mag-import kaya
2: your second immune system.
5: So mayra duwa ka branches ang immune system, Dr. Melin, ang ginatawag innate immune system nga yara na daan, no, sa atong sugod sang
2: kitagin
5: bundag sa kalibutan. So ang ikaduwa nga branch ang imo nga immune system, mo ning ginatawag adaptive immune system
2: nga mga train gipang train
5: nga nakompos sa mga specialized nga mga cellular kangay sa nga B cells, T cells, kag kinanglan na din aton ma-expose sa mga microbio bag-o mag-start ang defensive function sini nga adaptive immune system. So ginasuportuhan sa nga

0: Tribayo, ini nga mga branches sa Sir Kevin, no? Si Muno
1: Larin. Ang Tribayo, import immune system.
0: Oo. So nagka-support ni siya sa sining mga
1: siya import mo pasabog mga iban nga immune system.
0: Oo. So labi na gid si Muno Larin nga sa Tribayo, nag-act assure immediate responder or extended innate immune system kag si vitamin D3 no nga may ara man sa kay D3 Bio nagatrain ini siya no sang imong nga specialized cells as a long term protection na Sir Kevin.
2: D3 Bio.
3: O si Karen, kadamo isang akon herbal hindi man nami ako na puti. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kag nagining akon buhok kag nagkinis ang akon puti.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. D3 Bio.
4: Ako si Jomer. Pagpumarkit ko sa D3 Bio kag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ng infeksyon, tuga sa mga virus at bakterya.
2: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio! Ang Visio nga may D3!
5: Bakal sa mga butika!
2: D3 Bio! Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C!
6: Ko si Ricky, isa ko kagard, sigitig po lang, uti ko buntag gabiin mo. Nanglan sa ako nga kubra, alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, gabiskid, pagpabaskog sa lawas.
2: Mighty C! Mabali sa mga butika! Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C!
7: Edgar Santiago, saka Trace Food Drive. Eh? Masami ako ginasipon, kaginaubo. Pero sa pagtumar ko sa Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, isang magsulay ako sang ulan, gigidyan ako ginadudlan sang balatian.
2: Mighty C! Mabalik sa mga butika!
8: Ang B-cells kag T-cells, Doxam, sila na ang nagaproduce sang antibodies or immunoglobulin. Mga protective proteins nga gina-release in response sa antigens nga ara nakapalibot sa mikrobyo. Kag ini nga mga antibodies amo na ang nagaangkla sa panit sang kagaw kag viruses para hindi sila kadikit sa aton nga mga body cells. Amo man ini ang nagalipong kag nagapiang sa ila para dasig sila kaunon sa mga soldado sang aton lawas. Ang monolaurin nga yara sa D3 Bio Doxam may ara sang the same function pareho sa antibodies, no? Ginapunggan niya ang attachment sa selula, ginatunaw niya ang putos ang virus kag kagaw para mas dali kaunon sang soldado sang aton nga lawas.
0: Well, in fact, Sir Kevin, ang mga kagaw kag viruses hindi tagid ni sila malikawan, no? Aligna sila.
1: Part na sa aton kabuhi. Gagawa sulod lang na sila mo.
0: Oh, so sakto na Dr. Mel, part ini sila sang aton nga day-to-day living kay ang lawas ta amo ang pinakamasustansya nga puluy-an sang
1: paborito gid kagaw.
0: Paborito
1: dapat na kung palakaw ang katampis.
0: Oo. So dapat condition perme ang imong immune system, no? So labi ni ko nag-edad ka, gapulaw ka, grabe ang imong trabaho kag labi na expose ka perme sa mga polluted environment dasig magluya ang imong immune system sina. So so dapat mag-supplemento ka, no, sang D3 Bio. Kung isa ka ka-individual nga mas mataas ang risgo sa pagluya sang imong resistensya.
1: That gives you more reason nga magtumargid sang D3 Bio adlaw-adlaw para preparado ang imo lawas sa gira. Amo na rason ko nga ad-aga pa, inom na ko D3 Bio ya. Para preparado na ni akong kan lawas sa gira. Ang mga kagaw kag viruses hindi na makita sang aton nga mata, no? Mabudlayan ta mag-identify kung sino ang kontra sang aton nga immune system. Gagawa, sulod lang na sila. Kung naka D3 Bio ka, may anti-parasitic ka na, tanan nga lugay da sa imong atyan, patay. May anti-fungal ka, tanan nga mga fungi nga pwede nga magsulod sa lawas, patay. May ara pagid anti-bacterial ka, may anti-viral ka na. So tanan nga mikrobyo nga may lipid membrane, kaya tunawon sang monolaurin nga makita lang gid sa D3 Bio.
2: D3 Bio.
3: O si Karen, kadamo isang akon hairball ang hindi manami akon puti. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kang nagkining akon buhok kang nagkinis ang akon puti.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Bakal sa mga butika.
1: Bugana sang caprylic acid ang extra virgin coconut oil nga yara sa D3 Bio. Ini isa ka makusog nga anti fungal agent.
8: Uy,
1: tikas pa.
8: Kaspa dala. Tapos may pabutangan mo lang. Oh. Kaspa.
1: A masking disease na.
8: Mga kuko nga, hindi mayong
1: patuloy lang.
0: Nail fungi.
8: UTI.
1: No? Kung ang kusang imo nga UTI, especially sa mga babae, is fungi, kaangay isang yeast infection or ining ito ang candida infection. Inom gid D3 Bio, dako ginaya makabulig. Makabulig gid ang D3 Bio sa pagpatay sa mga fungi sa imo nga mga urinary tract. Bangod, ginatunaw sini ang cell membrane sa iya nga mga hyphae ba na ang tawag?
8: Hyphae.
1: No? Kaya ginasuportahan ni D3 Bio ang mga microflora sang imo nga flowers para ma-maintain ang desired pH acidity sang sini. Kag ma-maintain ang hamot sina.
8: Hamot ang bulak.
0: Yes.
8: Doksam.
1: Bulaklak, ah, bulaklak.
8: Sa buhay ay kailangan.
1: Bobo ka ang bulaklak.
7: So sa bulaklak.
0: Sa hilana, Sir JP, sipon kag ubo, ang muling simptomas ang ginatawag trangkaso. Right. Ini ang nagapamatuod nga nagatrabaho ang imong immune system, no? Apang kung masobrahan sa reaksyon ang imong immune system, mahulog ini sa cytokine storm. No, dire makabulig ang D3 bio nga may aras ang vitamin D3 nga nagaregulate sa immune response ng imong mga white blood cells, especially ang imong T regulator cells.
1: Subong wala mahadlok ang tao sa kuan sa COVID, especially kabalos lang D3 bio.
0: Oh, well, yeah.
5: Ang D3 bio makabulig sa madasig nga pag-ayo sa mga pilas. Ilabi na kung ikaw ang may mataas nga blood sugar levels, dugay mag-ayo na. Pero kung ga D3 bio ka, dasig mo ang pawan. Luwas sa ginapataas ang lauric acid ngayara sa D3 bio ang imo nga insulin sensitivity para hindi na magtaas ang imo nga blood sugar. Ginpaamanan pa inis ang D3 or vitamin D3 nga nag-stimulate sa imo nga mga macrophages, neutrophils kag monocyte para tinluan ang pilas, batok sa kagaw kay ibang pang mga wound debris.
8: Kag ang vitamin D3 Sir JP ngayara sa D3 bio no, makabulig gid sa pag-repair sang mga damaged tissues sa lawas. Kay bangod nagatapik ini sa vitamin D receptor sang collagen para makaio ang guba nga parte sang tissues sa imo nga lawas hilabi na sa mga damaged organs no kag mga pilas sa panit.
5: Kuno amin gid D3 bio no. Pilas-pilas ka.
1: Di pagyapon mo ininom D3 bio perdi gid ka. So amo na mga bintaha nga pala inom ka D3 bio adlaw-adlaw.
5: Bago na discuss ko kuno nga ang babae flower, ang hardinero nagchat. Niya sa Webis lako makatoy ka pamunyag pa ko sa mga flowers.
8: Actually why na siya gagarden eh. Gina pang galbot lang ang flower. Kagina ginahimo iya bouquet.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Miloy magasiling ang juice magapakamay sa tuntanan magaayong gid sa madamo ninyo nga balatian.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinagmumunahan ni Dr. Miloy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
9: K5 News FM. Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, 3 ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mabagat sa mga butika. D3 Bio!
10: Ako si Gabriel, nagalibog ito ng akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with VCO. Co-wex ko pa lang kapag inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong buyon.
2: D3 Bio! Ang D3! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Kasakit ang tiyan? Max 4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max 4 Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka para healthy ang tiyan. Mag-klinika! Spore Biotics! Spore Biotics! Makabulig sa pag-

0: taas ang mga kagaw. Clinicas Probiotics.
1: DTX 500.
2: Di na problema mo bala ang magtaas ka blood sugar level?
1: Ang DTX 500 na.
2: May ampalaya extract. Ngabuga na sa charantee na magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na.
3: DTX 500.
4: Si Erin Grace Paglimutan.
5: Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
6: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
5: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
3: Wow.
7: DTX 500.
8: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
9: Sali si Jake. Una yan. Iwang-iwang sa ake. Wala git ko gana magkaon. Kag sa agay lang ko ubo. Hilanan. Insulayan ko pa. Ang Mighty C. Kag 1 capsule 310. After 1 week. Nagnamigit ang akon nga pamin. Salamat sa Mighty C.
8: Mighty C.
10: Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Siyela, sa Mansilingan, sa unang may high blood ko, tinang amo na nasigisigi na nangko imo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
10: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
12: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
13: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
14: Bakal na sa mga butika.
15: DTX Coffee Mix.
16: Gusto ko na.
15: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
17: DTX Coffee Mix.
18: Mabakal sa mga butika.
17: DTX Coffee Mix.
19: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
17: DTX Coffee Mix.
18: Mabakal sa mga butika.
20: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
21: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica DioFresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
22: Clinica DioFresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica DioFresh.
21: Kaya subukan ninyo.
22: Clinica DioFresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica DioFresh.
21: Clinica DioFresh.
22: Available now.
23: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
24: Hey, boss, Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka 1 round sa akon. Inikal.
23: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend DTX 500.
25: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley Rojas City. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500, nadula gid ang allergy ko.
23: DTX 500.
18: Mabakal sa mga butika.
0: Healthy nga uto.
26: Hi, Dennis Juanes.
0: Matalong kag alerto nga paminsaron.
26: Hi, Dennis Juanes.
0: Mas manami nga performance sa eskwilahan kag sa pagtuon.
26: Hi, Dennis Juanes.
0: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
23: Eye Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. Eye Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina sang mata, gikan sa hali nga sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang Eye Care Gold kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong

0: libreng check-up. Bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
2: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
3: D3 Bio!

0: nakapapansin bala ako. Ari mo ay, ihuman ko siya. Aba, wala reaksyon ba? Ari mo ay, dali lang bala kay, pakitaan ko siya sang legs ko. Ay, abaw! Nagtulok man siya tuod sa akon, pero nagkusmood siya. Hoy! Kainap ako di ka pa sapak-sapak sa imo? Tana naginhimo ko? Nga daw hindi kagit madutlan sang charms ko!
1: Paghinugay ka na Bernarda ha? Kilala ta ka bala? Upod mo ta papaltak sang una!
2: Hey! Hi! Galing nga wanta!
0: Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon!
3: K5 News FM. News FM.
4: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nagadula ang ginabatsyag sa lawas
5: ko. D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO.
6: Ang VCO.
5: Yung may D3.
6: D3 Bio with VCO.
7: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
6: D3 Bio. Ang D3.
5: Yung may VCO.
6: Ang VCO.
5: Yung may D3.
6: D3 Bio.
5: Mabakal sa mga butika.
6: D3 Bio.
8: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ng UTI.
9: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics. Spore Biotics.
8: Ang best friend sa mga kababaihan.
9: Spore Biotics.
8: Dina-maintain ang pH level sa feminine area.
9: Spore Biotics.
8: Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
10: DTX 500.
11: Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura?
10: Mag DTX 500 na.
11: Masamihin ka palatian?
10: I-DTX 500 muna.
11: Kung kulang ka sa antioxidant,
10: nagatigulang ka.
11: Mag DTX 500.
10: Agot maging mas hubin sa kitad ang itsura.
11: DTX 500.
10: DTX 500.
12: Katalina Habagat.
13: Anong ginabatsyag mo?
12: Ang left ko ba lang ang mata? Inang may nagasapdol kang di na ko kakita. At inagbakal ko dahil sa DTX. Sa isa ka adlaw. Ito times ko. Tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko sir. May alibyo kay. Anong nagit sa akong nga mata.
10: DTX 500. Mighty C.
6: Ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali. May UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule. Three times a day. One a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
10: Mighty C.
6: Mabaka sa mga butika.
15: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
16: Si Naida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
6: DTX Beauty Soap.
17: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap.
5: Mabakal sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
18: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnami. Gid ang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
6: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
19: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang palaya extra.
6: DTX Coffee Mix. Mabaka
10: food supplement for men.
20: Ako si Mark, sa tuod-tuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagin makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
21: Ako si Nelson Herrera, sa Presidente Ruas Capiz. Miyara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, maayo ang DTX 500.
6: DTX 500.
5: Mabakal sa mga butika.
6: DTX 500.
22: Ang bata mo bala, daw kakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
6: Memory Advanced Serum.

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: iCare Gold, ang superior eye formula. iCare Gold, ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata ng may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidant nga nagabulig sa pagtinaw, sang panulukan. iCare Gold, ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga iCare Gold, kag patuluan ang mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5
3: News FM.
4: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
5: D3 Bio.

0: alam ka sa math?
1: Ay, huuday i. Best in math ni sang kinder, ya?
0: Bao, abis, sige, tisningan ta. 4 plus 2.
1: Ay, kahapos. 6 e.
2: Bao, alam, gid man.
0: Tisningan ta pagid, be.
3: 2 plus 4.
1: Ay, 9 e.
0: Ha? Nga, nag-9? Do, ginsuli ko malangang pamangkot.
1: Bao, ti, siyempre, ginsuli ko manang sabat e. Best in math, gani mo?
4: Hey! Hi! Galing ngawang ta!
5: Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon!
6: KK5 News FM. News FM. D3 Bio.
7: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
6: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio.
8: Ako si Karen. Kadawa mo isang akon hair fall. Hindi man namin akon na kutis. Nagtry ako tumar sa D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
6: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
9: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Max4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika. Spore Biotics na.
10: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsag sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag-DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500. DGX 500.
11: Ito masyon sa barangay
12: po. Ano kinabatsag mo sa ko?
11: Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
12: Tumarkog. DGX 500. Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
11: 3 times.
12: Kamusta ang alay sa kamot?
11: Wala na. Try gig kamo sa DGX 500.
10: DGX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Kasi magwalang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako ni allergy.
10: Mighty C,
14: mababaka sa mga butika.
15: Nagadamo na nga nagadamo ang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline yung vitamin C.
16: Nail ni Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang, ikuya, pagbatiang ko sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C, muno sa akong mga tulbalay ng tambok ko.

0: Beauty Show.
1: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Ang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
2: Mabaka sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix. Himo sa natural na sangkap pariyos ang amarkuso. Chia seeds. Disugard sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
4: DTX Coffee Mix.
2: Mabahal sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gig ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gig ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Nadetox ka pa.
4: DTX Coffee Mix.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Nagit sang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi sa diin ka pipito.
9: Saks ga kinhimo ko man ang tanan pero wala nagkidya.
10: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend food supplement for men. May maca kag flavawaska, mga natural herbs nga nagahatag sang gana. Extend supplement for men.
11: Muling binuhay mo.
12: Extend, isang kapsula ka lang.
13: DTX 500.
14: Ako si Norma Vista, taga Baturoa City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
13: DTX 500.
2: Mabakal sa mga butika.
10: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa paghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang atong kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup.
2: Bumakal sa mga butika.
10: Eye Care Gold. Ina Reyes. Isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
15: Nagaburo ng akon ng mga mata. Bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko ini ginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila patuluan kumanang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sang madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
10: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
16: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
10: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City 100.9 K5 News FM.
17: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Physio. Ang Physio ng may D3.
10: D3 Bio.

0: five Galingawan Time!
1: Sa sulod sang isa ka bas. Hold up ne! Ihatag sa amo ng tanan yung akwarta kagalahas. Tanan nga lalaki, magpalanaog. Kayang tanan nga babayi, lugoson namon tanan!
2: Manong, maluoy ka man. Kami na lang ang mga bataon ang inyong lugoson, pero ang mga katigulangan, pasugtin nyo nga makalakat. Agoy!
0: Pag hinugay ka da ganiday, ha? Ang hambal niya, tanan! Gani! Tanan!
3: Hey! Five Galingawan Time!
0: Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon!
4: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Roja City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: D3Bio Health News. D3Bio.
6: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
5: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakas, magabuti ka.
7: Machicklist na ta?
8: Machicklist na ta, no? Mm.
9: Ang D3Bio nga hindi mahimo sang vitamin D3, pwede siya sa acne. Kung may ara kamot aga bulutoy, punggod, gadagko kayo, nami siya puson kag ibutang. May studies og nalantaw ko, it will help treat acne, no? Bangod sa iya sini nga antibacterial effect,
7: antifungal,
9: antibacterial, antiviral. So nami siya sa mga acne.
7: Pangkuan la overnight.
9: Buhuan mo lang gamay kag ikuan iduot mo lang sa imo sini nga acne, kampiyon.
7: Natural pa.
9: Natural pa. So ay ka problema, hindi ka
7: madlo. Aside sinang ibutang niya, inom gid siya.
9: Inom pagit. So do ay pa kuya kabati ngang D3 para sa acne. No, araya pwede gid ang D3Bio. That's why ma D3Bio na kuya, Sir Boy.
7: Siling ni Sir Kevin naman eh. Ang extra virgin coconut oil na ara sa D3Bio, importante gid sa mga immunocompromised individuals.
9: Correct. Mm-hmm.
7: Nga, Sir Boy. Mm-hmm. Number one, ang mga immunocompromised individual, niblang hina ng ilang immune system or mango ng ilang immune system. Mm-hmm. Di siyempre, mainom sila kay impaired na, hina na. Meaning pa, ang BCO, amo na natong ma-play against sa mga pathogens, against sa mga kagaw. Mm-hmm. Kaya ang immune D3 may BCO mo. Number two nga rason. The extra virgin coconut oil nga aras D3Bio, siyempre may MCT, ma-reduce ang stress sang imo nga immune system. Mm. Kaya that MCT, especially the monolaurin, makanto sa mga selula, mabantay na itong adaan, Sir Boy.
9: Correct.
7: May forces na nga gauna before ang immune system ma-attack. So, nakasiling ko nga, mas kung kinahanglan nun sa bata, may edad, mas kinahanglan nun pa sa mga tigulang ang D3Bio.
9: Correct.
7: Kaya nga man, siyempre, tigulang ng ilang soldado. So, para hindi ma-stress, hindi kapoy, may nag-una na sa ila. Kagsiling pangit niya, ang extra virgin coconut oil nga makita mo sa D3Bio, ga-serve siya as immediate response sa infection. Masiling ang BCO, ay kulabot sa imo na immune system, mauna na ko diya.
9: Una na
7: especially the monolaurin. Kamo na lang manghimos.
9: Himos na lang.
7: At least, ang imo nga immune system, makapokus pa sa iban pa niya nga
9: purpose.
7: Like white blood cells.
9: Mm-hmm.
7: Mag-repair sa imo mga tissues rather than fighting infection. Abi mo, ang soldado sa Pilipinas, ang ilaobra, gira lang. No. They have also a group
9: engineering na battalion.
7: Engineering battalion. Ang ilaobra yan, hindi pang tiro. Gasiminto sila yan.
10: Pangrento.
7: Same sa aton lawas. Tungod kay ang imo nga D3 by BCO, may extra virgin coconut oil, sila na ito mauna.
5: D3Bio.
11: Ako si Jomer. Katumarget ko sa D3Bio pag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus at bakterya.
5: D3Bio. ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio.
7: Akon, Sir Boy, namihan ko sa D3 Bio. Compare mo sa ordinaryo lang D3. Siyempre, number one, may D3 Bio. May BCO ang D3 Bio.
8: Mm.
7: Ang namihan ko is, ginapromote niya ang production sa imong mucus lining. Meaning pa, halin sa ba mo pagadto sa tinai, ang lamig-lamig, Sir Boy, mga mucus, ara, matkaya niya itrap ang mga kagaw. Kita mo nga ang agaubo ka, may ikuan.
8: May diba plima.
10: Ginputos na tong bakterya to.
7: Ginputos na to. Pagwa na.
8: Ginapagwa niya.
7: Natural nga paagi. No? Amo na nga, mas gusto ko nga mag-detribayo ka kayo man. Ginakuha niya ang production sa imong mucus to trap sa tanan ng mga pathogen, mga kagaw nga gasulod sa imong alimentary canal.
10: Sa baba pa lang. Ha?
7: Sa baba pa lang. Hmm. Wala na sa detri, ara lang gina sa detribayo.
8: Correct.
7: Para mag-produce ang mucus sa imong mucus lining. Te, din ka, ma-detri ka nga plain or detribayo ka. Kag, ang hindi gin matawaran nga nami gin sa detribayo, Sir Boy. The lauric acid of detribayo nga kaya niya simintuhon ang cancer cells.
8: Correct.
7: Hmm? Kung may cancer cells sa imo lawas nga wala pa magdamo, matamaton niya siminto, Sir Boy. Sa dira nga masiminto na niya, paano siya makakuha sang nutrients nga kawaton niya sa imong lawas kung masiminto na siya?
8: Man-sya.
7: So once nga gutman siya, patay siya. So it will promote apoptosis. Amang namian ko sa D3 Bio. Kaya kung D3 lang, it will go to your immune system, then your immune system will fight against your cancer cells. Pero kung D3 Bio, si D3 makanto sa immune system, si BCO, the lauric acid, ma-direct makanto sa imong cancer cells. Mm. Simintohon niya, ano pang awa yun sa imong kwan? Mm. Wala stress ang
8: hindi na sa mga active ng cancer cell.
5: D3 Bio with Physio.
12: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
5: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio Health News. D3 Bio with Physio.
12: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
13: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pariyo sa pag-ehersisyo.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
14: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag Klinika Spore Biotics ka.
5: DTX 500. Hindi na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extra nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
15: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar 375.
16: Saan naginom ka? DTX 500. Kina nalang subong imo sugar?
15: Pagtigi ka namin isang DTX 500 165 sa dugo ko man 120 over 80. DTX 500 na
5: gito. DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
17: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Nung nagainom ko ng Mighty C, nag-ayo ang akong batyag. Dalawang beses na nag-x-ray. Tapos sabi sa doktor sa City Health, negative man ang result. Tapos napunta kami dito sa wellness clinic sa Tok Samaritan. Nag-inom Mighty C. Medyo nag-ayo ang batyag ko. Nang ubo kagpan ng sipon.
5: Mighty C, epektibo, garantisado.
18: Kadragsa nga punggot,
19: DTX Beauty Soap.
18: Magaspang nga panit,
19: DTX Beauty Soap.
18: Galao magputi,
19: DTX Beauty Soap.
18: Puro katol-katol,
19: DTX Beauty Soap.
14: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
19: Bakal na sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
20: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
5: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
21: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayon ang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kagahapon ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
22: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
23: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
22: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
23: Kaya subukan ninyo.
22: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
23: Clinica Deo Fresh.
22: Available now.
24: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
25: isang bala ka lang.
24: Ako,
25: ang linya ko,
24: isang kapsula ka lang.
25: Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo,
24: ikapsula mo.
25: Extend.
24: Extend. Superman for Men.
25: Gawa sa maca.
24: Isang herb
25: na nagpapataas ng ating energy
24: at stamina.
25: Like flavawaska.
24: Epektibong sexual potency herb.
25: Stimulates libido.
24: And treat sexual dysfunction.
26: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby.
24: Extend Superman for Men.
26: Isang kapsula ka lang.
5: DTX 500.
27: Ako si Andrea Di Pedro sa barangay Baybay, Roja City. Grabe gidyang akong dysmenorrhea. Pero pinsugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man, sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadulaan ang akong dysmenorrhea.
5: DTX 500.
28: Mabakal sa mga butika.
29: Healthy nga uto.
30: Hi, Tennis
29: Juanes. Madalong kag alerto nga paminsaron.
30: Hi, Tennis Juanes.
29: Mas manami nga performance sa eskwelahan at sa pagtuon. Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum, naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
5: I Care Gold.
31: Ako si Kizaya, 23 years old, isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag daga-dry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mataas ang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa eye care gold kag eye care drops.
5: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang eye care gold kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
29: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
32: Atensyon mga kamais! Naog ka sa ani sa NK313 VIP halin sa Syngenta. Kung magbakal ka sang binhi, pwede ka magnaog sa Buena Mano Panalo Raffle Promo.
33: Buena Mano Panalo Raffle Promo.
32: Magbakal sang isa ka bag sang NK313 VIP kag magkuha sang raffle coupon para may chance ka nga magnaog sang motorsiklo 50-inch TV kag madamo pa. Sulatan lang ang raffle ticket kagihulog sa Dropbox sa mga NK retailers. Hasta na lang sa July 16, 2026 ang promo. NK313 VIP. Protect todo. Panalo. Buena mano panalo. See posters and print ads for details. For DTI Fair Trade Permit Number FDEB-254977 Series of 2026.

0: radio con.
1: Campione radio.
2: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
3: Wow, may puso.
4: Oras sa K5 News FM Philippines sa Standard Time, 11 minutos sa nakaligad sa tat ng alas 11.
5: 100.9 Punto Legal.
6: Your legal clinic on.
4: Mayong aga sa Dagsang Rojas, probinsya sang Capiz sa Western Visayas, nagapaleg ng 100.9 Punto Legal sa Gyapon Kopod sa inyo ka-K5. Ka-K5 Roldan, Bisana, Villarreal. Kagsubong a Domingo diri sa aton nga pagpangalagad, mangin kaupod naton sa Gyapon Attorney Remya Fuentes Bartolome. Diri sa aton sinig a pagpangalagad sa Punto Legal Program, isa ini kay special nga edisyon mga ka-K5. Bilabi na subong Father's Day ang aton nga pag-atag pasidungog. Pagtamyaw sa mga nagpakaamay, mga amay nga responsable mga ka-K5. Sa aton sini nga mga ka-K5, gamera ka makaroon sa mga mensaheng uligi palabot diri sa aton sini nga pagpangalagad. Mga palamangkutanon legal, may kang tanan karon sa aton sini nga topiko nga pag-istoryahan, ipadalay na diri sa aton official Facebook page, K5 News FM Rojas, saliwat K5 News FM Rojas, para mabasa tang inyong sini nga mga mensahe mga ka-K5. Ginalagat-lagat aton nga koreksyon with Attorney Remya Fuentes Bartolome para makasugod kita karon, no, sa pila ka mga palamangkutanon legal sa aton sini nga mga ka-K5. Istoryanta subong Father's Day, Father's Rights and Responsibilities. Ano wala mga kinamatarong? Kadungan sang iya sini nga kinamatarong, ang iya naman nga responsibilidad sang isa kaamay mga ka-K5. Dungan man isubong adlaw sa aton nga pag-celebrar sang Father's Day. Welcome tanay diri sa aton sinig a pagpangalagad ang tingog nga inyo ginakalang kagantag sa kadomingo sa ngalan sang matudtod nga serbisyo publiko way gidaga balibad sa pagatag tiempo sa aton sinig nga mga tagpalamati. Taupod naton diri sa Punto Legal Program Attorney Remya Fuentes Bartolome. Attorney, mayong aga ko pod mo si K5 Roldan.
7: Yes, good morning ka K5 Roldan Bisana Villarreal, no. Happy Father's Day sa imo. Kag sa tanan nga tagpalamati sa aton nga programa subong nga aga, hindi lamang diri sa probinsya sang Capiz kundi sa nagakaingod man naton nga kaprobinsyahanan kag kabanuhanan. Happy Father's Day sa tanan nga mga tatay kag sa nagapakatatay, and happy Sunday, and as always, it is an honor and opportunity for me, and I am always grateful to be sharing whatever little knowledge that I have as a lawyer. So good morning and happy Sunday, happy Father's Day.
4: Thank you, good attorney, especially sa imo malahalon nga oras nung ginatag diri sa K5 News FM. Subong Father's Day, sa na-mention mo na ma'am, tido timing, gining nga maistoryahan taman this time. Kay balaan nyo sa mga ka-K5 nato na mga tatay, magluwas lang sa iban, syempre nga wakalan. Pero mostly sa mga tatay mahipos, silensyo lang na sila. Kung may mga words of wisdom man nga nagagwa sila mga bibig, talagsa mo lang mabatian pero mga mabugat. This time mga ka-K5, ibaloon tabi, no? Ano mga kinamatarong, pangadua, kadungan sang kinamatarong mga responsibilidad sa isa kaamay? Una ta nga pamangkot, ma'am, this is a very common question gid sa mga ka-K5 naton. Mayara kita sang anti-violence against women and their children law nga nagatag protection kag kinamatarong sa kababaihan kag kabataan batok sa mga pagpangabuso. And in fact, subong madamo gid ang nag-advokasya sini, madamo ang nagaduso. Apang hindi man malipod nga sa kamatuoran, may mga amay man, may mga kalalakinhan man nga biktima kun kaisa sang pagpangabuso. Madamo ang naghipos kag wala na nagareklamo bangod kun kaisa negatibo ang reaksyon ukod paglantaw diri sang komunidad. Sa idalom sang kasuguan, kun may anti-vousy law or anti-vousy act para sa kababaihan kag kabataan, ano naman ang layi nga nagatag naman niya proteksyon sa kalalakinhan kun mayara, attorney?
7: Okay. Mag-una to, no, sabto nang imo pamangkot, no, gusto nato ipaalington gisa tanan, no, nga nagapalamati sini nga we do not have the monopoly of knowledge and opinion about this law. Whatever statement that I will give, this is based on my own personal knowledge sa layi, sa akong interpretasyon kag base maman sa nagapamangkot nga ginapaabot sa aton. Okay, kahibalo kita kag nakaintindi kita nung damo ang nagareklamo nga man may vowsy law kita. Mm.
0: nga daw pamatsyagan naton ang mga tatay daw perdigit permi kay ina nga layido ga protection lamang sa kinamatarong sa mga nanay kay sa mga kabataan no, and wala nadala ang mga tatay dira ina tungod kay nga man ina nga layigin na gindihon ina o kun nga man ginplaster ina nga layi kay may ara abi sang una syempre we have to accept the fact nga tikong gisambal nila ara sa side ko no ang mga babae nga daw what ano ang term ginagamit daw makaluluoy pero hindi magkabalaka ang aton mga kalalakinan o kun ang aton mga tatay no kay may ara man mismo ang aton mga layi nga nagahatag protection man sa ila nga kinamatarong ano ini nga mga kinamatarong so let's say for example for criminal cases no pupwede sila may mga provisions sa aton revised penal code nga kun sa diin kun ginaabuso man sila physically emotionally kag psychologically sa ilang asawa ang aton nga revised penal code may ara man sa mga provisions sila nga kun sa diin ang mga tatay pwede man sila maka-file kiha batok sang ila mga asawa. So let's say for example, pupwede sila makakiha sang physical injuries. Batok sila asawa kun makita gidabi nga daw ginabugbog man sila sang ilang asawa no, pwede sila maka-file sang kaso nga ina. Sa civil code naton, pupwede man sila maka-file damages. 'Di ba? O kung may mga malicious accusations against sa ila, po pwede man na nila pailan ang ilang mga asawa. O kung, in fact, ining bawsi balangalay, pwede man ni gani magamit sa mga lalaki, batok sa ilang mga asawa, base sa latest nga decision nga ginimo, no? Kung makita nila nga ang wife abusive, no, of their children, on behalf of the children, the father can also file a case against the mother of his children.
4: I see. So kung nanton taga ni attorney na balay man ining anti-vowsy law, bangod man abi sa mga pagpang-abuso sang una kag of course no mga kababaihan sang una do wala balagawa sang tingog amo na nga with the vowsy law, natagan sila sang gahom kag makuan pagid maduso pagid ang ila kinamatarong kag protection attorney.
0: Yeah, so okay, syempre sang una abi, we have to remember nga going back ang aaton nga layi, whether we like it, medyo discriminatory gid man sa mga kababaihan. In fact, sang una, 'di ba, hindi pa pwede ang mga babae do wala ginaalaw ang babae magtrabaho, hindi competitive ang mga babae. That's why nga gindihon ina because kadamo man abi sa mga cases and circumstances reported nga may mga abusive nga mga husbands no o kon mga partners sa mga kababaihan. That's why gindihon ini nga layi. But it doesn't follow nga just because nadihon ini nga layi to protect the rights of the women, gindula man no ang kinamatarong sa mga kalalakian because ang mga tatay o kung ang mga kalalakian may ara man sila gihapon rights and wala ina ginakuha sa ila ang kinamatarong nga ina para failan man sang kaso ang ila mga asawa o kung ang ila mga partner if they if the partners or the wives or the you know the girlfriends are also abusive of sa aton mga kalalakian. Only that ang baltagani no gindihon lang ini nga layi because siguro history would show nga ti amo gini kalabanan sa mga naabuso kag kalabanan sabi sa mga reported cases is mga babae ang naabuso and in fact whether we like it or not kag batunon taman kung gisa abi kun ang lalaki no naabuso nahuhuya man sila magreport that's why nga hindi naton paggamito no nga just because lalaki ka kahuluya nga ginsakit ka sang babae kaluluya kahuluya mabalaan sang iban you know if you want to protect your rights and your interest you should know when nga saan o mo dapat ipakigbato o saan o mo dapat ini i-file o kung ipabalo sa tanan nga ginaabusuhan ka man.
4: Now diri kita attorney sa ginatawag sang iban nga custody bias. Ano naman ang kinamatarong sang isa ka amay sa kusodiya sang iya bata? Dapat bala pareho ang oportunidad sang amay kag iloy sa pag-custody sang ilang bata? Kay usually do ang perception is that kung lamharon pang bata usually ang custody do sa nanay attorney.
0: Okay. Kinahanglan anay naton i-differentiate no whether married ang parents or hindi. Because if parents are of course ang aton nga layi nagahambal gid na sila yang joint custody over their children. But of course may ara abi nga mga provision sa aton nga layi nga favored gid man niya no, favored gid man niya ang mga mother sang custody over their children whose age is below 7 years old. Which in that cases ara ginayad balan hindi na po pwede mo kwaon sa iya iloy because may ara kita nga presumption nga tender age na bala nga tikon below 7 years old dapat ara gina sa nanay, and that is being provided by the family code. But of course it doesn't mean nga just because nga favored ang mga nanay hindi man makagain sang custody no ang tatay sa ilang nga children, because again kung basihan naton ang mga Supreme Court decisions as well as the provisions of the law, ang ginalantaw gihapon ang sa paghatag sang kustodiya sang bata is ang best interest sang bata. Amuna iya ang ginalantaw, hindi ang best interest sang nanay, ang best interest sang tatay, because ang ginalantaw is best interest of the child. Again, joint custody, ang given naton is joint custody over children ang parents, ang married parents. But if custody, gina-question ang custody over children below 7 years old, then our law and the Supreme Court decisions favors mothers, no? Nga may ang ila edad below 7 years old sa nanay gina siya makadto kun gina awayan ang kustodiya. But of course at the end of the day it's the best interest of the child. Again, pero kun let's say for example man ya kun illegitimate children ang aton ginaistoryahan, ang illegitimate children niya hindi balan automatic nga may custody ang tatay. Because hindi rason nga siya ang kadugo sang tatay nga may custody siya over the child, because kung illegitimate child o kung hindi married ang parents ang ginahatag gina iya nga custody ginahatag ina sa nanay. Kaya di ba ginahambal ganit naton is si nanay ya sigurado nga bata niya na. Di ba? Pero ang tatay hindi na ya sigurado kung pata niya o kung hindi. But of course kung married abi, ang presumption is bata sang tatay. Di ba? So, but then again, at the end of the day, even if the law provides ngati ang custody sa children, if unmarried ang parents is with the mother, may mga cases and circumstances nga kung sa din ginahatag ang custody ang bata sa tatay, depende ina, because ang ginalantaw again is the best interest of the child.
4: Now, attorney, sa pag-abot naman bala, kung kaysa may mga bata ginabilin sa lolo kag lola, ang lolo kag lola nag-aalaga, mas... dapat ba lang mas paboran ang lolo kag lola kaysa sa amay pag-abot naman sa custody?
0: Okay, again, sa pagpamangkot sina ginalantaw naman naton diri liwat no whether married or unmarried. Because if parents are married, ang father gyapon ang gina-favor over the grandparents, because siya ginaiya ang may kustodiya kung wala abi ang nanay, whether napatay na o kung nadula o kung hindi makita o kung ginabandon na rang bata, hindi po pwede nga balon sang lola kag lolo nga hindi apo namon ini ang iya nanay nadula susamon dapat hindi. Between the grandparents and the father, ang father gidya ang favored nga may custody over the children. Except na lang kung married niya, except na lang kung if there are reasons, no, reasons enough para hindi pag-ihatag, no, sa tatay ang kustodiya sang bata, di ba? Again, ang ginalantaw diri is best interest of the child. Pero kung unmarried na naman ang parents, no, ang grandparents o kung ang parents sang nanay ang favored over the father, di ba? O favored over the father, miski pamambal natun abi nung acknowledge siya o kung nagahatag siya sang suporta, di ba? Between, because the law provides nga favored ang grandparents if unmarried. However, ang aton permi ginahambal, if pwede man lang maisturihan, kag nagpasugot man lang yung ginika ang lolo, kag ang lola, kag wala man niya sang issue, the father can have a custody over the child. Pero again, at the end of the day, if malabot sa korte ang sitwasyon nga ini, ang ginalantaw gihapon sang korte naton is the best interest of the child. As to between the grandparents and the biological father is sino kag sa diin bala matagaan sang mas maayo nga

0: tatay, may ara na sila pareho nga obligasyon nga suportaran ang ilang kabataan. Ang ugaling lang tungod kay kalabanan abi sa mga nanay, wala sang trabaho, kagang ilang nga suporta na hatag sa kabataan is their presence. That is why nga dako ang responsibilidad kung gisangan na hatag sa tatay para maghatag sang suporta sa iya kabataan. Pero hindi rason nga tungod mataas ang sweldo. Hindi tungod, inatungod kay hindi man inayang basihan pag naghatag ka sang suporta. Ang basihan pag naghatag ka sang suporta, sa subong, no, in the latest decision is kapasidad nga magsuporta sang amay kag sa kinahanglanon sang kabataan. So let's say for example, ang kinahanglanon sa kabataan o kon ang kinahanglon sang bata nga suporta is around 20,000 pesos, di ba? So kun ang tatay nagasweldo lang niya sang 10,000, you cannot demand 20,000 pesos from the father, di ba? Kay supposedly inang 20,000 pesos i-divide pa na sang nanay kag tatay. Pero kung let's say for example ang nanay wala man sang trabaho, kag ang support nga mahatag niya is ang iyang presence, ang iyang pag-alaga, then of course makadto sa tatay, pero we cannot demand more than what the father earns. So lantawon naton ang ginalantaw kag basis permis sang paghatag sang suporta is the needs of the child versus sa capacity and capability of the father to support his child or his children. Okay, going back to number two question. Ano ganing number two?
1: Sorry. Kung ang paghatag niya sang suporta, makagarantiya ina sang kinamataro niya nga mabisita ang bata.
0: Okay. Again, it's married or unmarried, different story. Ina. So kung married ka mo, miski pa wala ka gahatag sang suporta, no? O kung gahatag ka man suporta, wala ina sa naga-deprive sa imo sang kinamataro nga magbisita kag makuha ang kustodiya sang bata nga i-deprive ikaw sang custody unless lang yang a court ang magdesisyon. Pero kung unmarried ka mo, again, ang visitation right is not dependent as to, you know, whether gahatag ka sang suporta sa bata or hindi, because lain na iya eh, lain nga aspeto ang financial, lain nga aspeto ang visitation. Syempre kung gisaabi may mga nanay nga ginabase nila wala ka man kasuporta, so wala ka right nga mag-visit. In fact, ang father can always question that decision of the nanay, because as a father you have the right to visit the child. Pero syempre, ara man na nga ginabutang naton nga delikadesa na lang sang tatay nga magbinisita ka dito nga way ka man sang dala sa imo bata o kung wala ka man nagasuporta. O galing kati kung let's say for example, kung wala ka gitabi sang trabaho, kag gusto mo lang iabing ang support nga mahatag mo sa imo bata is your presence, then probably it can be discussed at mabitok upon. But again, hindi basihan ang paghatag sang suporta, ang financial support as to the visitation rights of a father to his children.
1: Attorney, may ari pamangkot to, ang stepfather nga nagpakaamay sa indi iya bata, pero siya ang nag-alaga, nagpadako, nagatag sang pagpalangga sa bata in the absence sang tunay nga amay. Pwede ba siya ang mangin legal guardian or kinanglan adoptaron na lang ang bata?
0: Okay. Probably there is a reason why the stepfather nagtindog siya ba bilang amay sang isa ka bata. So okay. Again, married or unmarried, lain balaan gihapon ang point of view naton dira. So kung ang tatay kag hindi siya upod sa nanay, pero naga you cannot deprive a father nga present father of custody over his children. Okay? Pero lain balaan kung absentee father ka. Kag ang naghatag sang support between the stepfather and the father, o kung ang naghatag, ang nagtindog bala, ang stepfather, kung maglabot sa korte ang sitwasyon nga ina, ginadeterminar sang korte as to between the stepfather and the father kung sino ang mas kagkunsadiin mas maayo ang sitwasyon sang bata. Because sometimes in some cases ga prevail ang rights ng stepfather nga maging guardian sang isa ka bata, legal guardian, no. Pero lain ang issue abi as to custody, di ba? Legal guardian in a way nga ti kun may mga kinanglanon ang bata kag wala ang tatay, of course ang stepfather amo makastand kag makatindog nga guardian niya. In fact, may mga affidavits kita nga ginapa-execute gisa sa stepfather nga kinanglanon sa eskwelahan o kun sa mga benepisyo nga pwede batunon, where the stepfather would execute an affidavit nga siya ang nagatindog nga guardian tang bata. Of course, lain abi, but his presence or him being the stepfather cannot in any way deprive, no, the father who is married to the mother ang iyang custodial right over their children. Again, lain naman yung issue kung unmarried, di ba? Because the stepfather

0: Kay unmarried sila, kag ang tatay wala man dira, kay automatic sa nanay man ina. So the stepfather can stand as the guardian of the child. Pero ang ambal mo to gani nang lanaon bala niya ang adoption nun. Of course gina-encourage nato no kun wala na gid man ang tatay kag ginabandonar sang tatay ang iya nga bata mas manami nga adoptaron niya na lang because kun gin-adopt niya ang bata no ang magatindog kag ang bata nga iya gin-adoptar makakuha sang kinamataron kag benepisyo bilang isa ka legal nga bata sinang stepfather. So kung gina-provide niya naman ang tanan, so ano pang rason niya hindi niya papunggan? But of course may mga proseso abi nga dapat sundon para ma-adoptar niya sing insakto ang bata.
1: Okay, sige. Ma'am, pagbalik ta diri sa Punto Legal Program, may mga questions pa din nga ginpadala nga ton sini nga mga ka-K5. Balikan ta na, no? Pagbalik ta, kaupod na ton sa Gyapon Attorney Remia Fuentes Bartolome, ina, kagiban pa. Pagkatapos sa mga pahanumdo.
2: 100.9 Punto Legal. Your Legal Clinic on Air. K-K5 News FM. News FM. D3 Bio with Physio.
3: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kang alerto ang akong paminsalo.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Richard, isang ka-tricycle driver. Ang galing yung hulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom pa ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa hulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
2: D3 Bio, ang D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
5: Mga buti ka.
6: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan? Mags4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mags4 Biotics. Kabulig sa pagpana kami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka para healthy ang dyan. Mag-Clinica for Biotics.
7: Mahigo ba na ang imo dugo?
8: DTX 500.
7: Masamit ka ba na ang gina-allergy?
8: DTX 500.
7: Ang DTX 500
8: ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
7: Gasa masami,
8: amo naman
7: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
8: DTX 500.
7: Masalika DTX 500.
8: DTX 500.
9: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
10: Imo nga blood sugar test.
11: Kina tong score gani?
9: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
10: Ilan na lang imo nga blood sugar?
9: 160. Inom ka mo sa DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
2: DTX 500!
12: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
13: Ach!
12: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban.
2: Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
14: DTX Beauty Soap.
15: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
14: DTX Beauty Soap.
16: Sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
17: Si Leslie Katay. Mahilig ito ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy. Gidman niya nga kapi.
2: DTX Coffee Mix.
16: Mabaka sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
18: Si Jerry Tukay. Madugay ko na nabuntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix.
16: Mabaka sa mga butika.
19: Pretonyo, day. Musta ang bulang kape, pre?
0: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko?
19: Di nakabalo manusik.
2: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka kag babuwas ka. Gara ka pataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
19: Di pre, musta po lang kagabi pre?
0: Ah, apat gig kasultada pre. Biyag si misis eh.
2: Extend Food Supplement for Men.
6: Digasin.
2: DTX 500.
10: Ako si Junior Biliano. Sang Mungpong, Roa City. Sakit ako sa heart. Rami lang pinot ang akong dugan. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako. Nadula ang pinot sang dugahan ko. Salamat DTX 500.
2: DTX 500.
16: Mabakal sa mga butika.
4: Ang bata mo bala daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
2: Memory Advanced

0: in Memory Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika. Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
2: Ay, Mari, nga adito kaya mabakal sa mahal?
3: Kay may barato balay nga butika.
2: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
1: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
4: Barato nga mga bulong pero epektibo? Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pagabot sa generic medicines.
5: Ah, Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
2: Ay, sus, Mari, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
4: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
6: Rain Pharmacy. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Wow, may puso.
8: 100.9 Punto Legal.
9: Your Legal Clinic on air.
10: Pabalik diri sa Punto Legal Program sa giapon kapod sa inyo ka K5 Roldan Bisana Villarreal kagkapod nato na attorney Remia Fuentes Bartolome. Ang mga ang Punto Legal Program ginadulong sa inyo sa Empower Trio DTX 500 Mighty C kag D3 Bio. DTX 500 Mighty C kag D3 Bio, Power Trio nga suplemento nga epektibo sa pagtapna sa mga balatian subong nga panahon nga delikado na magastos pa magmasakit mga ka K5. Balik diri sa aton siniga pagpangalagad si balikanta si Attorney Remia. Attorney, may pamangkot diri. Kung ang amay nang irresponsable, ginabandonar ang iya pamilya, pwede ba lang sa ulihi hindi pagdalon sang iya kabataan ang iya apelyido, Attorney?
11: Okay. Kung ang mga kabataan, no, hindi amo na kahupo sa mga ganito, pwede ginambal, no, just because ginabandonar ka mo o kung wala ka mo gintagaan sang suporta, is po pwede ninyo island niyo apelyedo because there is a process in changing your surname. Hindi tungod kaya wala ka mo ginasuportan, hindi po pwede. But of course, may mga proseso, kag may mga pamaagi, kung kag may mga rason kung sa din po pwede nimo maisland ang imong apelyedo. Hindi ang rason tungod ginabandonar ka, hindi ang rason tungod nga gina tawag sinig tungod nga wala ka gintagaan sa suporta. Pero kung mag-file ka sang petition for change of surname nimo, no, inatungod kay, let's say for example, to avoid any confusion sa imo mga papeles nila, o kung let's say for example makahuluya ang mga natabo, that's why gusto mo isla ng imong apelyido, or may mga iban pa ikaw nga rason, pero hindi po pwede himungon nga rason kung magpa-change ka sa imo surname because you were abandoned by your father. Because once nga nagamit mo na ang apelyido sa imo ama, you were acknowledged by your father, then hindi mo na gid ina maisland unless nambaldan nato, no, kung mag-file ka sa petisyon sa korte para gamiton atong mga ginhambal naton kagina nga let's say makahuluya o kung may mga rason pa nga iban nga confused ikaw or conflicting sa imong records because let's say for example, even if your birth certificate said that you are carrying the surname of your father pero sa imong mga papeles sa linsang gamay ka ang ginadala mo na ang apelyido sa imong nanay, then you can always file a petition. Pero hindi po pwede nga mangin rason nimo sa ipong petition nga ginabandon ka sa imong apat.
10: Okay. Now, another question, ma'am. Sa parental leave o kon paternity leave, pilang ginhatag nga leave credit sa isa kaamay? May limitasyon bala ini pag-abot sa numero sang kabataan? Kagang bata sa ibang nga babae, pwede mo man ma-filean sang leave, Attorney?
11: Okay. Ato naman i-differentiate ining parental leave, no, sa sa whether or not ang ikaw nga father is married ka or mm-mm. unmarried. Okay. Sa parental leave, no, nga gina-provide sa Paternity Leave Act o kung Republic Act number 8187, ang legally married male employee sa Pilipinas may ara siya nga 7-day paid leave, no. So eligible siya nga mag-avail sini nga 7 ka adlaw nga kun sa diin po pwede siya maka-leave kung nagbata ang iyang asawa, whether ikaw regular employee, probationary employee o kung contractual employee up to 4 deliveries ng imo nga asawa. Buo silingon sa ikalima, sa ika-anom, ika-pito, hindi ka na maka-apply no sa parental leave. So ang imo lamang diri isma pwede ma-avail is 7 days kung married ka sa imo nga asawa. Pero ining imo nga 7 days nga leave, pwede mo na ma-extend. Nga pwede mo na siyang himuon nga 14. Ina, kung i-share sang imo nga wife no ang 7 ka adlaw sa imo pinaagi man niya sa benepisyo nga iya nababaton because sa expanded maternity leave act no o kung Republic Act 1120 ang 7 ka adlaw sa 105 ka adlaw nga paid maternity leave sang nanay po pwede niya na i-share sa iyang husband para ang ma-avail sa iyang asawa is 14 days. Mm-hmm. Pero syempre lain ang source na kay tining 7 days nga iniya sa SSS atong una ya among gito yang gina-provide sang aton nga layi no. Karon kung unmarried ka mo, kung ikaw unmarried nga tatay, hindi kaya entitled sining Paternity Leave Act no. Mm-hmm. Ang pwede mo lang ma-avail is ang kun i-share sang nanay sa imo bata sa imo ang benepisyo nga iya nga nababaton unless lang no ang imo yang nga kumpanya nga ginaobrahan naga-provide pa more than what is being being demanded by the law. So say, let's say for example, miski pa yaabi sa layin naton amo lang gina provide pero sa inyo yung kumpanya tungod mabuot ang inyong employer o kung maayo ang kumpanya nga imo ginaobrahan naga-provide sila ya sa paternity leave married ka man or unmarried, then as long as it is favorable to you then pwede mo ya ma-avail. Pero kung aton lang yung istoryan ang sa layi, that is only 7 days paternity leave paid leave up to for deliveries.
10: Pero kung sa other woman mga bata, attorney, hindi gidya pwede.
11: Hay kung sa other woman ni mo, okay. Siyempre, una-una, hindi ka mo married, so hindi mo ni ma-avail. Kung sa other woman ni mo, kagusto i-share, no, sang other woman ni mo dito sa imo ang 4 days, pero siyempre, ay ang 7 days, pero siyempre, you have to remember, may mga legal implications. Yes. Because, buo silingon, di ba, ginbaton mo, kagin-accept ni mo, nga kirida ka, kagina, di ba, so, ang legal implications bala, hindi mo na madinay sa uli kung kasuhan ka mo sang legal nga wife. Pero syempre, let's say for example, unmarried man niya ang lalaki, na gusto man niya i-share sa itong ikaduha niya man nga ginbataan dito, then wala man niya, hindi man siya pwede kasuhan sa kung ano pa man dira nga entitled ang legal nga wife. But ang lalaki, you have to remember also the vowsy because it can be filed against you whether married ka mo or hindi.
10: Another question, attorney, kung maanal ang kasal sa mag-asawa, ano ang katungdanan sang amay para sa iyong mga kabataan?
11: Okay, maanal man niya ang kasal ninyo, ma-declare man kamo yang legally separated sa imong asawa, ang imo obligasyon kag ang imo katungdanan nga suportaran ang imo nga kabataan nagapabilin. Diba? As to the custody of the children, of course, pag in-file ina sa court, it's the court who determines whether or not may joint custody ka mo or may school custody. Pero as far as the support is concerned, hindi na siya yung magapugong o kung magautod sa imo responsibilidad nga magasuporta sa imo kabataan. Mm-hmm. Of course, ang sa wife mo yati madula, inaya, pero as far as your children are concerned, tiara, ginagang magapabilin gihapon na imo responsibilidad sa ila.
10: Ari ma'am, question halin kay Leia, gapamati, gidsubong. Paano abi kung gimpabayaan kaamay ang bata tapos wala siya nagasuporta kag wala na niya ginakilala ang bata tapos ang ginakilala niya nga bata ang sa ikaduha na niya nga asawa may salabton ina siya.
11: Yes, under the Violence Against Women and Children law, no, may ara gid siya nga salabton, especially if that action of the father would affect the child emotionally, psychologically, diba? And of course economic abuse ina because as a father of the child whether gani legitimate or illegitimate may obligation gyud siya to support his children no siguro mas labi pa gid nga dako ang iyang responsibilidad because kun ang bata niya wala niya ginakilala kag ang ginakilala niya atong bata sang iban o kung let's say for example kung bata yaman to abi because hindi iya nagasunod nga just because may bago ka ng pamilya kalimtan mo ng una mga pamilya. edad, kagay mo obligasyon para suportahan ang imong kabataan is magapabilin ini miski pila pa kabilog ang imo na bata. Kag hindi po pwede nga balon mo tik mas makaluluoy ini because ang obligasyon mo magapabilin ina. So yes, may responsibilidad siya kag may obligasyon siya kag pupwede nila ina ikiha sa idalom sang violence against women and children do. Kung sa diin, ang mga kabataan, pwede gijam, may kinamatarong ikiha ang ilang mga tatay, kung ginabuso sila, may economic abuse, may psychological abuse, kag may emotional abuse. Hmm.
10: Ma'am, sa pagpanubli, sino ang may mas mabugat ng kinamatarong? Ang isa kaamay o kon ang mga kabataan, kag paano ina ginatunga ang mga palanublion?
11: Okay. Sa pag-abot naman niya sa palanublion, actually wala dapat sang conflict.
10: Okay.
11: Because the children... ang pagpanubli sang kabataan naga-exclude na sa saginikanan.
10: Mm-hmm.
11: Diba? So let's say for example, napatay ang tatay sang bata. So kung may bata ining napatay, wala na tuya labot iya parents.
10: Mm-hmm.
11: Kay ang iya na yang kabataan ang ma-inherit sa iya nga father, 'di ba? So kung mapatay man ang bata, kumbaga doon mo na bala, basta nag-exclude, one excludes the other. So kung, let's say for example, kung may children ikaw, it excludes your parents. So kung wala ikaw bata, that's the only time na pwede maka-inherit ang parents. Pero kung may kabataan ikaw, wala na yas ang kinamatarong ang parents nga mag-inherit sa ila kabataan. Luwas lang, no? Kung may free portion ang property sang napatay, kag may ara siya nga last will and testament, nga kung sa din gambal siya, nga ginabilinan niya eginikanan. Pero kung wala sang last will and testament, automatic nga ang magapanubli lamang ang kabataan, kag kung may asawa siya, iasawa, pero hindi na makapanubli ang iyang aginikan.
10: Okay. Another question, ma'am. Sa sulod sang panimalay, sino gid ba lang mas may tingog o kon gahom sa paghimo sa mga desisyon? Kapareho abi sa pagpili sang eskwelahan sang kabataan o kon sa mga healthcare decisions?
11: Okay. Sa idalom sang aton nga family code, no, it is the father. It is the father's decision nga maga-prevail sa sulod sang panimalay nila, especially kung married sila. Diba? It ang decision gid sang father amo ang pagasundon sa pagdesisyon sa kon in fact sa kon sa din silang maistar, kon sa din nga eskwelahan, kon ano mga healthcare mga benepisyo o kon mga healthcare nga mga obligasyon ang ila pagaobrahon. Luwas lang syempre kon let's say nag-agree man sila yung duwa o kon may conflict, gasulod lang abi ina sa kon sino ang sundon kung may conflict na sa desisyon sang nanay kag sang tatay. Pero kon kakasugot sila, wala man niya problema. And of course lain ang magiging decision making kon wala, hindi present ang father, no. Kon abandoned nga family sila, of course decision sang nanay ang ma-prevail. Pero kon let's say for example pareho sa amon nga duha sang akon nga bana, upod kami sa kabalay, kag kung may conflict, kung gusto niya abi iya maiskwela sa sining eskwelahan, kag ang nanay gusto din maiskwela, ang decision sang tatay, especially if the father is the one providing for the financial needs of the family, because di ba syempre ginalantaw man naton ang financial capacity sang parents kung paano nila alagaan ang ilang kabataan. So again, under the family code, it's the father's decision nga mag-prevail. So di ba la, ang mga tatay, hindi na sila pwede magreklamo nga ang bawsi, ga-protect lang sa interest sa mga nanay, because see, when it comes to decision making, it's the decision of the father nga mag-prevail.
10: Okay, sige. Attorney, siguro lastly, no, ang imo panugdaon sa aton sining mga tagpalamati pertaining sa mga, una, sa mga responsable nga mga tatay, nagpakatatay, and likewise sa mga hindi tamalipod, may mga irresponsible man nga mga amay, attorney.
11: Okay, so bago kita tanan, bago ako maghatag sa akong advice, happy Father's Day sa tanan nga mga tatay kag nagapakatatay. Okay. As to the responsibilities of the father, no, bago naton ibunyag o kung bago kita maghimo sang bata, dapat intindiho naton kag magsulod sa atong painuino kag sa atong tagipusoon nga may kaupod ina nga responsibilidad. Kaupod dira ang responsibilidad nga padakuon naton sila, suportara naton sila, kag paiskwelahon naton sila nga kumbaga tagaan naton ni taton sila sang maayong pagpangabuhi kag maayong nga futuro. Syempre wala kita gahambal kag syempre may mga sitwasyon nga pigado kita kag hindi naton masarangan. Ang importante lang nga makita sang layi nga ginaobra ninyo ang inyong obligasyon para masuportaran ang inyong mga kabataan. That's why ang mga tawo man nga nagapakatatay, no, kag nagatindog bilang amay sa mga kabataan kung hindi man nila amay, adalayawon kamo because you perform a job nga hindi dapat sa inyo. ang responsibilidad sa pagpadako kag sa pagbatiti kag pag-suporta sa kabataan, obligasyon ina sa isa ka amay nga dapat nila panumdumon, because if your failure to support or your failure to perform your responsibility as a father, may nagakaigo man ina, no, nga pupwede ka mo ikiha, o kung pupwede ka mo magsabat criminally o kung civilly kung wala ninyo ginaubra ang inyong nga trabaho. That's why dako gid nga responsibilidad ang mangin amay, ang magpakatatay, nga dapat naton isulod sa aton painuino kag sa tagipuson, because you know, hindi madali ang mangin tatay kag magpakatatay. So hindi kita magubra sa mga bagay nga hindi naton kaya ubrahon. Ikaduwa, hindi ka mo magpanumdom nga just because nga tatay ka mo, do ginahimo lang ka mo yung nga milking cow, di ba? Nga abi ninyo, ang inyo lang obligasyon is magsuporta kag maghatag lang sa ila nga wala gid ka mo sang kinamatarong. Of course, may mga kinamatarong man ka mo, pero syempre, antes naton enjoy ang aton kinamatarong, dapat ubrahon man naton ang aton nga responsibilidad. Ang mga kinamatarong ninyo nga hindi man kamo pag-abusuhon, kag hindi man i-take for granted ang inyo ginoobra sa inyong mga kabataan. Number three, actually gusto ko ginihambal, just because bala nga nagsuporta ka sa imo kabataan, may obligasyon ang imo kabataan nga suportaran ikaw sa idalom sang layi. Siyempre ang aton layi nagambal nga hindi obligado ang kabataan nga magsuporta, no, sa ilaginikanan. Apang kung bilang ginikanan o bilang amay, napakita mo sang maayo kag nasuportaran mo, naging palangga mo imo kabataan, nagapati ako nga miskita ang layi naton wala nagaprovide sang legal provisions for children to support their parents, they will always support you and protect you because nangin maayo ka sa ila. Pangapat, kung hindi man ka mo legally married, pero or hindi legitimate ang imo bata, kag illegitimate imo bata, kag wala ka pa sang kapakasidad nga kapakaslan ang nanay sa bata mo, hindi ina dapat mangin upang para suportaran kag imo man buligan imo mga bata. We have to remember, pag pinagamit mo ang imo apelyido sa imo bata, may responsibilidad ina nga nagaupo dira kag may ara ikaw nga obligasyon.
10: Okay.
11: So happy Father's Day sa inyong tanan gid nga nagapalamati sa aton programa subong, especially sa imo ka K5 Roldan.
10: This attorney Remia Fuentes Bartolome, ma'am, salamat gid, I know damo ka man sa mga ilikuto nagatag kag tiempo. Thank you gid.
11: Okay.
12: 100.9 Punto Legal.
10: Your legal clinic on air. Si Attorney Remia Fuentes Bartolome, mga ka K5 diri sa aton sininga pagpangalagad. Meaningful nga mensahe para sa mga amay. Ako personally, mga ka K5, ako akigid ko na sa mga tatay nga mga irresponsible, no? Nangin part ka eh para mabuo ang isa ka bata, then ulihi pabayaan mo. Ako personally ingit gid ko na. Especially makita mo mga kabataan nga ginpabayaan, kailingit makabulukal sang dugo. Pero ako naman nagasaludo sa mga amay nga bisan ano kaimol, bisan ano kapigado, gabakas para sa mga kabataan, mga ka K5. You know what? Very fulfilling katama nga pamatsagan nga tawgon ka nga papa, dad, tatay sang imo bata. Dason ginapakita sa bata mo yung pagpalangga sa imo, bangod na-appreciate niya yung imo kabudlay, ang imo pagsakripisyo, kanami sa pamatsagan, mga ka-K5. And of course, ang aton pagsaludo sa mga nanay nga nagapakatatay sa ilang mga kabataan. Sa mga kababainhan, although babae sila, pero nagapakalalaki para sa ilang mga kabataan, biologically, or sa ilang mga kabignan ng mga kabataan. Sa inyo, tanan-tanan, lalaki ka man o kung babae, ano man ang gender orientation mo o ano man pag-identify mo sa imo kagalingon, as long as nga nagpakatatay ka, ang aton pagsaludo sa inyo, mga ka-K5. Kagkabay pa, no, nang inalagyan ining Punto Legal Program nga matagan ka mo sang kasanagan sa pila ka mga responsibilidad, pila ka mga katungdanan kag kinamatarong sang mga amay kag nagapakaamay, mga ka-K5. Salamat gid sa inyong pagtutok, and of course, thank you gid sa aton sining regular partner, Attorney Remia Fuentes Bartolome, dira sa Banwa Sampanitan nga nangin kaupod naton diri sa aton pagpangalagad. Nangin kaupod ba naton ang Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Ramil Uitagimo sa DTX 500, Mighty C, D3 Bio, Klinika Spore Biotics, DTX Beauty Soap, Klinika de Fresh Extend Food Supplement for Men, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, kag Pre-Bio Coffee. Ini si K5 Roldan Bisana Villarreal para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz. K5 News FM.
12: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon
13: sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM.

0: Dr. Ramil Uy.
1: TTX 500.
2: Ako si Herminia Titong, 53.
3: Tilang imo blood sugar sa una?
2: Sobra 300.
3: Sa pagbakal mo sang DTX 500, paano mo iniginainom?
2: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
3: So, 4 ka kapsula sa isa kadlaw?
2: Oo.
3: Mga ano nakadugay ka naginom?
2: Mga sobra na isa kabulan.
3: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
2: Oo.
3: Anong resulta? Tila na?
2: Sobra na lang 100.
1: TTX 500.
3: Ako si Jean Paul Hineroso. Istoryahan ta kun ning pagsakit sang tiyan mo ba si appendicitis na ina. Paano ina likawan? Kaupod ta sina nga diskusyon ang aton CEO, si Dr. Ramil Uy. Madamo nga rason ang pagsakit sang aton nga tiyan. Halin sa simple lamang nga indigestion, kaghangin-hangin, or colic, pakadto sa ulcer. Kag mas seryoso nga balatian kaangay sang gastroenteritis, pancreatitis, gallstone, kag lastly, appendicitis.
4: Sakto, Sir GP. Mm-hmm. And suno sa World Health Organization, sobra 600,000 ka mga tao sa bilog nga kalibutan ang nagapaopera bangod sa cancer.
3: Grabe,
4: GP,
3: no?
4: Sa acute appendicitis.
3: Mm-hmm.
4: O kung gulpi nga paghupag sa imong appendix.
3: Mm-hmm.
4: Kabay pa nga nainom nyo na inyo ano daily supplementation ang DTX 500 kag Mighty C.
3: Mm-hmm.
4: Kay bangod ini ang makabulig para malikawan ang paghubag kag pagdako kag ma-prevent ang paghubag sa inyo nga mga appendix.
3: Mm-hmm.
4: Istoryahan ta kung paano.
3: Mm-hmm. Ang appendix ang bahin sang large intestine nga nagalaba lamang sang 4 inches,
4: no? Nubo lang.
3: Nubo lang. Tubtob sa karon, wala pa may baluan kon ano gid bala ang function sini. May mga nagahambal nga ini daw ang breeding ground sang healthy gut bacteria or probiotics, and not all experts agree, no? But one thing is sure, once nga ini ang ma-infect, ma-inflame, kag mabuslot, operasyon lamang ang solusyon.
4: Mugid, grabe ka sakit, Sir GP.
3: Mm-hmm.
4: Kung maghubag ang imong appendix, nakarelate ko eh. Sakit nga wala mo magyan sa bilog mo kabuhi.
3: Grabe, ano?
1: TTX 500!
3: Imo pangalan na partner.
5: Dennis Antonio, taga Kabakungan. 41.
3: Nagpa-check up ka sa amon nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw, pila tong score ganit?
5: 470.
3: Saan ka nagsugot inom na DTX 500.
5: Nagteko 2 sa gabi, 2 sa agad. Bali, 2 times a day.
3: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nga nagpa-check?
5: 160.
3: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
5: Inom kamo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven na best get ang DTX 500 para sa
1: ako. DTX 500.
4: Ang acute appendicitis ang pinaka-common nga abdominal emergency kag kinahanglan gid sang surgical intervention.
3: Mm-hmm.
4: Especially naglupok na.
3: Mm-hmm.
4: Mm. So isa sa mga rason sang appendicitis is ang oxidative stress.
3: Mm-hmm.
4: Sa mga experimental kag clinical studies sang acute appendicitis na ibaluan nga ang mataas nga free radicals amo ang nagaresulta sa oxidative stress causing sang paghubag sa imo appendix. Amo nang rason nga ibagid kung nakapreparar ka.
3: Mm-hmm.
4: Ibagid kung nakainom ka DTX 500 mm-hmm. kag Mighty C.
3: Correct. And then comes opportunity bacteria nga nagapalala sa inflammation bangod sang secondary infection. Dako nga bagay ang anti-inflammatory properties ng DTX 500. Kalabanan nga cause ang appendicitis, amo ang nagsupon ang pupo sa magamay nga alagyan sini.
4: Dapat causing, hindi ka constipated.
3: Causing increased pressure pagdamo sang bacteria kag pag-inflame sini.
4: So, amo na ka-importante nga kung nakainom ka DTX 500, medyo makuha niya, ma-prevent.
3: Mm.
4: Ang constipation, ma-prevent man, Sir GP. Once nga pala inom ka DTX 500 kag Mighty C, ganormal, imo po po. Muna ang rason kung nga ginaparis ta ang Mighty C sa DTX 500. Labi na kung may ara ka sang history sang mga sang paghubag sa imong nga appendix. Sa pag-inom mo lang sa DTX 500 kag Mighty C, masolusyonan ang duha ka causative factor sang pagdevelop sang acute appendicitis. So, una, oxidative stress nga nagatugas ang inflammation. Expert na ang DTX 500 kag Mighty C. Kay sobra-sobra ang antioxidant kag kaya niya proteksyonan ang imong mga selula sang lining sa sulod sang imong appendix. Then ang Mighty C, siyempre, pabakon sa imong immune system to fight secondary bacterial infection. Kung adlaw-adlaw kag inom sang Mighty C.
3: Kag Pure C, ano?
1: TTX 500.
6: Ako si Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar pagpa-check ko sa doktor 446. Pagsugod sang lawag-lawag sa radyo nga may DTX nga bulong sa diabetes, intilawan ko dayon inom mirong inom ko isa-isa lang kada adlaw. May kilala ko nga nagambal sa nga 2 times balanay. Kaya muna gin 2 times ko, subong 136 na lang ang sugar ko.
1: TTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
0: E3 Bio.
7: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Kilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Co-wex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay na akong buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. E3 Bio.
8: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na ko sa resistensya. Nagaluyaan na ko pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
9: Sport Biotics. Makabulig sa pagtap

0: Madalas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics.
1: Masakit manghihi? Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporbiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ng UTI.
2: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sporbiotics.
3: Punggod kag rashes?
4: Mag-DTX 500.
3: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang punggod kag rashes.
4: DTX 500.
3: Bakal na sa mga butika.
5: DTX 500.
6: Di na kanon. Ang ginabatsa ko ang ako na UTI kasakit gid sa ako niya baywang.
7: Sa kadlo kapila ka maginom.
8: Sa DTX 500.
6: Sa primero katatlo sa subong kadua na lang.
7: Subong kamusta?
6: Okay na. Halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay nagu ginabatsa.
5: DTX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: O gali C.

0: eskwela. After ko na sang sige-sige ko na nga gamit ang sang may TC. After 1 week, to na ba siya gan? Kung nang bisan ano ko kapulaw do, wala na nga lain ako ng pumatsyag. Hindi na ko for me, dali-dali lang gasagit ako ng ulo or na sipon ko. So, amun na, thank you again sa may TC.
1: May TC, epektibo, garantisado. DTX Beauty Show.
2: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Show, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Show, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Show.
3: Mabakang sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: Extend Food Superman for Men.
8: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Paayaw, Gid, kami ni mister.
1: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
9: Ako si Katrina sa Pian Capis. Sang una na ko gid ang ako ni problema sang ako gintubuan sang acne. Gani sang nabatian ni sa ako ni friend ang DTX 500. Ginpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglabda sang ako.
1: DTX 500.
3: Mabakal sa mga butika.
1: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang atong kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup.
3: Bumakal sa mga butika.
1: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
10: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
11: Ay, Mari, naadid to kaya mabakal sa mahal.
10: Kay may barato balaya nga butika.
11: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
10: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
12: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pagabot sa generic medicines.
10: Ah, Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
11: Ay, sus, Mari, kompleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
12: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudora Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ng barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
10: Rain Pharmacy.
1: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5. K5 News FM. News FM. This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3. D3 Bio.

0: kinabala sa eskwilahan, kimpaisip kami ni ma'am. Tanan niya classmate ko nag-isip 1 to 10. Akuya, kalab o tuya isip 100.
1: Ah, tungod ina kay De La Cruz ka?
0: Tapos tay, kinpa-recite kami siyang alphabet ni ma'am. Naubos kuya recite tanan niya litra. Ang mga classmate kuya damo, sala-sala.
1: Baw ka very good. Tungod ina kay De La Cruz ka?
0: Tapos sa PE namon tay, nag-ilis kami, tanan kami ng mga boys. Siyempre nag-uba eh. Nakita ko ang mga tunonoint sa mga classmate ko. Puro mga gagming. Akon lang yung dako-dako. Tungod mo na tay kay De La Cruz ako?
1: Ah, hindi anak. Tungod din na kaya mga classmate mo, puro tigpulo katuig pa lang ang edad. Ikaw ya, 28 na.
2: Hey, Naib! Kalingawang time!
0: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
3: K5 News FM. News FM.
4: E3 Bio with Physio.
5: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
6: Mabakal sa mga butika.
4: D3 Bio. D3 Bio.
7: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ang nagpagsiklawas.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
8: Spore Biotics. Ang best friend sa mga babaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
9: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
10: Ew! Yucky!
9: Mag-Spore Biotics ka! Klinikas for Biotics. Kinapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinikas for Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinikas for Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
11: Para sa matino nga dugo.
12: DTX 500.
11: Para sa healthy nga tay.
12: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
12: Ang may mataas nga antioxidant.
11: Nga amo naman
12: ang nagatindo sa imo atay.
11: Basta tinlo ang atay.
12: Happy kanunay.
11: DTX 500.
12: Masaligan.
11: Epic.
12: Timo.
11: DTX 500.
12: DTX 500.
13: Jules 7 lot.
14: Ano ginabatsyag mo sa
13: high blood gid ko.
14: Ano sa una ang imo?
15: Blood pressure.
13: 180 over 100.
14: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
13: 3 times a day ginakon ang DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
12: DTX 500.
11: Panahon na naman ang ubo. Si punch at trangkaso.
12: Pero huwag mag-alala
11: dahil andito na ang Mighty.
12: Panlaban mo,
11: Mighty C!
12: Na may superpowers, nalakas tension, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C!
11: The Mighty Power of C!
12: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
11: Mighty C!
12: The Mighty Power of C!
16: DTX Beauty Soap.
17: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
16: DTX Beauty Soap.
18: Mabakal sa mga butika.
16: DTX Coffee Mix.
19: Ako si Rick Vista ngay sa kanegosyante. Agod yung magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
16: DTX Coffee Mix.
18: Mabakal sa mga butika.
16: DTX Coffee Mix.
20: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akon asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag intestinga. Wala gid

0: ko nagbatsag acid. Salamat, Gid. DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
2: Wala na, Gid. Sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi. Sa diin ka, pipino.
3: Relax, Gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na, Gid.
1: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maka. Kag-flavawaska. Mga natural herbs. Yan nagahatag Sanggana. Extend Supplement for Men.
4: Muling binuhay mo.
2: Extend. Isang kapsula ka lang.
1: DTX 500.
5: Ako si Lizel Manuel, ang barangay sa Buhayon, Gabi. Ay malagayan ako ng acid sa suso. Pero sa pag-inom ko na sa DTX 500, may aligbiyogin niya. Nanula ko ang bukol. Maayogin ang DTX 500.
1: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
6: Healthy nga uto.
7: Hi, Dennis Juanes.
6: Matalong at alerto nga paminsaron.
7: Hi, Dennis Juanes.
6: Mas manami nga performance sa eskwelahan at sa pagtuon. Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga neurobiotic syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika. Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City 100.9 K5 News FM.
8: News FM.
9: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
1: D3 Bio.

0: 100 lang. Ibakal ko lang siyang amot pagkaon sa balay.
1: Wow, Tuto. Kaluluoy ka lang ba?
0: Ay, ikaw galikong.
1: Aho, tungod sa akon kaalwan kag sa kaluoy ko sa imo. Ihatag ko sa imo ang nabilin kong akwarta. Aryo!
0: Salamat, gidkong ha.
1: O sige, dira ka raanay ha. May katuan pa ako.
0: Lord, salamat kit sa grasya ha. Pero tani sa sunod, hindi na sa politiko pagpaagya. Nangayo ko 100, ang natupa sa akon 50. May buhi na!
2: Kampiyon, kampiyon, kampiyon!
3: K5 News FM. News FM.
4: D3 Bio. Health News. D3 Bio.
5: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Kuwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong buyon.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
6: First checklist. Gusto ko D3 Bio over ordinary vitamin D3 because ang D3 Bio ya. May ketones. Ang ketones nga gapamayo sa akon memory as a researcher, ang ketones nga gatindo sang akon brain from beta amyloid plaques, these are dead proteins deposits nga gadisturb sang aton neurons connection, no? Gadeposito ni sa aton synapse, hindi ka communicate mayo kung damo ka beta amyloid plaques. Ginasilhig na ni D3 Bio to ketones nga makita sa D3 Bio after process by our body. Campion. So, kung gusto ko nami akon memory, gusto ko may makapasa ko sa akon mga exam, kung gusto ko hindi ko malipat sa ngalan sa akon mga apo sa ulihi, mga D3 Bio ko over ordinary Campion. Vitamin D.
7: Basahon ta na yung checklist ni Sir Kevin. Gusto ni Sir Kevin ang D3 Bio over ordinary nga vitamin D3. Tungod kay ang D3 Bio, mayara extra virgin coconut oil nga gina-improve niya ang quality sang gata sang iloy. May araluric acid, may capric acid which compose 20% na sang total fatty acid nga makita mo sa gata sang iloy. Ina research kag study nga ginpublish ang American Journal of Clinical Nutrition. Ang dugang pa niya nga explain sir boy. Sa dira nga ang ano nanay ga inom sang D3 Bio because of the lauric acid and capric acid, this amount of lauric acid kag capric acid gi-increase niya 3 times than the original.
8: Correct.
7: Gabugat ang kuan.
8: Gabugat ang gatas.
7: Ang didi sa kuan. 3 times ang kaysa original nga level sang lauric acid kag 2 times ang capric acid. Meaning pa, ang human breast milk bastante sa lauric
6: kung,
7: acid. Kung naka D3 Bio.
6: D3 Bio. Duangan pagit ang lauric acid sang breast milk.
7: Sang D3 Bio. So amo na nga kinanglan nga no, painumon gid ang iloy.
9: Kay kung wala abi doc ga D3 Bio, ang bata lang nga maka-benefit sang lauric acid, sang monolaurin ang iloy hindi. Kiti ka produce lang siya mo hatagi lang sa bata.
7: Diba ang MCT, himuunday na siya source of energy.
9: Of course.
7: Pero sa mga kaso sa mga iloy, automatic dito na ma-store sa ilang adipose tissue sa ilang breast. Para anytime ga magamit na yun.
10: Mapus lang sa bata na yun.
9: Ang ako naman checklist, kung gina-depress ka, gina-anxiety ka, may study nga nagpakita, Doc Sam, nga ang virgin coconut oil is very potential kag magamit bilang antidepressant. Nga man. Sunod diryo, ang virgin coconut oil ang rich in polyphenols kag medium chain fatty acids. Ining ginatawag ni Sir Boy nga mga medium chain fatty acids nga makitan mga potential antidepressants ini nga functional food. Kag hindi way labot sina ang serum cholesterol, ang triglyceride, ang glucose, ang corticosterone levels na ganubo sa mga gatakes ang virgin coconut oil. Tiari ini sa D3 Bio. Wala ina sa plain nga D3.
4: D3 Bio!
11: Ato si Rico, sa karadyo announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
4: D3 Bio! Ang D3! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3!
3: Mabakal, sumagbuti ka.
7: Ako, ma-D3 Bio ko, kag indigig ko sa ordinary D3. Tungod kay amuning pinaka-kampiyon nga nakita ko nga natural antibiotic. Natural antiviral. Di mo ni makita sa ibang nga herbal, sir boy.
8: Correct.
7: Kung masiling ka natural nga antibiotic, antiviral, diri na ko sa Ditribayo. Nga, sa sini nga panag-on, ari na ta sa grabe naman pagtaas ang ano, kaso sang viral infection, which is COVID, kagiban pa nga flu, o galia, nga mag-inom always Ditribayo. Para layo ka sa infeksyon, layo magtapik ang kagaw because of the presence of monolaurin. That correct. Monolaurin, hindi mo na makita sa iban nga mga food supplement. Makita mo lang gina sa D3 Bio. So, mo na.
9: You have all the reasons nga mag-shift, no?
7: Correct.
9: Nga mag-upgrade ka, kay nami man na ang naandanta na. Pero kung may mag-abot nga mas mayo, dito ta.
7: Shift.
9: Dito
7: ka. Pares bala na sa cellphone. Kung outdated na yung cellphone, ti... Namigid yung bago ya.
8: Dito ko naman sa bago. D3
10: Bio! Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ng pagsiklawas.
12: D3 Bio! Ang D3! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! D3 Bio! Health! News! D3 Bio!
13: Ako si Karen, nadamugid sa akon hair fall at hindi manami akon na kutis. Nagtry ako tumar sa D3 Bio kang naghining akon buhok kag magkinis ang akong putis.
12: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. D3 Bio with Vizio.
14: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
12: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. D3 Bio.
15: Kabalik-balik sa CR. Kinadiarrhea. Max 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na! Spore Biotics, nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
16: Fat to liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat to liver. Available in all drugstores.
17: DTX 500.
18: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
17: DTX 500, mighty C. Ang alkaline. Nga vitamin C.
19: Ako si Mimi. Dali kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sa pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
17: Mighty C.
20: Mabaka sa mga butika.
17: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
21: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Napunta kami dito sa wellness clinic sa Itok Samaritan. Nag-inom ko Mighty C. Kung nag-ayo ang batyag ko.
17: Mighty C, epektibo. Garantisado.
22: DTX Beauty Soap.
23: Ako si Ronan, saka sales rep. So na, magid ako sa akong body odor. Nahuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputik gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
17: DTX Beauty Soap.
20: Mabakas sa mga butika.
24: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
17: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
25: Ako si Igor sang Pilar Capiz. Wala giguyon magpangapi apang naganyat ako sang akon upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilty sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak pawang akon panulukan.
17: DTX Coffee Mix.
20: Mabaka sa mga butika.
26: Gabasa na naman bala ang imo.
27: Ay, gabasa na naman.
26: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
28: Always nagabasa.
26: Kag nagabaho ang kilikili.
28: Mag-Clinica Deo Fresh.
26: Para sa maputi at mabangong kilikili.
28: Clinica Deo Fresh.
27: Nagabasa na naman balaga.
26: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
28: Clinica Deo Fresh.
26: Para sa maputi at mabangong kilikili.
17: Extend the food superman for men.
29: O si Rosan, baw, akong bana, sang nag-edad ko rin taanyos, bala, nag-hara-haragid sang una, hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami gaka-edad nga duha ba. Mami, gidang extend.
17: Extend food superman for men. DTX 500.
30: Ako si Salvador Estanina, taga Davao Capiz. May balatian nga TV. Kinahapo ako kag nag-abot sa punto nga nagsuka ko dugo. Nabatian ko sa radio ang DTX 500. Nagtumar ako
31: sa... Nag-ayo gid ako sa akon balat
30: balatian nga TV.
0: Salamat
30: sa DTX 500.
1: DTX 500.
2: Mahal sa mga butika.
3: Ang bata mo bala daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
4: Memory Advanced Zero. Pinakamahal.

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawong nga may katarata. Kintestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow, may puso!
5: Okay, sound check. Okay na. Oras sa K5 News FM Rojas, alauna 4.

Philippine National Police. Tagpatuman sang mga layi. Nagatap na sang krimen. Nagamintinar sang kalinong. Kagkatawhay. Kag nagasiguro sang kaluwasan sang publiko. Ang aton kapulisan. Aton mga abyan. Upti kami sa isa ka oras nga pagwaragwag sa kahanginan. Sa pagparayag sang amon mga programa. Mga naakumplisar. Kag mapinuslanon nga mga aktibidad. Kapis, pulisya, balita. Para sa masa, sa kampiyon, gestasyon 100.9 K5 News FM Roha.

0: Isa gid ka maayong hapon mga ka K5. Sa to sini nga mga kauturan, mga tagpalamati na ton via frequency sang K5 News FM Rojas, Radyo Tagbuanay sa Pilar, kagkalinong radio sa Banwa sang Hamindan. Sa to sini nga mga Facebook viewers, isagid ka mayong hapon, welcome na sa aton nga pagpangalaga diri sa Kapis Pulisya Balita para sa Masa. Siyempre, subong adlaw sang Domingo. Hunyo 21, 2026. Sa ngalan sang bugos nga parsa sang Philippine National Police, Police Regional Office 6, Capiz Police Provincial Office, ang inyong mga alaga,
1: Police Chief Master Sergeant Ramil Arcangeles,
0: kag Police Chief Master Sergeant Ray Lianera Falco. Paki-like and share na sa aton sining mga kauturan, ilabi na gid sa aton sining mga kaopdanan, mga katapos ang Philippine National Police nga subong balantal in lain ang aton sining mga aktibidades. May nag-obra sang compliances, may nag-beat patrol, may nag-checkpoint, may nag-mobile patrol, kag kun ano-ano pa ang trabaho. Siyempre, all around tayo, partner.
1: Ganit.
0: Yung hapon, good partner.
1: Partner, may hapon. Kag Happy Father's Day sa imo.
0: Oh, talipat kita. Happy Father's Day, galis. Aton, sining mga amay. Happy Father's Day, partner. Oh. Duway lang dugay kita nga nag-halindri.
1: Oh.
0: Nalipat na
1: tayo. Amo niyang part 2 sang program naton gagay na. Kay man kulang kita sa tiyempo. So, arin na ang aton sining nga part 2. Pag sumunod, gata mo yung partner sang Happy Father's Day. Ang tanan nga mga tatay, kag sumuman mangin tatay. Oh, Happy Father's Day. Kag sa mga nanay man, no? Nga nagahimo sang responsibilidad bilang tatay.
0: Oh, gani partner, kay ang nanay, masubra pa ning ila sa nga pag-anto sa tatay mo.
1: Gani.
0: Kay kung kaisa mabatas ang tatay nga medyo mapaiway-iway ang mga obligasyon purong nanay daw, hindi gid partner makapaiway.
1: Gani man.
0: No? Kumbaga, ilagi na sa lumon para sa ila kabataan. Ano
1: yes.
0: Mo nga kada lumun kabugat sang problema partner.
1: Amo gid. So ginatam yo tagid partner sang Happy Father's Day. Una ang amon sini ding happy sang Roja City PNP nga tatay man namo da. Si Police Lieutenant Colonel Rogelio L. Tumagtang Jr.
0: Na, sir.
1: Happy Father's Day sir. Kag sumama naton sini nga landong provincial director. Police Colonel Albert Dita Pulao.
0: Yes sir.
1: Kag aton sini nga acting regional director si Police Brigadier General Randolph Tuanyo. Amuling mga tatay naton diri sa Region 6, sa Capiz PPO, kag sa Roja City PNP.
0: Yes.
1: Pwerte kadamos ang kabataan nila, kita nga mga kapulisan. No? Kaya nagatutok yun sa ila sining ang pagpanerbisyo sa aton sining mga pumuluyo para ma-maintain ang aton sining peace and order sa aton diri sa area of responsibility.
0: So, kompleto na ang aton sining mga amay diri sa Police Regional Office 6. Sa pagtamyaw partner.
1: Kag partner naton mga officers pa mga yes. Officers pa naton, no? Mga inyo office naton. Kag ang mga kapulisan naton nga duty gid subong. Halong gid sa duty ha. Medyo mainit-init partner ang tiempo. So dapat inom gid damog tubig ha.
0: Amo gani tulotig ang sulayon mong init. Ha? Dua ka oras nga checkpoint, halong gid.
1: Kaya pwede ka mo partner, kag subong man sila, nga makapadala sa ilas ni nga talamyawon, sa aton sini nga mga listeners bang, dari sa K5 News FM, dali-dali ka mo ah, send ka mo dari sa inyo sini nga mga greetings, kung sino ang inyo talamyawon, Happy Father's Day, kaya among ginadiri nga tinguhaan ni partner nga pagkabasahon. Okay?
0: So, sa liwat ha, sa tanan nga mga tatay, ano man ang status inyo sini nga pagpangabuhi, Happy Father's Day, sa mga di opisina, sa mga mangunguma, mga driver, mangingisda, panday, Anuman nga estado sa inyong sininga kabuhi, Happy Father's Day.
1: Kaya don't forget to like and share sa sininga program para subong man ang tanan natong makuturan na makahibalo sa pila ka magadalakuan nga balita and of course accomplishment sang inyo sininga mga tatay nga mga kapulisan dari sa probinsya sang Capiz kung ano man ang ila sininga mga accomplishment for this week.
0: Hindi man tatay literally pero ang ginahimo sang inyo kapulisan para gid sa inyo nga puturo ila gid sa mga kabataan
1: gani man
0: no nga ngaman nga nagapatigayon sa mga law enforcement operations no ginadakop ang mga illegal para malikaw kamo kita sa mga disgrasya
1: kita mo na partner ang aton sa mga trabaho bilang nga mga law enforcer daw ining mga pumuluyong ini kag mga magagmay nga kabataan among aton sining kabataan
0: mga bata
1: yes kay we don't want nga sila ang maging biktima sa anuman nga mga lawless elements sa aton sining society daw kung sa sulod sa puluyan amo muna ang inyong mga ginikanan mga tatay ninyo gusto niya kamo nga magpuli temprano hindi maglinagaw sa kalsada o sa mga wayang danga by chances are kamo maging biktima sa anuman nga sa isang krimen. No? So sa PNP mo man na nga ginaproteksyonan ka mo nga hindi ka mo mangin biktima sa mga malaing nga tao kag sumuman madisgrasya na sa may bahin sa aton sini nga mga kasadahon.
0: Kita nyo na kag ako sa mga nakilala na personally sa tion sang gabi magpatrolya kami lalo na makakita kami sang kabataan mga minor de edad mga toto ta gaano ka mo dira gapahanginangin sir. Delikado ka mo di magpanginangin sa buwa. This oras na inisang gabi.
1: Dan.
0: May hangin man to bay sa inyo balay.
1: Oo.
0: Oh, puli na lang ka mo dito. Nga man kunari ka mo di, matunog. Oh. Magmalasakit pa ka mo. Basi masandaran pa ka mo karon sa mga hubog, dira. Or hindi gani matripingan ka mo sa medyo may lain sang paminsaron. Kag madisgrasya ka mo sa inyo sininga mga pagpanlakaton. Masanggita. Masanggit lang mo sa mga motor, sa mga salakyan ng mga hubog na nga nag-drive or mga hindi mapaiway nga disgrasya. Tiya muna, bilang tatay nyo kami sina, hindi kami gusto nga sa amo na sakupan damo sa mga disgrasya o kung mga aksidente.
1: Kawagin.
0: Amo inang purpose nga man ginabadlong ka mo sa checkpoint. Nga man ginabadlong ka mo wala ka mo
1: helmet.
0: Helmet. Para na sinyo kayo, Juan. Hindi niya sa amon.
1: Kawagin.
0: O nga man kung damo, tumabadlong namon sinyo. Ga hubin amon edad?
1: Wala,
0: wala ka. No? Para na sa inyo. No? Nga daw mga anak namon kamo, nga gusto namon, safe kamo.
1: Kamagit.
0: No? Sa pagbiyahe, sa panrabaho nyo, sa pagpangabuhin nyo da sa isa sa banwa namon nga ginapangalagaran.
1: Kamagit. Sa abon sa Rossi TPNP partner, no? Gina-try pa yung pa-implement kinato na ining mga other mga city ordinances. No? More particular, ining pagsuksok sa helmet.
0: Yes, kay Balanta, damo na may mga warrant ra.
1: Yes.
0: No, bangod nga abi nila, do sa wala lang.
1: Do sa wala lang.
0: Pero wala sila kabalo nga pwede sila kasuhan.
1: Oh, yeah.
0: No? Kagundi nila pagsapakon, guaan sila sa warrant obres.
1: Gina-take seriously sa atong siniyang mga law enforcers.
0: Seryoso ina.
1: Importante na. Kaya ginambako gani, hindi man na magdihon ang atong siniyang gobyerno sa isa ka city ordinance or isa ka ordinansa nga makapalain sa aton sining mga pumuluyo. Nga tanan para protection sa ila. So muna kapalangga sa ang aton sining mga law enforcers, ang aton sining mga kotoran gani, kung may checkpoint, magkooperar ka mo, kag dapat malipay ka mo. Kaya nga man ina para sa inyo.
0: Para niya sa inyo.
1: Para niya kay bukod palangga naton ining mga pumuluyo ngayon eh.
0: Oo. Halimbawa, kung may mga ara dira sa mga nagadala sang mga illegal nga armas, no? May malain nga mga tuyo, tikun ma ara kami da kam hadlok sir or madakop na man kundi hindi na siya magamit sa krimen.
1: Correct.
0: No? Kundi makalikaw na kamo kay basi balakon may mga tiruhon sila. Si madalay ba kamo da?
1: Amugid.
0: Oh. Bay,
1: amugid na yan precisely.
0: Why kamo kabalo? Oh, lain nila target pero wala na gina
1: sa sila.
0: Ang bala nga sila nga butangan walang to sa ngalan. Control. No? Nga may remote control nga sa iya lang matupa.
1: Or may nga lanabi sa para sa kaisino ni.
0: Oh, four.
1: Four. Ay pa na ay kaling kayong bala ko ni partner. To whom it may concern.
0: Amo na siya. Para ina sa inyo. para inyo maintindihan.
1: Kung
0: sabagay yung subong partner, medyo naka-intindi na gaman ato sa inyong mga kulturan.
1: Yes,
0: damo yung nag- pasalamat once nga ra kita sik. Pasalamat gitcher. Kay ari gi kamuya. Gatindog gi kamudugay di gabanta gi kamudidugay. Sa mga karsadaw nato, nami gi feeling safe gi kami. Amo nang nami pamatian partner.
1: Bisan ano mo kakapoy kag yes. Biti-biti sang ina diyan nga tindogan ay do. Naibsan bilang imo sining kapoy.
0: Ining pagdulog bilang bala partner, mabukas din sa bintana. Mas smile din lang na yun smile o. Do nami sa pamatyagan mo partner.
1: Ginarecognize ang aton sininga pumuloyo ang pagpanerbisyo sa mga kapulisan naton despite of the situation kung sa din man sila na locate kag sa environment nga aspeto bala na converte ka init okay lang wala problema importante that we render our services para sa aton sininga mga pumuloyo so amo nang pinaka the best ang ilang mahatag kag mabalik sa aton ang pag-smile kag ang cooperation nila salamat sir thank you sir ari kamo diga checkpoint gid
0: pagbulig lang bala partner halimbawa kung kaisa tungang gabi may ara da ga drag race may matawag da sir ari naman sila da sir ay kundi patrolyahan naman da yon hindi naman sila kaporma palalagyo naman sila pero mo na gani sa mga naga drag race dra mga kaginikanang mga kabataan wag ka mo makwada disgrasya gilang da
1: amugid no tama na disgrasya ang iba na lagi natago na lang nila kung may mga hospital
0: hadlock na kon magasgasa na luluwi gi ko sini kay nanay hindi to sa pagpabala hindi na importante importante kay balong imo ginikanan para matuytoyan ka nga magtadlong imo sini nga pagpangabuhi kay hadlock ka man galing akigan ka kag mabalaan sa ginikanan mo tapos ginimo mo na
1: amugid so amugid na dapat tundahan sa aton sini nga mga kauturan no kod remember could you imagine how your father great love sa inyo sa aton sini nga mga kabataan kay mga kultura naton gani isa lang na ang ginahinyo sa inyo sini nga mga amay sa pulian respect respetuhon niyo sila kag pagpalanggaon niyo sila
0: yes amo gina dapat partner basic kaya basic
1: ay kita amo no? Man ginahimo na tong kapulisan respect them and love them para nga maproteksyonan sila hindi magadto sa malaing nga dalan
0: nan amo na partner kay subong hindi malipod ang mga kabataan so medyo liwas na gawa ilang mga pagpatik kag pinamatasan why kita ga generalize ha
1: hindi man tanan
0: hindi tanan ha kay may ara lang niya kita nga nga nasalapuan nga amo na siya nga kung disiplinahon gani sang ginikanan malayas
1: no? Masunggod
0: umasunggod kuan mo lang sang cellphone kay daw hindi na maghalinto mataya sa cellphone maakig do mangin matay na kuan mo cellphone amo na bala partner. One time to gani nagpatrolya kami, may nagpaypay sa amon. Pangayo bulig ang nanay kay daaway siyang bata. Ya, bayi man niya bata. Niko mag-iloy kamo, puro kamo bayi, ilinaway kamo da. Sila kay bata ko gisugo ko lang amon imo ni mapalodo. Hindi siya magpatis akon. Hay nga man maayo ka man inanayaw. Tudaw kan bala daw may sentimento siya. Sa iya nanay ang nanay may pagdisiplina man tani siya bata. Partner. Pero, kung super sa akong paichindi, may pariyo sila nga may diferensya sa tagsa-tagsa. O siling kang sangi pamangkot ko, siling ko, ay gabi nato siya, kasi nabat siya siya nanay. Siling ko, ay kakabalo. Balaan mo bala kung ano ang mangin isa kay Eloy? Daw ako tani ipakonsensya bala partner. Nga balaan mo kung ano pag-antos ng Eloy.
1: Pagdala.
0: Antis ka na bunag sa kalibutan kag napadako.
1: Pagbitbit na daan sa tiyanya sang siyam kabulan. Pagproteksyon hindi siya mahulunan sang lamok kag langaw.
0: Tising niya sir, balaan mo man nga kung ano pag-antos ng siya kong Eloy. Ba, huling ko daw hindi man namin pamatian. Hindi pamatian namin. Siling ko, why kita sinipagatuan mag-amon eh. Siling ko, ang inyo lang da panumdumon, nga kung mag-amo ka mo sina, balaan ko, pareho kamo may diferensya. Patas kamo nga may diferensya kay kun wala kamo kun isa ang may diferensya lang mapaiway ng isa.
1: Galing.
0: Oo, galing kay puro gid sang may diferensya isa kag isa. Nga kinagamo sila. Pero sa lingko isa lang ang amon nga mapanugyan sa inyo. Lingko. Hindi mayong ginahimo nyo. Kay iskandalo kamo di. Nagbadlong na kami. Isitol nyo ninyo problema sa inyo kay duham lang kamo. Duham lang mo ni sulod sa balay nyo. Kung hindi ka mo yung maguntat ka mo, problema nyo na. Nga man, basi may makaso sa inyo, alam sa skandal rin.
1: Naguntat.
0: So, untat man na kayong chindi manguro, kagin video sana lang, nga kami na lang magpalod, kay palod lang ilang nabayan. Nagtawag na lang to kay manuglod. Manug pati kayo na lang kita, partner. Para nagilang hindi sila mag-ilinaway. Amo na ang inyo mga kapulisan. Simple nga bagay,
1: grabe.
0: Nga amon masarangan, himo una.
1: Himo una. Parang may at peace sila. Ay nako maloy ka. Sige lang.
0: Gani amo nag-isabla partner.
1: Dapakadla ko mao gisyo.
0: Pero amo na gani nga hindi gid silang basic kita ning obligation pero nanulod naman medyo sang inyo kapulisan. Himo na.
1: Gani,
0: hindi man lang puro tanan nga sila nga mang pinangdakop, magpinangsita kay kami ya. Oy kami na naman ano pinangdakop pa?
1: Nga tan gani purpose ta gani nga kon madala man sa diplomasya na manabindi, no?
0: Mas manami ako wala dalakpon. Kung wala dalakpon po chilingon, wala sa maghimo illegal.
1: Da, amo gani.
0: Na.
1: Kagang tanan, do obra sang isakto.
0: Na. So, law abiding si Tesina halos. Oh. Kung wala sang may magkaradakpan bangod sa mga violation sang aton siningali.
1: Amo na ang gitong naton na the duties and responsibilities of the men in uniform. Kaya ang inyong aton tinutuyo para man sa tanan nga mangin peaceful ang ila siniyang pagpangabuhi. Wala sa anuman nga nagatublag sa ila. Kagang importante, nag-aitsinyanay ang tagsa-tagsa. Kaya yan muna yung hambal nato nga kung tanan mangin maayo lang tood, wala kita sa dapat nga kabalakan. Kag ang basigan ni Goro, wala gamay na lang ang pulis nato.
0: Na,
1: kung matabo sina.
0: Oo, mas gamay na lang galastuhan sa gobyerno sa pulis kung halos tanan kita, mangin pulis aton ko galingon.
1: Amugid, amugid.
0: Oo. So, una bes, disiplina sa aton ko galingon. Imo mindset bida karon. Likaw sa disgrasya sa motor ng ilang sa mga salakyan hindi ko pwede anay mag-drive delikado gini kay hindi ko kabalo pa sang mga pagsulundan ni wala pa ko helmet wala pa ko amo ni diba si magsala ko ni kun mga sagiran ko kundi likaw ka na sa disgrasya why na imbestigaran to police ng sang traffic investigator to
1: amo gid amo di ba always try to ask yourself if you are misin naton willing ka na yan na mag-risgo kung ano man nga sitwasyon ng matabo imo ay hantidugan ina amo nang pinaka-importante
0: so sa kagulingon gid yan nag-start din naton partner oo disiplina naton police of your own self. Amo na siya kay kung kagulingon ta ginabantayan ta nga hindi ta makalapas o chilingon kung amo nang mindset siyang tanan why dadamo mga low violators partner?
1: Amo gid. Amo na pinakaimportante dito.
0: Oo.
1: Kag kumbasihan tang ilman tuod. Those things that we are in plan sa mga kabataan ta. It starts from the home. But mismo kon kita nga mga ginikanan or tatay man, ipakita taman nga mga modelo kita.
0: Na. Amo man siya. Hindi lang nga siling nga kumo. Akong tatay, ako musunod.
1: Oo, na.
0: Oo, hindi man binagbinagon
1: taman. Binagbinagon
0: taman. Tama ba ni akon nga pagdisiplina sa iya? Or ginapasunod sa iya nga akon mga gusto? Bas hindi man ni mayo binagbinagon man ay.
1: Isa ka example partner naman niya. Like for example tatay ka no, nagabiyahe ikaw tricycle. Now, imo karon lisensya expire na.
0: Yes.
1: Considering wala ka na siyang lisensya na kay may expire na mo. So karon, balansang bata mo expire mo lisensya. Sige mo pa nga dinala sang motor. Anong imbal sang bata mo? Tay wala magani statay lisensya. Ako ya, naman mapati mo man. Dapat wala mo padala mo kung motor, bisan wala ko lisensya.
0: Nan, tama partner. Tapos hambal mo lang da. Wala ka helmet, wala ka lisensya. Kung may gapang dakop, hindi ka na magdiretso ha.
1: Teaching them in a wrong way.
0: Tidra pa lang. Ituduan mo na sa hindi yung tsakto.
1: So, dapat kita nga mga amay sa atong siningang puloyan. Ginalock over kita sa atong siningang mga kabataan bilang idol.
0: Kwanto na, partner. Dari lang kay isigwi ko na particular sa lisensya. Kung checkpoint namon. Sir, may lisensya, sir. Sa security guard. Siling ko ang driver's license yan.
1: Driver's license.
0: Ay, huwag mong tuon maklaro, no? Ako ng bal. Pero motorista siya, si dapat. But siling ang driver's license.
1: Driver's license.
0: Ako na pangitatan eh. Sir, sa gwardya na, sir.
1: Siling
0: ko ang driver's license.
1: Hindi yan. So, yung guard's license. Hello, ikaw. Karagari gapo sila, no? Pero kasi na, lisensya mo. Nag-lisensya na ko to sa kinanay tatay. Hello, ikaw. But this is kidding aside, don't you know?
0: Pero amo na nabla partner, amo na pirmi kay amo aton man counter.
1: Yes. Umila ka nga sa aton sinidre, nga ginapaintindi ng tanan, especially sa aton sining mga tatay, practice every day as a Father's Day.
0: Yes.
1: Hindi lang yan sa subong adlaw.
0: Tama, partner.
1: So, kaya nga man, yung aton sining pagpalangga sa aton sining mga kabataan, sa aton sining mga asawa, ginatawag nga aton niya nga perpetual nga pagpalangga. It means to say that, of course, hasta nga mapatay kita sa kalibutan. Amo nang duties and responsibility natin. Hindi alam pag sila nga, oops, may asawa ka na, may apo na ako sa imo, hindi na ako magpakialam. No. Kaya muna gani, as long as nga ara ka mga ginikanan, inyo gi dapat tutukan ng inyo sining nga mga kabataan.
0: Ang gani partner, kung ang mga lulo kag lula gani, mas grabe gid pagpalangga pag gani sila mga apo partner.
1: Oh, that, yes, correct. Oh. And I agree with you that. Kaya nga man amo ginaya sa subong.
0: Gani.
1: Bisan ara ka toga, ari ko di present pero wala ka na sa panulukan sa mga lolo, ang lola, ang apo niya, ang gatotokan nila. So, could you imagine with that? Kay amuna ang ila sininga ginala.

0: mabatian mo ilabinigid sang lapsag la partir mga subang mo
1: yan ho
0: nagapraktis hambal praktisan mo papa makamit lang sa papa
1: lipad-lipad
0: ka namin papa pero ang dasa gidya mama gidya
1: mama gidya
0: una gidyang mama partner bisan tudluan mo sa papa mama gidya gyapon
1: mama gyapon
0: so siyempre ang koneksyon nila sa iya Iloy partner
1: yes
0: edra na ya sa sulod siya tagwangkan
1: mandumadyo mo bala ka edra na siya nagakuha pagkaon sa pusod ka nanay niya diba kung anong ginakaon ka nanay ti amo man ang ginakaon sa sulod
0: partner ang una gidya halos ma mention
1: pero despite o dang baby ara sa sulod sa tagwangkan ang kansang iya sininga mama kagaw ng tatay pero may permanent istorya sa iya and then kung magwa na siya ma-remember gyapon ang sound or ang voice eh, despite tood nga rasa sulod sa tinay madam duma niya gapon nga this voice is familiar with me and this is my father
0: gani
1: na pila ka importante ta so gani sa aton sininga mga kabataan no iskwi lagi kamo ha
0: yes.
1: Ayaw magligoy kay palangga kamo sang inyo sininga magginikanan sang inyo sininga tatay bisan tood wala na si tatay nagbakal sang brief wala na sa gabot ng brief ni tatay o kung gabot man ang t-shirt ni tatay gina-priority niya kamo sina kay para nga mangin maayo ang inyo sini nga mga itsura presentable kamo makakaon kamo sang eksakto gani kinahanglanggid respeto pagpalangga sa inyo sini nga mga ginikanan sa inyo sini nga mga tatay kag pagpasalamatan niya sa iya sini nga pag-antos sa inyo
0: tama kag kun mahimo nyo na basic sa inyo sini ginikanan amo man nahimuon nyo
1: nan.
0: Sa inyo mga katupad balay
1: na
0: sa inyo eskwelahan sa inyo ginaobrahan or sa kabilugan nga sosyedad
1: correct
0: respeto man sa iban.
1: Amo ginapreport.
0: No? Kay kung ginarespeto mo man ang iban, hindi sila masakitan, wala ka mo naman gamo.
1: Yeah.
0: Di bla?
1: Correct. 100% oh. Check na partner.
0: Amo gamay lang to karon nga kwan, simple lang oh. Mga nasa lapay. Oh, sorry git.
1: Oh, oh.
0: Oh, kwan bala. Pero kung kaisa nga bunggo, ano lang da, daw ay gani ka kita ni mo daw. Daw nakabunggo ka lang sang sapat. Ang way kagid bala nang pangira-kira. No?
1: Amo gid.
0: Amo na tama gid partner. Bisan amo lang ang tinaga. Respeto.
1: Respeto kid.
0: No, ipairal sa aton sini nga tagipusoon kag panguna-una.
1: Ari, may nagpatambay ni partner ra.
0: Alin
1: sa PNP Capiz Police Provincial Office? Happy Father's Day sa tanan. Ay wow, of course oh nagtambay nakikita. Si classmate Rodney Dordas, once again, good afternoon. Happy Father's Day both of you, mate Arcangeles and mate Ray Falco.
0: Wow, sir. Hay inibuhuwaran gini yung klase kamay
1: gani man
0: si Sir Rodney Dordas dira sa maayon
1: si Woody Raimundo Happy Father's Day PC Minister Malacang Estes salamat kasumbo man sa kay Sir Ray Falco
0: thank you
1: Solomon Antonio mayong hapon Sir Ray
0: Sir Solomon
1: kag Sir Ramil watching from Barangay Baliwagan Roa City
0: kay
1: nagbisita sa family
0: oo hindi bala sa Manila na siya
1: gani Happy Father's Day Sir Ray kag Sir Ramil sige,
0: thank
1: happy
0: you Sir mayong hapon man Sir Happy Father's Day all from Leia Baez.
1: Ari pa si Gianna Amsville Siloso. Happy Father's Day mga sir. Listening diri sa Amsville Choice Loktugan Roja City. Mayong hapon man. May mga talamyawon ka mo ha. Don't forget and don't be shy to comment sa aton sininga program by this afternoon. Parang tamyawon namon kag subong man i-greet ang inyo sininga mga pinalangga nga amay sa Puloy-an. Sa balay anay da, no? Dira sa akon sininga asawa. Sa kay Inday, kag subong man sa kay Gwen, sa kay Kuya Leamil, kag sa kay Nini Mariam Riley. And also to Manang Nila Gingging, mayong hapon man. Sa akon sini nga mga utod partner, no? Sa kay Dada, sa kay Dodoy Anthony, kay Gigi, kag kay subong man sa akon sini ang Bayaw, no? Sa kay Bayaw James, Gatula, dala sa may bayan sa Santa Rosa, Manila. And of course, sa tanan pagid nga mga amay no ang nagapamatigin sa bong so Happy Father's Day gid sa inyo sa mga kapulisan naton da you could give sa comment naton diri sa aton sining program para mabasahan man ang inyo sining mga greetings partner
0: oh of course sa akon sining utod of course Happy Father's Day Nonoy Rex Falco Happy Father's Day kag of course sa akon sining Bayaw kay Yong kag kay Bombom of course sa kay Dodoy Lando Dorado, Ronel, kag sa kay Nunoy Francis, kay Kuya Jing, dira sa Quezon City.
1: Ari,
0: Happy Father's Day.
1: Ang amon sini nga amay nan sang Roja City PNP. Ari nagpabatsa gid ya kay palangga gid ni tanan nga kapulisan naman. Sa kay Police Lieutenant Colonel Rogelio Lim Tumagtang Jr. Sir, Happy Father's Day man sa imo sir. Kag

0: Yeah, they great. Happy Father's Day to all. Okay, so Happy Father's Day sa amon sining Hepe Sangroha City PNP sa kay Police Lieutenant Colonel Rogelio Lim Tumagtang Jr. Okay. Mga utod sa kapi kwartero, partero. Sa PNP kwartero. Okay, aton sining mga utod ng mga kapulisan dra. Happy Father's Day kid from kwartero MPS family.
1: Happy Father's Day. Of course, ako mga kapadanan dra sa tanan ng mga amay sa Panay Municipal Police Station.
0: Sa kay Tatay Soting, okay, Marcelino Isidro, pagpanam yan, nagikan siya sininga asawa sa kay Bibing. Good afternoon, mga sir. Happy Father's Day sa inyo. Kagilabinikit sa akong husband. Oh, of course. Si Tatay Soting po ya. Wala ginaya problema. Happy Father's Day sa kay Tatay Soting.
1: Of course, sa kay Edwin Alimon Sorin de la Cruz, watching. Happy Father's Day, Edwin, of course.
0: Ari pa, may shoutout pa si Sir Tumagdang. Oh. Shout out sa mga Roja City PNP personnel. Nga gabira-bira, trabaho. Ah, amo ginaya.
1: Ayo,
0: Of course, amo ginaya nga daan kapisan ang panguna sa amon siniyang Chief of Police, si Police Lieutenant Colonel Rogelio Lim Tumagtang Jr. Pwerte ka palang ganyan sa amon mga kapulisan. Everyday, partner, pag-formation, gapray.
1: Tama, tama, okay, partner. Okay, amo na sa aton sininga. Sige, hambal na aton kayo na put God first. Tanan nga bagay. No, kay man halimbawa partner maglakat ka kun ano man obligasyon mo antes ka maghalin. Kagin salig mo na sa Ginoo ang tanan. Why kinya kulba?
0: Smooth and
1: silly. Basta na tugyan mo na sa iya.
0: Oo.
1: Kumbot silingon ang iya na gusto amo nang matuman.
0: Gani.
1: Wala ka na mahimo sa na kun amo niya gusto.
0: Oo.
1: Oh, pero kung itugyan mo na sa iya, kumbot silingon laban-laban iya kag iya ubayan partner.
0: Gani man. Oh. Isa ini ka mga gusto nga ginagaga every time or every day gid gani nga gina implement sa amon siniya nga officer in charge dra nga pray kita bago kita nga mag-start sa aton sini nga pagpanerbisyo kag amo nang pinakamanami da kay ang tanan ginatugyan sa iya sa mahal nga makaako nga ang tanan mangin safe and secure while ongoing ang aton sini nga duty.
1: Isa man ning ka gindalang influence sa aton partner sa aton nga swim o kon squad weekly interactive meeting upod sa aton sininga mga
0: life coach.
1: Interfaith coach no life coach naton no mga pastor nga tiga pangamuyo gid sa aton bisan wala financially ginaganad dira sa aton si istasyon
0: yes.
1: Pero morally kag spiritually damo sila ginaganar so gapasalamat kita nga ang guidance kag ang pagpangamuyo ara sa aton partner ginaubay gid nila kita partner.
0: Correct. Yeah. So kay okay na bing nabasa ko na imatamiya sa kanin nung suting Happy Father's Day kita tay suting. Okay, Ginalin Marcelino Isidro is also watching.
1: So Sal Nura is watching. Happy Father's Day mga sir. Thank you. Okay.
0: Ang aton sini nga mga kapulisan, ang aton sini gali nga mga sister station, ang aton sini nga Radyo Tagbuanay, no? Dara sa may bayan sa Pilar, may hapon gid kag sa mga utod naton dara nga mga kapulisan sa Pilar Municipal Police Station may hapon. Happy Father's Day sa mga tatay naton tanga pulis kag aton mga utod nga man nga mga miyembro sa Philippine Army.
1: Yes, sa may
0: Spearhead Kalinong Radio.
1: Sa may bayan sa Kampiral Tamindan.
0: Yes, so maayo mga pagpamati kag sumaman Happy Father's Day gid sa aton sining nga mga tatay nga mga miyembro sa Philippine Army. Partner?
1: Sige. Alauna, 35 na aton sining takna ila tag tana partner. Ang aton sining mga headlines, mga operational accomplishments sa inyo sining Capiz Police Provincial Office.
2: Capiz Pulisya, balita para sa masa, para sa masa.
1: Sa aton mga headlines, sa top 1 most wanted person sa isa ka munisipyo sa Primero Distrito sa kaso nga statutory rape voluntaryo nga nagsungka sa Roja City PNP.
0: Top 1 most wanted person municipal level kag top 2 sa provincial level sa kaso nga qualified rape dakop matapos ginserbihan sa mandamento de aresto sang kapulisan sa Banwa sang tapas.
1: Isa ka florista nga drugista arestado sa drug bypass operation sang Roja City, PNP.
0: Isa ka 40mm cartridge explosive voluntaryong ginsungka sa kapulisan sa Banwa sang tapas.
1: Persona nga may kaso sa paglapas sang Republic Act 10591 arestado.
0: Samtang barangay kagawad voluntaryong nagsungka sang armas lutang sa kwartero PNP.
1: Lalaking wanted sa kasong pagpangawat, arestado sang kapulisan sa siyudad sang Rojas. Ala 1:26 na ato sining takna mo ito ato sining mga headlines kagkaron sa detalye na sang aton sining mga balita. Top 1 most wanted person sa isa ka munisipyo sa Primero Distrito sa kaso nga statutory rape voluntaryo nga nagsungka sa Rojas City PNP. Sa detalye akon partner Police Chief Master Sergeant Ramil Arcangeles.
3: Top 1 most wanted person sa isa ka munisipyo sa Primero Distrito, voluntaryong nag-surrender sa Rojas City PNP. Voluntaryong nagsungka ang top 1 most wanted person sa isa ka munisipyo sa Primero Distrito sa bayan sa Rojas City PNP sa Nagligad Gadlaw. Nibuluan nga nasabitan sining nga persona aging kilala sa kay alias Million, 23 anyos, wala sang trabaho kag residente sa bayan sa isa ka munisipyo sa Primero Distrito. Nagapangatubang sa mga kaso nga statutory rape sa dalawang sang Article 266-A, Paragraph 1D sang Revised Penal Code kag sexual assault, sa dalawang naman sang Article 266-A, Paragraph 2 sang RPC kaangot sang Section 5B sang Republic Act Number 7610. Ang nasambitan sining persona ang wala sang nirekomendar nga piyansa para sa kaso nga statutory rape, samtang pinigintalan naman ang 120 mil pesos nga piyansa para sa kaso nga sexual assault. Sa karon, yari na sa kustodiya sang Rojas City PNP ang nasabitan sining persona kag i-turn over sa korte nga nag-issue sang nasabitan sining warrant of arrest.
4: Amuyad to ang mga dalagkong nga balita nagikan sa Rojas City Police Station. Ini ang inyong Police Patroller, Police Chief Master Sergeant Ramil Aguirre Arcangeles. Para sa Capiz Polisya, balita para sa masa.
2: Balita para sa masa. Para sa masa.
0: Alauna 39 ang oras diri sa K5 News FM. Padayon kamo nga nagatutok sa aton sining pagpangalagad sa Capiz Polisya, balita para sa masa. Sa dugang pagit sini naton nga mga balita, top 1 most wanted person municipal level kag top 2 sa provincial level sa kaso nga qualified rape dakop matapos konserbihan sang mandamento de arresto sang kapulisan sa Banwa sang tapos. Sa detalye, yaring aton sining police patroller, Police Corporal DR Vincent Llorito.
5: Isa ka wanted person arestado sang tapas PNP. Takna alas 7:35 sang agahon, Hunyo 14, tuig 2026, sa barangay at kukok tapas Capiz, sa ginting nga gupersa sang tapas PNP, sa papabuno ni Police Major Greg Anthony Salbang, hepe sang tapas Municipal Police Station. Naging madalagon ang pagserbi sang mandamento de aresto sa isa ka lalaking aras sa hustong nga edad, wala asawa, mamumugon, kagresidente sang sitio Lahog, barangay kukok tapas Capiz, sa kaso nga qualified rate, kamiara criminal case number C-26-2868-05 kag C-26-2870-05 kag inisyo ni Honorable Romel Lacson Yonot, Presiding Judge, RTC 6 Judicial Region, Branch 21 ng Busao, Capiz, sa tung Mayo 12-2026 kag iniwala sang piyansa. Ang nasambit nga naaresto nga persona, isa ka top 1 wanted person sa Municipalidad sang tapas, kag top 2 naman sa level sang probinsya sang Capiz. Sa karon, ang nasambit nga wanted person, aranas sa kustodiya sang tapas Municipal Police Station para sa nagakaigo nga disposisyon.
6: Kagamuyad to ang mga balita gikan sa tapas Municipal Police Station. Ini ang inyong Police Patroller, DR Vincent Llorito, para sa Capiz Polisya, balita para sa masa.
2: Capiz Polisya, balita para sa masa.
1: Salamat gid sa aton sininga patroller, Police Corporal DR Vincent Llorito sa Banwasang Tapas. Unod gid partner ba? Imo statutory rape, ari qualified rape, no, sa Banwasang Tapas. Wow. Mangod sa mga impluwensya gyapon ni sang ilagurong mga makikita ako na no. No? So, kuydaho gid, no? Kay ti wala pa dulungan.
0: Amo ni nga bayan.
1: Sil gyapon partner.
0: Amo ni balko gani partner. Respect. Respeto gid sa aton sininga mga kalalakihan, mga kabataan, especially yung mga kabataan. Kay once and for all, iningadaan sila, they are covered by the special laws. Kag isa iniman ka pamagi partner nga tama man nga ang ininga layi, nagaproteksyon sa aton sininga mga kababaihan kag sumuan sa aton sininga mga kabataan.
1: Oh. Eh, why gid kamo padulungan gyapon? Ha? Huh? Dakop gyapon kamo. Ha? Huh? Hulog gyapon kamo sa kamot sang alagad sang kasuguan. Sa rugo paginaton nga balita, isa ka florista nga durugista arestado sa drug bypass operation sang Roa City PNP. Sa liwat akong partner, Police Chief Master Sergeant Ramil Arcangeles.
3: Isa ka malugkayo sang bulak takop sa drug bypass operation. Tiklo sa makatapos ang Roa City PNP ang isa ka durugista sa gimpatigan ng drug bypass operation sa nagligat ng gabi sa bayan sa Barangay Nueve sa ning siyudad. Nahibaluan nga nasamdan sining subject ang ginkilala sa kay alias Nonoy 38 anyos manugarain sang bulak kag residente sa nasambit nga lugar. Nakuha sa posisyon ang duha ka sa shay sa ginapatian nga shabu nga nagabugat naman sang mas o menos 7 gramos kag may standard drug price naman nga 47,600 pesos 4,000 nga bypass money kag non-drug items. Sa karon napasakaan na sa nagkakaigo ng panumbungon ang sambitan sining subject sa paglapas ng RA 9165 o kung Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002.
4: Amuyan to ang mga dalagong ablita nagikan sa Roa City Police Station. Ini ang inyong Police Patroller, Police Chief Master Sergeant Ramil Aguirre Arcangeles para sa Capiz Polisya, balita para sa masa.
2: Balita para sa masa, para sa masa.
0: Napatian ang pilang ka mga dalagkuan nga balita sa may bayan man niya sang siyudad sang Rojas. Balik naman kita sa Banwa sang Tapas. Isa ka 40mm cartridge explosive voluntary nga ginsungka sa kapulisan sa Banwa sang Tapas. Sa detalye sa pagpanumbalik sa aton sini nga Police Patroller, Police Corporal DR Vincent Llorito.
5: Isa ka cartridge 40mm explosive ginsurrender sa Tapas Municipal Police Station takna alauna ay medyo sang hapon Hunyo 20, 2026. Ang nasambit ng explosive ginsurrender sang isa ka persona nga lalaki ara sa usto nga edad, kasado, kag residente sang Barangay Cristina, Tapas, Capiz. Inigimbato ni Police Chief Master Sergeant Richie Catalonia, Desk Officer, sa pagpamuno ni Police Major Greg Anthony Salbang, hepe sang Tapas Municipal Police Station. Ini nga buluhato nagaydalom sa kampanya sang Philippine National Police sa ila programa nga tukhang kontraramas tuthang o kuntikan. Sa karon, ang nasambit ng explosive ara na sa kustodiya sa Tapas Municipal Police Station para sa sakto sini nga disposisyon.
6: Kagamuyan to ang mga balita gikan sa Tapas Municipal Police Station. Ini ang inyong Police Patroller, DR Vincent Llorito, para sa Capiz Pulisya, balita para sa masa.
2: Balita para sa masa. Salamat
1: sa itong sining Tapas Municipal Police Station. Congratulations sa dugang pagiging balita. Persona nga may kaso sa paglapas ng Republic Act 10591 arestado. Sa liwat akong partner, Police Chief Master Sergeant Ramil Arcangeles.
3: Persona nga may kaso sa paglapas ng RA 10591 arestado. Nadakpan sa mga kapulisan ang isa ka-wanted na persona nga naglapas ng RA 10591 sa bahay sang Roa City sang nagligad ng adlaw. Ginkilala ng arestado sa kay alias Kipat, 29 anos, isa ka-parking boy, kagasinite sa barangay Tanki, sining syudad. Nagapangatubang ang napisan bitan sining akusado sa panumbungon ng paglapas ng Section 32 sa Republic Act 10591 o kung comprehend sa Firearms and Ammunition and Regulation Act. Ang awaran ang gini-issue gimpirmahan sa atong sining halandon nga judge sa bayan sang Regional Trial Court Branch 19 Roa City nga napitsahan naman sa itong Hunyo 11, 2026. Sa sumong, yara nga sa kustodiya sa Roa City PNP ang nadapang ang sabitansin nga persona nga ginahulat ni nga pag-turnover sa korte nga nag-issue sa awaran para sa nagkaigo nga disposisyon.
4: Ito ang mga dalagong ablita nagikan sa Roa City Police Station. Ini ang inyong Police Patroller, Police Chief Master Sergeant Ramil Aguirre Arcangeles. Para sa Capiz Pulisya, balita para sa masa.
2: Capiz Pulisya, balita para sa masa, para sa masa.
0: Alauna, 46 ang oras diri sa K5 News FM. Dugang pagitsining nga mga balita. Barangay Kagawad, voluntaryo nga nagsungka sang armas lutang sa kwartero PNP. Sa detalye, yara aton sini nga Police Patroller, Police Corporal Romel Palmera.
7: Sa gimpasangkad na kampanya batok sa illegal na armas o tikal tukhang kontra armas lutang ang Kwartero Municipal Police Station sa pagpanguna ni Police Captain GCJ Lipanya, Officer in Charge, voluntaryo na ginsungka sa isa ka barangay Kagawad ng barangay Poblasyon Takas, Kwartero Capiz, ang isa ka homemade caliber 38 revolver, wala sang bala, kag wala sang serial number kay Police Corporal Albert Puentes, Supply Pensio, sang takna alas 6:07 sang gabi, Hunyo 16, tuig 2026. Sa karon niya rana kay PSG Wilmer Francisco, Pisag Pensio, sang Kwartero Municipal Police Station ang nasambit na armas para sa nagakaigo nga disposisyon.
8: Kag-amuyad to ang balita nagikan diri sa Kwartero Municipal Police Station. Ako ang inyong Police Patroller, Police Corporal Romel Palmera para sa Capiz Pulisya. Balita para sa masa.
9: Capiz Pulisya, balita para sa masa.
1: Salamat gid sa ato sining Kwartero Municipal Police Station, aton patroller, Police Corporal Romel Palmera. Kag sa ton sining katapusan nga balita sa operational accomplishment, lalaki nga wanted sa kaso nga pagpangawat, arestado sang kapolisan sa siyudad sang Rojas. Sa detalye, liwat akong partner, Police Chief Master Sergeant Ramil Arcangeles.
3: Lalaki nga wanted sa kaso nga pagpangawat, arestado. Arestado sa kapulisan ang isa ka wanted nga lalaki sa kaso nga pagpangawat matapos nga implementar ang warrant of arrest na nagligad nga adlaw sa bahin sa barangay Luwaan, sining siyudad. Ginkilala akusado sa kay alias Tiny, 35 anyos, isa ka laborer, kag-residente sa nasambit nga lugar. Ang warrant of arrest na gini-issue o kimpirmahan sa presiding judge sa Regional Trial Court 6 Judicial Region Branch 19 Rojas City, Capiz, nga napitsahan naman sa itong Hunyo 11, 2020. Sa karon nakaunong na ini sa karsel sang Rojas City PNP para sa nagkaigo nga disposisyon.
4: Amuyad to ang mga dalagong abalita nagikan sa Rojas City Police Station. Ini ang inyong Police Patroller, Police Chief Master Sergeant Ramil Aguirre Arcangeles. Para sa Capiz Pulisya, balita para sa masa.
9: Pulisya, balita para sa masa.
1: Nabatian partner ang kabugusan sa mga reports sa aton sining Municipal Police Station, of course imo sa Rojas City Police Station. Congratulations gid ha sa damong accomplishments ba imo gid mo damog it partner.
0: may butang patatane galing ko sige na lang.
1: At kun daw wala nga lang ako king abot kay kainasang kagahon.
0: Kagabi may pinipitdance mo?
1: Dakop kami sa illegal gambling. Kahapon, kag illegal fishing naman. I think doon kainan na ito sa kagahon, no? Or subong ang amon sining kabantera gatira sa Banusang Panay. Pero doon lang alang na ko ka-obra partner kay ganaman tanong puli. Kay siyempre kinasadya sa ibang bantayan taman. Mga benefit dance ang pila ka barangay dra sa Banusang Panay. Kag aga pa tayo na nagkatuman tayo partner.
0: Amugit no? Kayo nag-guest kita sa sininga programa sa aton sininga mga utod man nga mga K5. Sang nagligad man itong adlaw partner, actually may ara man sang duwatanan ka mga kautoran na to, no? More particular mga barangay officials dari sa may bahin sa barangay Punta Tabok, no? Ang nag-turnover sa sining isaya ka homemade 12-gauge shotgun or ining sulumpak bala. Wala siyang serial number pero may duwa ini ka mga live ammunition, no? So ginhatag ini ka or gin-turnover ni kagawad Alejandro Refugio sa bahin sang aton sininga Rojas City PNP kag ini ang ginkuha naman kag gin-acceptar ni Pulisa Corporal Alexander E. Andas aton sininga Fisag Spencio kay ini in connection man sa kampanya naton sang against sa mga loose firearms kag tukhang kontra armas lutang, no? O kun ining tikal revitalize kag subong man of course under the supervision sang aton sining officer in charge sang Rojas City PNP with Police Lieutenant Colonel Rogelio L. Tumagdang Jr., no? Kag way pagid da labot partner may ari pagid kita sang gin-turn over pagid, no? Ining mga bala sa aton siniyang sa gyapon sa aton siniyang Fisag PNCO, no? Ining mga bala nga ini ang gin-turn over man sa aton sinidari sa Rojas City PNP, a good man for safekeeping, no? Pertika damo sa itong mga bala, Kag, of course, initinan ginapasalamatan sa aton sining officer in charge kay bangod man sang inyo siniyang kooperasyon sa aton siniyang mga kapulis, sa aton sining mga kapulisan, no? Ining pag turnover sa sining mga bala nga ini. Tuman ka damo sa mga bala, partner, eh. Kay ining mga bala ini, dugay na ini. Ining mga live ammunition na ina sa may bahay sa Barangay Gabuan. Kay ang nag-turnover na mo si Barangay Kagawad, Alfredo Villanueva, sang nagligad ini nga daw, eh. Sa kung hindi ako magsulat, that was June 17 at around 9:50 in the morning. So almost 125 pieces nga mga bala ini, no?
1: Damo.
0: Kag amuni ang ginturn overman sa gihapon sa aton sining official PNCO sa Roja City PNP sa kay Police Corporal Alexander E. Andas. Of course, under the supervision gihapon sa aton sining officer in charge sa Roja City PNP with the Police Lieutenant Colonel Rogelio L. Tumagtang Jr. No? So amuna ang pila pagid ka mga pahabol ko lang, partner, nga mga balita nagikan sa aton sining talatapan sa Roja City PNP. At least na ibaluan sa aton sining mga pumuluyo nga ang aton sining mga kapulisan ang round the clock ang pagpanerbisyo. Good man nga may maintain ang aton sining prison order. Kagway pa talabot ang aton sining ka mga accomplishment sa pila ka mga magkatuhay nga mga section and division sa aton sining Philippine National Police, partner.
1: Oo, arigli, partner. Okay, pahabol ko naglaman ni detalye, partner, sa ipanghambalo ko ina.
0: Okay.
1: May surrendered firearm pagigili kami, partner. June 20, 2026, alas 2:29 ang takna sa hapon sa Barangay Bato, Panay, Capiz. Sa ini ka Barangay Kagawad ang nag surrender partner sang isa ka kalibre 38 nga armas o tang partner loose firearm ini nga ini gin surrender sang isa ka pumuluyo nila dito kag ginpaagi sa kay Barangay Kagawad, partner, sa nasambit nga barangay. Of course ari ni sa aton pag inakop para sa nagakaigo nga disposition, partner.
0: Amoy kong isa aton, partner, nga mga kauturan nga nahadlok mag surrender personally sa aton sining mga kapulisan. Ginapaagi sa aton na lang sining mga barangay officials. So nangin mas mayayo pagani ka at least nakita man sang aton sining mga barangay officials ang kooperasyon sang ilas sining mga constituent sa kada barangay nga they want the peace and they want sang gitawag naton nga against ni sila sa pila ka mga loose firearms.
1: So naanan nakita sina nga ang mga pumuluyo tang mag-surrender naanad naman nga ginapaagi nila sa ila sini nga mga barangay officials. Amo ginang proper dapat, no? Kay kun kay side dolong yun ba si Blackon madak masertaran pa ko madakpan pa kamuya. Ti kaso pa na yala inyo kun ipaagi muna sa barangay officials nga mga barangay officials sa kabalo na nay mag-coordinate sa aton, partner.
0: Amo gid. Kay they are already informed kag gisuba man ginhatagan na sila sang pila ka mga importante man nga mga dapat nilang hilimuod, no? Especially kung mag-surrender man sila sang ilas ni nga mga git-surrender man sa ila nga mga loose of firearms sang ilas ni nga mga constituents sa barangay. Ano pa, partner? May other pa tanga pagpanamya or other balita pa?
1: Oo, muna gani, partner, kag sa ginsiling ko na pa dumudamo ulit ako ni kano sa amon sini nga bantay dagat, partner, sa ginpatigayon nila sini nga operasyon sa karagatan dira sa may banwasang Panay. Ini sila loose partner ti kagahon ni kaina, no? 12:35 PM June 21. So pag-ugi lang ni
0: mag-aga.
1: Subong gila mo, hapon, partner.
0: 12:35
1: PM, subong lang.
0: Subong.
1: Sa amon dira nga karagatan dira sa may banwasang Panay. Ang ila sini nga pangisda amo ang patuloy. Siyempre, wala sang nagkaigo nga mayor's permit, partner. Paglapas sa Municipal Ordinance number 03-02 series of 2003. Kay iniya, tanang nga bagay. Ilabing nga mga pariyos niya, regulated ini. So dapat magawad kita sa nagkaigo nga mga permit.
0: Okay, pagi nga dahil sa paggawad sa permit, may mga rules and regulations kita nga dapat natin sundon. Good man nga, maproteksyon natin itong doon ang manggad sa atong sining katagatan. Eh, kabudlay, partner, mag-store liwat, no? Imagine mo, pilar pa na yung years nga maka-recover naman. That's why gani nga, ining mga layi nga ginapatuman, sambay ko gani, sa aton sining gobyerno, ang tinutuyo sini para sa aton, kag sa palabuto naton nga mga buwas na umlag sa aton sining mga kabataan kapwa-puhad.
1: Taga Carles gila ining nadagpan, partnero. Kaya man
0: pangayaw.
1: Ang Carles kag Panay nga dagat nga tabuay na mo. Okay man ang iya sang Pontevedra President Roas Pilar medyo ari ni gawa sa may sulod-sulod. No? So medyo sulod-sulod na. Ay ang iya sang Panaya boundary niya sini mas bati ya partner.
0: Ah do naga letter sigil is lang no.
1: Mas bati ang amon sini boundary sa municipal waters kag diri sa Roas abi. Kag dito na sa punta dito, Carles Iloilo. Pilar yeah. Carles, naman na da. Tino, halos gala ko na. Katanawanay naman, bala mo naman basta tubig lang niya.
0: No?
1: Very short ang distance. No? Kag dikitanay lang na sila da. So, managiging lapad-lapad ang kanagatan, partner, sang Banwa, sang Panay.
0: Lapad.
1: No? So, eh, nagkapantay dagat. So, nate, ara daw, lapit na lang ta sa Masbati. Nag-standby tala sa unaman.
0: The most important thing is that kita mismo, ng mga kotora na ton, palanggauntang ato si Dolang Manggad. Kabudlay, hindi lang kadagatan, ha? Pati man ato si Kabukiran. Kaya sa Subong, kapasulod kita toon sa may mga climate change kita despite to that it's been declared but malawig ang period sang El Nino pero kung aga grabe baskog sang ulan no kaga may mga chances ara ang pagulan-ulan gitu
1: tapos dugay-dugay perti naman kainit
0: ito naman so
1: normal
0: lang gid lang that we have experienced ginatawag natin nga climate change but the most important thing is that palanggaon tang aton sini dunang manggad amo nang pinaka importante dira
1: amo ina nga man nga ginapatigayon ang ining mga operation magambal kamo nga ti nga gagmay man na sila nga mga mangisda ginadakop indi sang amo sina ang aton dira nga punto nga we are governed by law no dapat sunod kita sa lay kuno ay talay mano ta pero gusto anay na lang ta
0: gusto anay lang kita tanan bisan din sino na lang da maghinaboy basura pagkog kahoy pagkabuhi na mita, gamit sa mga illegal nga mga net dra nga magpanagat.
1: Kung ay talayay, why talayay sa mga boundary.
0: Boundary.
1: Ti, imuda do ta, produkto mo rap, pagustuhan ko lang
0: ko. Pagustuhan lang.
1: Kung ay talayay mga layay, amoy ng purpose. No? Nga man may layay kita para may sundon kita. May balasihan. Na.
0: Hari pa, Happy Father's Day mga sir. Halin sa kay Ma'am Susali Nora. Kag sa kay Sir or kay si Mark Ikinji Kapote. God bless PNP. Good afternoon. Okay. Doon nagpundong akon sining ginalantawan din.
1: Sa tanan ng mga classmate ko, Happy Father's Day mga tatay dira, batch 92 sang Barangay Kamboranan, Kamboranan National High School dira sa Tapas. Kag sa mga nagtamyaw sa amon, Happy Father's Day gid, na? Sa mga nanay nga nagtamyaw, thank you man. Okay.
0: Mera pa da. Ari na, nagbalik na.
1: Okay.
0: Kaya nag-gulpi. Stop ako, hindi. Okay. Sa aton sining mga traffic management unit, personnel, no? Happy Father's Day again. Kaya sa aton sining tanan nga mga driver nga nag-drive subong diri sa kabugusan ng Sulat sa Roas, kag probinsya sa Capiz. Halong sa pag-drive, kag Happy Father's Day man sa inyo tanan-tanan.
1: Okay, salamat gid mga byan sa inyong upod sa amon sini nga pagpangalagad, partner.
0: Partner, before kita nga mag-end, aton na nay nga ginabilin hagikan sa aton sini nga balaan nga kasulatan sa Matthew 5 verse 9 nga siling, blessed are the peacemakers for they shall be called the sons of God. Kag sa Matthew 5 verse 10 nga siling naman, into a world of ugly with violence and hate, Jesus sends us as a peacemakers. Amen. Amen.
1: Salamat gid sa inyong pag-upod sa isang mga edisyon sa itong pagpangalagad. Of course, thank you so much, K5 News FM Rojas. Ma'am Ame Orleans Birondo, aton sininga station manager. Kag program assistant, Sir Juve Cover. Sa Gyapon, sa ngalan sang Capiz Police Provincial Office, ang inyong mga alagad.
0: Police Chief Master Sergeant Ramil Aguirre Arcangeles.
1: Kag Police Chief Master Sergeant Ray Lianera Falco. Para sa Capiz Pulisya, balita para sa masa.
10: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
11: June 7, Lord. 57 akong edad.
12: Ano ginabatsyag mo sa una?
11: High blood gid ko. Magasuka ko. Tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
12: Pag tumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
11: 3 times a day ginakon ang DTX. Okay. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
12: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
11: 180 over 100.
12: Pero subong pila na lang imo blood pressure?
11: 120 over 90.
10: DTX 500.
13: Istoryahan ta karon kon nga super antioxidant si DTX 500. Isa sa mga rason nga nangin super antioxidant ang DTX 500 with 1.3 million antioxidant units amo ang flavonoids. No? Hmm. Ano bala ining flavonoids, Dr. Ramil?
14: Flavonoids or GP, isa sa mga super antioxidant nga makita mo sa D-sugar cane extract. Nga isa sa mga ingredients ang DTX 500. Hmm. Tapos ginaparisan din na ito, may TC or Purcy. Hmm. Ang flavonoids ang mantawag sa grupo sang plant metabolites nga naghatag sang health benefits paagi sa signaling pathway kag antioxidant effect. Mm-hmm. So ining flavonoids amo na ang polyphenolic molecules nga mayara sang 15 carbon atoms. Mm-hmm. Kag ini ang water soluble.
13: Wow. So,
14: perfect kayo. Mm-hmm. Nga magpares ang DTX 500 kag may TC kag Purcy. Mm-hmm. Kay isa man ka water soluble.
13: Water soluble man. Gusto. So natumduman ko, Doc, ang topic taligad is about phenolic compounds. Kag ang flavonoids ang kabahin sini upod ang mga polyphenols. Mm.
14: Correct, Sir GP. Amo na na-notice mo kung maligo ka sa dagat, tapos masunburn ka, as in sunugid ang ibabaw sang bahin sa imo panit. Tungod kay ang silak sang adlaw ang may UV rays or ultraviolet rays nga makasunog sa panit.
13: That's why ang pagbulad sa adlaw ang nagakos ang cancer sa panit.
14: Mm. Ang pinaka-common, Sir GP, nga klase sang skin cancer amo ang basal cell carcinoma.
13: Mahugusto.
14: Mm. Kag squamous cell carcinoma. Mm. Ini ang nagatubo sa panit nga exposed sa init sang adlaw. Kangay sang ulo, guya, liog, kamot. Amo na permiso gabulad sa kadadlaw. Mm. So amo na ka importante nga ang mainom ka sang DTX 500, may TC kag Purcy, agud malikawan ang cancer.
13: Cancer.
14: Balikan ta ang tubo, Sir GP, no? Ma-damage man gani ang aton panit.
13: Gusto
14: nga maigo sa kwan sa UV rays. Tapos always pagay taga pasilong.
13: Taga pasilong pa, no?
14: Ano pa yan ang tubo nga 9 to 10 months.
13: Kabulan sa adlaw?
14: Oo. Kabulan, di ba?
15: Pagkatambok siya.
14: Ang pamangkot, nga hindi madamage ang tubo, bangod sa iyapanit. Kita mo iyapanit? Pero tiga-tiga.
15: Gasiri.
14: Gasiri. Ginpreparahan sa tubo, ang adlaw-adlaw nga, balbal sang init sa iya.
13: Gusto.
14: Di ba? So, ara sa panit sang tubo, ang flavonoids, ang mga polyphenols, arada sa kwan
13: sa panit niya gid mismo.
10: TTX 500.
11: Yan na mag-aso taga Alibabay, Mabigo.
12: Ang imong sugar sa una, pila man?
11: 300.
12: Kanus ama ka nag-start og inom og DTX 500?
11: Mga duha pa ka semana kapin.
12: Pila imong na inom DTX 500?
11: Pagyud ka sab.
12: Duha ra ka sab. Yun sa man pag inom.
11: Multag og gabi eh.
12: Mga pulo ra ka adlaw imong tumar.
11: Oo.
12: Nga pila na may sugar nimo ron?
11: 126 na lang taong kaluis Ginoo.
10: DTX 500. DTX 500.
14: Nagtawa, Sir GP, kung sinong alam. Ang gainom DTX 500 or ang gagamit asukal?
13: Oh.
14: Ang asukal, ang amutong unod.
13: Oo. Oh.
14: Gi-change to white sugar, brown sugar. Pero ang DTX, amutong panit.
13: Oh. Gusto.
14: Mm-hmm. Imagine, Sir GP, kung ano ang mabulig sang ano sa DTX 500. No? Ang super antioxidant nga flavonoid nga nagaprotekta sa tubo agud ini, hindi malitan sang oxidative stress. Mahimo na siya mangin transfer antioxidant.
13: Meaning ginsaylo sa ato, nalin sa tanong.
14: Oo, muna ganing ginbutang na to kapsula ang DTX 500 para maimnon, para masaylo ang antioxidant nga ara sa panit.
13: Nga nagaprotekta sa tubo.
14: Yes, so sa 14 pesos kay precious ini, sobra-sobra ng beneficyo sa RGP. Hindi ka dali matigulang. Hindi dali magubay mo atay. Gahubi ni mulawas. Drop pa lang, daug ka na mo.
13: Daug
14: ka, bakal ka lang sang extra nga inuras nga dugang sa imo kabuhi. Sa tag 14 pesos.
13: Sa 14 lang ano?
14: Imagine lang. So, amo na, gusto nyo realistic, prof, ha? Bangod sa flavonoids nga ara sa DTX 500, hindi ka ma-stroke. Hindi ka magkabalatian sa kurason. Ara ng damo man nga kwan mo, oxidation.
13: Oh, gusto.
14: Sa kurason, sa brain, pila bala ang nagkakapatay sa stroke at heart attack?
13: Oh.
14: Sino ang gagamit damo oxygen? It's the heart and your brain.
13: And the brain. Gusto.
14: Perti ka damo nga benepisyo. Simple yun ta, Sir GP. Kung gusto mo maglawig ka buhay mo, inom ka DTX 500 kag may TC kag Purcy. So, invest your health, mag-upaman, mangin, ulihi ang tanan.
10: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
15: D3 Bio.
16: Ako si Norberto, isa ka atlet. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
15: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
17: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kay isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kang alerto ang akong pamilsalon.
15: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
18: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka. Masakit ang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mag-Spore Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
19: Nagapalagdulong pala ang imo panulukan.
20: Magalingin pala ang imo nga ulo.
19: Masami nagkapangihi.
20: Masami ginauhaw.
19: Masi may diabetes ka na.
20: DTX 500 na.
19: Ang DTX 500.
20: Ang may powerful compound.
19: Nga nagapanubo.
20: Sang imo blood sugar.
19: DTX 500.
20: Garantisado.
19: DTX 500.
20: DTX 500.
21: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang akong cholesterol around 200. Nag-take ko sa DTX 500. Twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Kung bilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko kapuyon. Why ko na siya nabatsyag.
20: DTX 500 Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
22: Ko si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Duti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akon nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabas kog sa lawas.
20: Mighty C,
15: mabakang abutika.
23: Yari ang testimonya sa isang rin nagkamit sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
24: Ako si Marcia, pasok na ga-star sa Kulag City. Termina ko ginaubo. Kagsip on, das on nakainumak Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C
23: para sa madaming kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
15: DTX Beauty Soap.
25: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, Madrid de Cacao, kag papaya fruit extract para sa nawo nga pimple free.
15: DTX Beauty Soap.
26: Mamakas sa mga butika.
15: DTX Coffee Mix.
27: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
15: DTX Coffee Mix.
26: Mamasang ang butika.
15: DTX Coffee Mix.
28: Si Leslie Katay, mahilig ito ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gidman niya nga kapi.
15: DTX Coffee Mix.
26: Mabaka sa mga butika.
29: Nestor, ang sinaing.
30: Luto na.
29: Ang labahan.
30: Nakasampay na.
29: Ang uniform ko.
30: Naplanta na.
31: Ganito ako.
32: Tigasi.
31: Tigalaba.
32: Tigasay.
31: Tigaplansa.
32: Sa araw si Missy ang masusunod.
31: Sa gabi,
32: ako ang bossing.
31: Dahil kasangga ko
32: ang Extend
31: Supplement for Men.
32: Lourdes,
31: tapos ka ng maligo.
33: Yes, darling. Come to mama.
32: Extend Food Supplement for Men.
31: May maca at lavawaska
32: na nagpapataas ng energy
31: at stamina
32: para sa tigasing performance.
31: Extend Food Supplement for Men.
15: DTX 500.
34: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Permi lang galingin ulo ko. Sang paginom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
15: DTX 500.
26: Mabakal sa mga butika.
15: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup.
26: Bumakal sa mga butika.
15: I Care Gold.
35: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo ng akong panulukan kung wala ko antipara. Hindi ko na ako makabasa kag hindi makakita sang isa. Testing ako magtumar sang Eye Care Gold kag nagpatulo sa mata sang Eye Care Drops sa sulod sing isa ka bulan. Ako natanupang dan nga wala na ko nagasuksok antipara kag masanag nagidya ang akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
18: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: Pre, pila ka na katuig at ano maes? Pirde ka gyapon?
2: Ah, halin pa sang, nalimtan ko na.
1: Mau kita mo lang, nalimtan mo na. Seryoso bala pre? Aryo, testinge ang bago.
2: Ah, ano nga variety na? Mabudlay naman aguro tandaan ng mga numero.
1: Hapos lang ni tandaan. NK313VIP sang sinjenta.
18: NK313VIP
1: Protect todo sa ulod. Mabugat

0: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
1: Ay, Mari, naadid to kaya mabakal sa mahal.
2: Kay may barato, balaya nga butika.
1: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
0: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
3: Barato nga mga bulong, pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pagabot sa generic medicines.
4: Ah, Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
1: Ay, sus, Mari, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
3: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
5: Rain Pharmacy.
6: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
7: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 nga may physio. Ang physio nga may D3. D3 Bio.

0: Tripayo. Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo doon po, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandy Tribayo, tatlo kabisi sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. At nagdubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabagats, mga butika. D3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with Visio. So, wakes ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang pag-halog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. May Visio. Visio. Yung may D3.
3: Kasakit ang tiyan. Max 4 Biotic. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Max 4 Biotic. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-clinical. Spore Biotics. Spore Biotics. Makabulig sa pagtapos.

0: hugas ang mga kagaw. Clinica Sportbiotics.
1: Fat to liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat the liver. Available in all drugstores.
2: DTX 500.
3: Si Erin Grace paglimutan.
4: Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
5: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
4: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
2: Wow. DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: O gali si Eli sa Marie Sumuga, taga Paglaong Village, Masilingan. Sige, ko na nga gamit ang isang Mighty C. Nang bisan ano ko kapulaw do, wala na nga lain ako ng pamatsyag.
2: Mighty C, epektibo, garantisado. Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Siyela, sa Mansilingan, sa una, may high blood ko. Tinang amuna na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
2: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
8: Gadaragsa nga pungkot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika.
9: DTX Coffee Mix?
10: Gusto ko na.
9: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
9: Mabakal sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
11: Si Jerry Tukay, madugay ko na nagpuntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula, ang pag-aslom kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix.

0: sa mga butika.
1: Extend Food Superman for Man.
2: Ako sa Renato, nalarma ko sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang din. Ginrecommend sa amigo ko, gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay, puwerte. Dawala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo bala sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
1: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
3: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley, Roja City. May allergy ako. Pirmi lang gapang atol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500, nadula gid ang allergy ko.
1: DTX 500.
0: Mabakal sa mga butika.
4: Healthy nga uto.
5: Hi, Dennis Juanes.
4: Matalong kag alerto nga paminsaron.
5: Hi, Dennis Juanes.
4: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
5: Hi, Dennis Juanes.
4: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup nagaimprove sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
6: Dry eye, pirmig ang katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw.
4: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
7: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
8: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
9: D3 Bio.

0: KK5 News FM. News FM.
1: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas
2: ko. D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio with VCO.
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio.
4: Mabakal sa mga butika.
2: D3 Bio.
5: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
6: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics. Spore Biotics.
5: Ang best friend sa mga kababaihan.
6: Spore Biotics.
5: Dinamaintain ang pH level sa feminine area.
6: Spore Biotics.
5: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
7: My family history ba na kamuos ang diabetes?
8: Mag-DDX 500 ka!
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
8: Mag-DDX 500 ka na!
7: DTX 500!
8: Ang may powerful compounds!
7: Yan ang panubos ang imo blood sugar!
8: DDX 500!
7: Garantisado!
8: Epektibo!
7: Aramis mo!
8: DDX 500!
7: DDX 500!
9: Catalina Habagat, anong ginabatsyag mo?
10: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol kang di na ko kakita, din nagbakal ko dahil sa DTX.
11: Sa isa ka adlaw,
10: two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul.
11: Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo.
10: Na namin nagit sa akong nga mat.
2: TTX 500 Mighty C
12: ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Anika. Kulayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. One a week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
2: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
14: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
15: Si Naida Dobreya taga Manaplat kag nagtumar ako Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako niya lawas.
2: DTX Beauty Soap.
16: Ako si Elaine, ako gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ako nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
4: Mabakal sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
17: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnami. Gidang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
4: Mabaka butika.
2: DTX Coffee Mix.
18: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mga butika.
2: Extend food supplement for men.
19: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, tistingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
20: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. Miyara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, maayo gidan DTX 500.
2: DTX 500.
4: Mabakal sa mga butika.
2: DTX 500.
21: Ang bata mo bala, daw kakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
2: Memory Advanced Serum.

0: Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Oscar. Nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sa nga akon kingod balay. Testingan ko ang I Care Capsule. Kag I Care Drop. Amun ako nang iya ginagamit. Uod din man gali ang iya ginhambal. Nami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akon mga mata. Kag nadula man ang tuman nga kasilaw.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
3: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
4: D3 Bio!

0: sa jackpot question. Ano ang pambansang hayop ng Pilipinas? Clue! Nagsisimula ito sa letrang K.
1: Kabayo!
0: Mali yan! Nagtatapos ito sa letrang W.
1: Alam ko na! Kabayo!
0: Mali pa rin! May dalawang sungay ito!
1: Nagsisimula sa letrang K, natatapos sa letrang W, may dalawang sungay. Alam ko na!
0: Ano?
1: Demonyo! Nakabayo!
2: Hey! Hi! Galingawang time!
1: Kampiyon!
3: K5 News FM.
4: D3 Bio!
5: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ang nagpagsik lawas.
4: D3 Bio!
6: Ang D3!
4: Yung may Visio!
6: Ang Visio!
4: Yung may
6: D3!
4: D3 Bio!
7: Ako si Karen, nadamugid sa akon hair fall at hindi manami ako na kutis. Nagtry ako tumar sa D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
4: D3 Bio!
6: Ang D3!
4: Yung may Visio!
6: Ang Visio
4: ng may D3.
0: Spore Biotics kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskob ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mag-Spore Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
8: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
9: DTX 500. Ano
10: tumasol sa barangay
11: po? Ano ginabatsag mo sa
10: akin? Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
11: Tumar kong DTX 500. Sa isang kadlaw, kapila ka mag-inom.
10: 3 times.
11: Kamusta ang alay sa kamot?
10: Wala na. Try gig ka mo sa DTX 500.
9: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Lourdes Maglupot, 61 ang edad, taga Minigaran. Anay ka nakagamit na ako sa Mighty C, nag-ayo ang akon nga ubukin si Poon. Damo nga salamat sa Mighty C.
9: Mighty C, epektibo, garantisado. Nagadamo na nga nagadamo, ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
13: Nelmi Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tol balay ng tambo ko.
9: DTX Beauty Soap.
14: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
9: DTX Beauty Soap.
6: Babakan sa mga butika.
15: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pareho sang amarkuso, chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
9: DTX Coffee Mix.
6: Mabakal sa mga butika.
9: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Mike Rosales, ang una, wala gi ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akon acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gi ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
9: DTX Coffee Mix.
17: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
17: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin

0: DTX 500.
1: Mabahal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunauna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunauna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
2: Gabalubala ka mo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniya mo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Gina-target sini ang aton iris lymphoma. Ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-eye care go capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang eye care gold capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang eye care drops adlaw-adlaw.
3: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
4: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City 100.9 K5 News FM.
5: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio, ang Visio ng may D3.
6: D3 Bio.

0: KK5 News FM. News FM.
1: E3 Bio with Physio.
2: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
1: D3 Bio, ang D3 gamay Physio. Ang Physio gamay D3. D3 Bio. E3 Bio.
3: Ako si Norberto, isa ka athlete. Dako gid ani bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapag-on niya akon mas kulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo.
1: D3 Bio, ang D3 gamay Physio. Ang Physio gamay D3.
4: Spore Biotics nga gin-updan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics by 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag klinika Spore Biotics ka.
1: DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extra nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
5: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
6: Saan nag-inom ka?
7: DTX 500.
6: Di na nalang subong imo sugar.
5: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
1: gito. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gay-gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Mimi.
10: Dali kasi napit akong tuhod.
9: Arthritis na gali.
10: Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. Two capsule, three times a day. Sa sunod sang isa ka bulan, wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
11: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
11: Bakal na sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
12: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo nang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
14: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
14: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
15: Kaya subukan ninyo.
14: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh.
14: Available now.
16: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
17: isang bala ka lang.
16: Ako,
17: ang linya ko,
16: isang kapsula ka lang.
17: Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo, ikapsula mo.
16: Extend.
17: Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavawaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
18: Bang-banganaga. Sa pulmo, baby.
17: Extend. Supplement for men.
18: Isang kapsula ka lang.
1: DTX 500.
19: Ako si Andrea De Pedro sa Barangay Baybay, Roja City. Grabe gadyang akong disminorrhea. Pero insugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man. Sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamula nun kag nadula ng akong disminorrhea.
1: DTX 500.
17: Mabakal sa mga butika.
4: Healthy nga uto.
20: Hi, Dennis Juanes.
4: Matalong kag alerto nga paminsaron.
20: Hi, Dennis Juanes.
4: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
20: Hi, Dennis Juanes.
4: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum nagaimprove sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
6: iCare Gold, Ina Reyes, isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
7: Nagaburo na nga akon nga mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakal ang iCare Gold capsule. 3 times a day ko ini ginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila patuluan kumanang akon nga mga mata sang iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo gid katama.
9: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold kag patuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
4: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
21: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5
22: News FM.
23: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
24: D3 Bio.

0: bilog?
1: Pila pa nadatanan ka bilog, how?
0: Dali lang, isipon ko. Isa, duwa, tatlo, apat, lima, ano, pita, sinkwinta pa na di ka bilog?
1: Ah!
0: Te, pilain mo?
1: Isa lang ah!
2: Hey! Hi! Galingawang time!
3: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
4: KK5 News FM. News FM.
5: E3 Bio with Physio.
6: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isang man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kang alerto ang akong paminsalon.
5: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, D3 Bio.
7: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin hulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa hulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
5: D3 Bio, ang D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
8: Mga buti ka.
9: Masakit ang tiyan? Masabi na budlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sa maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya! Kasakit ang tiyan? Mags 4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mags 4 Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika! For Biotics.
5: DTX 500.
8: Nagkataan mo na pala ang kulubot sa ibong itsura?
5: Mag-DTX 500 na.
8: Masaminig ka palatian?
5: I-DTX 500 muna.
8: Kung kulang ka sa antioxidant,
5: nagatigulang ka.
8: Mag-DTX 500.
5: Agot maging mas hubid sa edad ang itsura.
8: DTX 500.
5: DTX 500.
10: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
11: Imo nga blood sugar test.
10: Kila tong
11: score ganit?
10: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
11: Ilan na lang imo nga blood sugar?
10: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
5: DTX 500!
12: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
13: Ach!
12: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of

0: sa mga butika.
1: Ang Bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagkanya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hambang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend. Food supplement for men si Tarling.
2: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas. Para sa mas astig nga performance.
1: Ga! I-shoot na ga!
3: DTX 500.
4: Ako si Junior Biliano, sang Mungpong, Roa City. Sakit ako sa heart, rin nilang pinot ang akong dugahan. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-inom ako, nadula ang pinot sang dugahan ko. Salamat DTX 500.
0: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
5: Ang bata mo bala, daw kakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
6: Memory Advanced

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule, Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule, Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may aras ng lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, Kagdil Berry Extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Manginom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
3: Ay, Mari, naadid to kaya mabakal sa mahal.
4: Kay may barato balay nga butika.
3: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
2: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
5: Barato nga mga bulong, pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pagabot sa generic medicines.
6: Ah, Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
3: Ay, sus, Mari, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
5: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ng barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
7: Rain Pharmacy.
8: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
9: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
10: D3 Bio.

0: KK5 News FM. News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ako si Tomasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
2: So good lang nag-inom ka
1: DTX 500.
2: Kamusta ang alay sa kamot?
1: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig kamo sa DTX 500.
0: DTX 500.
2: Istoryahan ta kung nga hindi kamo kabata. Upod ta sininga diskusyon aton nga CEO Dr. Ramil Uy. Now, dako ang kaangtanan sang oxidative stress, no? Sa inyo nga infertility, gamay nga pag-recall sang aton sininga ihibalo sa oxidative stress. Ang OS, we call that OS. Oxidative stress, again, amuning imbalance sa tunga sang pro-oxidant molecules kag sang antioxidant. Again, ha, sa lawas mo, may pro-oxidant ka, may antioxidant ka. Ang pro-oxidant, dua ini. Amo ni ginatawag nga reactive oxygen species kag reactive nitrogen species, no? ROS kag RNS. Nga may nitrogen pa. Ang aton ginaginhawa nga hangin is not pure oxygen. Tandaan gid na. Ang ginaginhawa nyo bla mag-breathe in ka mo, abi nyo oxygen na? No, it's not pure oxygen. That's why kung ara ka sa ospital, ginatugungan ka gid sang pure oxygen nga sa tangke. Now ini karon ang ginaginhawa mo nga oxygen, ini siya ang ga turn into reactive oxygen species o kun ROS, we call that free radicals. Duwa naman ning free radicals nga oxygen. Ang isa, non-free radicals, no? Initanan, nagabulig man ni sa imunga cellular function, pero ang sobra sini, makadaot, makalain.
0: TTX 500!
3: June 7, Lord, 57 akong edad.
1: Ano ginabatsyag mo sa una?
3: High blood gid ko, magasuka ko, tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
1: Pagkumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
3: 3 times a day ginakon ang DTX.
1: Okay.
3: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
1: Pila sa una ang imunga blood pressure?
3: 180 over 100.
1: Pero subong pila na lang imo blood pressure?
3: 120 over 90.
0: DTX 500.
2: Ano ang kaangtanan sa imo fertility sa mga lalaki amuning ing resulta? Maimpotence ka bangod sang oxidative stress. Ma-premature ejaculation. Weaker erection. Paano nimo ina ma-counter? Kahaon ka sa mga utan kag prutas nga taas antioxidant. Mag-DTX 500 ka. Pinakamataas nga antioxidant in the market.
4: Sa mga male infertility, mostly ng mga causes is oxidation gid man. Take note ha, kung ikaw seaman, especially seaman ka, ara ka na sign sa engine or sa may kusina. Ito grabe ang radiation da. Aside sa radiation, ang grabe nga init. Ito ang init ka, gaka-cause gina sa oxidative stress sa imong reproductive organ. Ang matabo, tingala ka, mostly ka katabo nga wala bata, mga seaman nga na-assign sa engine room,
5: kusina,
4: sa kitchen. So, ang importante, tani, may ibato ka sa epekto sa sining mga oxidative stress. Ang lain niya, kung ato ka sa barko, sir boy, wala to yung preska nga prutas ya.
5: Correct.
4: Dapat kung alam kaya magbalon ka kuan DTX 500. So dapat ya kung si man imubana niya way gid mo bata di not all the time ari na di siya mo kinanglan niya pabalunan gid niya before pa maglakat. Pero kung wala gid man pag puli niya pagbalik pabalunan gid niya kadawa pag gid niya pinaka main nga cause ang male infertility ining gitawag pag abnormally shaped sang inyong mga sperm nga aga katabo na it's also oxidative stress pala sigarilyo ka pala inom ka palakaong katamis. Need mo gina nga batuan. Kaya kung di mo ni batuan, wala ba problem kung di pa gina untatan mo yung sigarilyo, ti balbali man Kung kadamo ang ginbakal mo sa sigarilyo, dublihon mo man bakal sa DTX 500. And aside sina, usang una, wala pa madiskubrehan mo lang DTX 500. Ang ginaresita ko gina sa mga male infertility, especially kung kulang sperm counts, hindi nami ang ilang motility sa ilang sperm, pero may ikaw na sila ginapa-juices. Anong ara sa fruit juices and vegetable juices? Phytochemicals and antioxidants.
5: Yung ara sa DTX 500?
4: Ara! pa DTX 500.
0: DTX 500.
5: Ako si Juliet Nol, 56 years old. Ang ako nga blood sugar, pagpa-check ko sa doktor, 446. Pagsugod sa lawag-lawag sa radyo nga may DTX na bulong sa diabetes, gintilawan ko dayon, inom, mirong inom ko, isa-isa lang kadadlaw. May kilala ko nga nagambal sa nga 2 times sa balanay. Kaya muna gin 2 times ko, subong 136 na lang ang sugar ko.
0: DTX 500! DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
6: Ako si Gabriel, nagalibogi na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Co-wex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay na akong buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. D3 Bio.
7: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Sport Biotics. Makabulig sa pagtatakas.

0: Gasang mga kagaw. Klinika Sporbiotics.
1: Masakit mangihi? Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina, mag-Sporbiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sang pabalik-balik ni UTI.
2: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sporbiotics.
3: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatia. Mag-DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500. DGX 500.
4: Gina Cano, ang ginibatya ko, ang ako na UTI, kasakit gig sa ako niya, bayuwang.
5: Sa katlo, kapila ka mag-inom.
6: Sa DGX 500.
4: Sa primero, katatlo, sa subong, kaduan na lang.
6: Subong, kamusta?
4: O ay na, halin sa, nag-take kami sa DGX 500. Ay, nag-o ginibatya.
3: DGX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Edgar Santiago, saka tricycle driver. Masami ako ginasipon, kaginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Okay, gidyan ako ginadutlan sang balatian.
3: Mighty C, babaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Noon, nagigit ako makabatsyag sang sakit.
3: Mighty C. Babaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DTX Beauty Soap. Babaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod-gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sang akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sang toxin sa lawas sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Babaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Babaka sa mga butika.
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: Preto nyo, tayo. Musta ang bulang kape, pre?
15: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko?
14: Di nakabaluman usik?
16: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka, kag-vabuhas ka. Garagapataas ang energy, kag-stamina. Para sa mas madugay nga performance.
14: Di, pre. Musta ang bulang kape, pre?
15: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si Mrs. E.
16: Extend Food Supplement for Men.
17: Tikasin.
3: DTX 500.
18: O, si Katrina sa Pianca. Kapis. Sang una da ko ginangako ni problema sang akong tubuan sang acne, gani sang nabatian ni sa ako ni friend ang DTX 500. Inpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglapda sang akong acne.
3: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulik kayo sang neurological disorder. Nagabulik improve sang ilang panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory at pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.
19: I Care Gold.
6: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag eye care drops.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
5: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
17: Atensyon mga kamais! Daog ka sa ani sa MK313 VIP halin sa Sinchenta. Kung magbakal ka sang binhi, pwede ka magdaog sa Buena Mano Panalo Raffle Promo.
19: Buena Mano Panalo Raffle Promo.
17: Magbakal sang isa kabag sang MK313 VIP kag magkuha sang raffle coupon para may chance ka nga magdaog sang motorsiklo 50-inch TV kag madamo pa. Sulatan lang ang raffle ticket kagihulog sa Dropbox sa mga NK retailers. Hasta na lang sa July 16, 2026 ang promo. NK313 VIP. Protect todo. Panalo. Buena mano panalo. See posters and print ads for details. For DTI Fair Trade Permit Number FDEB-254977 Series of 2026.
20: Protection VIP.
21: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City 100.9 K5 News FM.
22: News FM.
23: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may physio. Ang physio ng may D3.
24: D3 Bio.

0: ay sasadto ka-eleksyon sa voting center.
1: Ay, sir, excuse me. Mamangkot lang ko tani kon nakabuto ng akon asawa.
2: Abi tay, dali lang gid tanawon ta sa listahan, be. Ay, ari tay ho. Mga isa na kuras ang nakaliga dalin sang nagbuto si nanay.
1: Ay, abaw, kanugon. Kung nagtulo timprano lang ko di tani kadto, nag-abtanay pa kami nga duwa ba.
2: Ahay, nga atay haw. Buhay na ka mag-uupon nga duwa ni nanay.
1: Balaan mo to. Bulo na katuig nga patay ang asawa ko. Galing bati ko. Kada eleksyon, gabalik pa siya di para magbuto.
0: Hey, I'm Galing Nawanta!
3: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!

0: protection kag-UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics.
1: Wala pala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
2: Ew! Yucky!
1: Mag-Spore Biotics ka! Clinicas 4 Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong baba. Clinicas 4 Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Clinicas 4 Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
3: DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kang prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sa antioxidants. Panghontra sa makahalit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
4: 27 lot.
5: Ano ginabatsyag mo sa
4: high blood gid ko.
5: Ano sa una ang imo
6: blood pressure?
4: 180 over 100.
5: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
4: 3 times a day ginakon ang DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
3: DTX 500. Panahon na naman ang ubo. Si Punch at Trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty. Panlaban mo Mighty C! Na may superpowers, nalakas tensya, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C! DTX Beauty Soap.
7: Hi! Ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
3: DTX Beauty Soap.
8: Mabakan sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Agod yung magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
3: DTX Coffee Mix.
8: Mabakan sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala din ko kainom kape, kaya gabatsyag ko da yun sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kaging testingan. Walagi ko nagbatsyag acid. Salamat, get DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
3: DTX Coffee Mix.
2: Gah, ma-joy ride man tabi ka.
11: Wala sa kondisyon ang makina ko.
3: Hindi makaariba? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
2: Tika, ma-joy ride na ta.
11: Kapot ka, kay wala na ni preno-preno ha.
3: Siyempre, naka-extend ko yan.
2: Basta sa ganga driver, extend, love.
3: Extend Supplement for Men. DTX 500.
12: Ako si Lizel Manuel, ang barangay Tabuayon, Kapi. Ay, manatian akong asset sa suso. Pero sa pag-inom ko na sa DTX 500, may aligbiyugid yan. Nanula ko ang bukol. Mayugid ang DTX 500.
3: DTX 500.
8: Mabakal sa mga butika.
1: Healthy nga uto.
13: My tennis one is
1: matalong kag alerto nga paminsaron. Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
11: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol.
3: Mag-Eye Care Go ang kapsula nga himo para sa mga mata. Mayara ini sang superior antioxidants para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang maskin pambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.
1: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
14: News FM.
15: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
3: D3 Bio.

0: KK5 News FM. News FM.
1: E3 Bio.
2: O, si Karen, kadama mo isang akon hair fall, hindi man namin ako na kuti. Nag-try ako to Mars ang E3 Bio, kag nag-ining akon buhok, kag nag-inis ang akon kuti.
1: E3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. E3 Bio with Visio.
3: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulungan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang akon ang insikreto sa law school.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio.
4: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mags 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika. Spore Biotics na. Spore Biotics, nagitukdan sa prebiotics. Nagapabaskog sa imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, your always in good health.
1: GTX 500. Masamig ka bala nga ugdas kapoy sa trabaho. Kag stress adlaw-adlaw, ini ang kabagdanan sa matasig nga pagtingulan. Kalaman ang abyan. Mag GTX 500 ka. Kaysa GTX 500. Ang stress malikawan. Pagkamurigon malimta. GTX 500. GTX 500.
5: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar 446. Gintilawan ko dayon inom GTX 500 in 2 times ko. Subong na pagpakwa ko nag 136 na lang ang sugar ko.
1: GTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Mimi.
7: Galing kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sa pagsugod ko, inom sang Mighty C, 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan, wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Hindi gid ko makakaon sang sakto, pero milang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya. Tibo gid ka
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. GTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So una, problema, gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa bulig sa GTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi, gid ako nga panit. Salamat gid sa GTX Beauty Soap.
1: GTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
10: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special. Kaya nag-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Igor sang Pilar Capiz. Wala giguyon magpangapi apang naganyat ako sang akon utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit gidman kag healthy sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak pawang akon panulukan.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
12: Gabasa na naman bala ang imo.
13: Ay, gabasa na naman.
12: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
14: Always nagabasa.
12: Kag nagabaho ang kilikili.
14: Mag-Clinica Deo Fresh.
12: Para sa maputi at mabangong kilikili.
14: Clinica Deo Fresh.
13: Nagabasa na naman balaga.
12: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
14: Clinica Deo Fresh.
12: Para sa maputi at mabangong kilikili.
13: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi sa diin ka, pipito!
12: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan, pero wala na gidya.
1: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay, muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-flavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
15: Muling binuhay mo.
13: Extend. Isang kapsula ka lang.
1: DTX 500.
16: Ako si Norma Vista, taga-Bato, Roja City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
1: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
17: Ang bata mo bala, daw kakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
1: Memory Advanced Serum. Pinakabagong at neurobiotic serum para sa atong kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanamig sang memorya. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Serum para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol. Mag-Eye Care Gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata. May
6: Yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang mas ginpabaskog ng kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.
18: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
19: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5
20: News FM.
21: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 nga may Visio, ang Visio nga may D3.
22: D3 Bio.

0: D3Bio.
1: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanibulig sa D3Bio. Tungod ginapapagbo niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
0: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3Bio with Visio.
2: Ako si Boy Fidel, isa ka-health researcher kag isaman ka-register nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
0: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3Bio.
3: Spore Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika, Spore Biotics ka. Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag Spore Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulik sa pagbiotics.

0: kun nga
1: kubra. Alerto gid ko sa 24 oras. Gatik gid ko vitamin C. Ang Mighty C gabis gid pagpabaskog sa lawas.
2: Mighty C. Mabaka nga butika. Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Marcy, apasok na ga-star sa Colored City. Pero may lang ako ginaubo. Pag-sip on, dahil na nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula. Ako niya naubo pag-sip on.
2: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason at may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hinimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, papaya fruit extract, para sa nawonga pimple-free.
2: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon. Buna ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabasaga butika. DTX Coffee Mix.
6: Leslie Katay. Mahilig ito ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gid man yang kapi.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
7: Nestor, ang sinaing.
8: Luto na.
7: Ang labahan.
8: Nakasumpay na.
7: Ang uniform ko.
8: Naplansa na.
9: Ganito ako.
10: Tigasi.
9: Tigalapa.
10: Tigasay.
9: Tigaplansa.
10: Sa araw si Missy. Ang masusunod
9: sa gabi,
10: ako ang bossing.
9: Dahil kasangga ko
10: ang Extend
9: Supplement for Men.
10: Lourdes,
9: tapos ka ng maligo?
11: Yes, darling. Come to Mama.
10: Extend Food Supplement for Men.
9: May maca at lavawaska
10: na nagpapataas ng energy
9: at stamina
10: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
12: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Pero may langga, lingin ulo ko. Sang pag-inom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
2: DTX 500.
13: Mabakal sa mga butika.
2: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa pangunauna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ilang pangunauna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup.
13: Bumakal sa mga butika.
2: Eye Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. Eye Care Gold. Ang kapsula nga may mataas nga lutein. Isa ka super antioxidant. Nga nagabulig sa retina, sang mata, gikan sa halik, nga dala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Go, ang superior eye formula.
9: Para sa epektibo nga kombinasyon,
2: mag-inom sang Eye Care Go.
9: Kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops.
2: Mabakal sa Shopee kag mga butika.
14: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon, hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
15: Welcome to the family. We're glad that you have come to share.
16: Mayo nga gabi sa tanan nga mga kautoran, mga kabiyanan nga tagpalamati sa aton nga palatuntunan, K5 News FM Iloilo. Sa gyapon mga kapamilya, padan kita sa aton nga palatuntunan, tinig ng reformasyon. Kag sa sining kagabihon, padayon kita sa gyapon, unas tanan

Musta kamutanan nga tagpalamati sa aton nga palatuntunan, gabay pa nga sa gihapon kamutanan araman sa kayong lawas. Kaglabaw sa tanan ang espiritual nga kahimtang nga amo ang pinakaimportante nga aton ginaliwat diri sa aton relasyon, sa aton pagpagigangot sa Ginoo. Kay labi na sa aton nga tiempo subong, damo gid nga mga katarakman kag gabay pa nga ang Ginoo magapagkamayo sa aton na tanan, magapun sa aton, magaprotektar man sa aton nga mga lain-lain nga mahilikuton sa aton nga mga kabuhi. Sa gihapon sa tanan nga mga nagapamati sa aton nga palatutunan, dalayaw ng Dios kag aton gid sa pasalamatan sa tanan niya nga mga pagkamaayo nga niya nga gin bugay sa aton kay amo niya ang pinakaimportante nga kita. Kabalo magpasalamat sa Dios nga aton ginalagaran kay amo na ang gitinguha sa Ginoo nga malipay siya nga kita makadumdum saya. Sa sini nga kagamihon, di kita magdugay sa aton nga mga pagtuon sa puno sa Ginoo. Importante ang simple naton nga pagtuon, pero ang kasatanan, mga muyo anay kita. Mapagpala at mahabagin naming Panginoong Diyos, sa mga sandali pong ito, kami po ay dumudulog sa inyong mananaluklukan sa pangitan ng inyong bugtong anak na namatay sa krus ng Kalbaryo. At pinasasalamatan po namin ang inyong nakilang pag-ibig, patnubay at gabay sa buong maghapon na kami po inyong iniingatan mula sa lahat naman na mga panganib at kapahamakan. At kami ay pinagkaluban ng pagkataon na kami po ay magkapagpatuloy sa pag-aral sa banal na mga salita. Pagpalain mo ang mga nakikinig sa radyo, pagpalain mo ang ginagamit na himpilan kay 5 News FM Philippines at higit sa lahat ang Siro Kabiloy at pamilya na patuloy nawa ang mga kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial or protection na mga pagpapala. Ganun din ang lahat ng mga kamani sa himpilan po ito. At pagpalain mo man yung banal na mga salita na aming pag-aralan na ito nawa ay makatulong sa paglago ng aming paglilingkod sa inyo. Ito ay aming hinihiling kasamang pagpatawad sa lahat naming mga kasalanan sa isip, salita at gawa sa pamagitan ng matamis na pangalan ng aming Pinesos. Amen. Mga kautoran, mga kabiyanan, ang aton nga pagkatunan sa buong is ano bala ang tao? May pamangkot nga nagasiling, ano bala ang tao nga ginsapak mo ma, mo siya? So, importante ni siya nga aton nga matunan, magkuturan, bangod kay laban sa aton mga tao. Daw, wala kita, hindi bala kita interesado, hindi bala kita maghatag sang balor or bilih sa aton nga personal. Amo na nga damo na dulaan sang ilang nga paglaom, damo ang kung kaysa bangod kay nadulaan sa paglaom, nagpakamatay. Amo na ang pinaka hindi gin maayo. Kay hindi kita ang tag-iya sa aton nga kabuhi, amo ang Dios ang siya ang tag-iya, yan ang bugay sang kada isa sa aton. Amo na nga hindi gid dapat kita madulaan sang paglaom. Amo na nga sa sining tiyon, tunanta, pamatianta ang mga pulong sang Ginoo, pinaagi sa balaan nga kasulatan, ang Biblia. Sunod din sa itong mabasa unas tanan, ang Salmos Kapitulo 8, aton ini sa basahon 1 hasta sa unahan. Sa versikulo 1, dere, nagadayaw si David sa Dios kay siya, permigin nga nagadayaw sa Dios, nagsiling dere, o Ginoo, Ginoo namon, daw anong kahalangdon ang imungalan sa bugos nga duta? Ikaw nga nagpahamtang sang imo himaya sa ibabaw sang kalangitan. Gikan sa baba sang mga bata kag sang mga nagasuso. Nagatukod ka sing kusog, bangod sang imo mga kasumpong. Agod nga, mapahipos mo ang kaaway kag ang manog timalos. Kun pamalandungon ko ang imo kalangitan, ang binuhatan sang imo mga tudlo, ang bulan kag ang kabituonan nga imo ginapatok. Ano bala ang tao nga ginsapak mo siya? Kag ang anak sang tao nga ginaduaw mo siya? Dari magutoran, pwerte ka nami nga pamangkot ni David nga kung aton siya nga intindihon maayo, pwerte gali ka importante nga kita man mga pamangkot sa Dios. Ano bala kita? Kung sa tuntuod lang magutoran kung aton mapamalandong, kung aton balansyohon maayo,
kun kita nakakilala sa Ginoo kang nagalagad sa iya nga may katutom. Mamangkot kita sa aton kagulingon nga ang ako pa Ginoo ang imo nakitaan. Kadamo-damo sa mga tao sa kalibutan, pero ang mga tao sa kalibutan hindi man nagasapak sa imo, bisan na ang Dios nagasapak sa kadaisa sa aton. Iya kita gin pagkamaayo, way siya gin pili, bisan malain or malaot ang aton mga hinimuan, pero sige hapon siya naghatag sang tanan ng mga pagkamaayo nga aton ginikinahanglan. Pero ang tao laban, hindi na makadumdum nga may ara Dios. Labi na kung ara sa tanan nga kalipay, kinasadya, tapos kung ano man ang tanan nga mga nangin kabangdanan nga perti kasako. Pero ang Dios nagasapak ng yapon sa tao. Amo na nga diri, si David mismo nakapamangkot siya kagulingon. Ano bala ang tao nga ginasapak mo siya, kag ang anak siyang tao nga ginaduaw mo siya? May sabat diri sa versikulo 5. Kaya itong ginabasa 1 hasta 4. Sa versikulo 5 diri nagsiling, kaya ginhimo mo siya nga kubos-kubos lamang sa Dios. Kag ginapurong-purungan siya sing himaya kag dungog. Now, dumdumon na ito ng kautoran nga kung pamangkutunta ang atong kagulingon, tuod no? Ano bala kita? Now, kung atong dumdumon ang pagtunggas ang Ginoo sang tao sa atong una ginikanan, mabalikan ka, nga ang Ginoong Dios naghimo sang tao gikan sa ibuo sang duta. Kung basahon ta ang Kapitulo 2, versikulo 7 sa Genesis, dari nagasiling, niyan, ang Ginoong Dios naghimo sang tao gikan sa ibuo sang duta, kag naghuyop sa iya ilong sang ginhawa sang kabuhi, kag ang tao nangin buhi nga kalag. Now, nakabalo kita mga kautoran na ang yabuok wala ginsing bili. Pero, biskan nga ang yabuok wala bili, kag ikaw gani mangakig ka kung magkayabuok-yabuok na ang imobalay, imobaloyan, bangod kay ara kasing dalan, hindi konkreto ang dalan. Kung nagabiyahe ka man, nga perti kayabuok sa panahon sang hinting ilinit, grabe, daw halos ang iban mamuyayaw bangod sa grabe nga yabuok sa dalanon. Bangod sa panahon sa tig-ilinit, pwerte kaya buo ka hindi konkreto ang dalan, bisan gani konkreto, pero ara gihapon. Muna nga ang mga tao, mangita sang aircon bus, aircon nga salakyan, nga man, kaya hindi man makasulod ang yabuo. So, amot malon, ang yabuo wala ginsing bili. Pero, lantaon tandiri sa Biblia, nga ang tao nga ginhimo sang Dios, gintugan niya, halin sa yabuo, ginhoypan lang sang ginhawa sang kabuhi sang Dios nga biskan niya buok, pero ang kabuhi nga ara sa iya, kabuhi nga hindi mapatay, kay bangod kay ang kabuhi nga ara siya, amo ang kabuhi nga halin sa Dios, amo tong ginhawa sang kabuhi. Karon, basahon ta ang Matthew 6, versikulo 25 hasta sa versikulo 31. Dari nagasiling, busa nagasiling ako sa inyo, dili kamo manghimudos na hanungod sang inyo kabuhi, kon ano ang inyo kaunon o kon ano ang inyo imnon. Bisan panahanungod sa inyo lawas, kon ano ang inyo ipanapot. Hindi bala ang kabuhi labi sa kalanon kag ang lawas sa panapton? No, tuon na siya makaturan, bisan ano pa ka mahal ang imo nga bayo? Bisan pa pila kalibo ang balor sina? Hindi na siya makatupong sa lawas mo kag sa imo nga kabuhi. Dayon, sa versikulo 26, tanawa ang mga pispis sa langit. Wala sila nagasabog o kun nagaani o kun nagatipon sa mga tambubo. Kaginapakaon sila sang inyo amay nga langit nun. Hindi bala ka mo mahal pa sa ila? Kag sino bala sa inyo nga tungod sa paghimudos makadugang sing isa kamaniko sa iya kataason? Versikulo 28, kag nga abala naghimudos kamo na hanungod sa panapton. Talupanan ninyo ang mga liryo sa latagon. Daw ang ano? Ang pagtubo nila. Wala sila nagapangabudlay o kun nagapamurong. Apang nagasiling ako sa inyo, nabisan pa si Salomon sa bugos niyang himaya, wala mapanapti subong sang isas sini sa ila. Apan kung ang hilamon sa latagon nga karon yara kagbuas, idapong sa dapong, napong sa dapog, ginapanaptan sang Dios sing subong, hindi bala magapanapot siya sa labi pa sa inyo o mga dutay sing pagtuo? Busa dili kamo maghimudos
nga magasiling, ano ba lang aton kaunon o kung ato aton imnon o kung ano ang aton ipanapot? Kay ang mga hintil nagapangita sineng tanan nga butang kag ang inyo amay nga langit nun na kay balong nga kamo may kinanglan sinitanan. Apang pangitaan ay ninyo ang ginharian sang Dios kag ang iya pagkamatarong kag tanan ini nga butang idugang sa inyo. Busa, dili kamo maghimudos na nungod sa lawas. Kay ang lawas may iya kagulingon nga paghimudos. Tuman na sa adlaw ang iya kalainan. So diri mga kauturan sa tanantang ibasa ang mga bersikulo naga pahibalo sa aton, nagatulo sa aton. Nga tani, hindi kita magakabalaka. Nang yung pulong nga paghimudos, kung balakbaga, daw perti naton ka kabalaka sa buwas damlag ka nga ah. Wala kita kaunon, wala kita imnon, wala kita bayo or manapot. Nga man, lantaw ninyo ha, amano ang butang balong diri. Biskan nga pigado kita sa bum, makakaon kita katatlo sa isa ka adlaw. Hindi bala? Pero nga ang sa mga mahambalta nga mga moderate lamang nga mga tao, na balang mga tao nga hindi magid pigado katama. Ambisan gani, mga imol, madamok man nga mga hindi malang sila nagkabalaka, hindi sila naghimudos. Nga man, kay kita subong, bisan pa manggaranon ka, ang natambo sa aton, labi na kay damo kaayok ang mga hambal naton nga mga nagabaha sa kalibutan, sa mga groceries, ng mga pagkaon, ng mga processed foods. May ara ka na kalanon sa balay mo, may ara ka na pagkaon sa balay mo. Pero nga ang kung kisa mangita ka pa sa iban nga kalanon, mag-order ka dayon dito sa Food Panda, di ba? Nga aman, kay pirmi ang kabalaka, kay hindi ka namian sa pirmi ginakaon sa balay, sa puluyan, kada adlaw, 3 times a day. Amo na nga, nangin kinabatasan sang tao, nagapanghimudos, magkumud-kumud pa, nga ah, pirmi na lang ni. Order dayon, ka Food Panda, dugay-dugay, ara, deliver na, mga processed foods. So, ang butang balon, bisan may ara ka nakalanon, daw, problemado gyapon, mangita, ara na ilim nun. Hindi ka man mag-inom tubig, nga normal nga tubig. Di ba? Ano nga gintinguha mong emnon? Ang mga dekolor nga tubig, mga processed nga mga ilim nun. Labi na kun, mga ilim nun, mga kalubog. Agwa di tara, patarantahan. Delikado siya. Amo na nga, damo problema. Pero hambal diri, amo nang ginahimo sa mga hintil, amo tambalon, sa mga tao, nga daw wala sila ginuo sa lakabuhi. Pero kita tani nga mga Christian, mga nagatuo kay Kristo, nagalagad kay Kristo, ini tani ang muna ang aton pirmi nga pinsaron. Ano pa? Damo na kita bayo. Makita ta ha? Matingala kita subong kung bayo ang istoryahon, ang mga panapot istoryahon. Pwira lang sa mga nagpamati subong, mga sisters nga nangin uso na subong. Daw kalawa ay gidlan taon, bisan nga may edad na, bisan pa mga bata pa. Ngayon na balang hindi ginsakto nga mga panapot. Naman, pwede ka nubo ang short, naga-short, bisan sa publiko. O, may hambal pa nila sa iban, may naga-two-piece lang. Numbot ang balon. Daw sa liko lang bala, kung sa lalaki. So, hindi tani siya maayo. Pero, damo ka kung sa subong, grabe naglinap ta. Sa panahon ni Kristo, sa panghambal niya sini, doon na siya kay wala pa man sang una, ukay-ukay. Di ba la? Inang ara sa SM. Ano? Segunda mano. Ara sa sulod sang market. So mga katuran, mga kaibayanan, may tubig na, damo nga tubig, pero mangita ka di kolor. May mga pagkaon na sa puluyan, pero mangita ka sa guwa. Nga aman, kay damo subo nga mga kalanaan sa guwa. Mahal pa katama. Adi na himudos. Kung wala na makagawa kay mga kaon dito sa guwa, ambaw, mga reklamo dayon, way, si, pirmi naman lang kita diri eh. Sige na ta, kaon sini. Magwa ta. Diba? Amo na, dayon magreklamo, pigado, wala kwarta. Di, kay sino na problema? Amo na, kung basahon ta ni siya, damo ang mga leksyon nga aton maton andiri magutoran, magkabyanan, kung i-apply ta sa aton kaugalingon. Nga kung tani, ang ginhambal diri sang aton ginbasa sa Biblia, sa Matthew 6:22, nga ang mga hintil nagapangita sinitanan nga butang, butang balon, nga hintil, aton liwaton, mga tao nga daw wala kakilala sang Ginoo. Pero kung kisa, bisan kita nagakilala sa Ginoo, pero hindi kita nagabasa sang pulong sang Ginoo, amo man na ang isa pa sa dako nga problema ta. Nga man,
labi na sa subong ay ara na ang technology. Amo na nga ang aton pirmi ginalantaw ang ara sa Facebook, Messenger, kung ano na lang yun ang mga kapamatanon, mga kabataan, mga bata, nagahampang. Amo na nga, kaluluoy. Kulang sa spiritual development. Pero balik kita diri. Sa ginamal diri sa Ginoo, ang tao nga gintuga halin lamang sa yabuok, nga ginhuypan sang kabuhi sang Dios or breath of life, ginhawa sang kabuhi nga halin sa Dios. Grabe nga paghimudos, naman bangod sa kalanon, ilimnon, kagtubig. Diba? Pero hambal diri, labaw pakamudira ang inyo bili. So, pirmi labaw niri, no, magbasa pa kita diri sang iban nga bersikulo. Sa Matthew 10:29-30, nagahasiling naman diri si Kristo, wala bala ginabalikya ang duha kung gagmay nga pispis, sing isa ka dyutay, kag wala sing isa sa ila, nga nahulog sa luta nga indi sa kaubuton sa inyo amay? Bersikulo 30, apang bisan pa ang mga buhok sa inyo ulo na isip ang tanan. Busa dili kamo mahadlok. Mahal pa kamo sa madamo nga magagmay nga pispis. Si? Amo tumalon labaw ang imo kabuhi, ikaw mismo nga nagapamati subong kita kada isa sa aton. Ang aton kabuhi gali labaw pa kay sa mga kalanon, ilimnon, tubig nga ilimnon, pos panapot or bayo. Dayon labaw pa ang imobili, mahal ka pa kay sa madamo nga mga pispis nga mga gagmay. O lang taw ninyo, bisan ang lovebird na lang subong. Pila bala ang balor sa lovebird? Di bala? Di ba ang lovebird kamahal? Isa lang kapares na siya? Siguro subong 1,000 na. Ikaw labaw pa dira. Kung basahon mo man ang Matthew 12:12, daw ano pa kamahal ang isa ka tawo sa karniro? Diri sa aton sa Pilipinas, wala kita magasagod sang mga karnero. Pila lang siguro kabilog sa kalibutan or rather sa Pilipinas nga may ara sila ginsagod ng mga karnero. Kung may ara man, pa isa-isa. Kung may ara man damo, jutay lang nga mga tao na. Pero, anong ginsiling diri magutoran? Mahal ka pa sa karnero. Kaya mo nang isambal na rin sa Matthew 12:12 ang nagsiling daw ano pa kamahal ang tao sa karnero. So nga ang pirmi, labaw pa. Di ba lang? Naglapaw pa ang imong presyo. Kaya naghambal mismo ang Isaiah 13:12, I will make a man more precious than fine gold, even a man than the golden weeds of Ophir. Now, diri, nga ang ginagamit ko ng English, basahan ninyo sa daw layo ang translation sa Hiligaynon nga Bible, bisan gani sa Masibuhano nga Bible nga lain nga mga version subong, mas nami klaro ang ginhambal dari sa English nga nagsiling liwatunta, I will make a man more precious than gold, even a man than the golden weeds of Ophir. So, ano ang kahulugan sang Ophir sa Biblia? Muna yung pamangkot subong, ari ang Sabat. Kaya nga ang ginagamit ni nga, halimbawa, sang Dios paagi sa sulat ni Isaias, nga himuon niya ang tao nga labi pa kabili doon kaysa nabalang ulay nga bulawan ng pure gold, kumbaga sa aton subong, ang 24 karat nga bulawan, amuna ang taas ang balor. Amuna ang tao daw himuon niya nga labaw pa, pero labaw pa gyapon. Amot ang balon, mas mahal pagid ikaw sa pure gold. Ang ining offer ni isa ni siya kalugar. Kay ang offer nga ginsambit sang Biblia, subong isa kaduta nga bantog bangod sang maayo nga bulawan, kag iban pa malahalon nga mga pagkabutang. So hindi lang bulawan kundi damo pa sila mga malahalon mga pagkabutang, mga bato nga bilidhon. Ang duta sang offer posible gid nga una nga ginapuy-an sang kaliwat sang isa ka tawo nga si offer. Nangin pangalan sang isa ka lugar, isa ka duog, ang offer bangod kay halin kadto sa isa ka tao nga ang iya nga pangalan amo si offer nga anak ni Joktan, suno sa aton mabasa sa Genesis 10:30 kag 1 Chronicles 1:23. Sa geography, bung tambalon diri sa geografiko nga lokasyon sang offer, indi patud
kag madamo sing mga teorya tuhoy sa lokasyon sini. Tumbalon nga daw medyo naalang-alang sila. Ang sunod diri ang pila sa mga lokasyon nga ginapanugda para sa offer amo ang Arabia, India, Africa kag ang Pilipinas, nalaki pang Pilipinas. Ang iban nga ulahi nga mga scholar nagpanugda pagani sang posibilidad sang Amerika. Apang daw hindi ini posible. Ang Arabia daw amo ang pinakamalapnag or pinakalapnag nga ginabaton nga pagtamud sang mga scholar sa Biblia. Apang ang eksaktong lokasyon hindi matumod. Bangod, wala ini ginsambit sang espesipiko sa Biblia. Ang Biblia nagasiling nga ang offer isa kaduta sang Bulawan. Ang offer kilalagid sa iya kang tanan sa Bulawan, amo nga gingamit ini sa panghingalan sang mga duog diin na sapuan ang Bulawan sa tiun sang moderno nga pagpangita sing Bulawan. Subong sang California kag New South Wales. So amo na ni ang mga lugar nga ila na nakita sang naghanda para sa nagtukod sang templo si David. Naghatag sang 300 or 3,000 katalanton ng Bulawan gikan sa offer. Mga 110 katinatunilada or atong mabasa ni siya sa 1 Kronikas 29 versikulo 4 hasta sa 5. Sa bulig ni Hiram, hari sang Tiro, si Solomon nakatipon sang madamo ng Bulawan sa isa paglayag pagkadto sa offer nga nagdunggang sa iya dako ng manggan. Suno sa atong mabasa sa Unuhari, Kapitulo 9, versikulo 27, hasta sa 28. Kag Unuhari, Kapitulo 10, versikulo 23. Daw subong balanga ang Bulawan sang offer. Gin pabaluran gid, bangod sang kinaugali nga kaputli sini. So muna nga, gingamit nga halimbawa nga ang tao himuon nga mas mahal pa kaysa Bulawan sang offer. Ang Isaiah 13:12 nga nagapatuhoy sa silot sa mga malauton nagasiling, himuon ko ang mga tao nga may mas labaw pa sa puro ng Bulawan, mas talagsahon pa sa Bulawan sang offer. Ang iban nga mga dinalan sa kasulatan nagapatuhoy sa mili ng Bulawan sang offer bilang simbolo sang pagkatakos kag pagkawalay dagta. Salmo 45 versikulo 9 o 28 versikulo 16. Ang kamatuoran nga ang Bulawan nga offer gingamit sa pagtukod sang templo sang Ginoo nagpakita sang kahulugan sini sa Biblia. Nakilalaan ang offer tungod sa manggad sini nga Bulawan, balahalon nga mga bato kag kahoy nga almog. Samtang nagatipon si David sang pinakamaayo nga mga bunga para sa pagpatindog sang templo sang Ginoo, nagdala siya sang materialis halin sa offer. Ang Bulawan kag ang maayong kahoy sang offer gingamit sa pagpreserbar kag sa pagpresentar sang pagkabalaan kag himaya sang Dios sa iya templo. Tungod kay ang himaya kag ang pagkahalang don yara sa iya tubangan, ang kusog kag himaya yara sa iya sanctuary. Salmo 26 versikulo 6. Amo lang diri mag-uturan, nakita ta ang isa ka halimbawa nga pertigali ka historical naman kay ang tao, pero ang tao himuon nga permi lang diri naga mas mahal pa, di ba? Sa aton nga nabalan, ang tao gali nga sige panghimudos, mahal pa kay sa kalanon, mahal pa sa ilimnon, mahanga tubig or bisan ano nga ilimnon, bisan pinakamahal pang ilimnon lang may mga imported nga mga ilimnon, mahal pa kay sa mga panapot or panapton nga kung imported man na ang mga panapton ang imo ginbakal, kung ano na ang mga silk, ano na ang mga tila, pero mas mahal ka pa dira. Mahal pa ka pa sa madamo nga pispis, mahal ka pa sa isa kagarnero, mahal ka pa gingali sa ano to? Bulawan nga dito makitaan sa offer nga sa sang unang nga mga tinion sa panahon sa mga patriarka, panahon sa mga hari. Ang Bulawan, isa na sa mga materialis sa ilang mga puloyan, mga mansion nila kag sa mga labaw sa tanan templo nga ilang ginahimo. Kung mga labaw kapadira magutoran, mga kabyanan,
Amuna nga hindi madulaan tani sa paglaom. Nga man, kay sunog sa pamangkot gayon ang atong ginabasa sa Salmo 8, versikul 4, ano bala ang tao nga ikaw nagasapak sa ila? Ambot na balon, biskan ano kita kamalaot sa tubangan sa Ginoo kay kita mga makasasala, pero ang Ginoo, pirmi siya nga, nagasapak sa aton, nagahulat sa aton, nga kita gani, kita tani magpalapit sa iya, kita tani magalagad gid nga may katutom, agod nga kita takos man sa iya nga, mga pagkamaayo. Lamang ang aton nga mga minuto na ubos na, so tapuson taman ini siya sa nubok nga pangamuyo. Dakilang Diyos, naisakitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali pong ito, kami po'y narito, dumadulog muli sa banal na luklukan. At pinasalamatan po namin inyong dakilang pag-ibig, patnubayt gamay sa mga sandali pong ito. Pagpalain mo ang ginagamit na himpilan kay 5 News FM. Pagpalain mo man ang CEO Dr. Camilo Hoy at pamilya na nawa patuloy ang mga pagpala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial and protection. Gayon din sa lahat ng mga kawani. At itong lahat ay misamot na langin kasamang pagpatawad sa lahat naming mga pagkukulang at pagkasalaman sa inyo. Sa magitan ng matamis na pangalan ng Pinoy Sos. Amen.

0: E3 Bio with Physio.
1: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio.
2: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang epikto ng nagpagsiklawas.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
3: Sporbiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporbiotics.
4: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
5: Ew! Yucky!
4: Mag-Sporbiotics ka! Klinika Sporbiotics. Ginapanamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Sporbiotics. Sa Sporbiotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Sporbiotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
6: Para sa matino nga dugo.
7: DTX 500.
6: Para sa healthy nga tay.
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
7: Ang may mataas nga antioxidant.
6: Nga amo naman
7: ang nagatindlo sa imo atay.
6: Mas tagtindlo ang atay.
7: Happy kanunay.
6: DTX 500.
7: Masaligan.
6: Epektibo.
7: DTX 500.
6: DTX 500.
8: Juice 7 lot.
9: Nung ginabatsyag mo sa
8: high blood gid ko.
9: Kailan sa una ang imo?
10: Blood pressure.
8: 180 over 100.
9: Sa isa kadlaw kapila ka mag-inom.
8: 3 times a day ginako na. DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
6: DTX 500.
11: Panahon na naman ang ubo.
6: Si Punch at Trangkaso.
11: Pero huwag mag-alala
6: dahil andito na ang Mighty. Palaban mo, Mighty C!
11: Na may superpowers, nalakas tensya, at matalinaw!
6: Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C!
11: The Mighty Power of C!
6: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
11: Mighty C!
6: The Mighty Power of C!
11: DTX Beauty Soap.
12: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga best.
11: DTX Beauty Soap.
6: Mabakal sa mga butika.
11: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
11: DTX Coffee Mix.
6: Mabakal mga butika.
11: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Mike Rosales, ang una wala gid ko kainom kape kay gabatyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag intestingan. Wala gid ko nagbatyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
11: DTX Coffee Mix.
15: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka pipito.
16: Relax ga. Kinhimo ko man ang tanan, pero wala na gid ya.
17: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
11: Extend
17: Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, yung nagahatag sang gana.
11: Extend
17: Supplement for Men.
18: Muling binuhay mo.
19: Extend. Isang kapsula ka lang.
11: DTX 500.
20: Ako si Lizel Manuel, ang barangay Tabuayon, Gabi. Ay, manatian ako aset sa suso. Pero sa pag-inom ko na sa DTX 500, may alibiyugid ka. Nanula ko ang bukol. Maayugid ang DTX 500.
11: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
21: Healthy nga uto.
22: Hi, Tennis Juanes.
21: Matalong kag alerto nga paminsaron.
22: Hi, Tennis Juanes.
21: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
22: Hi, Tennis Juanes.
21: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
11: I Care Gold.
23: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga akon nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tao nga may katarata. Intestingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Subong, nagamaneho na ko. Kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
21: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
5: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5
9: News FM.
10: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may physio. Ang physio ng may D3.
24: D3 Bio.

0: News FM.
1: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio with VCO.
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
3: Masakit manghihi? Mag-Spore Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sang pabalik-balik ni UTI.
4: Ang fortified nga probiotics. Klinika Spore Biotics. Spore Biotics.
3: Ang best friend sa mga kababaihan.
4: Spore Biotics.
3: Dina-maintain ang pH level sa feminine area.
4: Spore Biotics.
3: Ginatap na ang fungi nga nagatuga sang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
0: DTX 500. Nagatap mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na. Masaminig ka palatian? I-DTX 500 mo na. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag-DTX 500. Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura. DTX 500. DTX 500.
5: Catalina Habagat.
6: Anong ginabatsyag mo?
5: Ang left ko ba lang ang mata? Inang may nagasapdol kag di na ko kakita. Tinagbakal ko dayon sa DTX. Sa isa ka adlaw. Two times ko. Tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir. May alibyo. Anong ginamit na gitsa akong nga mata.
0: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
8: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Sinaida Dobreya, taga Manaplat, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi ba na nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
0: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Sa mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Gidangapon pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
12: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiining nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. Excel Food Supplement for Men.
13: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
14: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. Miyara ako balatian sa mata, pero mila nagakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, maayo gitan
0: DTX 500. DTX 500. Mabakal sa mga butika. DTX 500.
15: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
0: Memory Advanced

0: Memory Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
1: Eye Care Gold, ang Eye Care Capsula. Nga mas ginpabasko, kag mas ginpanami. Eye Care Gold, ang capsula. Nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata. Kaangay sang luti.

0: Vitamin A, Vitamin C, Zinc, at Bilberry Berry Extract, Eye Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag-Eye Care Gold na! Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee, kag mga butika.
1: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon, hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
3: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
4: D3 Bio.
5: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: This is K5 News FM, your official news and music station.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Makatapos, mga butika.
3: Ano ginaobra ni D3 Bio sa lactating mother? Number one, ginapadasig ang metabolism, no? Understandable naman ang babae nga gabusong palakaon gid ni, no?
4: Siyempre, gamigadidi mo.
3: Gamigadidi. So, ini siya, away ni siya katanaw sa niya figure, no? Ang ginatanaw niya, ang nutrients nga ginakaon niya para makadto siya baby. So, kanan lang, kung mag-crave ka mo, mga mothers, dapat sakto-sakto man.
4: Dapat mga pagkaon mo is more on antioxidants. Correct. Like, kaon ka mga blunggay, mga gulay, kaon ka prutas. Amo nang ipakaon sa iyo bata, hindi nga silingan noodles ang gihapon da. Tamis. Ang mo man ipakaon mo si mo bata, daw ka lawa ay, sir boy.
3: Correct.
4: Kagkisaga katabuan pa nga, hindi na magdamo ilagatas, madulaan na sila gatas. Diri matabo, nga maggasto kapagid. Siyempre mabakal kakuan mo, cow's milk.
3: So ano git bala ang ginaobran ni D3 Bio para magdiwang ang babae nga
4: para mabalik ilang frame.
3: Mabalik ang figure, no? Mabalik ang Coca-Cola.
4: Tulo ka bagay na, sir boy, nga pwede mahimo ni D3 Bio nga hindi mahimo sa D3.
3: Amuna,
4: ang MCT nga ra sa D3 Bio, number one, ang himo niya, sir boy, i-release niya ang isa ka hormones nga gitawag leptin. Ang leptin, ang maning hormone nga gina-decrease mo appetite.
3: Correct.
5: Ah, okay.
3: Gina-control ang imo.
4: Control. Control imo gana, hindi nga kaon lang nga kaon niya. Tapusan, guro, nami man tani is leptin, no? Appeal sa iya o brasser boy, nang magpili isang nami nga pagkaon kag suplemento.
3: Correct.
4: Tani may leptin man tabla nga ang piliyon na to, pagkaon nga makababusog pero sustansyado. Kag masiling ka nga, D3 Bio lang ko, hindi lang ko D3. Ikaduha nga bagay nga kaya mabuligan sa MCT nga ara sa D3 Bio, hindi mo na makita sa plain nga D3. Ining hormone nga, sir boy, nga
5: BYY hormones.
4: Nga ga-control nga kung busog ka na gidya.
3: Busog ka na.
1: D3 Bio.
6: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose nga may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakas, mga buti ka.
4: Ikatatlo nga bagay, sir boy, nga para magniwang siya. Nga siya busog siya permin because of the ketones.
3: Correct.
4: The ketones nga ara da is gahatag niya sakto nga energy. Di lang gayday tatlo ang mahimo niya, sir boy, may ikaapat pa.
3: Ikaapat pa.
4: The lauric acid and capric acid nga ra sa D3 Bio, gapadamo sa imo gatas. Hindi lang ra hasta ang D3 Bio makabulig if you are lactating mothers. Number one, isa sa mga makabulig, hindi number one, gadamo na galito. Gina-promote niya ang gut bacteria, sir boy.
3: Correct.
4: And it will be passive immunity for your child.
3: Correct.
4: Di ba? Madamo ang imo good bacteria, ipasa mo sa imo ano?
3: Imo mo sa bata. Remember, baby, ang probiotic sa bata din halin sa mother, halin sa breast milk. So kung
4: damo lang, kay kung gainom ka D3 Bio.
3: Correct. D3 Bio, gid, no? So that is the advantage of D3 Bio over ordinary vitamin D3 kung tapos ka bata.
4: Ano pag ibinta, sir boy, sa isa ka lactating mother nga kung gainom siya D3 Bio? Hindi siya dali-dali ma-infection.
3: Correct.
4: So di siya makapanglaton.
3: Hindi siya panglaton, no?
4: Kaya nga man, because of monolaurin nga ara sa D3 Bio. So hindi ka dali magbalatian, hindi man magbalatian ni mga baby. Amo nang bintaha kun D3 Bio ka. Pero tingala ko kisa, ang balatian nun ang iloy nga gapadidi ang bata, pero ang amay hindi. Mutlang ano sekreto nila.
3: Kinagdidi sa iloy. Research ni Sir Kevin Bigay. Hambal niya, kung ikaw lactating mother, kagainom ka D3 Bio, ang imo lauric acid kuno, kung wala ka pa kainom sang D3 Bio, is around 5% of the content of breast milk. Pero if you supplement yourself with D3 Bio nga may extra virgin coconut oil nga puno sang lauric acid, that percentage dramatically increases. What does it mean? Nami ang imo lauric acid sa imo breast, sa imo breast milk, makadto na sa bata mo. Meaning to say, ang ginaprotektahan mo ang bata mo with more monolaurin. King lauric acid turns to monolaurin once mainom na sa bata ang imo breast milk. Kung nakadito'y bayo ka.
4: So, nanay or tatay, bago na nag-asawa, no? At least, hindi nyo paglipatan ni nga mga sekreto, especially sa mga lactating mother. Kinahanglan nyo din nyo ang D3 Bio, sir boy.
3: Correct.
4: No.
1: D3 Bio!
5: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mga buti ka! D3 Bio! Health! News D3 Bio.
7: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
1: D3 Bio. Ang D3. You may visio. Ang visio. You may D3. D3 Bio.
8: O si Karen, kadamo gid sang akon hair fall ug indi man nami ako nga kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3 Gumay Visio. Ang Visio Gumay D3.
9: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay sang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya. Mag-Spore Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na.
1: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsag sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag-DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500.
10: DTX 500. Sa barangay
11: po. Ano kinabatsag mo sa ako?
10: Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
11: Tumar ko. DTX 500. Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
10: Three times.
11: Kamusta ang alay sa kamot?
10: Wala na. Try gig kamo sa DTX 500.
1: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
12: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula. Ano tayo ng ako ng allergy?
1: Mighty C! Mababaka sa mga butika.
13: Nagadamo na ang nagadamo ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
14: Nelmi Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tuwal balay nagtambo ko.
1: DTX Beauty Soap.
15: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
16: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pariyo sang amarkuso. Chia seeds. The sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
17: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
18: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
19: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
18: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
19: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
18: Clinica Deo Fresh. Available now.
20: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi sa diin ka pipino.
21: Relax gan, kinhimo ko man ang tanan pero wala na gid ya
22: relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo
23: Extend food supplement for men.
22: May maca kag flavawaska, mga natural herbs nga nagahatag sang gana.
23: Extend supplement for
24: muling
23: men.
24: Muling binuhay mo
25: Extend, isang kapsula ka lang.
1: DTX 500.
26: Ako si Norma Vista, taga Baturoa City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
1: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup.
0: Ini ay isa kang Eurobiotic Serum nga nagaburik sa paglimpyo sa mga nagahanit sa paghunahuna sang aton kabataan. Nagaburik kayo sang neurological disorder. Nagaburik improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang atong kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Serum. Bumakal sa mga butika.
2: I Care Gold.
3: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo ng akong panulukan kung wala ko antipara. Hindi ko na ako makabasa kag hindi makakita sang exact. Testing ako magtumar sang Eye Care Gold kag nagpatulo sa mata sang Eye Care Drops sa sulod sing isa ka bulan. Ako natanupanggan nga wala na ko nagasuksok antipara kag masanag na gidya ang akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
4: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
5: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
6: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 nga may physio. Ang physio nga may D3.
7: D3 Bio.
27: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: FM. News FM. E3 Bio with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
0: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. E3 Bio.
2: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Ako gina ni Bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapag-on niya akon mas kulo. Sa adlaw-adlaw kong aktibidades, pareho sa pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
3: Spore Biotics nga gin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori. Nagatuga sang ulcer. Mag-Klinika Spore Biotics ka.
0: DTX 500. Kina problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag-DTX 500 na. May ampalaya extra. Ngabugana sa charantine. Nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag-DTX 500 na. DTX 500.
4: Ilay-lay de la Cruz. Taas ang akon nga sugar. 375.
5: Saan nag-inom ka?
6: DTX 500.
5: Kina nalang subong imo sugar?
4: Pagtigil ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500 na
0: gito. DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Nung nagainom ko ng Mighty C, nag-ayo ang akong batyag. Dalawang beses na nag-X-ray. Tapos sabi sa doktor sa City Health, negative man ang result. Tapos napunta kami dito sa wellness clinic sa Doc Samaritan. Nag-inom Mighty C. Medyo nag-ayo ang batyag ko. Nang ubo kagpan ng sipon.
0: Mighty C, efektibo, garantisado.
8: Kadragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Galao magputi, DTX Beauty Soap. Puro katul-katul, DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
9: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiining nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ampalaya extra.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kag hapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
11: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
11: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
12: Kaya subukan ninyo.
11: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh.
11: Available now.
13: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
14: isang bala ka lang.
13: Ako,
14: ang linya ko,
13: isang kapsula ka lang.
14: Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo,
13: ikapsula mo.
14: Extend.
13: Extend. Supplement for men.
14: Gawa sa maca.
13: Isang herb
14: na nagpapataas ng ating energy
13: at stamina.
14: Like flavawaska.
13: Epektibong sexual potency herb.
14: Stimulates libido
13: and treats sexual dysfunction.
15: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby.
13: Extend. Supplement for men.
15: Isang kapsula ka lang.
0: DTX 500.
16: Ako si Andrea Di Pedro sa barangay Baybay, Roja City. Grabe gadyang akong dysmenorrhea. Pero insugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man, sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadula ng akong dysmenorrhea.
0: DTX 500.

0: pangbutika.
1: Healthy nga uto. Matalong kag alerto nga paminsaron. Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero, naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
2: I Care Gold.
3: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangon din siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Hambal pa sang akon kingod balay. Testingan ko nga I Care Capsule, pag I Care Drop, amuno ako nang iya ginagamit. Huwag din man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akong mga mata. Nagnadula man ang tuman niya kasilaw.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
1: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
4: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5
5: News FM. This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
6: D3 Bio!

0: radio.
1: Campione radio.
2: KK5 News FM. News FM. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kompleto sa health tip and information.
3: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong nga pag-out? So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas.
4: So pain reliever, na-relieve siya ang pain. Bangod nag-inom ka. 4 hours madula na si reliever, aragi po ng pain.
5: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kida consider ka na obese.
6: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
4: Hindi lang gani carots.
6: Oo, hindi lang carots, mga kultura.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas, magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
4: Dok, as ako, tani nga kung magkaon kumalot, kadingin tayon ang akong nulo.
3: Sala ang solusyon. Hindi magkaon balot.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
3: Sali nga, mabala ni mga flowers na damong probiotic.
7: Basta, basta.
3: Ano na yung consider ba?
2: Maitukar ka pa.
3: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Ang keloid, amo ang nagporma nga unod o scar tissue sa nag-ayo nga pilas. Depende sa tawo, ini ang posible nga magdako kag indi manami kun lang tawon. Nga bala nagaporma ang keloid, Dr. Ramil?
8: Bag-o ta paman hibaloon kun ano ini ang keloid kag kun nga may mga tawo nga ginatawag keloid formers nga kun mapilas, wagas man niya magtubo ang kadako sang scars sa Sir GP. Imahin ta sila na Sir GP nga inom gyud sang DTX 500 kag may tisior pure si agud matap na ang inyo nga mga inflammatory issues. Bangod ang inflammation ang may dako nga papil sa pagporma sang gitawag nila nga keloid. Ang wound healing, Sir GP, ang isa sa pinaka-common nga mga eksperyensyahan sang tao in his lifetime. Kapila na taayhan mapilas halin sang bata pa kita. Pasalamat kita sa Ginoo nga
4: gapali lang, no?
8: Gapali lang ang aton lawas to repair cuts and injuries. Imagine lang, Sir GP, kung mapilas ka kag hindi mag-ayo.
4: Na-imagine no? Na kuno, Dok, sa mga may diabetes.
8: Agoy.
4: Kung dugay na nga taas imo sugar, hindi na mag-ayo ang imo pilas. Sa mga may diabetes na gali, ha, inom gid DTX 500 kag MyTC or Pure C while wala pa maglala ang diabetes mo kag hindi na mag-ayo ang pilas mo.
8: Kung mapilas ang tao, Sir GP, nga nagagawa na ang dugo, una nga matabo is
4: hemostasis.
8: Or pag-untat sa bleeding, magapurma sang dam ang blood clotting system agud supnan ang gitawag pilas. Ang platelets upod ang collagen kag thrombin enzyme ang mapurma sang fibrin mesh, no? Agud mag couple sa gitawag pilas. Dira pa lang nga party need mo na gid ang gitawag nila nga mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Bangod ini ang nagabulig sa pagpurma sang protein nga ginatawag collagen. So amo na nga ang mga tawo nga pala inom mighty C or Pure C mas dasig mag-ayo ang ilang pilas. Ang palaino mighty C, dasig diya mag-ayo ang pilas, Sir GP. So,
4: stop.
8: Next is defensive inflammatory phase. Diri na nagapadalas ang batalyon ang army mo sa gitawag naton nga immune system, which are gitawag nila neutrophils. Agud iga-secure ang sites ang pilas kag pamatyon ang mga bakterya kag paghimo sa mga debris.
4: 24 to 48 hours after injury, saturated na sang soldado kay immune system, Doc, ang pilas. After 3 days, magabiya na ang neutrophils kag magabulos ang macrophages nga mo ang magahimo sa mga patay nga kagaw kag cells kini hambal ni Doc mga debris. Sila man ang naga-secret sang growth factors kag proteins para ma-repair ang pilas. 4 to 6 days ini nga phase kag diri nagapula ang pilas kag nagasakit.
8: So dragid nami ang gitawag DTX 500 kag mighty C.
2: Mataas pala ang imo blood sugar.
9: DTX 500, ikaw ba na ang may diabetes?
2: DTX 500,
9: ang DTX 500
2: ang may powerful compounds
9: yan ang gapanupo
2: kag gakontrolar
9: sang imo blood sugar.
2: DTX 500
9: sa Rica
2: Epic
9: Tipo.
2: DTX 500
8: halin sa unang adlaw pagkapilas until 6 days grabe ang inflammation na need mo ang anti-inflammatory effects ang DTX 500 samtang padamo naman sang collagen for tissue repairs kag pagprevent sang infection ang pag-inom sa gitawag mighty C.
4: Next stage na, Doc. Next stage na is proliferative. Day 6, tob-tob 24 kadlaw. Pagkapol sa pilas, pagkipot sang pilas, kag pag-cover sang pilas.
8: Maturation phase naman ang katapusan, Sir GP.
4: From 24 to 2 years, no? 24 months, 24
8: days
4: to 2 years.
8: It will take 2 years para mabalik sa 80% ang flexibility and strength sang nag-ayo nga pilas. Depende sa pilas, ha? Kag depende na kung ano ka-efficient imo nga gitawag collagen. Kag imo nga anti-inflammatory agent sa lawas. Kung gainom ka DTX 500 kag mighty C, ti mas dasig ang recovery sang pilas mo. So ang problema sa keloid formers, hindi controlled ang kadamuon sang collagen. Kag kuntuman kadamo nagaresulta ini sa pagtubo sang gitawag keloid. So, mighty C will help in facilitating appropriate collagen function. Samtang sobra naman o persistent nga inflammation ang nagaresulta sa sobra nga gitawag fibroblast proliferation kag collagen synthesis gani nagakiloid ang simple lamang kuntani nga pilas. Simple honta ang equation. Mighty C para magkontrol sa imong nga gitawag collagen. DTX 500 to control your inflammation. Ang sakto lang nga collagen kag kontrolado nga inflammatory response samtang nagaayo ang pilas. Ang solusyon agud malikawan ang pagporma sa gitawag keloid.
4: Mm-hmm.
8: Sa may mga pilas, permina mo balik-balik. Inom gid DTX 500, inom Mighty C, inom Pure C agud ini ang dali magayo kag indi magbulto ang pinalian mo.
2: Informasyon sa ikayong gawas.
4: Isa sa paborito kuya Sir Boy, yung epekto sang DTX 500 kag Mighty C, amo ang pagpanami sang akon tulog. Kung adlaw-adlaw ka nag-iinom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C, una mo nga ma-feel amang pagbatyag sang tuyo paglabot nas noy bisang gabi. Hindi lamang ni ako ha, halos tanan nga nag-iinom sang power combination sang DTX 500 kag Mighty C, amo nang ila testimony, quality sleep, nagnami ang ila tulog. So sa mga hindi na makatulog, try nyo inom sang DTX 500 kag Mighty C, agod mangin mamuok ang tulog nyo kun gabi.
8: Mm. Proteksyon sa radiation kay palagamit mo cellphone,
4: mm-hmm,
8: no? Or gagamit mo og sige matubang computer, sa muni yang ako namian sa power combination sa gitawag DTX 500 kag Mighty C.
4: Mm.
8: Imagine bala ang palibot sa subong, diin ka man magkadto, may cell sites ka nga makita.
4: Mm.
8: Mga towers nga magaimit sang makusog nga radiation. The fact nga ang signal sang internet sa imo cellphone full bars. Meaning, ara ka sa area nga may makusog nga radiation.
4: Gusto, no?
8: Wala pa matunaan sang bugos ang epekto sang radiation sang cellular phones sa aton lawas. Pero akong pagkabalogan eh, butang ang mga hindi ka bata nang sige butang cellphone sa ilabusa.
4: Sa no?
8: Ambot ko ano katuod gin man.
4: Mm-hmm.
8: Pero muna may kilala ko, sige butang cellphone bulsa, da, ganabo mong yapon bata. Pinaka the best mo nga himon is proteksyonan ang kagalingon mo, especially nga 5G na subong. Ang grabe gid kakusog compared mo sa gitawag 4G. So importante, hindi mo gid malikawan, may wifi, may cellphone, may computers, may palibot nga towers, inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw. Agud nga protektado ka batok sa gitawag radiation.
4: Si
8: Engineer Rabaw, gawa panago-nago lang na siya.
0: Ang sekreto niya.
4: Milig siya tago ay.
8: Once nga panago si Engineer Rabaw, gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kaya ako itong gabi ito niya, ipamasahi. Kabalo ko mo kung ano, sino ang kapamasahi sa'yo, pinaidad, Sir Boy.
4: Dizzy, ako no, Dizzy. 19, ang 8 na, 19, ako nung kilis, last year 18, plato mo. O, 19 na.
0: Mga kampiyon ni
8: McPeach. Kabalo ka ang benepisyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan. Kung gapamasage ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid. Nung amo na nga si Valentin, kakantogin na di ka na Merkulis, kay ang taga-radyo bandira gapamasage gamit ang DTX herbal oil.
4: Kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa buhok sang ilok mo, anong imuon niya sa boy?
0: Maligo kay lang adlaw, no?
4: Basic.
0: Oh, maligo. Basic. Gina.
8: Ang pagligo is not enough.
0: Maligo ka na, adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, may VCO. Ang VCO kaya tapnaon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anin ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, giputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maprotektahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon ni may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi man sa imo panit, hindi pa kung tito si Dukramil, giputangan sa vitamin C.
4: Mm-hmm.
0: Na, puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
2: Mahigo pala ang imo dugo?
1: DTX 500!
2: Masamit ka pala ang gina-energy?
1: DTX 500!
2: Ang DTX 500!
1: Ang nagatindo sa imo mahigo nga dugo?
2: Nga sa masami,
1: amo naman
2: ang ginahalina sa mga nagkalaydaan niya energy?
1: DTX 500!
2: Masalika DTX 500!
7: Ikaw bala may ginabatiag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Clinica de Alternativo Medicina. Gani kadto na kag magpa-check up.
10: kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, MyTC, D3 Bio, Klinika Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad ng produkto ang ginapangita mo, mag-klinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa ikaayong lawas mo. Bisita ang mga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Clinics malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, bisita ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy. Sa Kabangkalan, magkanto lang sa ACM Building, Texas Street Corner Breadbox, Kabangkalan Public Market. Sa Bacolod City, door number 2, PJI Building, at ubang sang PCSO Office, Hernais Street, Barangay 38, Bacolod City. Sa Sagay, bisita ang aton Sagay Clinic, Radyo Bandera Compound, sa likod sang Blood Check Laboratory, Catalbas Extension, Barangay Poblacion 1, Sagay City. Sa Hinigaran, Gem Guangco Arcade, Barangay 4, Poblacion Hinigaran. Mayaraman kita sang klinika sa San Carlos City, Parik Building, Figustilo Street, Barangay 3, San Carlos City. Kad sa Victoria City, Garl Building, sa likod sang VCC o Victoria's Commercial Center, Barangay 2, Victoria City. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa itaayong lawas mo.
11: Ang mga ginikanan, tasangon na Dok Ramil, nagahambay nga magpalayo kita sa TV, no? Kaya maguba ang atong
8: subong.
11: Mata. Pero subong niya, sa atong trabaho, no? Especially sa trabaho natin sa opisina, masami kita nag-atubang sa computer, no? Halos 8 ka oras gid kita nag-atubang sa computer.
8: Sangon na, palikawan ka lang tao TV, subong niya, ginataga na isa-isa. cellphone.
12: Subong ang lula, nagpangagaw cellphone.
11: So kung hindi man computer, cellphone naman ang ginatutukan, no? Ang monitor sang computer kag screen sang cellphone ang nagahatag sang mataas nga level sang oxidative stress sa aton mata, excluding pa na ang UV radiation halin sa silak sang adlaw kag mga glares niya, no. Grabe ka expose ang aton mata sa oxidation. Amo ni ang rason kun ngaan nagahubin ang edad sang mga nagausar sang corrective lenses or antipara, no. Kun ikumpara mo sa mga panahon nga wala pa computer sa cellphones, so proteksyonan ang mata mag DTX 500 kag MyTC kada adlaw para maayo gid ang imong panulukan.
8: Okay, paguro ni mata ko ay wala pag kan mo ay glass mo. Naka DTX 500 kag naka MyTC.
0: Bala anon gid ang tagiya sang DTX 500 kag lagat ti para.
12: Man, na wala ka panigrilyo, saan nagpamataw, ay ganti para.
0: Pero no.
12: Ara na!
0: Okay, no? It's not only the eyes that is prone for oxidative stress, no? Ang, kumbaga, ang diabetes cause a lot of problems in the eyes. Remember, our pancreas produces around 5 enzymes, 4 hormones a day in seconds. Meaning to say, the islet of Langerhans, which produces insulin and beta cells na, is really prone for oxidative stress. Damay-damay na yun. Pati diabetic retinopathy, apektado na imong pata. That's why DTX 500 is really important. Kung gusto mo dugay ang imong mata, wala ka po na, pas kay Dr. Mil, mag-DTX 500 ka, mag-MyTC ka. Kung gusto mo, ang mata mo, kampiyon gapon, tulad ni Sir JP.
11: Layo pa lang kita na.
0: Why not grab?
8: Ayun pa lang makakita na.
0: Pang-cute lang na. Mag DTX 500 kag mag-MyTC.
12: Basta upon ko si Joe, ang dark ang glasses.
0: Dark ang glasses.
12: Basta makita kung di nang panalukan.
8: Pero kung wala, klaro-klaro. Saan pa kalayo? Te, daog kagin dyan sa imo nga, 22 pesos nga investment kada adlaw with DTX 500 kag MyTC or PureC. Nami natulog mo. Luwas ka pa sa radiation. Protektado pa ang imo mata. No? And most importantly, hindi ka pa magka diabetes. Tisano ka pa mainom sang DTX 500 kag MyTC? Kung ako sa imo, subong na while wala ka pa sang ginabatyag nga balatian. DTX 500 kag MyTC.
13: Impormasyon sa ikaayong lawas.
12: Ang matata gabatyag sa radiation, kung ang ilong gabatyag lang sang radiation sang baho, una pa ni guba sa mata. Sir Kevin, anong mahimon para hindi magbaho?
0: Konektado ang mata sa ilong. No? Kung makatupad kami medyo may angsod sa jeep, gatulo ang luha. No?
8: Abi ko gapiyong, hindi gapiyong.
0: Gatulo ang luha. That's why maligo.
12: Dupumbay, matyagan mo.
11: Dapat may ara kita dugang na protection para maiwasan ang body odor, no? Ang Klinika Dio Fresh may aras ang VCO no amo gining nagapatay sang kagaw nga nagatugas ang pagbaho sang imo nga ilok no kaga maski lago nang imo bayo no ubahon mo imo bayo hamot Japon kay naka Klinika Dio Fresh ka syempre ang Klinika Dio Fresh pag swipe mo sa imo ilok wala nagamantsa sa bayo wala nagaputi-puti that's why nami siya para sa mga may ara sang challenging nga ilok no kaga nagapaputi pa kay may ara inisang nga vitamin E no ang aton nga Klinika Dio Fresh.
0: Of course, kung tapos ka ng Klinika Dio Fresh ka na nan, tinluan mo man ang selula mo. Ang namin niya magtinlo ka ng selula mo, kaya kapangapika, kapangapika sa healthy coffee nga DTX Coffee Mix, ang kapahubin kay Sir Eljan, habang kapangapika, kapataas ang imong metabolismo sa aga, may galaba, may ga-scrub sa imong selula, that's why gamat-amat kahubin sa DTX
8: Coffee Mix. Kapi nga kapahubin, kapi nga kapang-detox.
12: Di ka pa nakitabi, ang imo yung bulong kapi.
0: Kampiyon.
12: Namit yung sabor.
8: Perde mo yan ni kuan niya ni engineer ya kay Yakapia butangan niya extend.
0: Extended ang morning kung butangan mo extend ang imo kape.
8: Pero kung diabetic ko ka kag may cancer, I suggest nga DTX premium sir.
0: Oy kampiyon. Paborito
8: ko. Ang DTX premium butangan mo na sang Ditribayo. Kaya ang kombinasyon sang DTX premium kag Ditribayo is the best sa may mga diabetes kag may mga cancer sir boy. Mga degenerative stage ng sakit. Ako nami ang kuan DTX premium nga kape.
0: Amo
8: ang bulletproof coffee. Kung may cancer ka, nami tungod sa iyang ganoderma mushroom. Kag siyempre, Ditribayo, sir boy.
0: Ready for the day ka na. Nung biskan ano pa lang at health threat, tubangon mo, protektado ka in both ways against oxidative stress and against bacteria, fungi, and viruses.
12: Alright. Confirme ka nagahapit sa Golden Field.
8: Ha? Confirme
12: ka balagahapit.
8: Araman daw ang kuwan. Araman daw ang paliguan.
12: Sa kuwan.
11: Hindi ha? Swimming pool.
8: Yeah. Huwag ka kaligo daw.
12: Ara!
0: Kaligo ka da?
12: May mga kataw da.
0: Okay, manaman nyo da.
12: Confirme ka balagahapit sa Golden Field. Confirme ka balagahapit sa Public Plaza. Uy, dapat mag Ditribayo ka.
0: Debate ka to.
12: Ha? Paano bala mabuligan ni Ditribayo ang numero uno nga problema ni engineer. Di mo ang sugpon sa talk ni Doc. O hindi malalaglawag ang STD sir boy. Ang problema siya ni madala mo ni si mga misis.
0: Misis
12: ba si Malatnan? Ako si mo kung di mapunggan. Naka-extend ka, hindi mapunggan ang need. Ditribayo ka na nga daan.
0: Ditribayo ka na.
12: Oo. Before magpuli sa palay niyo, sa talk ni Doc with Sir Boy Sulweta.
14: Talk ni Doc!
0: Kita ka nang lalabog yung mga radios mo.
12: Pala inom, Ditribayo, ang mga palikiro.
0: Ang aton culture, no, ang Filipino culture, ang machismo sang lalaki per ticket. No? Basically, gina-base kin ang machismo sang lalaki in how profilic, kung ano siya ka kamayo, no? Sampang chicks. Unfortunately,
8: men is polygamy.
0: The most by nature. No?
8: Polygamy.
12: Mamati ko na si Nilboy.
0: Man is polygamous by nature.
8: Polygamous. Polygamous.
0: Ang problema, damo-damo na ginatawag nga sexually transmitted disease or STD, no? In fact, tungod sa COVID, may datos ang 2019 nga ang cases ng HIV is only 8,500. Because of COVID, no? Gin-enhance ang COVID ang HIV. There is around 50,000 cases of HIV right now in the Philippines sa 2022, no? So sumong nga adlaw, tunanta, paano bala si Ditribayo makaputikta si imo kontra sa STD? Dok Ramil?
8: Yes.
0: Sensitive ni.
8: Sensitive, no? Sexually transmitted disease, STD.
0: Duhay maging dulong nung ano, sex kid.
8: Damo ka bang danan, sir boy na mo?
12: No.
8: Number one is HPV, human papilloma virus. Either virus na,
12: vaginal warts,
8: no? Or bacteria na, amo na ang kwan, amo na ang gitawag mga sexually transmitted disease. Chlamydia.
12: Bacteria. Ay! Bichasis mo baho na.
8: Gonorrhea.
12: Ay!
0: Ang kapitalayan.
8: Syphilis.
0: Syphilis.
8: Amo na sa unang gali nung dumduman nga initon ko nung butong kag isulod ko nun imo ang imo nga.
11: Amo na akong mayaga pa nagapangulabo.
0: Mga matonda pa mati ha. Mga macho na
8: pamati ha. Trichomoniasis. And even against deadly HIV or AIDS na pinakadelikado.
0: Delikado. Gito.
8: Pero, kung nagatuon ka, nagabasa ka, sa kaepektibo sining Ditribayo sir boy daw hindi ka mahadlok because Ditribayo may ingredients nga vitamin D3 nga kaya niya pabakudon ang imo nga immune system while ang medium chain triglycerides nga ara sa extra virgin coconut oil kaya niya panghimoson pamatyon ining mga klase nga kagaw.
0: Ay, wow.
8: No good news sa mga kuwan.
0: Ang babae.
8: Good news sa mga may ara multiple partners. Kag paano ang Ditribayo makabulig sini nga mga balatian, Sir Boy?
0: Mm-hmm.
8: Are, number one, kaya nila nga i-disintegrate. Anong namin ngayon?
0: Wasakun.
8: Mm-hmm. Ang envelope sang virus. Amo ang number one nga kaya himuon sa Ditribayo. Mm-hmm. Ikaduha nga kaya himuon sa Ditribayo kung mahimo gid man siya nga ano virus, mm-hmm, hindi siya mag-mature. Kay pagguwa niya sa selula, mm-hmm, patay man Japon siya. Kag hindi siya ma-replicate. Mm-hmm. Siyempre patay, mm-hmm, siya mo pagguwa pa lang, patay na, paano mag-replicate? Kag number three nga mahimo ni Ditribayo, Sir Boy,
0: mm-hmm,
8: hindi siya basta-basta katapik sa imo selula. Nga man, siyempre, di siya katapik. Mm-hmm. Allergy siya sa, mm-hmm, Ditribayo. So, sa mga nagainom Ditribayo, it's a good news, no? Ma-steady man ang sakit or tanan nga klase nga virus kag bakterya. Kung adlaw-adlaw ka gainom sa Ditribayo, layo ka sa mga problema sa mga balatian nga ang gintuga sa mga kagaw.
14: Ditribayo! Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo doon po, naibaluan itong taas ng reha kong blood pressure. Painong paninisis ng Ditribayo, tatlo kami sa isa kadlaw. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
15: Ditribayo! Ang Ditribayo! Yung may PCO! Ang PCO! Yung may D3!
0: Mga butka! Sa mga Master of Universe da, mga Jedi, mga ninja, pamati ka mo. Ha? Mm-hmm. Ha? Kaya kung profilik ka mo, kung damo ka mo sexual partners, mm, i-explain ni Sir Kevin kung ano ang paagi.
11: Mm-hmm. Thank you, Sir Boy. Mm-hmm. So ang protection nga matag sa atong sang Ditribayo, no, batok sa STD, lalo na ang mga tao nga prone sa STD, no, nga nagapraktis ang unprotected sex, no? Mm-hmm.
0: Check!
11: Kaya mga may mga multiple partners.
0: Check!
8: Kaya dapat nami man ang unprotected sex. Kaya siyempre, ikaw bikaon sang saging may ano, may panit.
12: Ikaw ikaw ang tulsi may panit. Lalim ba?
11: So ang Ditribayo, no, nagahatag sang pag-asa, mm-hmm, sa mga tao nga may aras sang history of STD.
0: Oy.
11: Na magakabuhi sang may maayo nga lawas kag syempre, mm-hmm, normal nga kabuhi, no. Example, no, ang mga ginikanan, no, or mga nanay nga nakaagi sang gonorrhea bala
0: gitong tulok.
11: Mm-hmm. Sa aton dialect tulok.
0: Mm-hmm.
11: So kung sila ni ang nakaagi gonorrhea lalo na pag nagbunag sang bata, ang bata malabay na sa ano mo, sa ilang birth canal, no? Mm-hmm. Sa ilang taguangkan. So, syempre, paglabay da sang bata, ma-infect ang bata sang gonorrhea, especially ang ilang nga mata, Sir
0: Ay,
11: JP.
0: Wow.
11: Pwede na malatnan sa nga ginatawag natong nga gonorrhea. So, ang mga bag-ubunag, no, nga may active gonorrhea infection, makadevelop sila sa serious nga problema sa mata.
0: Mm-hmm.
11: Kaga isa ka pagtuon, no, nagpakita nga ang monocaprin, isa sa medium chain triglycerides nga makita mo sa Ditribayo, makabulig gid o makatap na sa mga eye infection nga ara sa mga babies, no, nga halin sa infected mother sang gonorrhea.
12: May pag-asa pa.
0: Gonorrhea is a bacteria, AIDS is a virus, mm-hmm, kayang-kaya ni Ditribayo.
12: Ay, salamat.
0: Pero ang pinakadamo giklase, yung nga tawag nga STD, amo nga tawag nga HPV, no, or human papilloma virus. No?
12: Vaginal warts?
0: Almost ko, no. Tanan ko, no, nga may more than three partners in their lifetime, most likely nakakontakt sini, no.
12: Ay.
0: But, ini siya medyo mild ni siya. Ang lain lang sini, kung pigaw ang immune system.
12: Gakos sa cervical cancer.
0: Ang una-una, gikos siya warts. Mm, no?
12: Warts.
0: Flowery ang flower. Ay! Ng petals.
12: Ang cauliflower. Pichay, maging cauliflower.
0: Uh-huh. Mm. O manang tsura sa flower. No? Ano pagid? Sa pagkabaho. Baho sa Sir JP?
12: Agali. Pulombot.
0: Baho ni siya, no? Agalika. Ang discharge ni isang babae, pati kabaho, pati iya kalalaki nga infected, may gagawa ang endodoyment, no? Nga na.
11: Ano rin sa Sir Boy, ang kinalain sang ward sa bahay kag sa laki mo.
0: Mm.
11: Sa laki, painless.
0: Mm.
11: Sa bahay, painful.
0: Painful ang wards nila, no? That's why amo ni Picto. Ang problema, kasagad ni si HPV, magpalagyo sa imo immune system. So what does Ditribayo do? Kung makalagyo ka sa immune system, ang monolaurin ni Ditribayo ay labuto niya gid ka. But it does something better. It boosts the immune system para mapangita ni siya. Paano ginapanami ni Ditribayo ang pag-absorb sang zinc? Ang zinc nga ini amuni kung pagagatag boost sa atong immune system, ginamodulate ang atong immune system to counteract HPV hiding abilities. Ginapanami niya ang pag-ubra kay toxic T-lymphocytes.
11: Ginapa-alerto niya, Sir Boy.
0: Kung ginapa-alerto niya, ginapanami niya pagid ang antiviral action sa imong immune system through this, gatawag naton adaptive immune system, mga T-cells ta. Kag ang pinakanami kidya, kung pigaw ang imong immune system, hambal ni Dietri Bayo, relax lang. Kayang-kaya ko ni. Pamayuhon ta ka, pero kayang-kaya na daan ni Dietri Bayo.
8: Budlaigid, kung steady, kay nga, kung ka-experience kami sakit kag daw kanang manghihikab la, Sir Boy.
11: Kakalayo, Dok. Kakalayo
8: manghihikab. Gagi na kala, Sir Boy. Ako ay ko kagi na
12: yan.
8: Tapos, medyo grabe na gid kabaho ang mga discharges nga gagawa sa lalaki kag babae.
0: Friends na nanta. Pag-abri friends na nanta.
8: Ang alam, sinang balat yan, Sir Boy, chlamydia.
12: Ay! Chlamydiasis.
8: Tapos, nang ano na, nang magkuhan mo bala, magchuchak.
12: Chuchak.
8: May gitawag siyang painful sexual intercourse.
0: Oy, feeling virgin.
8: Ang iba niya, gano, ga-bleeding between period.
0: Abi mo virgin, gili iya, may chlamydia.
8: Sakit, ga-bleeding.
12: Amo na engineer?
8: Pero wala sila kabalo, Sir Boy, nga sa pagtuon, ang monocaprin nga makita mo sa Dietri Bayo, isa ka monoglycerides nga gintunan, nga kaya pat yun ang kagaw nga gitawag, chlamydia trachomatis.
0: Amo nang cause, no? Cause
8: kagaw.
12: Agent, no? Agent.
8: Kagaw na siya. Ti grabe nga mga experimentation mo. Amo nang iba niya before guro sexual intercourse, Sir Boy.
12: Inom ka gituto.
8: Inom ka Dietri Bayo, kag butangan mo Dietri Bayo imo nga ano eh.
12: Ba nagabay nga may amo ni Galibuyaw.
11: Active, no? Sa mga active dapat naka Dietri Bayo.
12: Dapat dugay ni naging topic ni. Dapat dugay ni naging topic.
8: Subong ganing timing na mo, abi na mo aras engineer. Ay siya ginayang eksperto da.
0: Hambal nila. Pwede hindi maliwat-liwat every week.
8: Basta importante din, nang lain ganyan ang ma-offer ni Dietri Bayo compare post, lang sa plain nga vitamin D3 nga ginainom nyo. So, inom gid Dietri Bayo. The only D3 nga may BCO, kag the only BCO nga may vitamin D3. Dietri Bayo.
0: Correct. No?
16: Informasyon sa ikayong lawas.
0: So, kung ikaw mahilig magparty-party, no? Multiple partners, mahilig ka, no? Damo ka gid kagwapo ka, damo ka partners.
8: Kulang na all gwapo.
12: Kulang gali niyang budget no, 150. Plus 8 gali. Ay, plus pilang, Dietri Bayo, plus 14.
0: Pesos. Kagamay ka bakit? 164. 28 pesos, no? Putiktado ka na. Sa mga friends na da, nga medyo sexually active, mag-Dietri Bayo, kaya hindi na sa ang kaso uposip on kagilanat ikaprotektahan sa Dietri Bayo pati sa HIV, sa chlamydia, sa HPV, kagonorrhea, ikaw aamligan sang Dietri Bayo.
8: Kanto na ta sa mga dugang pa nga mga health benefits kung ikaw nagainom Dietri Bayo, didaw mo nagainom coenzyme Q10, didaw mo nagainom vitamin E para sa ilang heart, para sa ilang skin, even para sa ilang nga gitwag ikambi brain.
0: Kambi naman tayo kasi no? Ta.
8: Muna mo, muna mga kampiyon, muna mga sikat lang sa mga pagtuon, Sir Boy. Nga Q10, vitamin E, for skin, for your gut, for your brain, the best nga antioxidant, no? Na panami sa imong vision, imong reproduction, dali ka makabata kung pala inom ka ng Q10 kag vitamin E. Pero damo ga inom nga wala effect sa ilang lawas.
0: Okay,
8: the reason why?
12: Hindi ma-absorb.
8: Wala ma-absorb. Dire makabulig ang adlaw-adlaw inom sang Dietri Bayo para ini nga mga iban pa nga supplement nga ginainom nyo maabsorb. So amo nang the best nga mainom gig adlaw-adlaw sang gitawag nga Dietri Bayo.

0: aton or ang naga signal sa aton nga utok nga busog na kita. Kung naga adlaw-adlaw ka nakaditribayo, no, mas hapos magpaniwang kay may ara ka sang personal trainer mo or may nagadisiplina sa
1: uy,
0: imo
1: na
0: magkuntat na or maghagan-hagan sa pagkaon kay ginapabusog kasang D3 bio.
2: Siling ni Lidia William na buyan ko man pa price ko gulpi ba. Makaon pa ko tani pa price.
3: Katun to sa gabliga.
4: One pop, two pops, medium man pa price. Ang D3 bio puno man siya tawag medium chain triglycerides lower ni siya by 10% no in the calorie index. That's why dasig na tunawon sang lawas hindi ka pa mag tambok, no? Because low number of chains makita, well, tawag nila ng carbon chain sa medium chain triglycerides, no? So, dasig ang metabolismo sini, diretso ni si Muatay para mausar dayon sa imulawas, unlike LCTs, nga damo-damo pa system of 28 steps kontra 3 steps. So, ang MCT siya, 3 steps lang, usaron dayon sa lawas mo, no? And not only that, no? Ang byproduct sini, which is ketones. Ang ketones, ga-provide man energy sa brain. Wala, but ga-provide energy sa brain, ginasiligan, ginatapuhan ang imo utak. That's why kampiyon ang imo memorya. So kung gusto mo hindi kalipaton, niwang ka, sexy ka, mag D3 bio ka na.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Wala na mi tayo. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magpakamay sa tuntunan, magaayugin sa madamo ninyong abalatian.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong gawas.
6: KK5 News FM.

0: radyo ko.
1: Kampyon na radyo!
2: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at suporta ang inyong kampyon na himpilan, K5 News FM Bacolod. Muli na naman nating nakabili.

0: Beat ang rurok ng tagumpay. Base sa KBP Kantar Media Survey, nitong July 2025, ang K5 News FM Bacolod ay the overall number one radio station sa Metro Bacolod. We are officially number one. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta, mga ka-K5.
1: This is K5 News FM, your official news and music station.
2: This song is brought to you by D3 Bio, Basta't Ubo, Sipon, Lagnat at Trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO, ang VCO na may D3.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Chong ma chung go chora. Chong shini no mu on song.

0: News.
1: P3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka pala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapag-iulat? Kalaman ang abiyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamurigod, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Ariel, nagkanto si Life, isang nagligad, sikisakit, hindi ka tama, di ang basang tiyo ko, ito Marcos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit. Sa
1: ako, tutunan.
2: Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gitang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid mas

0: katawan ang pagpangapi bungod apektado gidayon ng akon tulog. Habang ang Didex Coffee Mix mamuok yapon ng akon tulog subong aga kaghapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Pamasaga butika. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Katrina, gay na gid na akon ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akon nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
3: Pamasaga sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga panit. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
3: Pamahal sa mga butika.
5: Oxygen gidlang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang atong lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
6: Ginamatyag ko for 3 years ang sakit pala sa akong nga abaga, tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko lang siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog, nag-amulang itong ininom ko kada gabi 1 kabilog. Sa uli, nabatyagan ko na lang nga nadula ang minod sa abaga kung ang palanakit sa akong nga tiil niyo. Wala na ngayon.
5: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
7: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Gasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika Spore Biotics.
8: Fresh seafood restaurant ba na ang ginapangita mo? Gina Seafoods Restaurant, ang aton kagtuan. Pili ka lang sang gusto mong fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lucos, kasang, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original Pala-Pala style. Sinigang nga isda na kumpleto sang panakot, kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more. Yummy gid siya! Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant, located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gitandaan, basta fresh seafoods, original Pala-Pala style, isa lang ang kagtuan. Gina's Seafoods Restaurant.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
12: Wow! May puso!
13: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3.
14: Mabibili sa mga butika.

0: himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3.
2: Mabibili sa mga butika.

95 News. D3, Bio. Galikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin, nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500.

0: Ang sa pagkaon sang utang kang prutas, hindi ka magkabalaka. Mang DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants. Panghontra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mang DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500. Masami ka bala na kaugdas? Kapoy sa trabaho? Kag stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasig na pagtingulan? Kalaman ang abiyan. Mang DTX 500 ka. Kaysa DTX 500. Ang stress, malikawan. Pagkaburingon, malimta. DTX 500. Mighty C, alkaline ng vitamin C.
1: Ako galing si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad, sikisakit, hindi katama. Diyan ba siyang tiyo ko? Tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C. 2 capsule, 3 times a day, 3 kaadlaw. Tula ang sakit sa akong tutumna. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C, alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika, kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
0: Mighty mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Apang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akon tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi. DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mamasaga butika. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mamasaga sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako gid ang akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sang akong nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Muning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butika.
8: Spore Biotics na ginukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
12: Wow! May kuso!

0: ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

Impilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City 100.9 K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.

0: ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas, programa nga puno, kompleto sa health tips and information.
1: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pag-count? So meaning, namahaw kalas 7, dapat manyaga kalas 12, manyapon ka alas
2: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. 24 hours madula na si reliever, aragya pa
3: ang
2: pain.
3: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
4: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
2: Hindi lang gani carrots.
4: Hindi lang carrots, mga kultura.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas, magpamati, makibahin sa health discussion, kaupot ang mga health expert.
2: Dok, as na ako, tani nga kung magkaon, kumalot, kiningin tayo ang akong nulos.
1: Dala ang solusyon, hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas, malingaw ka na.
1: Sini nga mabala ni mga flowers, nga damok ko ba yung
5: tingin? Mas hapon.
0: Ma-edukar ka pa.
1: Number one supplement sa depression is B-complex. Pagdamo ko ang B-complex, layo pa sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
6: Istoryahan ta ang isa diri na ginatawag polycystic kidney disease o PKD. Paano ini nagatuhaw? Kagun paano makabulig ang adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C? Ano pala ining polycystic kidney disease or PKD, Dr. Mel?
7: Sa simple nga pag-intindi, Sir GP, mga sis ina or gitawag nila bukol-bukol nga nagtubo sa imo, isa or duha ka mga kidneys. Basta bukol ganit, Sir GP, nga gatubo sa sulod sang lawas mo, isa lang na ang buot silingon, no? May problema ka sa imo nga DNA, no? Kulang ka sa gitawag antioxidants. Gani, wala maproteksyonan ang imo mga silulahalin sa damage nga ginatuga sa gitawag oxidative stress. DTX 500 kag Mighty C or Pure C is the case, Sir GP. Going back sa imo question, ang ining nga bukol o cyst nga tubig ang unod kag nagatubo sa kidneys, ang isa ka genetic condition. But silingon, Sir GP, ara gidhalin sa imo nga genes. Kag ini ang isa ka cell anomaly. Ang lain pa, Sir GP, ining madamo nga mga bukol-bukol nga nagaliwat sa kurti o shape kag size o kadakuon sang kidneys, isa ini sa mga rason kun nga dapat mag-inom gig kaadlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C agud indi maguba sang oxidative stress ang mga machineries sa sulod sang imo nga selula.
0: DTX 500 makapulig sa pagtilo sang imo atay, pagi sa pagkuha sang mga toxins halin sa atong ginakaon kag ginaidom kada adlaw. DTX 500 ang may pinakamataas nga ORAC value, gani ini ang power antioxidant nga amo namaan ang nagasilhig sa mga free radicals sa atong dugo, nga amo ang kabangdanan sa pagka-damage sa atong atay. Sa DTX 500, ikaw ang protektado sa delikado nga fatty liver, nga kung mapabayan, amo naman ang kabangdanan sang cirrhosis of the liver o kung cancer sa atay. Likawan ang pagkubang sang imo atay. Mag DTX 500 kada adlaw. DTX 500.
6: Madamo sang function sang kidneys. Isa na diri amo ang pagpasiguro nga balansi ang kadamuon sang tubig, asin, kag mga mineral sa dugo. Agud mapasiguro man nga healthy ang aton nerves, muscles, kag iban pa nga mga muscle tissues.
7: Ang kidneys man ang nagahimo sang hormones, an enzyme nga nagakontrol sang blood pressure. Ini ang gitawag nga RAAS. Renin, angiotensin, aldosterone system. Dira pa lang nga kadaan, kadako na sang papel nga ginahimo sang kidneys aside sa gitawag pagsala sang dugo. Amo na nga kung mag-inom ka mo food supplement, tipiliun gid lang, Sir JP, nga may FDA approve. Bangod, dira ta masiguro nga safe kag effective ang ginainom nyo nga food supplement. Ang DTX 500 kag Mighty C or Pure C, ang loan size safe kag effective kag FDA approve Kag ini ang bulig protekta sa mga gitawag ang juxtag glomerular cells sa kidneys. Nga mo ang nagahimo sa gitawag renin. Without renin, mapinagusto na lang sa akang imo BP. Amo na nga nagaka-high blood ang mga tao kun may guba na ang kidney. Ang tawag sina is secondary hypertension.
6: Ustugid. Lain pa na, Doc, ang kay going in circles na, no? Bangod guba si kidney mo, magka-high blood ka. Bangod nga high blood ka, mas maguba pagin ang kidney mo.
7: Vice versa.
6: Oo. Kag ang maintenance sa high blood, nga ginainom mo, otro man nga nagpaguba sa imo kidneys.
7: Pero damo na subo maintenance nga hindi na ginawa.
6: Mas milder,
7: o,
6: no?
7: Basta, ginom ka damo tubig. Ang kidneys, ang nagaproduce man sang erythropoietin hormone. Nga muna ang nagasignal sa lawa nga maghimo sang bag-o nga red blood cells halin sa gitawag bone marrow.
6: May duha ka klase sang polycystic kidney disease. Ining autosomal dominant PKD nga nagatuhaw between the age of 30 to 50 years old. Ay, pasok pa ko. Kag ining autosomal recessive PKD naman nga nagaapekto sa mga lapsag.
7: Genetic mutation ang kusi sang gitawag PKD. Either halin sa imo ginikanan o halin sa pag-abusar sa lawas nga nagaresulta sa cell mutation o ginatawag nga spontaneous gene mutation. Amo na nga nagtubo ang mga bukol-bukol o madamo nga siya sa imong kidneys. Hindi ka gusto matubuan ang sa bukol-bukol, simple lang ang solusyon. Inom ka DTX 500 kag may TC or pure si bangod. Ini ang may mga anti-mutagenic, may ara siya Sir GP, anti-carcinogenic kag anti-inflammatory.
6: Grabe pala doon kasakit ang kung kahubag kidney mo.
7: Labi na kung may mga cyst ka da, gaalay na, no? Hindi lamang kay sakit nga literal, sakit pagidya sa bulsa.
6: Ay, yan muna daya.
7: Kaya kung madialysis ka, mag-prepare ka 7,000. Saan o pa ko daan ka patuko dialysis center nga
6: literal? Ay, kung may dialysis center ba? 7,000 kada simana doon ka,
7: no? No, ti, Sir Boy, 22 lang.
8: 22 pesos lang ikaw.
7: DTX 500 kag may TC. Agod hindi magguba imo kidney or magasto ka 28,000 ang bulan.
8: Mm-hmm. 7,000 a week.
7: Huh? Huh? So, 7,000 a week. DTX 500 kag may TC ka na lang. Hindi maghulat nga magbalatian nun ka, mag DTX 500 kag may TC ka pang-amlig mo sa imo nga kidneys.
0: Information.
6: Para sa mga dugang health benefits pag-inom sang DTX 500 kag may TC adlaw-adlaw, isa sa palatandaan nga sobra ang ginakaon sang tawo sa iyang kinahanglanon nga energy adlaw-adlaw nga activity, amo ang pagdako sang tiyan or abdominal girth. Nagasugod lamang dako ang tiyan bangod sa hindi maayo nga diet. Meaning, laban tamis ang imo ginakaon, laban rice, mahilig ka sa carbohydrates, laban tinapay, ilabi na ang refined carbohydrates, muna siling kong mga starches. Kakulang sa pag-exercise, isa na da, mag-DTX 500 kag may TC, agud nga matapna ang mga halit nga matuga sa imulawas bangod sa sobra nga body fat. While ginaamat-amat man pagamay ni DTX 500 kag may TC, ang imo buyon.
7: So, ang pagdako sa buyon, hindi lamang iniisa ka aesthetic concern sa GP, kundi ini ang may dalang risgo sa health. Pagkakang kinanglan, hindi natin makaukanon. Kabalo-bala ka mo nga mga dako sang tiyan, especially ang overweight, na ang nagaresulta sa mga major diseases. Kangay sa gitawag heart disease, heart attack, kag stroke. Kung dako imo buyon, sigurado, taas man ang imo nga triglycerides. May ba ako niya? Normal pa ya? Taas imo cholesterol? Normal man ako. Normal. No? Well, hindi man ko hypertensive. Kag, siyempre, ang nagabara sa mga kaugatan, including na ang mga ugat sang heart or coronary arteries. Kung sige ka inom DTX 500, kag may tisiad laud-laud, tilayo na. Ginabuligan sini nga hindi ma-oxidize ang mga bad cholesterol so that malikawan ang plaque formation. And of course, heart disease kag siyempre ang may tisisar GP ang nagapabakod sa ang mga kaugatan agod hindi magtiga magpabilin ini nga elastic ang
6: ugat
7: nag-iinat, no? Kay kung hindi, ini ang maresulta sa gitwag aneurysm, no? Or paglupok kag paghabok sa mga ugat. Amo na ang rason nga ako ti adlaw-adlaw gidya. Pulo ka DTX 500, kag pulo man ka may TC, Sir Bo.
6: Wow. Lama
7: ka pag-uba na sa kidney. Nung guba sa kidney, yearly, gapachikos kidney, kag ang creatinin, normal. Awan si General Bao, gawa panago-nago lang na siya.
8: Anong sikreto niya?
6: Milig siya tago ay?
7: Awan siya panago si General Bao, gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kaya mo itong gamito niya, ipamasahi. Kabla ko mo, kung ano, sino ang kapamasahi sa'ya, pinaidad, Sir Boy?
8: DC, ano, DC? 19, ang 8 na, 19 ako nung kailis, last year 18 pala sa mo. O, 19 na.
7: Kabla ko, ang pinipisyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan. Kung kapamassage ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid. Nung amo na nga si Valentin, kakantogin na di kaya Merkulis, kaya ang tagaran di bandira kapamassage, gamit ang DTX Herbal Oil.
8: Kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa baos ang ilok mo, anong imuon niya sa boy?
9: Maligo kadlaw-adlaw, no?
8: Basic.
9: Oh, maligo. Basic.
7: Ang pagligo is not enough.
9: Maligo ka na yung adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa, nga aki may VCO. Ang VCO kayat na on mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May ani ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, giputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktaan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon ni may papain. Ang papain, amo ni mga extract nga rin sa papayang nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi man sa imo panit, hindi pa kutik to si Doclamil. Giputangan sa vitamin C. Mm-hmm. Na puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka. Kulang imo hapon, DTX Beauty Soap.
10: DTX 500, DTX 500. My powerful extract sang tubo kag amargoso wa ka compounds. Yanaga panubo sang level sang imo blood sugar. DTX 500 nagatinlo sang imo magkagmay nga mga ugat sa mata. Nga masami nagka-damage bangod sa mataas nga blood sugar. DTX 500 kada adlaw. Agud marikawan ang diabetic retinopathy. Ukon pagkabulag sang mata. Bangod sa diabetes. Protection ni ang imo mata. Mag DTX 500 kana adlaw pag ginahulat yo. Mag DTX 500 dakita. DTX 500.
11: Ikaw bala may ginabatiag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, MyTC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phyto Fiber kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, klinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa ikaayong lawas mo. Bisita ang mga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Clinics malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, bisita ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy. Sa Kabangkalan, magkadto lang sa ACM Building, Texas Street Corner Breadbox, Kabangkalan Public Market. Sa Bacolod City, door number 2, PJI Building, atubang sang PCSO Office, Hernais Street, Barangay 38, Bacolod City. Sa Sagay, bisitaha ang aton Sagay Clinic, Radyo Bandera Compound, sa likod sang Blood Check Laboratory, Katalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City. Sa Hinigaran, Gem Guangco Arcade, Barangay 4, Poblasyon Hinigaran. Mayara makita sang klinika sa San Carlos City, Barrick Building, Figustilo Street, Barangay 3, San Carlos City. Kag sa Victoria City, Garland Building, sa likod sang VCC o Victoria's Commercial Center, Barangay 2, Victoria City. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masalingan mo sa ikaayong lawas mo.
7: Gusto ka pa yung mabuhay sa malawig, agod damo ko mabuligan, doksa. Kaya nga man, lain gidya kong inom kaya adlaw-adlaw ya.
12: Correct.
7: May nasakyan ko nga taxi, so lain gidya kong nakasuplimento. Siling niya. Kaysa kung una ko nga isang suplemento, luya gidya lawas. Sang nagsuplimento siya, pasik siya.
8: Amo man ang blabal engineer, lain gidya kung nag-extend siya.
12: Pasik siya engineer.
8: Pasik siya.
12: Extended na na.
8: Driver man pala. Doksa?
12: Pero ang sige-sige nga pagkaon sang karne, no, red meat na Sir JP. No, kaangay sang karne sang baka, karne sang karabaw, kabayo, kanding, baboy, no? Ang nagresulta sang fatty liver, pagtubo sang tumor, pagtuhaw sang cardiovascular diseases, no? Kidney problems, digestive issues, kag masubo man ni Hambal Sir JP ini gatog mortality ukon kamprano nga kamatayon, no? So amo na gani nga dapat nagainom gid sang DTX 500 kag MyTC, no? Kun pala kaon ikaw ya sang karne agud mabuligan sang superior antioxidants nga ra sa DTX 500 kag MyTC nga ma-neutralize, no, ang kag mabalanse ang aton nga nutritional nga kinanglan, no, sa aton nga lawas, no, kag dela ngina kun naka DTX 500 kag MyTC ka, malikawan man, no, ang makahalalit nga ipikto sang mga pagkaon no sang ginatawag karne Sir GP.
13: For me yan ang pinakaimportante nga role sa DTX 500 kag medicine no is during after ka nagmasakit. Cause during kang masakit no ang gakatabo is ang imo white blood cells grabe ni mag-produce sang ginatawag free radicals pangkontra pang patay sa gina mga mikrobyo. Amak mo amo na effective sang kang free radicals kaya ipatyo na mikrobyo no. So ang ginahimo sang aton white blood cells sige nga produce ang free radicals ga-accumulate ni ginapatay man ni pati mga normal mga cells. That's why tapos mo katarok kag ubo kag sipon kag ditribayo mo mag DTX 500 gid no. Isa sa mga health benefits sa DTX 500 kag mighty C amo ang pagtap na sang oxidative stress in relation sa efficiency sang killing ability sang aton white blood cells. Ang oxidative stress hindi man natani lain no makabit mga chemical armament sang immune system ang itawag nga free radicals. Pero kung ini magsobra kalain ni sa aton lawas, that's why mag DTX 500 gid lalo na kung paayo ka na sa imo masakit kay amuni magpabalik sang normal kag magpamayo sang imo cellula after ka katarohon o nalatnan sa mga mikrobyo.
7: Namigid ya kun adlaw-adlaw kag inom DTX 500 kag Mighty C or Pure C gamagamay ang buyon mo mga diwang ka kung sobra ka tambok ganubo imo blood cholesterol level hindi ka magka cardiovascular disease ga healthy ang imo atay kag dugo kalakip na dra ang imo mga kidneys. Healthy pagid ang imo nga immune system. Madamo pasang mabulig sa imo sa ikaayong lawas kung adlaw-adlaw kag gainom DTX 500 kag Mighty C.
8: Galing ang may limitasyon ang one power ni DTX pang intracellular siya sir boy. Ang outside ya dapat ya tinluan gid sir boy. Hindi niya madalas ang cell cleaner, ilok cleaner ya sir boy, kag skin cleaner.
7: Dapat naka-clinica Biofresh.
13: Kaya ginatap na gid ang mikrobyo nga gapabaho sa imo ilok no. Pero kung gusto kaya kape nga gapahubin sa imo, kung gusto kaya kape ya nga manamit na gatinlo pa sa imo cellula ay mag DTX coffee mix ka na. Oh, this is our Eljan no. Pangape kun aga, habang pangape ka may antioxidant nga gatinlo sa imo cells punta sa free radicals. That's why gamat-amat ka hubin kung ang imo kape DTX coffee mix. Pero kung may budget,
8: premium.
13: May bisita.
7: Premium.
13: DTX premium. Kay mas champion.
7: Especially kung lala na gini mong kuhan, imong diabetes, may mga degenerative stage ka nga sakit, ginasuggest gina mo ang DTX premium. May gano derma mushroom, kag ang iyang nga sugar.
12: Oh, stevia ang sugar. Natural ang iyang sugar.
13: Stevia, no? Kag may DSE gapon. That's why, ang nami giniya kung gusto ka maghubin, nga ang imo sugar ya, why kasaka? Kag kumpagaan mo pag gisandua ka D3Bio, may gatawag ka nga bulletproof coffee, halin sa DTX Premium. Protektado ka na against free radicals, protektado ka pa kontra virus, bacteria, and fungi. May ginatawag ka na nga bulletproof coffee, gaamat-amat ka paniwang kay ginapidin mo na usaron as a keto coffee, pang ketosis.
7: Sunda, ang sekreto ni Engineer Albao, ngayon na sekreto subong. Ang paborito ni Engineer, gapamasage gid siya sa mga hubin kada semana.
12: Once away ka nagpamasage si Engineer.
7: Buta pila bayad man. kung kadto ka sa mga spa nga mga sikat, mahal pila bayad.
8: Pero kung may permanente ka,
7: kung halimbawa bit 3,000, 5,000 biya pamasage.
12: Makayo ka basta permanente.
7: No? 5,000 ti once a week, so mga more or less 20,000.
8: Oy, mag-extend na lang ko.
7: Hindi, mangitaan lang ka sa permanente magmasage, tag 10,000 lang.
13: 10,000 lang.
7: 50% ang discount. Alam niya, law pa. Oh, di lang kay ano, hindi lang manog massage pa.
8: Wanted massage.
7: Manog ano, manog kutaw pa kape.
13: Ha? Kutaw ha?
12: Kape. Nating black kape.
13: Amo ni ang sekreto ni Engineer.
7: Pero ang siyempre, ang permi na mo ginabalik-balik ang pag-inom sa extend makabulig sa blood circulation.
8: Ang kay ang inyo na sir boy kay Kit, ang pahamot tabla. Ang kay Engineer ya. Kakay Kit.
7: Kikoy Kit.
13: Ako keto coffee. Pero muna si Clayton Engineer, that's why si Engineer Mayo ang relasyon sa tanan kinaka-extend. Anyway, ang atong storyahan subong, no? Sir DP?
8: Sa D3Bio. Abi niyong D3Bio is just an antibacterial, antimicrobial. Uy, may dala sa antioxidant. Importante during
7: sa, facial. Sa antibacterial palang ang antiviral.
8: Daugan na.
7: So, amunin. Sa lagig ka kung huwag ka gainom adlaw-adlaw sa D3Bio.
8: Plain D3.
7: Plain D3 ako lang. Lantaw lang nanay mo. hasta lang yaga pabulad sa init ang kwan, ang bata. Oh. Mm-hmm. Hindi.
14: Pulang.
7: Ginapatiti pa.
12: Gadidi ng bata.
14: Oo. Oh. Kombinasyon.
7: Oh. Kombinasyon. Oh. Hindi init. Lang yaga pabulad kasi init para mapurma ang litre sa imulawas. Mm. Patitiyon pagin sa nanay.
14: Amo na si General Way labot gabulad sa init. Gadidi. Gadidi oh. Ba ka D3 bio siya? Oh.
12: Okay, nung D3 bio.
14: Sa Talk ni Doc with your boy Solweta.
15: Talk ni Doc.
16: Thank you, Sir JP. The hallmark of a good food supplement is kung puno siya antioxidant. That's why epektibo ang DTX 500. Subong adlaw tunanta, ano bala ang antioxidants nga ala sa D3 Bio nga makabulig pagid suplemento kontra sa free radicals kung gainom ka sini. So hindi lang virus, hindi lang bacteria, hindi lang punjay kag parasite ang kaya patyon sa D3 Bio, pati free radicals kaya kontrolon sang D3 Bio. Dr. Ramil?
7: Mm. Kung D3 Bio, gainom ka D3 Bio, ti piho na, may ara ka na antioxidant. Mm-hmm. Hindi lang nga may ara ka antiviral, may antibacterial ka, may antioxidant ka sa buhay because of gallic acid and ferulic acid.
14: Uy,
7: which is powerful na, antioxidant ha? Nga ara dira. So adlaw-adlaw yung masilula na ito niya, gatubang isang ano, isang mga kaaway. Anong kaaway? Free radicals. Galing kayo ka dito bayo, may antioxidant siya. Mm-hmm. Kung ang kaaway mo is kagaw,
14: anaman?
7: May araman. Amo lang nakanami sa dito bayo. So, from malnutrition to infection, from bacteria and viruses, nga among rason, nga gahulubag na ang mga silula mo sa batna dito bayo.
15: D3 Bio.
17: Ako si Jomer. Itong market ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
15: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Makal sa mga butika. D3 Bio.
7: Ang nakanami lang sining D3 Bio because of MCT, ginaprotektuhan niya ang imosilula against sining mga kagaw.
14: Mm-hmm.
7: Kag ang D3 Bio may gallic acid nga magaprotekta sa imo nga mga chemicals or mga free radicals nga gasulod sa lawas. Tikong accumulating mga free radicals, amo nang kabangdanan nga may oxidative stress boy.
14: Correct.
7: So nakanami, kung gainom ka D3 Bio, may antibacterial ka, may antiviral ka, may anti-inflammatory ka, may antioxidant ka.
14: Kampyon, kompleto.
7: Hindi kaya perdi sa imong 14 pesos nga sa kakadamo nga mga benepisyo, Doc Sam.
12: Kung nagatumar kang Sir Boy, sang vitamin C, no? Kaya nga sa Mighty C or Pure C, kag, kung may vitamin E kang natumar, kinanglan parisan mo din sa D3 Bio. Kaya ang D3 Bio, ginastabilize niya ang vitamin C. But silingon, ginapalawag niya ang tinel sang vitamin C kag vitamin E sa aton nga lawas. No? Ina nga mga vitamina, Sir Boy, nagapanami sa aton nga skin. Bisan ka, bulay ka sa adlaw, no, hindi madasid dasig sang ginatawag damage ang imong skin, Sir Boy,
7: hamis ka
12: skin tungod nga naka D3 Bio. Ikaw malikawan naton ang fine lines, dark spots, mga wrinkles, hindi dasig magkurinot ang aton nga skin.
14: Mm-hmm.
12: Kung naka D3 Bio ka, tungod nga ginastabilize niya ang ginatawag vitamin C kag vitamin E sa lawas naton tungod sang ferulic acid. Kaya hindi lang ina ferulic acid kag gallic acid, hindi lang ina ang ara sa D3 Bio, kun may ara pagin sa Sir Boy sang
14: caffeic acid.
12: Oo, mm-hmm. Nga ginaprevent niya nga mag bag ang aton nga lawas, no? Mm-hmm. Especially kung may arthritis ka, Sir Boy, inom ka blas ang D3 Bio. Tungod ang D3 Bio may aras ang ginatawag anti-inflammatory effect, no? Nga malikawan ang pagtubo sang cancer cell, malikawan ang pagdamo sang viral load. But sila yung ginapanubo niya ang viral load tungod sa ginatawag caffeic acid.
14: Kita nyo pati kamo to, ha? Kung gusto niyo mag-glow ang inyong skin, mag D3 Bio kamo, no? Kaya may antioxidant kang caffeic acid, may ferulic acid, may ginatawag pa nga effect sang vitamin E kay extra virgin coconut oil contains vitamin E. That's why kampiyon ang imo skin kung ikaw ga D3 Bio. Ano pa mga antioxidant nga makabulig si D3 Bio? During nga masakit ka, mo ginagambal ni Sir JP gina sa DTX 500, no? What happens is ang imo white blood cells or your soldiers of your body produces hydrogen peroxide, a kind of free radicals that kills microorganism. Galing, kung nag-overdrive ang imo immune system, damo nga produce ang hydrogen peroxide, this will cause oxidative stress nga gaguba man sa normal non-infected nga selula mo. That's why si D3 Bio is really important, kay may gallic acid, may ferulic acid that protects you from that scenario. Ano pa? Kung ikaw gina-infecta sa virus o bacteria, what happens is your immune system is also in overdrive. Ga-consume mayo oxygen. Mm. No? Kung damo oxygen ang imo immune system nga gina-consume, damo latak ang katabo.
7: Damo oxidation nga katabo.
14: Damo naman oxidation nga katabo. That's why ang D3 Bio, through all of its antioxidant, from cumeric, ferulic acid, gallic acid, ginaputiktahan ka sinip. The best of all, kung gamasakit ka, waay
16: kay ni Tananga overreact kay may MCTs ang imo DT Bio nga gasuporta sa imong immune system. So antioxidant, antimicrobial, DT Bio makabulig sa imo dak.
7: Stress ka? Sige, gamit cellphone, lapit ka sa mga tower sa ano, sa ano. That's all our sources sa gitawag free radicals which hastens formation of oxidative stress. May oxidation nga gakatambo sa lawas, pareho sa tubo nga sa sige ano, sige expose ang mga init, hangin, gatok-tok siya Sir Boy, Sir JP. And this oxidation may detrimental effect sa imong selula. Anong matabo sa selula? May gitawag premature cell aging. Instead nga malawig pa siya, dali lang siya mapatay. Nakita mo na mga bisyador, dali mapatay, dali matigulang, lain yang tsura sa mga gabisyo kaysa wala bisyo.
16: Correct.
7: Ano pa? Once ang oxidation nga katabo sa imong selula, ang matabo sina, it will result sa gitawag rise of neurodegenerative disease. Tingala ka, imo atay guba na. Imo kidney guba na. Bata pa man ko, guba man kidney ko. Bata pa man ko, guba ng mata ko. The reason why, kulang siya sa gitawag antioxidant. Which is, makita, aside nga makita mo sa DTX 500, makita mo man sa gitawag DT3 bio. Ang nakanami lang sini, ang oxidation nga caused by free radicals, makapakanser Sir Boy.
16: Correct.
7: Galing kay ang DT3 bio, may ara siya gitawag lauric acid, may ara siya MCT nga kaya niya simintohon ining mga cancer cells para nga hindi magdamo, hindi siya maglapta. So diin pa kamuya, DT3 bio ga serve as antibacterial, anti-inflammatory, may ara siya sang gitawag antioxidant. So kung pala inom kagali DT3 bio, mas dugay ka mapatay.
16: That's the benefit, no, of DT3 Bio, the power of extra virgin coconut oil with vitamin D3. Makita mo lang sa DT3 Bio. So hindi lang sa trangkaso ubos ipon kagilanat, ikaw ginaamligan ni DT3 Bio pati sa premature aging, pati sa gitawag nga pagguba sa imo selula, amligan ka man ni DT3 Bio.
18: Talk ni Doc.
6: Dugang pa nga mga benepisyo sa itong paggamit adlaw-adlaw sang D3 Bio, Dr. Ramil.
7: Ang gallic acid kag benzoic acid nga makita mo sa D3 Bio kag extra virgin coconut oil nga makita mo man sa D3 Bio sa mga pagtuon, grabe gali ang kuan ni protective role against sa stroke. No? Sa pagtuon, pre-stroke treatment using gallic acid nga makita mo sa D3 Bio promoted neuroprotection of cells against cerebral ischemia.
16: Ischemia?
7: Gusto ka layo sa stroke, D3 Bio ka na. Pero kung gusto ka ma-stroke, hindi na mag-inom.
12: D3 Bio. Ang aton nga skin, Sir Boy, amo ni aton nga unang depensa sang lawas naton, no? Kay kun pigaw ang skin naton, pwede kita sudlon sang ginatawag virus kag ukon kagaw, Sir Boy. So kun naka D3 Bio ka, sana silita na mera sang ginatawag ferulic acid, isa ka antioxidant nga ginabos niya ang other antioxidant nga ra sa aton nga
7: lawas.
12: Nga lawas, no? Para sang glutathione, antioxidant na init, antioxidants na kag nagainom pag ikaw sang antioxidant halin sa Mighty C or Pure C, gina-stabilize na Sir Boy.
7: Kaya nung pagiging ka vitamin E?
12: Oo. Kaya muna ang nagpanami sa aton nga skin nga panit na Sir Boy. So malikawan naton ang pagkurinot sa aton nga skin. Hindi dasig madami sa aton nga skin. Busilingon, protektado kita nga masudlan sang kagaw o kon virus kon naka-D3 bio ka.
6: Ang problema sa cancer, Dr. Ramil, ang migration sa cancer cells, niblang galaptasya. Kibot ka na lang, though abi ko cancer of the lungs lang, may arap magigigil sa kidney, may arap magigil sa liver, may arap sa utok. Te ang D3 bio may ara isa ka component nga naga-prevent nga hindi maglapta ang cancer. Why labot hindi maglapta? Hindi kaya gani magtubo. Kaya gina-promote niya ang apoptosis or cell death sa mga cancer cells. Ano ni? Ini ang picumaric acid. Ayawan ka lang bulubalis, wa sa plain D3 mo na, wa ay na picumaric acid.
7: Nami mamili ang D3 bio, no? But yun niya, ang cancer cells, amligan niya ang healthy cells.
6: Oo. Now, kung may cancer cells ka na, pag inom mo D3 bio, tap na on niya itong para hindi maglapta.
7: Eh? Oh. Saan o kaya may inom D3 bio?
6: So wala ko cancer.
7: Naglapta na?
6: Naglapta na yan.
7: Wala pa cancer.
6: Subong. Oo, Sir Boy. D3 bio puno sa ginatawag mga king polyphenols. Ano? Polyphenols is a very efficient, a very a good kind of antioxidant. No? Ano ang mga hari sa polyphenol? Gallic acid, caffeic acid. No? Inatanan-tanan, makita mo sa D3 bio, anti-inflammatory. Siyempre, kung kuhaon mong free radical,
16: bukas, manubo ang why oxidative stress, wala ka inflammation. So anti-inflammatory siya. Ano pa? Anti-cancer, gina-explain ni Dr. Ramil Gagina, ang cell membranes ng cancer, ginapatig-ani sa ang ginatawag nga lauric acid, and ang katabo ni hindi nakagawa ang mga nutrients, hindi makasulod sa cancer cell, so it stopped growing, kaya wala sa pagkaon. Amo ni ginaubras ang ginatawag ng D3 Bio, but the best effect of D3 Bio for me is the effect that it could give you antiviral abilities even though you have a weakened immune system. The ability of D3 Bio, amo ni pinakakampiyon gid, no? Why niya nga biskan diabetic ko, kaya hypertensive ka, nubo immune system mo, kaya ka man gyapon protektahan sa D3 Bio. May antioxidants ka na, may antiviral, antibacterial, antifungal, and even antiparasites, makita mo tanan sa D3 Bio.
7: Ibagin man, Sir Boy, kung ang bata, ginapabulad mo sa init, kagadidi sa nanay.
16: Oo.
7: That's D3 Bio.
15: D3 Bio!

0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Makalat, sumagabot ka.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Wala nami tayo. Ini naman si Doc Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamayo sa tuntunan, mag-aayogin sa madamo ninyong abalatian.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinagmumunahan ni Doc Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: D3 Bio.
3: Ako si Gabriel, nagalibogi na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Co-wex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay na akong buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. D3 Bio.
4: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon kamo ang D3 Bio with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
5: Sport Biotics. Makabulig sa pag

0: Para sa mga kagaw, Clinica Sporbiotics.
1: Masakit manghihi? Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina, mag-Sporbiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
2: Ang fortified nga probiotics, Clinica Sporbiotics.
3: Punggod kag rashes?
4: Mag-DTX 500.
3: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang punggod kag rashes.
4: DTX 500.
3: Bakal na sa mga butika.
5: DTX 500.
6: Ginakano? Ang ginabatya ko ang ako na UTI kasakit gid sa ako niya baywang.
7: Sa katlo kapila ka maginom
8: sa DTX 500.
6: Sa primero katatlo sa subong kaduan na lang.
8: Subong kamusta?
6: Oy na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay nagko ginabatya.
5: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: O galing si

0: sa eskwela. After ko na sang sige-sige ko na nga gamit, na sang may TC, after one week, doon na ba siya gan? Kung nang bisan ano ko kapulaw, doon wala na nga lain ako nung pumatsyag, hindi na ko for me, dali-dali lang gasagit ako ng ulo or na sipon ko. So, amun na, thank you again sa may TC.
1: May TC, ibig tibo, garantisado. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
3: Mamakang sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Dintistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
3: Mga butika.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: Extend the Food Superman for Men.
8: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Paayaw, Gid, kami ni mister.
1: Extend the Food Superman for Men. DTX 500.
9: Ako si Katrina sa Pian Capiz. Sang unad ako ginangako ni problema sang ako gintubuan sang acne. Gani sang nabatian ni sa ako ni friend ang DTX 500. Ginpadayon ko ang pagtumar, kagdag-untat ang paglapda sang acne.
1: DTX 500.
3: Mabakal sa mga butika.
1: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory at pansayan, Memory Advanced Syrup.
3: Bumakal sa mga butika.
1: Eye Care Gold ang Eye Care Kapsula nga mas ginpabasko kag mas ginpanami. Eye Care Gold ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag Eye Care Gold na. Para sa epektibong nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
10: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: K5 News FM, championing.

0: This is your official news and music station, K5 Radyo Taguanay 89.7. Pilar Capiz.
1: Kampyon nga oras sa 89.7 FM, mga ka-K5, it's 38 minutes after 4 o'clock in the morning.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
2: Number 1,
0: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Balita K5 sa umaga!
4: Balitang K5 sa umaga!
3: Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K5 sa umaga!
4: Balitang K5 sa umaga!
3: Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa, Balitang K5 sa umaga! Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga, kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Bantay Merkado Update, Balitang K5 sa umaga!
4: Balitang K5 sa umaga!
3: Balitang K5 sa umaga!
4: Balitang K5 sa

0: K5 sa umaga with the K5 Jobert Lago.
1: Ay mga kasaysayan akong nalalaman, ito ay dismiss na malusag.
2: Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, mga K5. Welcome na sa pagpalag sa palatuntunan balitang K5 sa umaga. Ito ang istorya, iniang balita, iniinit chismis mga ka-K5. Bango na, bango na, bango na mga ka-K5. Lunes na sumungad lang. Ika-apat nga Lunes sa bulan sang Hunyo. Today is June 22, 2026 mga ka-K5. Ang aton sa ring pag-abi-abi sa aton sa ring mga kauturan, Luzon, Visayas, kag Mindanao, worldwide! Lasing lang sa inadlaw mga ka-K5. Salamat gid Lord! Nagairirimaw naman kita sa kahanginan sa bungadlaw. Nakabulo bakasyon sang duha ka adlaw mga K5, balik kita sa kahanginan sa sininga palatuntunan ng palatuntunan para sa tanan balitang K5 sa umaga. Bungkaras na mga K5 ha, himusa na ang ginaligid-ligiran, gabuta na ang mga galabuton mga ka-K5. Ang tanan-tanan nga nakasaksak, husluan na. Lalo mga hulusluon, atunda hulusluon. Tama na nga. Kupo kay tapos na ang Father's Day mga ka-K5. Tama na tong kagabi. Hindi na magayos ang aman.

0: Ngaman, ngaman, may trabaho ka. Oh, justa. Isa kadlaw nga kalipay. Isa man ka bulan o sa kabulan, lapit man isa ka tuig nga antos. Ay nano mga fathers, mga tatay sang puluyan. Mayad man tulog niya. Ginansya wala. Happy Father's Day, belated. Tama na nanoy. Oh, maobra na ta. Lunes, subong adlaw, mga K-5, may klase. May trabaho. Sa pribado, kagpang gobyerno, nga kumbiyuhan, mga K-5. Imos na, init na to, tubig. Init na to, tubig. Kay mga pikita, DTX Coffee Mix, mga K-5. Mga pinalangga kong atag palamati sa aton suning nga pagpalag sa buong nga kagahon, mga kauturan. Kamusta ang inyo sini nga kaagahon, mga K-5? Grabe kong tulog yan. Pagtapos ko program kagabi, mga before 9 o'clock in the evening. Susa. Waso sanda yun ah. Pag abot alas 9, media wala na tapos na. Tulog na ko ha. Mga ka-K-5. Tuy-lutoy si Manoy. Good morning, Sir Jobert. Good morning man sa akong bana nga ato sa Metro Manila. Gagmayong aga man diri sa mga taga Montiflor. Baka ulo, oy galing day Bilma sa imo sininga balit kung akuan, Father's Day. Ah, inday Bilma, baskis Villanueva. Ay, nag-ano ka na lang. Huwag ka timot gintanda yan kagabi nga Father's Day. Luoy naman ang luna ni. Sige na. Mga viewers na to, nga nagpamati diri. Sa bilog nga probinsya sang Capiz, Sudan sang Rojas, sa Banwa sang Pinar, mga ka-K5. Nagapalayag ang ininga para palatuntunan ng ininga waragwaga ng balitang K5 sa umaga. Alas 4:30, tub-tub. Alas 6 ang kaagahon, mga ka-K5. Opdan kita sa ngaton sa ninga mga patrol reporters sa patrol. Ang apang patrol na to nagalibot na sa pag-chikyar sang peace and order situation sa ngaton sa ninga probinsya kag syudad, mga ka-K5. Kalakip man ang aton sininga mga kaopdanan ang nagahimakas man nga makapatigayon sa ila adlaw-adlaw nga pagpangabuhi, nagabiyahe sa salakyan, motorsiklo, kalakip man tricycle, mga nagaladlad sang ila sininga mga paninda sa mga merkado publiko kag sa ila sininga mga tiyangi kag mga restaurants, mga ka-K5. Aga, paka, nami-nami, gini magkaon sumong sa mga Kwan Black Kakipab Munmun. May sabaw para ikaw maumpawan sang imo kapilaw kag sa imo sininga kakapoy, mga ka-K5. Na? So, sige na, share sa aton sininga live, mga ka-K5. Bangon-bangon na, mga ka-K5, mga pinalangga ko nga mga tagpalamati nga nag-upod sa aton sininga pagpangalat sa alas 4:46 ang kaagahon, mga ka-K5. Ma'am Nelma Cuenca, good morning. Nunong Milan, good morning, grabe. Waiting for your airwave supremacy. Muna si Nunong Milan niya. Aga pa na nagabangon Nunong Milan sa Mindan. Kag si Ma'am Rolinda Villa sis, mga ka-K5. Good morning lang dama. Good morning sa inyo tanan-tanan, mga ka-K5. Opdin nyo kami, akong technical partner sa buong kagahon, mga ka-K5, Mon Bilya. Dako-dakong overtime. Kaya pa, doy, kaya pa. Good morning man, mga ka-K5. Ang akon nga mga partner subong nakatutok na ang aton sining mga sister station ang 100.9 K-Fab News FM Rojas. Aradangan-dangan mga tinipon nga mga balita kag impormasyon sa aton sining mga kaopdanan sa field, mga ka K-5. Lakip man mga kauturan, mga kasimano ang aton sining partner si Kwan Subong Chip Nilsson. Wai pa ka marasmas kag wai pa ka bangon. Ato na byanto ho. Taga pahilhil pa. O toto sa ako ano, tampilan. Uy! Mambal ko kaya hindi kaya pag i-drawing mo. Kung i-drawing mo kundi sa karsada, balda. Ato sa mga sister stations sa 89.7 FM, Spearhead Kalinong Radio, sa Camp Macario Peralta, Hamindan, Capiz sa 89.7 FM, mga kaki-five. Morning lang da, morning lang da sa atong sining mga friends nga miyembro sa Philippine Army, mga kaki-five. Good morning man, mga kauturan. Sa mga suki naton nga mga tagpalamati din man kamo nga bahin sa aton sininga pungsod sa sininga kagahon. Inaanan man wa ang inyong kubos nga ben kagalagad sa kahanginan ka K5 Jubert Lago sa sininga palatuntunan balitang K5 sa umaga. Tulo team Ed tablanay kape. Ito nga aga pa kontempla DTX Coffee Mix mga ka-K5. Nagkakapi ka na, naka-detox ka pa. In the Hilda Garado Rason, good morning. Morning na mga ka-K5. Dano mga balita kag impormasyon sa aton sining nga pagpalayag subong nga kagahon. May kwan kita, may gina-monitor kita karon mga ka-K5 nga bagyo. Mayara kitang bagyo mga ka-K5. Kaya gina-monitor karon sa aton sining nga pagpalayag kag pagpangalaga diri sa aton sining nga palatuntunan mga pinalangga ko nga mga tagpalamati. 48 minutes after the hour of 4 o'clock in the morning mga ka-K5. Yari na nga to si mga nagapanguna nga mga headlines mga ka-K5. Headlines. Mga headlines subong adlaw sang Lunes pizza 22 sa bulan sang Hunyo tuig 2026. Blood samples sa mga baboy nga ginapailalom sa laboratory test sa Roja City, Pontevedra, Panitan, positibo sa swine kon sa African swine fever. Headlines. Mga hinuptan nga mga baboy nagkalamatay bangod sa ESF. Headlines. Sang unyang panalawigan magapasal sang resolusyon nga dinumulian ang baboy kon karne sang baboy halin sa iban nga lugar nga makasulod sa isla sang Panayo kundi sa probinsya sang Capiz. Daulihaw. Samtang Kapitan Barrientos sang Barangay Banati Pontevedra ginaligar ginapahog karon sa New People's Army pinaagi sa isa kasulat. Mangunguma patay matapos inaligar gin kastigo sang wala pa makilalaan nga suspek sa banwa sang Sigma. Motorcycle kag tricycle nagbungguanay tatlo ang pilason. Drug personality Tiklo sa Bybus Operation. Dugang pa mga balita mga ka-K5 babae dakop sa nga nagapataya sang illegal nga pasugal. Mga minor di edad nila dumilian nga magkuha sa magwa sa tion sang kagad ihon. Mas sobra 50 kababoy patay bangod sa ESF. Sa mga headlines sa balita nasyonal mga ka-K5, no work no pay sa mga matag-as nga opisyal sa gobyerno ginaduso sa Senado. Luestro pabor sa pagbukas ng impeachment trial. Samtang PBBM nagdugang sang 3 billion nga pundo para sa mga OFW sa bahin sang Middle East. Mga ka-K5 dosaton sa nga balita regional, masobra 2 ka milyon nga illegal drugs na recover sa banwa sang istansya. Mga mga nagapanguna nga mga headlines mga ka-K5 dosaton sa nga pagpangalaga subong Lunes sa balitang K5 sa umaga. Mga ka-K5, basta ako numigaw paniapon ta. Enjoy lang na pariente, enjoy lang sa imo sini nga paniapon sa main iya sang abroad. Nagapamati na Daniel Macuenca, Pari Richie Pinalba. Good morning mayon nga pagpangapis ang DTX Coffee Mix kay diraman sa kanamila ni Pinalba sa Banwasang sa Pian. Kainang ang piyesta sa Sapian mga ka-K5, regards sa mga friends na to. Kalakip man, good morning sa kay Ma'am Elsie Acuña nga nagapamati gid. Good morning and God bless sa imo kasi imo bilog nga familia, Ma'am Elsie Acuña. Sa mga friends na to, paki-share. Sa atong sininga live mga ka-K5, dili sa atong sininga pagpalag sa palatuntunan, balitang K5 sa umaga. Ari na mga balita, mga ka-K5, ang aton ginabantayan karon nga lakat sang panahon, mga pinalangga kong atag palamati, mga kauturan.
1: K5 Bantay Panahon! K5 Bantay Panahon!
0: Ari nang aton sa ning 24 oras sa public weather forecast nga gin-issue sang pag-asa alas 4 subong nga kagahon, June 22, 2026, mga ka-K5. Ang sinopsis ang aton sa ning panahon, alas 3 sa mga kaagahon, ang sentro sang Bagyo nga Francisco kon Mikala was estimated based on the available data nga aras sa 725 kilometers kada sabay niya sang Tugigaraw City, Cagayan, mga K5. May ara ini nga maximum sustained wind nga nagalabot sa 140 kilometers kada ura malapit sa sentro kag may pagbugso sang hangin nga 130 kilometers kada oras, mga ka-K5. Nagahulag ini mga pinalangga kong mga kasimanwa sa direksyon nga west-northwestward 30 kilometers kada oras, southwest monsoon naman kiyapon, mga ka-K5, ang nagapikto sa bansang Mindanao, Visayas, kag probinsya sang Palawan. Ang forecast sa atong sining panahon, ang areas sang Visayas, Mindanao, kag Palawan, makabatsyag sa karon sang pag may ara kita sa pag-gumgum sa panahon, paglapta-lapta nga pagtupas ng ulan, kag pagpanagob sa wala naton ginapabot nga panahon kag oras, mga ka-K5. Inidala karon sang southwest monsoon sa nasambit nga mga area, mga K5, din sa aton sa West Visayas, sa bahin sang Mindanao kag kabilugan nga Visayas area, mga K5, nga posible makadulot sang flash floods o landslides, moderate nga pagtupas ang ulan, tub-tub mabaskog, mga ka-K5. Samtang Metro Manila, pinakamain sang Luzon, mag-uomo na nga itong sining panahon, mga ka-K5. Isolated nga pagtupas ang ulan kag pagpanagob, ini naman ang localized thunderstorms ang nag-apikto sa nasambit nga mga lugar, mga ka-K5. Na posible naman makadulot din isang flash floods kalakip man ang pagpanaguob sa nasambit nga mga areas, mga ka-K5. May ara man po, may posible no, sa mga manubo nga mga lugar, mga ka-K5, nga magdulot sang pagbaha-baha, mga kauturan. Ini karon, mga ka-K5, ang ginabantayan sang aton sining mga kauturan sa nasambit nga area. Ang coastal weather condition natin, mga water condition natin, mga ka-K5, ang eastern section sang Luzon, light to moderate ang aton sining huyop sang hangin, mga ka-K5. Nagabuluan tayo kita sa sining pag ipikto karon sang Typhoon Francisco, mga ka-K5. Makuanso, light to moderate, mga ka-K5, ang balut sa babayon asa kita sa 31.1 meters ang aton sining mga kalalawran sa sining mga tinion. Ang Mindanao kag Palawan, light to moderate ang huyop sang hangin, mga K5. Ang aton sining coastal water condition is 25 or 2.5 meters ang kataas, maximum katason sang balod sa baybayon, mga ka-K5. Minilo sa imaulan noon ang pinakapurusyon sa aton sa ning palibot sa lisa pungsod Pilipinas, mga K5. And there will be a tendency, mga kauturan, nga magtupa ang ulan, mga ka-K5. No? Ang temperatura subong kagahon, mga ka-K5, alas 5, ara kita sa 26.6 degrees Celsius. Kala ko magulugin-ot, mga ka-K5. Samtang karon sa kahapon noon, alas 35.0 degrees Celsius, alas 2 ang dakna sang kahaponan nun, mga ka-K5. Ang aton sining adlaw, mga kauturan, magabutlak karon, o ari na magabutlak sa alas 5.28 sang aga, kay magatunod alas 6.28 sang kasisidmon, mga ka-K5. 56 minutos na galigad sa takna nga alas 4, mga ka-K5. Boy, good morning to Charlie Villarreal. Roslyn Hermo, nagapamati na diri sa Esperanza Hamindan. Good morning sa iyo, tanan-tanan. Oy, nakalabot na, rin na. Si Indaini Matiliano, nagatanaw na dira sa Banwasang Panay, mga ka-K5. Pakishare sa aton sa inyong live, mga kauturan. Tuto Jubik Hubera rin na. Oo, aga pa, ha? Opa, aga ka pa nakabulos. Balik natin, Migos, bungay. may man na kayo nakakuan. Nagkapahunay-hunay sa sang isa kasimana, mga ka-K5. Damo pa to sang kwan ng mga contest ang sound system, mga ka-K5. Oy, good morning, mga ka-K5. Sa mga drivers, ang ban nga maldita, baw si Manong, nagpamati, good Lord, law, yeah. Ang number one nga maldita bala nang yung body number dira sa bahay niya sang terminal. Aga pa mga taga maldita nagapamati sa aton sininga pagwaragwag mga ka K5. Dali lang, hari na, 57 minutos na kaligad sa tak na nga alas 4, dali na lang mag alas 5 mga ka K5. Check, kero na to, ng aton sininga update sa palibot, ara ng partner na to, ka K5 Monmon. Aga pa ni, kwanin ng, grabe ng iring resistensya, sini kay Father's Day by kagab. Maluoy ka. Mayad-mayad sini ang kasaw, tanawon ta, kung mapag-on, ang tuhod sang driver na to, subong kagahon. Ka K5, Peter Jan Juarez kun ano na kamustang tulog kalakip man ang aton sa ning reporter sa field nga med banguro ang tulog with ka K5 Rodney Daban Dalanon
1: K5 Bantay Merkado
0: mga fathers good morning ka K5 Rodney.
2: Good morning, K5 Jobert. Good morning man sa ating matumalan o kagtig palamati. Kamusta akong sulod ka, K5 Jobert?
0: Mayad gidya, mabaskog pa ang tuhod mo subong nga kagahon, K5 Rodney. Go ahead.
2: Yes, no, ka K5 Jobert. Although nga tapos na ko no ang Father's Day, sa subong no ka angay sa ako na ang Rojas City man, no? Aga pa, damo-damo na sa mga nagabaray-baray, diri man nga mga salakyan na mga gani Lunes nga adlaw ko kay Five Jobert. So balik sa eskwela ang mga estudyante na may klase naman. So amo ni nga ti daw nagadamo ya ang nagapinarik-parik diri nga mga salakyan subong ka kay Five Jobert. Kay mga gani ang although nga daw kadamo sa nagaparik-parik na no ti matinlo na ya ang palibot kay temprano pa ya nga nagpanglimpyo ang mga street sweepers ang mga garbage collector temprano pa nga gitpangulikta ang mga basura diri nga nakapangatumpok bala sa mga karsadakon na so sa subong nga ati matinlo na ang city kag lively na ang iya suniman na nga vibe so
0: makanay-kanay na ha.
2: Yes, ka K5 Job Board.
0: Kagapon to, kwan, damo tao to, linagaw sila kagapon. Paglabay ko, ka K5 Road ni.
2: Yes, sa Kakitab Jobert, kadamo itong hapon sa mga tabo, sa mga lalagawan, ta particular dala sa My People's Park. Damo ito, nagpaliwaliwa man ah, nga magpamilya. So,
0: nasulusin, ing taka ito kagapon, dala sa tubang sa mga bulak, kung basi may baklan ka bala, baklan, ikaw mabakal, bulak, baliskad bala sa dalom, dahil pag-agi ko mga alas 11, wala ka.
2: naglibot ko ka Kakitab Jobert, nagpangita kita ko to sa mga interview ta. No? So, muna ang away mo ko guro makita no
0: gani
2: man pero balik ito diri ka K5 Jobert no sa kwan sa sitwasyon na sa city amat-amat nang nagapawa no manami ang panahon diri subong sa Roa City ka K5 Jobert manaya na ya gid no muna nga ti daw kada sigo pawa nang kalangitan ho ka K5 Jobert alas 5:01 na no so mapawa na gid man tuod kay syempre diri sa may Chodoral sa Trade Center ka K5 Jobert no ti kwa naman diri lively naman diri vibes sa ako na diri ngatan mga kauturan man mga manug baligya kag mga manug bakal so bang man ang palibot ni Danay sang TATC as usual ka K5 Jobert gutok naman ah wala to oh. Piyak ang piyak ni may mga nakapang-park ni nga mga salakyan diyo. Kaya amo na gani diri sa sulod damo sang tawo sa guaman damo mas nga nagalibot-libot na nga mga kauturan ta. Kaya mo na no kakipag jobert ka nagmi sa mga nakapang-display diri yanda nga mga paninda. Kaya mo na gani damo gaya sa may mahimo nga mabakal diri ang aton simana nga mga kauturan. So yari ang presyo na sa nga pila diri ka mga isda, no? So, sa isda, kita yanda, kaki-five jubert. Ang bulaw, 200 pesos kada kilo. Ang bisugo, 250 kada kilo. Ang pating, 150 pesos kada kilo. Pagi, 150 pesos kada kilo. Ang bulawis, 160 kada kilo. Manang bulaw, 280 pesos kada kilo. Ang dalagang bukid, gagmay, 150 pesos per kilo. Danggit, 150 pesos per kilo. Ang batog, 250 pesos per kilo. Gagmay ni siya. Ang kikilo, 350 pesos per kilo. Ang tambaka, 150 pesos per kilo. Pakan, 200 pesos per kilo. Ang bukaw-bukaw, 120 pesos per kilo. Ang bugaong, 100 pesos per kilo. Ang bangros, 150 to 220 pesos per kilo. Ang boneless bangros, 50 to 120 pesos kada bilo. So, amoy ni ang pilapalan din ka mga isda nga nakapang-display sa subong sa fish section dari sa Chudor Arsenal Space Center ka K5 Jobert. Nagang iban din nga mga malaligyaan, wala pa sang display na wala pa kaabot ang mga managbaligya. So, siguro, damo pa na diri sang kanya damo pa sang mga isda nga mahimo mabakalang aton diri mga kuturan na magro adlaw kay ari gid na diri kompleto na nina kapang display na sila ka K5 Jobert. Amo na gani no nagapabilin nga pareho ang presyo sa mga isda kung ipaanggid sa tarik dan kasi pa na pareho lang so diri sa mga manog baligya kag pagabot sa supply wala sang kinahanglan man nga kabalakan. Samtang dari kita sa pihak na bahin ka K5 Jobert sa mga police reports nga aton man nga nagkala-kolekta.
0: Ay wow. Congratulations ha. Go ahead.
2: Hugot diri nga ginadumilian man sa subong ang pagwa bala kag paglagaw sa mga minor di edad sa tion ni sang kagabihon dira na iya sa may banwa man sang Pontevedra ka K5 Jobert. Kag sang napakigangutan gani sang aton siniman nga team si Police Captain Mark Anthony Garcia, iya diri ginpahayag oh, nga magluwas sini, ginadumilian man ka K5 Jobert ang mga individual bala nga nagagwa nga wala sang suksok nga bayo. Mm-hmm. No? Suno gani diri Sunday ginisya sa mall ni si Pal Ordinance number 106 o kunini balang prohibiting minors below 18 years old of age from roaming around at night in municipal streets and other places within the municipality of Pontevedra. So ang mga kabataan kung wala pa yan nakaabot sang 18 anyos, hindi ya pagpasugdan nga maglibot sa pampubliko nga lugar. Sumugod last 9 sang gabi tub-tub last 4 sang aga. Luwas lamang kung kaupod nilang ilang nga ginikanan, guardian o kung mas tigulang nga pariente. Kagadri, kakipag Jobert gin paatag man ni Garcia nga makabulig ini agud bala nga mapahagan-hagan na ang datos sang kriminalidad ilabi na nga mataas ang kaso sang pagpangawat sa ilayang nga banwa no kaga nagapanawagan man ang among official officer sa mga ginikanan bala nga bantayan ang ila sini nga kabataan na kag siguruhon nga nagapauli ini sa usto nga oras agud malikawan ang paglapas sa nasambit man na ng ordinansa. Samtang sa dugang pa sa piyak nga bahin ka K5 Jobert, dakop diriho sa mga kapulisan ining isa ka babayi nga nagapataya sa illegal man nga pasugal alas 5:17 ni sang hapon no Hunyo 20 sa may barangay Sasor Panay Kapisa. Kagang nadakpan gani ginkilala diri kay alias Beauty at 35 anyos kag residente sang Panayville, poblasyon Ilaya sa amuman nga banwa. Kaya sandig diri sa investigasyon nadakpan diri ka K5 Jobert sakto ang nasambit bala nga persona nga nagapataya ini sang TL Bookies kon sa diin nakuha diri sa iya nga posisyon ang 20 pesos nga bet money isa ka bundle sang intermediate paper itom nga ballpen kaga isa ka pouch kaga sa tabong ka K5 Jobert no, nakahunong na o kunyara na iniman sa paginakop sang Panay Municipal Police Station na para sa nagkakaigo nga disposition kag nagapangatubang ini sa panumbungon nga paglapas sa Presidential Decree 1602 as amended by Republic Act 9287. Report para sa pagpangal... by the way, no? Good morning sa aton suniman ng mga tagpalamati, particular na sa timbangan ng bayan kay Sir Nestor Kasugbukag kay Sir Roy Abila. Sa mong matkay Cap Maauruldan, good morning. Kay Sir Elvino Martisano Mahugod ng garbage collector sa Chuck number 1, good morning. Sa kay Sir George Agil, ang friend natin nga TM, nga katapos ang TMU sa Maya TATC. Nagsubong man sa tanan nga tagpalamati at kumalad-awa. Via Facebook live streaming ng mga taga-Masbate, good morning. Report para sa pagpangalagad sa balitang K5 sa umaga, inisika K5, Rodney Daban Dalanon. Para sa kampiyon ng balita, Servisyo Publiko Kagalingawan sa Kapis, K5 News FM.
0: Thank you so much, ka K5, Rodney Daban Dalanon. Kanami sa aga, subungan. Kompletong balita kag-informasyon, dalani ka K5, Rodney Daban Dalanon. Ibagin ba niya kung ka-Father's Day, mga ka K5, di ba? Ibagi jaya ang aga kag ang vibes mga kauton. Thank you so much sa patrol ha. We ka K5 Peter Januarez and ka K5 Bro ni Dabandalanon. Nagalagulag sa bilog nga sulad sang Rojas mga K5 sa pagtipon sa mga balita kag impormasyon para sa aton sa mga kultura. Subong kagahon mga K5, salamat kita sa mga viewers naton, dugangin niyo pang share. Abisa nagabugtaw kami kaagahon, basta damo kamo nagatanaw kag pamati sa amon. Wala problema, bisan ginalutoy kami para sa inyo mga ka-K5. Good morning, Sir Kichi Bantay, sa pag-upod sa itong singapag pangalaga, Toto Charlie Villaruel, ka Roslyn Hermo, nga nagapamati sa silingang mga tinakna. Aga pa si Hadoko, atong silingang news director, Sir Roldan Bizana Villarreal, nag-monitor sa itong singapag pangalaga, silingang kaagahon mga ka-K5. Damo pa kita mga balita, mga kauturan ha. Damo kita mga impormasyon nga dapat dulong sa inyo, pero importante mga K5, nga ini nato malipatan ang mga produkto sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center mga kauturan. Aga pa ko nagapanga PDTX Coffee Mix sa kakapi ka na, naka-detox ka ma mga K5. Dali lang gini magliso, pakishare sa aton sininga live mga kauturan. At dugangan pagin nato ng mga detalye sa aton sininga mga pang-headlines. O grabe, mga utod na to, no? Kung ikaw, abit, padalaan sang sulat sa New People's Army, ano pamatsag mo, no? Pahugon ka? Or may mga threat sa imo sininga kabuhi? Por may rumurong abaton, hindi ka matulugan. Po ikaduha, nag-iisog ka man siguro. Istoryanta na mga K5, dali lang yun. Maghahatag ko sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Paliog, standby.
1: Ang kampiyon nga stasyon sa Pilar Capiz, 89.7 K5 Radyo Tagbuanay. D3, Bio, senior citizen ka na pala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mang D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketone sa D3 Bio. Nga isa ka sahi nga brain food. Kag gantin luman sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mang D3 Bio at lawagla. D3 Bio.
3: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. Sport Biotics. Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
4: Sport Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Sport Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sport Biotics. Dinatapna ang fungi nga nagatuga sa fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sport Biotics.
5: Fat Deliver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat the liver. Available in all drugstores.
1: DTX 500.
6: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
7: Imo nga blood sugar test.
8: Ila tong score gani?
6: 470. Nagteko duwa sa gabi, duwa sa
7: agad. Ila na lang imo nga blood sugar?
6: 160. Inom kamo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
1: DTX 500. Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Marcy, apasok nag-a-star sa Colored City. Karamihan lang ako inaubo. Pag-sip on, dahil mo nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula. Ako nga inaubo pag-sip on.
1: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Anika. Ang layan ko mangi-gay-gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
11: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Sa ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rick Vista, ngay sa kanegosyante. Agod yung magpapili ng alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
1: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gigo yun magpangapi up ang naganyat ako sa ngakon upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kiman kag-hilty sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak pawang akon panulukan.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
14: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
15: Ay, ga, gabasa.
8: Kabasa na naman.
14: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
15: Always nagabasa.
14: Kag nagabaho ang kilikili.
15: Mag-Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinical Deo Fresh.
8: Nagabasa na naman, balaga.
14: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
15: Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
1: TDX 500.
16: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako ng cholesterol. Around 200. Nag-take ko sa DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Bilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko kapuyon. Kaya ko na siya nabatsyagan.
1: DTX 500 Extend Food Superman for Men.
17: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagid ang Extend. Nasawaan gid namon sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiting nga bala mga meg. The best gid ang Extend Food Superman for Men.
1: Extend Food Superman for Men. Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginfang nami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag ginpabaskog sa dilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sa iCare Gold. Kaupod ang sa pagbutang sa iCare Drug. Adlaw-adlaw ang iCare Gold Capsule. Mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
18: Pre, pila ka na katuig at ano maes? Pirde ka gyapon.
19: Ah, halin pa sa hangar. Nalimtan ko na.
18: Maukita mo lang. Nalimtan mo na. Seryoso bala, pre? Aryo, testige ang bago.
19: Ah, ano nga variety na? Mabudlay naman aguro tandaan ng mga numero.
18: Hapos lang ni tandaan. NK313VIP. Sang Singenta
20: NK313 VIP
18: Protect todo sa ulod. Mabugat ang ani. Wala siyang mga kinatan. Yani wala ka man siyang sakit siyang ulo.
20: NK313

0: is your official news and music station, K5 Radyo Tagbuwana 89.7. Pilar Capiz, Balitang K5 sa Umaga with K5 Jobert Lago.
1: Balik pa naman sa atong singa pagpalayag sa atong sininga palatuntunan Balitang K5 sa Umaga. Mga kautoran, 14 minutos na nakaligid sa tak ng alas 5, may klase, may trabaho, Lunes, subungad lang, may plug ceremony, mga K5. Ganin sa mga kautoran natin, bangon na, tama na, diga muna, kagmag, amat-amat na sa inyo tag sa mga obligasyon, mga K5. Oy, good morning kay Sir Mike De La Torre, Dras Alpha Omega Beta Ombits Fraternity, sa bahay niya sa Aklan, kalagipan kay Toto Job Anonoy. Toto Job, good morning. Juanilio Casabon, dala sa pamilya sa bahay niya sa Voiceville Sigma, sa pamilya Arevalo Luce Family, kalagipan dala sa mga pumiusang Matinabos Sigma. Ni Rasol Kiatson Kadingal, good morning. Kay John Kadingal Jr., good morning na, good morning. Pakishare. Sa nga itong sining live, mga ka-K5, Ma'am Duna Badana, Tutu Henry, good morning! Mayroon nga pagpamati, kagpagupod sa itong sining mga pagpangalagad sa mga programs ng K5 News FM, mga kaabyanan. Hoy, sa mga tagpalamati, mga manunudlo na ito, namat-amat na ha, may klase naman kamu, mga ka-K5. Magatudlo naman kamu sa kabataan. Subo nga kaagahon, mga ka-K5. Hoy, mga viewers na ito, pakishare sa nga itong sining live, subo nga agam. Ari mga detalye na sa mga balita nga aton ginpang headline sumungad law sa aton sining pagpalayag, mga K5. Grabing kinananay sumong munmun sang baboy. Ang baboy sumong dagakuan lang nagapili ka lang kung ano ang classic kaminong kaunon mo. Sa mga kauturan naton, pero ang mga baboy sumong nagabatsyag na. Mga lapit na isa kabulan nga nagabulubatsyag ang mga baboy, ang iba nagimnabaligya na, ang iba ginapangkwa na lang. Ginapangkatay na lang, mga K5, kay nagaluya kag nagamasakit ang baboy. Suno sa report na rin, mga K5, positibo sa karoon ng aton sining mga baboy diri sa probinsang Capiz sa African Swine Fever, mga K5. Base na sa research kag sa laboratory test nga nagwa, mga kautoran. Aring detalye, mga ka-K5, blood sample sa mga baboy nga ginpaidalom sa laboratory test sa examination halin ini sa mga baboy sa Roa City, Panitan, Pontevedra, mga ka-K5. Check na to ng report with ka-K5 Roldan Bisana Villarreal.
0: K5 News FM Live Report.
1: K5 Roldan, good morning, go ahead please.
2: Positibo sa African Swine Fever ang mga blood sample sa mga baboy nga ginpaidalom sa laboratory test nagikan sa Roa City, Banwa sa Pontevedra kag Panitan. Sandig sa abiso nagikan sa Provincial Veterinary Office ang pagbago-bago sa tiyempo sa damlaglang, ang isa sa ginalantaw rason sa madasig paglaptas ang ASF virus nga endemic na sa riyon. Kadungan sinigin mando sa opisina ni Dr. Lloyd Burata, acting provincial veterinarian, ang gayon nga pag-report sa hindi nakaandan nga pagbalatian ukon pagkalamatay sa mga inuptanan ng mga baboy. Istrikto nga pagpatuman sa biosecurity, pagbakal sa karne sa baboy kon pork byproducts sa masaligan sa mga ininga nagabaligya, kag pagdumili sa ilegal nga pagbaligya ukon pagkatay sa mga nagabalatian ukon patay na nga mga baboy. Nagapanawagan man ang opisina ni Burata sa kooperasyon sa agricultural community kag sa publiko, agod padayon nga mapangapina ng livestock industry sa probinsya sa Capiz. Ini si K5 Roldan Bisana Villarreal para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz. K5 News FM.
1: Thank you so much sa K5 Roldan Bisana Villarreal, mga kauturan. Wow, tatlo pa lang kabanwa, mga K5. Diri sa aton sa Pilar, diri sa iban nga mga banwa nagabatsyag naman ang mga baboy. Ang iban gani ginakatay na lang, ang iban sang nagdigad pa daw last week pa sang Mayo, mga K5. May mga monitoring na ang aton sininga mga kauturan. Ang iban binaligya timprano ang baboy, ining rason mga K5, kaysang nagligad pa, wala pa sang mando ang Department of Agriculture kag aton sininga Veterinary Office na pwede na kita magka-invest liwat sa sininga negosyo, mga kauturan. Ang iban nagahimakasma, nagkakalit man, mga K5, kiti yadi pa makakuan ka, naglinong-linong naman. Yadi pa maka-income ka sa kamalalon sang tanan, mga K5, nagsagod baboy. Nag-invest sobra 70,000 ang ulo sang idik, mga kakipal kung urok. parang saguron sa ila sinitag sa tagsak ka mga panimalay. Ang problema karon nagtuhaw naman ini mga kakipa. Nagbalik ini mga kauturan. Anong himuon sa aton sininga gobyerno diri dapat mga kakipa? And even though ang aton sininga Department of Agriculture wala pa isang ginatawag naton kwangid sabat nga insakto kung paano ini mapauntat, paano ini matagaan sang solusyon, may ara bala sang bakuna gid nga himuon or nahimo na para sa aton sininga mga kasapatan mga kakipay kapareho sang babo, no? Para nga makatibawas ang aton sininga mga negosyante, kalakip man ang aton sininga mga pumuluyong nga nagasagod sang baboy sa inatagsak-tagsak ka mga panimalay mga kakipay. Ang ambalbala permi nga istorya nga yadi pa kung may ginasagod ka nga sapat. Ugaling, kanugon sang imo kapital. Mahal na sa mga baboy sa unang tag-3-5 nang bakal ko mga baboy. Kahit kitita dali sa persons with disability sa pilar, ang baboy na tundri 82 kabilog. No? Pag-abot sang, mayon lang, pag-abot sang ining balatian nga naglapnag na sang naligad nga tuig. Dua ka tuig na kaligad mga K5 na dispose earlier, that is why nga wala matam-an ang ato sa mga persons with disability mga K5. Pero ang kapital sa to 3,500 to 4,000 lang sa una ay subong 7,000 ang pinakanubo mga K5 na trabisiya pa mga kauturan. Dauluoy ang aton sini nga mga tagpalamati ario mga hinuptanan nga mga baboy nagkalamatay mga K5. Bangod sang ESF, parin kumplito ang report with K5, Myla Vasquez Puentes.
0: K5 News FM Live Report.
1: K5, May, go ahead please.
3: Masobra 50 ka mga baboy ang nagkalamatay matapos nga ginapayagin igo sa African Swine Fever sa isa diri ka baboyan sa Banwa sa Pontevedra.
4: Sunod sa hag-raiser nga si Jelord, nagsugod ang problema sa nagligat nga siwana sa matalupang dansini nga wala nagana magkaon kag nagaluya ang mga baboy. Bisan nga wala pa sa mga butlig-butlig nga isa sa mga kilala nga senyales sang ASF, nagpadayon ang paglala sang kahintangan sa mga kasapatan. Ginpahayag man sini nga nagpangita siya sang iban nga mga bulong kag remedyo agod maluwas ang mga baboy apang sa sulod sang duha tubtob tatlo kaadlaw isa-isa na nga nagkalamatay ang mga ini. Sa kabugusan 24 ka mga urok na pulo panayon duha kalais kag masobra na pulo ka fattening pigs ang nagkalamatay. Bangod sa pagdamo sa mga napatay nga kasapatan, ginluto kag ginhatag niya na lamang sa iyang mga kasilingan ang iban nga mga nagapangluya pa nga baboy, samtang ang iba naman ginpakaon sa mga isda sa fish pond. Dako ang epekto sinisunod kay Jelord, ilabi na nga may mga bago pa lamang siya nga nabakal nga mga baboy. Matandaan nga naapektuhan man ini sang ASF sa nakaligad nga tuig na nagresulta man sa dako nga pinansyal nga pagkadula. Bangod sa asod-asod nga pagkalugi, ginakonsiderar na ni Jelord ang pagpangita sang iban nga pangabuyanan. Ilabi na nga wala pa na deklarar nga ASF cleared ang probinsya sang Capiz. Samtang wala man siya sang may mabaton nga buligali sa lokal nga gobyerno, bangod wala nakarehestro ang iya nga mga kasapatan. Naibaluan una na nga nagpaandam ang mga otoridad sa mga hag-raiser nga magparehestro sa ilang mga kasapatan pag magsunod sa mga biosecurity measures batok sa nasambit nga balatian.
5: Ini si K5, Myla Vasquez Fuentes. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Capiz, K5 News FM.
1: Thank you so much sa K5, Myla Fuentes. Sa mga balita, mga kakipan, nagikan sa Banwa sa Pontevedra. Masubo-subo ini mga K5, tangkal na lang mabilin sa aton sa mga kauturan. Sa aton sa nga mga pumuluyo nga nagaybakas nagapangunyadi mankutani nga makatibawas ang kapigaduhon kag sa malalon sang tanan-tanan nga balaklon sa karon. Aman mo may baboy kaya mga K5 may ginasagod ka nga sapat makasapin-sapin gid sa tion sang imirin sa mga K5. May dakpon kagidya kag may ibaligya sa tion sang kinahanglanon kun may emerinsya sa imo sininga panimalay. But then with this challenge karon sa aton sininga mga hag research, sa aton sininga mga kauturan, timagantos naman kita eh. Dalasa mga K5 astang imo sininga kapital. Kay mayon lang ko na agapan mo, mga K5, wala man tuod ipikto sa lawas ang tawo ang ginakaon na itong baboy, K5 mun plakaon ni isang baboy, mga K5. Galing, ang ginatawag ba lang ang imo negosyo, ang imo palangabuyan, po lain gin man niya eh, lain gin man niyang baboy nga may wala ginabatsyag, sa baboy nga may ginabatsyag, ang ginakaon mo ka ginabaligya, mga K5. Dan, Because ang paglapta, dululungan karon nga pag inihaw sang baboy, mga ka-K5, ha? Nagnubo, nagbarato na lang mga ka-K5. Ang nasambit iya nga, presyo sa karon. Ang masubo diri, kung pigado ka na, mabiktima ka pa, mga ka-K5. Ang sangguniang panalawigan, sang Biyernes, mga ka-K5, ha? Na magaplano, nasubong adlaw Lunes, may sisyon sila, magapasar sang resolusyon nga gidaulian ang baboy o kung karni sang baboy halin sa iban nga mga lugar pasulod diri sa Pista sang Panay o kung sa probinsya sang Capiz. Daw alang-alang haw daw ano na ano man ato na daw late na pero at least nadumduman ini mga kaibay, no? At least nadumduman kagin-pigitin naghimo sang isa kahinun-anon mga ka-K5, nagpatigayon sang coordination meeting, nangita sang inisyatibo, no? Ato sa nga busy gobernador, gipatawag niya sa isang talatapan si acting veterinarian Dr. Lloyd Burata, ang aton man nga gungan kag-experensyado ang former provincial veterinarian officer si Dr. Lionel Abordo kag ang iya sini nga chief of staff, no? Mga K5 ni Vice Governor James Mitang Magbanwa para nga hinalaan ini matapos nga may abiso ang Regional Animal Disease and Diagnostic Laboratory 6 nga nagakumpirmar nga may aras ang positibo nga ESF sa mga baboy halin sa Capiz mga ka K5. Di positibo na gani, why na tamay may mo, kaya na nakasulod na. Ulihi ang hulag sang sa mga ginahimo naton mga ka-K5 nga preparasyon. Pero at least may kwan, mitigation, nga himuon, no, kabay pa nga mapalap na gini, kaya sa aklan niya, dugay na niya, hindi kaya bit-bit, hindi kakabit-bit luto ng baboy, hindi kakabit-bit sang karnis ang baboy, hindi ka man kadalas ang buhi ng baboy, nga makasulod sila sa nga probinsya. No? May aras sila sina, mga K5, mga pinalangga natin ng mga kauturan. And we do hope, mga kauturan, ang diriya ganis sa pilar, mga K5, a month ago pa, hindi kakakadto sa balay sang tao nga nagahupot sa baboy. Even though ang familia sang tao nga nagahupot sang baboy, hindi pwede kakadto sa tangkal kung naghalin ka kundiin nga lugar, mga ka-K5. Isa lang katawo kung sinong nagabahog sang baboy, siya lang git ang ara dira, mga ka-K5. Kung nagalinagaw ka, nagapanginaon ka kundiin nga mga kalanaan nga may mga baboy kaging kaon, bawal ka magkagto dito sa tangkal. Ha? At kaya ang kirier, mga ka-K5, tawo kundiin ka nagkagto, mga ka-K5. No? Kapin pa nagpropamisa ka, nagkaon ka sang baboy, o ikakabalukon ang baboy dito ang ginihaw, mga ka-K5, halin sa kundiin nga lugar. Tapos makaon ka, mauli ka, madala ka pa kay mahilig ang mga Pinoy sang kwan, Sharon Cunita, mga ka-K5. Ha? May mga take-out. Oh, bawal ina ako nagasagod, ikaw baboy. May mga lugar na, diri sa aton sa Capiz, may mga panimalay na, nga kung nagasagod ka baboy, bawal magdala baboy, mga ka-K5 nga luto or nanuman. Diri sa nagligad, may kuhan kita diri, ka-K5 munmun. Diri sa pilar, may ara kita diri, walang gutom program, tama? Na nagtag kita diri sa mga pagkaon, kag makinahanglanon sa aton sa mga kauturan. Ang Barangay Tabunakan, kay madugay na sila yung hindi ka to pwede kadala baboy, kag makabadala sang luto nga baboy, kag karnis ang baboy. Ang ilang party, kadali nga tagduwa ka kilo, nga sa bawal, walang gutong program sang munisipyo, sa DSWD mga ka-K5, wala na nila gindala ang baboy pasakas bukid. Ginbaligya na lang nila diri sa Banwa, binpaulian na lang nila ang baboy nga part sang walang gutom program, mga ka-K5, para nga hindi na nila madala sa syudad o sa ilang barangay dito sa Tabunakan. Kay may aras na local ordinance o barangay ordinance nga hindi pwede kasulod ang baboy sa ilang sininga barangay, karne man o kun luto, mga ka-K5. Oras aton 25 or 28 minutos nakaligad sa tak ng alas 5, mga ka-K5. Dugang pa nga mga balita kag informasyon, mga ka-K5. Isa ka mangunguma patay matapos ginaligar, ginkastigo sang wala pa makilala nga mga suspitsado or suspitsado sa may Banwa sang Sigma. ang kumplito nga report with ka-K5, Darren Hinson.
0: K5 News FM Live Report.
1: K5 Darren, quiet please.
6: Patay ang isa ka mangunguma matapos ginaligargin kastigo sang wala pa makilala nga sospek sa sitio Dagwil, Barangay Mangguso, Sigma, Capiz, sang kagahon sang Hunyo 20. Ginkilala ang biktima nga si alias Joe, 44 anyos, kagresidente sang Purok 2, Barangay Mangguso, sa nasambit nga banwa. Base sa inisyal nga investigasyon sang kapunisan, mga alas 12:30 sang kagahon sang Hunyo 20 sang natabo ang insidente sa panaysayon sa utod sang biktima. Samtang nagapauli siya, iya nakitaan si Joe nga nagahapaon sa dalan kagduguon ang nawong. Nakita man ang pila sa walang ibabaw nga bahin sang nawong sang biktima nga ginapatihan nga resulta sang paglampos o kon pag-igo sang matiga nga butang. Gilayon nga nagpangayo sang bulig ang utod sang biktima kagindala ini sa Davao District Hospital para sa nagakaigo nga pagbulong. Na-revive pa sa unang biktima kag ginrekomendar nga ibalhin sa Western Visayas Medical Center sa siyudad sang Iloilo sa intensive care unit o kon ICU para sa duga nga pagbulong. Apang last 2:55 sang hapon sang amuman nga adlaw, gindeklarar nga patay ang biktima sa subong. Padayon pang imbestigasyon sang kapulisan, agud matumod ang responsable sa kamatayon sang biktima. Ini nga balita ginadulong sa inyo sang Klinika DTX 500, the superior antioxidant. Ini si Kaki 5 Darren Salomeo Henson para sa Kampyon nga Balita, serbisyo publiko ang kalingawan sa Capiz, K5 News FM.
1: Thank you so much, ka-K5, Darren Hinson. Aga pa, totoo Darren, ha? Nakabugtaw na mga ka-K5. By the way, sa matag palamati na ton, bantayan tani ang development mga ka-K5. Di pa dayon ang investigasyon sa aton sininga mga kapulisan dira sa Banwasang Sigma mga ka-K5. Dahil pa mabalaan kung sino gid ang sa likod sini tanan-tanan makaulo oy manining nasambit nga mangunguma nga wala gid makabalos mga K5, no? Wala gid makitaan kung sinong sa likod kag anong kabangdanan mga ka-K5. By the way, good morning kay Ma'am Arlene Oniada Basa dira sa Ibisan. Kalakip man si Rodney Frias sa Banwasang Panay. Ma'am Leia Baez, dira sa Maytisa Innocencio, good morning. Kalakip man kay Ma'am Mary Jane Caputo Borrado, Sir Gisrel Colasino dira sa Maykiaho. President Rojas, good morning. Dira man sa mga taga po, may President Rojas, si Mayor Tanoy ito gapo nagawaras naman. Matapos akigaking si Mayor Tanoy, ang wiring sa mga streetlight ginpangkawat mga ka-K5. Ang poste, nagatindog pa ang wiring sa ilas din nga streetlight. Waay na, mga ka-K5. Oy, Mayor Tanoy, good morning lang da, Mayor Tanoy, sa President Rojas, ha? Mayor lang nga pagpamati. Good morning, man. Sa kay Joe Beso, nagapamati dari sa aton sining pagpangalagad, mga ka-K5. Siya sining pamilya, sa pamilya Alcasarin, sa administrator kuno sa public market na sa lutod-lutod. Good morning, man. Duga, Bisoryo family. Sa may barangay Badiangon, President Rojas Capiz. Nakashare ka na to, Job Beso. Share na to sining live, mga ka-K5, para sadya ang aton sininga aga, mga ka-K5. Aring balita nga, kung wala ka kapreparar, manglapsi ka mga ka-K5. Ang kakibot, ang kakulba, mga ka-K5, lakip man nga naalarma, ang kapitan sang barangay Banati Pontevedra Capiz, sa tinilaklan nga adlaw mga ka-K5, nakabaton siya sang sulat. Mga ka-K5, binaligar ini, naghalin mga kauturan sa mga katapusang New People's Army Coordination Chiba Waling Waling Command Central Front mga ka-K5. Ining sulat nga may logo pa ka-K5 bunmun. Yes, ining nga sulat nga nabaton samtang nagapahunay-hunay siya sa yes, ining panimalay. Si Kapitan Sabanati, na alarma si Kapitan Arnel Barrientos, ako na yun yung pagserbisyo sa tao, may pamahog pa sa yasini nga kabuhi mga ka-K5. Suno diri, first time niya nga nakabaton sang sulat nga nagapatimaan sang pagpamahog mga ka-K5. Ginklaro sang kapitan nga wala siya naga-intra, manan mo may kaso parte sa mga pinamilya dira mga ka-K5. about sa kaso sa duta nga gina panagiyahan sa pamilya Mulo kag pamilya Santiago kung sa diin hindi magpahusay ang both sides mga ka-K5. Tikitaya ng mga barangay officials like barangay captain Ariel Barrientos gabaton malang na sang complaint sa barangay mga ka-K5. But sad to say, because ngati ara siya nagapatunga sa sining klase ka problema mga ka-K5, di nakakuan siya eh. Siguro, basi ba desisyon malang kapitan? Pero ang kapitan ko saan, nagakuan malang na, nagabaton malang, damo sa mga problema, bidiri sa aton sa kapis, sa mga problema sa duta, nga daba pinatsyanay, nakagmag-irinupas sa mga ka-K5. Idiri man sa kuano, kasaksakayos, pilar sa nagligad mga K5. Ginapadalagin man na iya, no? Dito yan ang una-unahon ina sa barangay, ng pagsulbar sina. Pero hindi naman nakasulbar ang kapitan. Ha? I-refer rin na sa banwa, sa pulis nato, nung kudiin ngayon siya sa gobyerno, para nga matalakay inang nasambit ng mga problema. Amo na yan, kitikita ng mga barangay officials, ng mga kapitanis nato, dalang pan sa pumuluyo, una ikaw, nga mahimo sang imo sini ng mga tikang, i-refer ni mo dahil, kitindi ka man niya pwede nga makapatungagin sa problema sang duta, mga kifa, unless otherwise, nga nagkakasugot ka mo, nga usayon ka mo sa kapitan, at the same time, magbinayranay ka mo sa tubang sa kapitan. Dito, suno sa pahayag ni barangay Captain Barrientos, mga ka-K5, nga ti, ang ining problema, madugay na ni, nga ginahusay sa barangay, ang duha ka pamilya, apang tub-tub subong, wala gihapon masulbar, bangod wala may pakita nga legal nga dokumento, ang pamilya Mulo, mga ka-K5, nga nagapamatuod, nga ginbakal nila ang duta sa pamilya Santiago. Tinatingala man ang kapitan kung nga, kagpaano nakalabot sa New People's Army ang amo nga problema. Ako duda ko, mga ka-K5. May nag-intra naman sini nga plupa in PA mga ka-K5 nga ato nga mabuot nga mga grupo sa New People's Army nagapahimunong dito no manamo kay sa may mga kwan may mga third party mga ka-K5 mga pinalangga kong tagpalamati no may mga organized nga nagapaisog sa piyak nga grupo mga pinalangga kong mga kasimanwa oh karon apang wala nagsalig no ang kapitan agin aktuhan ini because katiway ka makabalo way ta kabalo kun pamahog lang o kun pagyan ka lang sang ila abilidad o kun matuod gid man mga ka-K5 bula tonta ang statement kun matuod gid man i-acceptaron kag akoon ini kag magpagwas ang statement ang New People's Army ang koronasyon Chiba Walingwaling Command Central Front mga ka-K5 na matuod konpirmado nga sila gid man ang nagpadala sang sulat sakay barangay captain Barrientos, mga ka-K5. Kahit ang mga New People's Army, gahambal man nga para sila sa mga pigado, para sila sa mga ginaapi, para sila sa mga

0: Anton Gonzalez, Jisrael Colasino. Thank you so much. Sa mga viewers natin sa public market, good morning ha. Aga pa kamo, digamo na, way pa ka, digamo, mga KK5. Digamo na kamo para nga hindi kamo ma-late sa trabaho. Kapit man ang inyong singang kabataan, mahimos nyo na kamay klase mga KK5. Dali lang check na ton mga KK5 ha. Mag-in-shape na kita sa aton sininga contact, sa aton sininga mga sister station. Sa aton sininga pagpalayag, subong kaagahon mga KK5. Diri sa sininga palatuntunan balitang K5 sa umaga. Kayikin lang ini aton gusto mga KK5 nga hindi gid updated ng aton sing makauturan. Makuha naton ang mga balita kang impormasyon pinaagi sininga waragwagan mga KK5. May drug personality o natiklo dito sa bypass operation sa may matagnop da o mga KK5 sa ang kahapon nga dlaw. Na? Ining nadakpan mga KK5 magin aristo. Pinagi sa aton sa ning magkatapos ang kapulisan sa Davao Municipal Police Station kag Capiz Provincial Drug Enforcement Unit mga KK5. Mga kuano may bypass money, may ara man sang mga recoveries ng mga items mga KK5. No? Di mo ning pinaka-importante may recovery. Galing gagmay ni. Gagmay ini mga KK5 para sa aton mga pinalangga nga mga tagpalamati mga KK5. Ining si alias lang lang taga Matagnop, legal ang pangidaron nga na tiklo sang aton sa ni mga katapos ang kapulisan. Amo galing kong isa kagal gamay-gamay lang among ginadakop, pero sa gamay-gamay man, amo ining nagapalapta sa mga supply sa mga kabaranggayan mga KK5. Gamay lang ni Tod, pero guba ining puturo sa kabataan mga kauturan. Puturo sa pamilya, Mama Rasol Quetzon, bow! Maka-umpisa ka na gani, tulo team id. Ah, baldagi. Ara na mga partners natin, check natin, K5 Boss and Visayas, good morning. Welcome, mga K5.
1: Iloilo Rua, Santiki, Kagkalibo. Naka-indicate na mga K5, ang aton sininga mga sister station. Nakatabid na ang Antike. Unahon na to ng Antike, ang tambalang ni Smar. Selmer Mar, Antike!
2: Good morning mga guwapuhuntang mga amigo dyan sa Negros, Daddy Babes and Sir Roberts, and of course sa mga friends ta sa Western Visayas Med Ayad Gidnyaga. Nakapuro pa nga, pido kami aga pa, nagauran-uran dyan sa probinsya, DTX Coffee Mix Healthy Coffee.
1: Ang nanamian ko lang si mo, Sir Melmar, kay gasugid kagid sa insakto. Salamat gan Sir Melmar. Antike, kadto na to ng Iloilo, nakatabid ng Iloilo, Sir Ray Espiha Umalay, Iloilo.
3: Good morning K5 Boss Sir Visayas. Mayong Monday sa inyong atanaan, nakainom na kita sa klinika DTX Coffee Mix kag energy kita subong nga abga kay nagpapaulala. Para lang sa iyo ang giling-giling ko ka K5 Babes gan.
1: Salamat, pagdinago, kagidman niya, papang. Kamustang imong nga palangga di si Carlota Velasco? Dinago mo na?
3: Regards ako na siya, regards ako.
1: Galing ka ginagaw sang migo mo nga nguho. Ginpamagot mo siya, no? Din ka niya makato ko sa ako nga migya. Nasa nga migya mo na si Carlota Velasco. Salamat din Sir Ray Espia Umalay. Kato na to ang Capiz. Ang Pilar Capiz. So, daga pakuribong lang ni. Pero may
3: tinagot.
1: Kaki 5, Sir Jobert Lago, Capiz.
0: Good morning, K5 Boss, Sir Visaya, Sir Babe, Sir Robert, EBP, si Sir Michael, kag si Sir Nestor. Yung aga lang tayo sa Elmer Mara, sa inyo tanan-tanan. Ang Capiz, kag Chulel Sang Rojas, makanay ka na yung aga pa, naka-mighty si na kami diri. Kag masako ang mga tao kay balik eskwela naman. Back to you, Bacolod.
1: Salamat gid Sir Jobert Lago. Kadtoan nato ng kalibo. Ang kalibo, di ba magpaulihin eh? Sir Michael Celorio, sir.
4: Morning, K5 Eastern Visayas, Negros Island Region Campion. Ang signal. O kag manayana, yung panyempo dia. Kag nakadetect coffee mix na kita. Sir ABP, good morning. Antike, Bacolod, kag Rojas. Balik sa imo. Bacolod.
1: Salamat gid Sir Michael. Pero unaho na to ng Iloilo, man kabalog ka, front seat kita ya permi mo, man kabalog ka, manager. Iloilo, titabok na bang dito sa ako. Asa ako mo, lapit tayo lang kami. Si Ray, Spia, umalay.

0: ano madalag ko ang mga balita da?
1: Mayong aga, pre, mayong aga gid sa aton sini nga mga pinalangga nga mga taga Palamate, no? Ati amo niyo, maswerte ni ang inyo sini nga kasi Mario da ka sa Negros Occidental nga na-assign diri bilang SWAT, no? Sa Iloilo City ang ining aton sini nga pulis nga tumandok sang Salvador don ano ni Salvador Benedicto, no? Oh, sa aton sini nga mga KK5 kay ti nagresponde sa upod ang katapos ang SWAT Iloilo City sa sining suspect sa gin patigayon nga hot pursuit operation matapos kining suspect mga KK5, no? Gintiroya ang iya malang sini mga KK5 nga kasilingan, no? Sa aton sini nga mga kuturan dira sa may Barangay Airport Mandoriao sanging talikdan nga Biyernes sang gabi ka kay Five Babes Gantalao kay Five Western Visayas sang ginarespondihan sang mga katapos sang SWAT ining suspect nga si Ruben Dario Monserrate Pichardo Jr. Pero ang spelling sa Pichardo ya P-E-C-H-A-R-D-O bla. Pero kung magpronounce ito Pichardo or Picardo mo lapit ng magpakardo. Oh, mayo na kay Ricardo. Ang responde nila dito, nagbato, ining suspect, nagpalupok. Naigo mga KK5 sa ulo kuntani ang ining kasi Mario yung apulis kay taga Salvador Benedicto, pero mayo lang may helmet, no? Kay kung wala helmet, buslot gid ang bagulya sa aton sini nga mga KK5. So, ginapalusan sang SWAT team ining suspect kag naiguan man mga KK5 kag natigayon nga madakpan kag gindalag layon sa ospital pangyara na sa estable ang kondisyon mga KK5, no? So sa kaso nga murder ang ipasaka ni sa sining suspect nga si Ruben Dario Monserrate Pichardo Jr. Samtang 14 milyones ka balor sa ilegal nga droga. Amo ni so para pinakadako nga volume sa ilegal nga droga nga nakuha sa isa ka drug bypass operation nga ginpatigayon sang Regional Police Drug Enforcement Unit sang gintalikdan nga Domingo mga KK5 sang kagahon dira sa may barangay Buray Uton Iloilo nadakpan ining duha at tatlo ka mga suspetsado ang duha lunsay magutod ining tatlo ka mga suspek naga board lang sa isa ka balay dira sa subdivision sa barangay Buray, no? Pero ang mga residente sine o kon ang ila sining nga mga puluyan diriya sa may siyudad sang Iloilo ang magutod sa kalumpang molo kag ang ining isa ka upod nila taga San Juan Molo sa aton sining mga KK5. 14 milyones ng illegal nga droga ang nakompiskar sa sining mga suspitsado. Amo ning mga balita na mondre mga KK5 sa siyudad kag probinsya sang Iloilo. Balik sa inyo dira KK5 Babes.
0: Salamat gid si Ray Espay Haumalay sa Iloilo. Katuan nato ng kapis si Sir Jobert Lago, Pilar Kapis.
2: Mga nagapanguna nga mga balita once again diri sa probinsya sang Capiz sang siyudad sang Rojas. Nang lapsi lang kag namuti ginkakibot ni Barangay Kapitan sang Barangay Banati Pontevedra Capiz Arnel Barrientos matapos nga nakabaton ini sang pamahog sulat mga KK5 nagikan sa New People's Army Coronacion Chiba Walingwaling Command Central Front Committee sang tinalikdan nga adlaw ini matapos may kaangtanan sa kaso sang duta sang familia dira sa may Banwa sang Pontevedra mga KK5 nga gindangop sa iya sini nga talatapan ang kaso sa duta ni sa pamilya Mulo kag sa isa pagig ka pamilya ang pamilya Santiago mga KK5 nga wala mausgahan tubtob sa karon now justa sang naligad gadlaw nakaabot siya sining opisina ang sulat mga KK5 nga ginapahog sa sang New People's Army nga hindi mag-intra sa nasambit nga dispute sang duta. Kay tubtob sa karon hindi pa mabalaan kung diin ang mga ebidensya nga nabakal sang pamilya Mulo ang propiedad sang pamilya Santiago. May nagreklamo mga KK5 kag ini karon na gina-verify sang aton mga tapos sang kapulisan kung bala matuod gid man nga iya sang New People's Army ang nasambit nga sulat mga KK5. Samtang, dito sa Banuasang Sigmaw, isa ka mangunguma mga K5 patay matapos nga ginkastigo sang wala makilalaan nga suspitsado ang 44 anyos nga biktima dira sa may barangay Manguso Sigma Kapis mga K5. Ay, wala gid makwan, wala gid mabuligan, wala gid makitaan kung sino ang naghimo sini mga K5 biktima kwan madulog kaagahon sang natabo ang insidente kagindala sa sudan sang Iloilo apang wala gid ma sapar mga kakikin. Ari na tatlo naman diri sa amon ka mga kabanuhan ano Laki Pangora City positive sang African swine fever ang amon sini nga probinsya. Back to you, Bakulod.
0: Madamog kay salamat ka K5 Jovert Lago sir sa Kapis. Kato anaton ang antike Sir Melmar antike.
3: Mga talupang doon kay nagapanguna nga balita diyan sa probinsya kang antike K5 was Sir Visayas masubo gawa nga amon kadyang weekend diho. Matapos una kang Sabado ritos may San Remigio may mag-iloy K5 Western Visayas nga naanod sa tubig baha sa suba matabok na adya sanda ugaring gulpi lang bumulos ang mabaskeg nga current katubig sus naanod yang mag-iloy ho ang bata nga minor de edad nakaluwas pero ang anang iloy sa masubo nga palad ginbawian gid kang kabuhi. Samtang kahapon naman may nasapuan nga bangkay kang isara ka 46 anyos nga lalaki nga gautaw-utaw man sa suba diyan sa may barangay Durog San Jose de Buenavista Antique. Ang diyan 46 anyos nga lalaki kang Biyernes pagali diyan nagalins balay nanda nagguwa kag may ginbakal lang suswayron ron makapauli na ayawan kapangitaan ng mga himata igo sa puan returns bilit ka suba nagalutaw-lutaw. Kaduda naman ang anang bugto ka dyan nga may naghimo nga malain kay Suito man kano ka bugto na dyan ang lugar. Nakainom kuno ka sang kalapad kag tunga. Pero bisan nakainom kuno man, anaman kuno dyan na lugar nanda. Inaulat pa ka dyan ang autopsy kang bangkay kung bala. May mga pilas dyan lawas o kung ano ang gintunaan kang anak ka dyan nga kamatayon. Mura so far, mga balita namon dyan sa probinsya ka Antique. Balik ka nimo Daddy Babes.
0: Salamat gid Sir Melmar sa Antique mga KK5 alas 5:51 na katuan nato ng aton nga Kalibo Sir Michael Celorio Kalibo.
4: Morning liwat KK5 Sir Visayas Negros Island Radio nagapabilin nga negatibo sa kaso sang ASF ang banwas ang Kalibo amring pagpahayag sa amon municipal agriculture officer kay ni Sir Oriel Las Piñas sa ma-interview naton mga KK5 no. Kay naghatag ni sa Gakulba sa pila ka mga grazers diri sa probinsya ng Aklan matapos nga may nagpositibo dira sa Rojas tatlo ka mga banwa pero diri sa banwa sang Kalibo so far negatibo ang ESF mga KK5. Dugo naton yung mga balita may preparasyon man ang amon LGO Kalibo para sa palabuton nga San Juan de Bautista nga kapistahan ka gabi June 21 to 23 ginumpisa na ang kalan-an sa kalye kag by 24 June 24 may sumbasaan kag pahampang ni San Juan kag may boxing pagi dito sa Pook GT Port kag may iban pa nga mga aktibidades mga KK5. Operasyon sang kapulisan kontra illegal nga sugal nagapadayon tatlo ka babae na dakpan niya nagatungit sa. Balik sa imo Bakulod.
0: Salamat gid Kalibo Sir Michael Celorio mga KK5 diri sa amon sa siyudad sa Bakulod nangin successful ang ginpatigayon nga bloodletting activity diri sa may Arroyo Foundation Multipurpose Gym kahapon mga KK5 kagamay gid man lang sang amon expectation pero naglabot sa 200 ka mga individual ang nagpasakop sa ginpatigayon nga bloodletting activity damo sang mga naga nakapasar sang screening that's why naglabot sa 200 ka mga individual ang nakuhaan sang dugo kahapon so nangin man dinalag-o na ang pagpasalamat man sa Arroyo Foundation sa atong sininga mga supporters sa mga KSS mga KK5 gag ang mga naga-support nga nagapakuha man kag nag-donate sang dugo dako ini nga bulig para sa atong sininga mga kautoran nga nagakinanglan sang dugo especially ang mga kautoran nga nagapalapit diri sa Arroyo Foundation.
5: Samtang isa kahipig in relieve sa pwesto pagkatapos nga nag-violate sa one strike policy no? Sariin kung ikaw gani hipe sa isa ka banwa kag may isa ka unit nga nag-operate sa lugar mo nga may nadakpan sa illegal gambling, i-relieve kagid sa pwesto. Ini natabo kay Major Fortunato Sabio Villafuerte, chief of police ang Cebulan Municipal Police Station, bangod nga may ginraid to sa iyang lugar ang isa ka unit sang PNP ang regional office kag natigayon nga madakpan ang isa ka babaye nga may mga drug paraphernalia kag bangod sini ginrelieve ining police sa one strike policy violation sang Philippine National Police.
0: Amang mga balita namon diri sa siyudad sa Bacolod kag Negros Island region, di ko na pagibalik sa inyo. Salamat gid, Iloilo Anti.
2: Thank you so much sa ato sa mga station mga ka K5. Balik kita diri sa aton sini nga pagpalayag mga kauturan. Sa aton mga suki ka mga tagpalamati mga kaabyanan, balik kita sa aton sini nga pagpa 53 minutos na kaligad sa tak na nga alas 5 sa kaagahon mga ka K5. May isa diri ka anchorman mga ka K5. Gintiro ang iyang salakyan, ang kurman maayo lang, wala maigo mga ka-K5. Padaluman tani karon, isa ka ang kurman sa isa ka waragwagan diri sa may siyudad sang Rojas mga ka-K5. I-check na to nila sa aton sining mga patrol nga nagalibot sa karon. Ang update sini sa pinaka mga public affairs program diri sa aton sining pagpangalagad para matutukan mga ka-K5. Kilala ini nga announcer mga ka-K5 nga ginpalukpanog intiro ang salakyan. Ay, salakyan man lang guro gintiro eh. Wala gin hungod ang angkurman, mga kahimta ang mga kaabyanan. So far, wala maigo matam-an, kag wala ma salakyan lang ang may pilas or may igo mga K5. Ang natungdan, wala maano mga pinalangga nato nga mga kautuban. Amunong isa kung may mga bagay nito na mapaiway, ay sige lang, pangamuyo lang. Amo na kayo sa akong na ginaubayan ka pa sa makaako, mga ka-K5, makabuligid kung kaisan ang kapariho sini. No? I-check na ito ina karon sa pila ka mga public affairs program na ito diri, ang mga plus reports ng atong sining patrol, mga ka-K5, na hanungod sa sining nasambit nga kaso karon mga pinalangga na ito nga mga tagpalamati, mga ka-K5, para sa ihibalos ang atong sininga mga kauturan kag mga kaabyanan, no, sa mga suki naton, sa mga tagpalamati naton nga nagapamati diri sa aton sininga pangalagad mga ka K5, no, sa mga tagpalamati naton. Oy, dali lang sa mga kauturan naton, no. Kagabi nag raffle kita mga K5 sang aton sininga papromo diri sa K5 News FM Radyo Tagmuanay, sa aton sininga paghatag sang kuano panahon sa aton sining mga nagapamati giga suporta sa aton sining mga programa diri sa aton sining K5 News FM mga kautura. Ang aton sining mga tagpalamati, no, sa mga suki naton mga kasimanwa mga ka-K5. Di ang nagdaog kagabi, congratulations sa kay Oliva Bacay Navales dira sa may barangay Blasco, Pilar, Capiz. Claim nyo lang din sa studio any time of the day, mga ka-K5, basta office hours lang, mga kautuan. 56 minutos na kaligad sa tak na nga alas 5, mga ka-K5. Iban pa nga mga update diri sa aton pagpangalagad mga pinalangga kong tagpalamati, mabatian man diri sa pila ka mga public affairs program kag newscast ang K5 News FM mga ka K5 kag iban pa gid nga mga latest nga mga news diri sa aton sini nga pagpangalagad subo nga mga tinion mga ka K5. Dula kon sini nga ang panganan diyo sa mga tagpalamati naton mga kasiman. Walway na ta oras, ha? Standby na kamo sa newscast sa K5 News FM mga gintipon nga mga balita kag impormasyon para sa aton sini nga mga kauturan mga ka K5. Dalagko nga mga balita kag impormasyon ang aton ipagadulong sa aton sini nga mga suki nga mga tagpalamati mga ka K5. Kwan giguro ni Doy, imo supply daw mahinay diri sa aton sini nga pagpangalagad mga ka K5. Ining sitwasyon, iban pa nga mga update mga pinalangga kung tagpalamati. Ibaloon tani ining isa ka ang kurman nga gin palok sang isa ka istasyon nga gin tiro ang iya sining gintiro siya sa iya sining sakay sa iya sang salakyan. Swerte lang naka luwas mga ka-K5 ang nasambit nga ang kurman. Dinini nga istasyon, sino ini mga K5? Ibalon din sa aton sini nga mga public affairs program sa K5 News FM. Mga pinalangga ko nga mga kasimanwa. Standby na sa news ka sa K5 News FM. Opo, nagin lamang sa aton mga sister station, ang K5 News FM, Rojas with ka-K5 so Juan Subong, Joby Cobert, technical partner, kag sa K5 News FM, 89.7 FM, Spearhead Kalinong Radio, mga ka-K5. Inyo kubos nga, biyan alagad sa kaginan, with ka-K5 Moon Moon Villa, sa bulig, sa aton sa pinalangga nga Chief Executive Officer, si Doc Ramil Itangoy, kag sa amon pinalangga nga Mayor, sa Banos ang Pilar, Mayor Arnold Alba Perez. Nagapamati ka mo mga K5, sa balitang K5 sa umaga, sa 89.7 FM, Radyo Tagbuanay mga kauturan. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa probinsya sang Capiz. K5 News FM. Good morning.
6: Ang kampiyon nga istasyon sa Pilar Capiz, 89.7 K5 Radyo Tagbuanay. K5 News FM. News FM.
7: O si Karen, kadamog itsang akon hair fall, hindi manami akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang maghinis ang akon kutis.
6: D3 Bio, ang D3 nga may Physio, ang Physio nga may D3. D3 Bio with Physio.
8: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
6: D3 Bio, ang D3 nga may Physio, ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
9: Kabalik-balik sa CR. Ginadayariya.
10: Mags 4 Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika. Spore Biotics na. Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
11: Fat deliver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat liver. Available in all drugstores.
12: DTX 500.
13: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
12: DTX 500, mighty C. Ang alkaline. Nga vitamin C.
14: Ako si Mimi.
15: Dali kasi napit akong tuhod.
14: Arthritis na gali.
15: Pero sa pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibog gid kaayo ang Mighty C.
12: Mighty C.
16: Babaka sa mga butika.
12: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
17: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Napunta kami dito sa wellness clinic sa Tok Samaritan. Nag-inom kay Mighty C. Kung nag-ayo ang batyag ko.
12: Mighty C, epektibo, garantisado.
16: DTX Beauty Soap.
18: Ako si Ronald, saka sales rep. So una, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nagid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
16: DTX Beauty Soap.
12: Mabaka sa mga butika.
19: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
12: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
20: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa akong upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kigman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akong panulukan.
12: DTX Coffee Mix.
16: Mabakal sa mga butika.
21: Gagabasa na naman bala ang imo.
22: Ay, gabasa na naman.
21: Oo, balaga. Kabasa ba? Asa na gani? Kabaho-baho pa!
23: Always nagabasa?
21: Kag nagabaho ang kilikili?
23: Mag-Clinica Deo Fresh!
21: Para sa maputi at mabangong kilikili!
23: Clinica Deo Fresh!
22: Nagabasa na naman bala ka!
21: Alay naman na ya! Amo na ang basa na gusto ko!
23: Clinica Deo Fresh!
21: Para sa maputi at mabangong kilikili!
12: Extend Food Superman for Men!
24: O si Rosanne, bao, akun ba na
1: sang nag-edad 40 anyos bala nagaharaharagid sang una hindi man na siya musina ay gali naka-extend food supplement for men tungod sa extend wala lang kami gaka-edad nga duha ba nami gidang extend
23: extend food supplement for men
16: DTX 500
3: ako si Salvador Estanina taga Davao Capiz may balatian nga TV kinahapo ako kag nag-abot sa punto nga nagsuka ko dugo nabatian ko sa radio ang DTX 500 nagtumara ko
4: nag-ayo gid ako sa akong balatian nga TV
3: salamat sa DTX 500
16: DTX 500
23: mahal sa mga butika. Ang bata mo bala daw gakaulihi na sa iba nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-iskwela hindi na magkabalaka ang solusyon yari na Memory Advanced Serum pinakabago nga neurobiotic serum para sa aton kabataan nagapatalom sang paminsaron nagapanamig sang memorya nagapa-increase sang serotonin Memory Advanced Serum para sa mas manami nga school performance Memory Advanced Serum bakal na sa mga butika Eye Care Gold Ina Reyes isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user
14: nagaburo na nga ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko inigin na inom. Kanami galik. Nagnami akon panulukan. Hambal Manila patuluan kumalang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
23: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
24: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
16: D3 Bio.
25: Ako si Norberto, isa ka atlet. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagon niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
16: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
26: Ang Visio
16: nga may D3. D3 Bio with Visio.
27: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
16: D3 Bio. Ang D3
26: nga may Visio.
16: Ang Visio
26: nga may D3.
16: D3 Bio.
24: Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka. Masakit ang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mag-Spore Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya. Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
23: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo. Isyu publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
28: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
29: Wow, may puso.
30: Ang kampiyon nga oras, alas 7 na sa aga.
23: Live. Nagkikan sa hulot balitan sa 100.9 K5 News FM.
0: Rojas City. Yari na ang bago, detalyado, kag-komprehensibo nga mga balita. Balitang lokal, regional, national, international, negosyo, sports, entertainment, kagiban pa. Kampyon nga balitan sa kampyon nga stasyon. Kaupod ang kampyon nga K5 Newscasters. Aga pa, may balita na. DTX 500 Morning Newscast.

0: Kakay 5 sa ato na nga mga headlines. Una kita sa dalagan sa aton nga paniyempo. Bagyo Francisco na siplatan sa Cagayan. Headlines ka K5 sa aton nga top story of the day. K5 top story. Malapit 1.6 million pesos o kon 1.6 million apektados ang magnitude 7.8 nga linog sa Mindanao sunod sa NDRRMC. Headlines ka K5 sa mga balita nga nagakahinabo sa probinsya sa Capiz. Mangunguma patay matapos ginaaligar. Ginkastigo sang wala pa makilala nga suspect sa Banwasang Sigma. Motorsiklo kag tricycle nagbunggo anay. Tatlo pilason. Drug personality tiklo sa Bybust operation. Babaye dakop nga ragapataya sang illegal nga pasugal. Masobra 50 kababoy patay bangod sa ASF. Presyo sang karni sang baboy naglagbong sa 200 pesos ang kada kilo. Mga minor de edad dumilian na nga maghuha sa tion sang gabi sa Banwasang Pontevedra. Papil sang amay bilang ehemplo kag palaagiran sang kabataan ginpakigbahin. Super dad in uniform ginpakigbahin ang istorya kadungan sang Father's Day. Mga balita ka K5 nga nagakahinabo naman sa Western Visayas. Malapit 14 milyon nga suspected shabu na kumpeskar sa Bybust operation sa Uton, Iloilo. Kag magnanay nga nagtabok sa sapa sa San Remigio, ginanod sang baha. Nanay patay, bata pilason. Mga balita naman ka K5 nga nagakahinabo sa Pungsod, Pilipinas. Warrants of arrest bato kay Senador Marcoleta ginpanginwala ni SILG Rimulya. Luestro pabor sa bukas nga impeachment pre-trial. Kag 38 ka mga Pinoy crew sa MV Hondios nakapauli na sa Pilipinas. Mga balita naman kay K5, garagagahinabo sa luwansang pungsod Pilipinas. Balita International. Strait of Hormuz, liwat nga ginsara. Australia na kabalhag sa pinakaunang sahi sang bird flu. Balita naman kay K5 sa patang sang negosyo. Balitang negosyo. Agri-loans sang mga bangko nagtaas sa una nga quarter. Kagbalita ka K5 sa patag sang hinampas. Balita sports. Carlos Yulo nakakuha sang gold sa floor exercise sa Pungsod, China. Kagbalita ka K5 sa patag sang entertainment. Balita entertainment. Javelin Lorejo ginkoronahan bilang bagong Miss Global Philippines. Kagka K5 ang mga panawagan kag pahibalo.
1: Pahibalo, ara mismo. Pahibalo, ara mismo. Mga pahibalo, nga nagakinahanglan sang atensyon kag dapat makaabot sa natungdan sa gilayon. Pahibalo, ara mismo. Pahibalo, ara mismo.
2: Balita International.
0: Maayong aga Pilipinas, maayong aga Western Visayas, probinsya sang Capiz kag siyudad sang Rojas. Nagapalayag na ang DTX 500 Morning Newscast.
2: DTX 500 Morning Newscast.
0: Subong adlaw sang Lunes sa petsa 22 kita sa bulan sang Hunyo tuig 2026. Kay K5 sa countdown kaupod sa gihapon ang inyong tag balita. Si K5 Myla Vasquez Fuentes. Sarang kami mabatian na pinagi sa 100.9 nga lilisuan sa inyong nga mga radyo. Subungan pinagi sa paglantaw sa amon nga mga Facebook pages ang K5 News FM Rojas kag K5 Rojas Digital. Pinagi man kay K5 sa amon nga mga sister stations ang 89.7 K5 Radyo Tagbuaray sa Banwa sa ang Pilar kag 89.7 K5 Spearhead Kalinang Radio sa Banwa sa ang Hamindan. Kag K5 Director na kita sa atong ginpangliniyada ang mga balita. Hindi nga balita kag K5, builog ang ginadulong sa inyo sa kanuan sa Klinika DTX 500. Ang Klinika DTX 500 kag K5 mayara sa mga nanari-sari ng mga ingredients na sarang makabato sa mga sakit sa kalawasan, kangay na lamang sa hypertension, diabetes, dysmenorrhea, kagma, damo pa. Kani ka K5, agad mapabilin ng healthy living. Mag-inom kita sa DTX 500 adlaw-adlaw. Mabakal ini sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center sa Dalan McKinley, tabok sang PLDT, subong man sa mga butika nga malapit sa inyong lugar.
1: DTX 500 Morning Newscast.
0: Una kita ka K5 sa dalaga sa aton nga paniyampo.
1: K5 Bantay Panahon. K5 Bantay Panahon.
0: Ulihin nga nasiplatan ang sentro sang Baguio Francisco sa kalayon nga 725 kilometros na sidlangan nga bayan sang Tugigaraw City, Cagayan. Dala sini ang hangin nga nagalabo sa 140 kilometros per hora malapit sa sentro kag may pagmadlos nga 170 kilometros per hora. Nagahulag ini west-northwestward sa kada sigon nga 30 kilometros per hora. Samtang southwest monsoon ang nag-aapekto sa Visayas, Mindanao, kag Palawan. Ang adlaw ka K5 nagbutlak alas 5:28 subong aga, kag magatunod naman alas 6:28 karon sa gabi.
1: K5 Bantay Panahon. K5 Bantay Panahon. DTX 500 Morning Newscast.
0: Ka K5 inyo nabatian ang dalagan sa aton nga paniyampo. Direkta kita ka K5 sa ato naman nga top story of the day.
1: K5 top story. K5 top story.
0: Naglabot na sa 1.55 million ka individual ang apektado sa 7.8 nga linog nga nag-igo sa pila ka bayan sang Mindanao sa tuong Hunyo 8. Ini ang santig man sa datos sang National Disaster Risk Reduction and Management Council o kanang DRRMC. Sunod rin apektado ang 1,599,350 ka-individual o kon 375,664 ka-pamilya nagikan sa 580 ka-barangay sa Davao Region kag Sargen. Sa nasambit nga numero, 22,109 ka-individual ang nagapabilin sa mga evacuation center samtang 63,351 naman ang nahatagan na sang bulig sa guwa sa mga evacuation site. Sandig sa reports ng ahensya, naglabot na sa 77 ang napatay bangod sa linog matapos makumpirmara ang dugang ay isa ka biktima gikan sa naunang nabalhaga. Sa pihak ng bahin, naglabot naman sa 31 ang nagapabilin nga missing samtang 1,339 ang pilason. Samtang nagsaka naman ini sa 1.356 billion pesos ang halit sa infrastruktura kag 318.66 million pesos ang nahatag nga ayuda gikan sa Department of Social Welfare and Development, Office of Civil Defense kag lokal nga gobyerno.
1: K5 top story. K5 top story. DTX 500 Morning Newscast.
0: Ka K5 inyo nabatian ang aton nga top story of the day. Direkta kita ka K5 sa mga balita naman nga nagakainabo sa probinsya sang Capiz.
1: Balitang lokal.
0: Patay ang isa ka mangunguma matapos ginaaligar, ginkastigo sa wala pa makilala nga sospek sa sitio Daguil, Barangay Manguso, Sigma Capiz. Hunyo 20 nga sang kaaganhon subong nga tuig. Ginkilalang biktima nga si alias Joe, 44 anyos, kag residente sang Purok 2, Ceres Sambit nga Banwa. Base sa inisyang investigasyon sa kapulisan, mga alas 12.30 sa kaganoon sa nasambit nga petsa sang natabo ang mga insidente. Suno sa utod sang biktima, samtang nagapauli siya, nakita niya si Joe nga nagahapaon sa dalan kag duguon ang nawong. Nakita man ang pilas sa walang ibabaw nga bahin sang nawong sang biktima nga gidapatihan resulta sang paglampos o kon ang pagigo sang matig-ang butang. Gilayon naman nga nagpangayo sang bulig ang utod sang biktima kagindala sa Davao District Hospital para sa nagakaigo nga pagbulong. Na-revive pa sa una ang biktima kagin rekomendar nga ibalihin sa Western Visayas Medical Center sa Iloilo City sa Intensive Care Unit para sa dugang nga pagbulong habang alas 2:55 sang hapon sa amuman nga adlaw gindeklarar nga patay ang biktima. Sa subong padayon ng investigasyon sa kapulisan, agod matumod ang responsable sa kamatayon sang biktima. Sa piyak nga bahin, pilas man sa magkatuhay nga parte sang lawas ang naangkon sang tatlo ka individual matapos nagbungguan ay ang ilang ginasakyan nga motorsiklo kag tricycle alas 9:30 sang gabi sa sitio Gaba, Barangay Barica, Rojas City. Hinkilalang driver sa motorsiklo kay alias Nino, 27 anyos, kag residente sa New Guia maayon, kag ang kasininga si alias Gerson, 28 anyos, residente naman sa Barangay Lawaan, Rojas City. Samtang ang driver sa tricycle ang ginkilala kay alias John, yara sa legal nga edad, kag residente naman sa Barangay Bilibili, Sining Shunada. Sa investigasyon sa Rojas City PNP, ginapahayaga samtang ginasumay isang sakay sa motorsiklo ang dalan nagikan sa Babini Street, Barangay Inzo Arnaldo. Kagpadulong kontani sa Barangay Lawaan, nabungguan sini ang tricycle nga nagikan naman sa Barangay Tiza. Kagpadulong kontani sa Barangay Banica. Bangod sa makusog nga impact, nag-angkon sang pilas sa magkatuhay nga parte sang lawas sa magdimag abahin nga gilayon gindala sa magkatuhay nga ospital para sa nagakaigo nga pagbulong. Sa karoon, padayon ng investigasyon sang kapulisan angot sa insidente. Sa dugang pagka-K5 nga police report, sa arestado ang isa ka ginapatihan drug personality sa ginpatigayon nga bypass operation. Sang katapos ang kapulisan pasado alauna sang kaganhon Hunyo 21 sa Barangay Matagnop, Davao, Capiz. Ang arestado ang ginkilala kay alias Langlang, yara sa legal nga pangidaron kag residente sang nasambit nga Banwa. Sa impormasyon nga nakuha sa K5 News FM Rojas, nagikan sa Davao Municipal Police Station, ginaresto ini bangon sa ginapatihan paglapas sa Republic Act 9165 akon ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ginpangunahan ng operasyon sa mga elemento sang Station Drug Enforcement Team sang Davao Municipal Police Station, sa Buligman sang Dumaro Municipal Police Station, Kwartero kag sang Capiz Provincial Drug Enforcement Unit. Na-recover ka K-5 sa sospek ang isa ka heat seal transparent plastic sachet sa ginapatihan Shabu. Tatlo kakaparehong sachet nga may sulod man sa ilegal nga droga. Kung sa diin nakuha diri ang 500 pesos nga buy-bust money kagiban pa nga mga non-drug items. Sa karoon niya rana sa kustudiya sa Davao Municipal Police Station ang mga sospek kagparaman sa nagkakaigo nga disposisyon. Sa piyak nga bahin kay K5 dakop sang kapulisan ang isa ka babae nga nagapataya sang ilegal nga pasugal. Alas 5:17 sang hapon, Hunyo 20 sa Barangay Tanzazur, Panay, Capiz. Ginkilalang nadakpan kay alias Beauty, 35 anyos, kagresidente sang Panayville, Poblasyon, Ilaya, sa resambit nga Banwa. Sandig sa investigasyon, nadakpan sa akto ang nasambit nga persona, nga nagapataya sang STL Bukis, Sa diin ako sa posisyon sini, ang 20 pesos nga bet money, isa ka bundle sa intermediate black, akon paper, black ball pen, kag pouch. Sa kronya ranay ni sa paghinako sa Panay Municipal Police Station, kang nagapangatubang sa kaso o kung sa panumbungon nga paglapas sa Presidential Decree 1602 as amended by Republic Act 9287. Kag K5 sa dugang panaton nga mga balita, naglabot sa masobra 50 ka mga baboy ang napatay sa isang ka hog farm sa Barangay Banate, Pontevedra, Capiz, sa bangon sa ginapatiyang epekto sang African Swine Fever. Sino sa hog racer nga si Jalord, nagsugod ang problema sa nakaligad nga simana sang matalupang dansini nga wala na gana magkaon kag nagaluya na ang mga baboy. Bisan wala sa mga butlig-butlig kay isa sa mga kilala nga sinyalis sang ASF. Nagpadayon ang paglala sa kahintangan sa mga kasapatan. Ginpayag sini nga nagpangita man siya sa mga bulong kag remedyo agod maluwas sa mga baboy. Apang susulod sa duha tubtob tatlo kadlaw, isa-isa nga nagkalamatay ang mga ini. Sa kabugusan, 24 kaurok na pulo kanayon, duha kalais kag masobra na pulo ka mga fattening pigs ang nagkalamatay. Bangon sa pagdamo sa napatay nga kasapatan, ginluto kag ginhatag na lamang ini sa iyang nga mga kasilingan kag ang iban nga mga nagapangluya pa ginpagkaaw na lamang sa mga isda sa fish panda. Dako ang epekto sini sud kay Jalord, ilabi na nga may mga bag-o pa lamang siya nga nabakal nga mga baboy. Kon matandaan, naapektuhan man ini sang ASF sa nakaligad nga tuig nga nagresulta man sa dako nga pinansyal nga pagkadula. Bangod sa sunod-sunod nga pagkalugi, ginakonsiderar na sini ang pagpangita sa iban pa nga pangabuyanan. Ilabi na nga wala pa na deklarar nga ASF declared ang probinsya sang Capiz. Samtang wala man ini sa may mabaton nga bulig halin sa lokal nga gobyerno, bangod wala na rehestro ang iyang nga kasapatan na. Naibaluan una na nga nagpaandam sang angkon ang mga otoridad sa mga hog racers na magparehestro sa ilang kasapatan kag magsunod sa mga biosecurity measures patok sa nasambit nga balatian. Sa pihak nga bahin ka K5, padayon sa karoon ng pagrubo sa presyo sang karne sang baboy sa mga meat stand sa probinsya sang Capiz. Sa pag-checkyar sa K5 News FM Rojas, nagpanaog sa 200 pesos ang presyo sa kada kilo sang karne sang baboy sa pila ka mga talipapa sa siyudad sang Rojas. Rason sa mga negosyante, oversize o kung na yun ang nasambit ng mga baboy, rason nga mas barato ang presyo sini kung ikumparar sa nakaandan. Pila naman sa mga negosyante ang nagabaliga sang 240 to 260 pesos ang presyo sang kada kilo. Samtang nagapabilin sa gihapon nga 300 to 320 pesos ang kada kilo sa sulod sang Chudoro Arsenas Trade Center o County ATC. Sunod sa mga negosyante, madamo ang mga inis ang ginabayaran humalin sa pagkatay sang sapat sa slaughterhouse. Tob-tob sa pagbaliga sa merkado sa syudad, wala pa din malakip ang iban panilang nga ginabayaran nga mga permits. Talalo pang doon naman nga mangin masako na sa karon ang pagbaligya sa mga hinuptanan nga baboy kasunod sa pagkakompirmar sa kaso sang African Swine Fever. Kung sa diin ini nga balatian sa baboy, ang ginakabalakan nga posible makaapekto naman sa hog industry sa probinsya sang Capiz. Matandaan nga sa tuwing 2023, una na kumpirmar ang ASF sa probinsya kagdob-dob subong nga tuig may mga nagabalhag sa gihapon nga amo nga kaso. Sa pihak nga bahin ka K5, hugot na nga dumilian ang pagguha kag paglagaw sa mga menor de edad sa tion sang gabi sa Banwasang Pontevedra. Sa interview sa K5 News FM Rojas, Police Captain Mark Anthony Garcia, officer in charge sa Pontevedra Municipal Police Station, iyagin payag nga magluwas sini. Ginadumilian man ang mga individual nga nagaguha nga wala suksok nga t-shirt. Sunod rin sandig sa Municipal Ordinance Number 106 on prohibiting minors below 18 years old of age ang mga kabataan nga wala nakaabot sa 18 anyos hindi pagpasugtaan nga maglibot sa pampubliko nga lugar. Sumugod alas 9 sang gabi, tubtob alas 4 sang kaganhon, magluwas na lamang kung upod nilang ilagi ni kanana, guardian o kung mas tigulang pariente. Kinpatag man ni Garcia nga magkabulig ini, agod nga mapahaganhagan ang datos ang kriminalidad, ilabi na nga mataas ang kaso sang pagpangawat sa ilang banwa. Panawagan sini sa mga ginikanan, bantayan ang ilang kabataan, kagsiguruhon nga nagapauli ni sa hustong oras, agod malikawan ang paglapasan ng sambit nga ordinansa. Samtang napuno sang bulawanon nga leksyon ang nangindalagan sang special nga guesting sa programa nga K5 Sunday Balita kag Kalingawan kadungan sang selebrasyon sang Father's Day kahapon nga adlaw. Ini matapos na paambit sa iya personal nga eksperyensya kag pananawan si Police Chief Master Sergeant Ray Falco nga nagrepresentar sang tingog sang amay nga padayon nga nagabakas sa kabuhi para sa buwas damlag sang ilang nga pamilya. Hayag nga ginako sa nga mga hindi mahapos ang bagdala sa pamilya sa moderno nga panahon. Konsadiin, madamo sa kinahanglan nga ikonsiderara sa pagatipan sa pamilya, lakip ng financial status o kunang pondo nga nagasustento sa matag-adlaw nga pag-okon kinahanglan nun. Ginhaylo man ni Falco mga kapareho niya nga ginikanan nga mangin maalamon sa tanan nga bagay. Konsadiin, sunod sa iya, kinahanglan antes magdesisyon ang isa kamay. Pamensaron gid sang maayo kun ano maging epekto sini sa iya asawa kag mga kabataan. Habang labi pa nga nagtandog sa mga tagpalamati, amo ang mabinantayon kag mapinalanggaon nga tagipusoon sa isa ka pulis nga amay. Kung sadiin para sa iya, masakit nga makita ang iya anak nga nagamasakit kag bilang isa ka ginikanan, mas maayo nga ang amay mag-antos hindi lang ang iya nga anak. Bilang isa ka katapos ang kapulisan nga nagapatigayon o kung nagabatas ang peligro sa trabaho, ginpamatudan sang opisyal ngang iya katungdanan sa pamilya na galapaw sa talan. Kung sadiin siya ang handa isakripisyo ang iya mismo kabuhi, matag lang ang maayo nga buhas damlang sa mga kabataan. Sa pagtapos ang iyang mensahe, ginpanumdom ni Police Chief Master Sergeant Falco nga ang pamatasan sa mga kabataan nagahalin sa kung ano ang ila nakikita sa ilang balay tungod ang mga amay amo ang ginahimo nga pala ang giran sang kabataan. Samtang sa pihak sang tunga sang kasakong obligasyon sa pagserbisyo sa ilalim sang Philippine National Police, isa ka maayo kag mabuluhan nga istorya ang ginpakigbahin naman ni Police Chief Master Sergeant Ramil Arcangeles kadungan sa selebrasyon sang Father's Day sa programa nga K5 Sunday Balita kag Kalingawan. Suno, diri, ang pagtukod sang pamilya isa ka dako nga adventurous bangod hindi mo mahibaluan ang matabo kada adlaw. Apang ang importante sunod diri sa iya among kasiguraduhan nga masarangan mo nga buhion kag tustusan ang imong pamilya. Apang ang pinaka-challenging sa mind sang iyang nga pagkaamay, amo ang pagpadako sang ila anak nga lalaki nga mayara sang autism spectrum disorder o kon ASD level 2. Naibaluan nga mayari ni sang tatlo ka mga kabataan kon sa diin duha ka babae kag isa ka lalaki. Dugang pa sang una, nagkibot sila sang iyang asawa kung nga amoy niyang status ang ilang anak. Apang bangod sa bulig kag panugyan sa mga eksperto, narealisar nila nga kinahanglan. Batunon ang sitwasyon kag diri amat-amat nga natuytuyan sang husto ang pag-atipan. Dugang pa wala niya ginakawiya ang sitwasyon sang ilang anak. Bangod dagapati ini nga wala sang problema nga ginahatag ang Ginoo nga hindi masarangan. Amo man ang problema nga mag-aabot o kung ano man ang problema nga mag-aabot, kinahanglan batunon kag gilayon nga pangitaan sang solusyon. Nagbilin man ini sang bulawanon nga laygay sa tanan nga mga amay nga hindi magdisiplina sa anak samtang mainit ang ulo kag kung ano lang ang ginahinyo nga masarangan sang bulsa kag ikasarang, amo lang ang ihatag. Ang istorya sa nasambit nga amay nagapamatuod lamang nga ang matuod-tuod nga proteksyon kang serbisyo sang isa ka pulis nagasugod sa sulod mismo sang yakaugalingon nga puloy-an.
1: Balitang Lokal DTX 500 Morning Newscast.
0: Kakay-5 inyo nabatian ang mga balita naman nga nagakainabo sa probinsya sang Capiz. Direkta kita sa mga balita naman sa Western Visayas.
1: Balitang Regional.
0: Malapit 14 milyon nga balor sang shabu Nakumpeskar sa bypass operation sa Uton, Iloilo. May countdown sa detalye si ka-K5 Kim Kaluyo sa K5 News FM, Iloilo.
1: K5 News FM.
3: Nakumpiskar ang 13.9 million pesos nga balor sang suspected shabu sa ginpatigayon nga drug bypass operation sang Regional Police Drug Enforcement Unit o kon RPDEU 6 sa Barangay Buray Uton, Iloilo, alauna 2 sang kaagahon Hunyo 21. Ginkilala ang mga arestado nga Sunday alias Jude, 32 anyos sang Zone 1 San Juan Molo, Iloilo City, alias Christian, 26 anyos, kag utod sini nga si alias Choco, 28 anyos, lunsa ay residente sang Zone 3 sa Barangay Kalumpang Molo. Nabakla na ang mga inis ang isa kabugkos nga shabu nga nagabugat sang 50 gramos gamit ang 100,000 pesos bilang bypass money. Na-recover ang 24 ka mga bugkos lakip na ang bypass item kag 11 ka mga plastic sang suspected shabu kag ini ang nagabugat sang 2,055 grams. Na-recover man ang bypass money, mga kiluhan kag iban pa nga mga non-drug items. May kaso si Jude nga murder kag frustrated murder sang tuig 2019 kag nakagwa sang 2024 bangod acquitted ang kaso. Si Choco ang anay na preso sang 2021 kag nakagwa sang 2022 pinaagi sa plea bargaining agreement na hibaluan nga sa second quarter sang 2026. Ini ang pinakadako nga volume sang shabu nga nakumpiskar sang RPDEU 6 sa Western Visayas. Balita gikan sa Iloilo. Ako si ka-K5 Kim Montaño Kaluyo para sa Kampyon nga Balita Serbisyo Publiko, kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
0: Samtang magnanay nga nagatapok sa sapa sa San Rebehiyo, ginanod sang baha. Nanay patay, bata pilason. May kaungdan sa detalye si ka-K5 Jimmy Gregorio sa K5 News FM Antique.
1: News FM Live Report.
4: Mga ka-K5, ginbawian gid kang kabuhi ang isara ka nanay samtang pilasan naman ang anang 13 anyos nga bata matapos nga ginaanod kang tubig baha samtang nagatabok sa sapa ginabanta alas 5 sa hapon katong Biyernes sa Hunyo 19, 2026 sa sitio Timbaban, Barangay Trinidad sa Banwakang San Remeo. Ang biktima amo si alias Nenia 44 anyos, isara ka market vendor, anang bata nga si alias Sean 13 anyos, estudyante kag lunsay, mga residente man kang nasambit nga lugar. Suno kay Police Captain Charles Richard Casala ng Acting Chief of Police kang San Remeo Municipal Police Station, pauli rin ang magnanay nga nagbulig kang himos para sa sangka okasyon pagkaaga Hunyo 20.
5: Nagbulig niya sa may okasyon. Mm-hmm. Kag sang nagpauli rin, gatabok niya, no? Imautan na kayo ni nanay na ang minor nga bata na abutan ka baskag na tubig sa tunga. Kagadya si nanay na, no, despite nga gakaptanay ito nakabata sa gulpiyada nga pagbaskog at pagdalom katubig, nakabuhi yung anang nanay prong bata nakamanage nga maglangoy pagto sa piyak kang sapa. Kag-amudya na anod ang anang nanay.
4: Lasa is 20 sa gabi, na-recover ang lawas kang nanay sa dalom kang ginabanta 15 feet nga kataasin kang busay, 50 metros halin sa anang ginanudan. Gintingwaan pa nga daraan sa San Remeo Polyclinic ang nanay apang gindeklarar nga dead on arrival samtang nakaangkaraman kang kapilasan sa lawas ang bata nga gindaraman sa ospital para sa nagakaigo nga pagbulong. Naman an mga ka-K5 nga katong Biyernes, mabaskag ang pagbubo kang uran nga nagresulta kang pagbaha. Ka-K5 Jimmy Gregorio, K5 News FM.
1: Balitang Regional, DTX 500 Morning Newscast.
0: Ka-K5 inyo nabatian ang mga balitag lokal kag balitang regional. Ini nga mga balita ka-K5 buylog kag giradulong sa inyo sang kaluan sang DTX Coffee Mix. Ang healthy nga kape sa DTX Coffee Mix, nagkakape ka na, naka-detox ka pa. Ka-K5, direkta kita sa mga balita naman nga nagakainabo sa pungsod Pilipinas. Ginpanginwala ni Interior Secretary John Vicri Mulia ang naghalaptang impormasyon nga may nakapending nga warrant of arrest batok kay Senador Dante Marcoleta. Sunod kay Remulia, wala sang kaso nga napasaka batok sa senador kag kinahanglan anay nga makasuhan ini sa Sandigan Bayan antes makaguha ang isa ka warrant of arrest. Sa pihak nga bahin, nagpayag si Senador Marcoleta nga anda siya nga magsunod sa mga otoridad kung matuod nga mayaras ang warrant of arrest batok sa iya. Samtang ginpayag man ni Philippine National Police Public Information Office Officer in Charge Colonel Allen Rayco nga wala sang warrant of arrest nga nabato ng kapulisan, may kaangtanan kay Senador Marcoleta. Sa pihak kabahin ka K5, pabor si Batangas 2nd District Representative

0: trial order ang mga nakasugtanan sa mga conference nga ibaluan at talana nga magatubangay. Liwat sa prosecution kag defense panel sa Senado sa masunod nga simana para naman sa panibago nga conference. Sa dugang ka K-5 kagkatapusan nga balitang national, nakapauli na sa Pilipinas ang 38 ka tripulante nga Pilipino sang MV Hondios kung sa diin na report ang isa ka o kanang mga kaso sang hantavirus matapos makumpleto ang ila sining quarantine. Iniangin payang ni Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak sa isa ka social media post sa dong Sabado Honio Viente. Ngay baluan, una na nga nagnegatibo sa hantavirus ang tanan nga tripulante. Antes pa man sila ginpaidanom sa quarantine. Sino kay Kakdak, padayon nga magabaton sang sweldo ang mga seafarer para sa ila nabilin nga mga kontrata. Balitang National. Kag K5 Direct, nakita sa mga balita naman sa luwas ng pungsod Pilipinas.
1: Balita International.
0: Liwat nga ginsara sa pungsod Iran ang Strait of Hormuz kasunod sa pag-atake sa Israel sa Lebanon. Ang anunsyo sa Central Military Command sa Iran nga isaraliwat para sa mga barko ang Strait of Hormuz ang kasunod sa pag-atake sa Israel sa Lebanon matapos man ang apat ka mga soldado sa mga iniang napatay bangod sa panibago nga insidente. Naibaluan nga una na nga nagkasugot ang Amerika kag Iran nga buksan ang nasambit nga lugar para sa mga barko kag natalana nga padayunon ang paghambalanay sa mga ini sa Switzerland apang natabo ang panibago nga insidente nga nagtudloanay ang magtimbang nga bahin nga amo ang naglapas sa kasugtanan nga untat lupok. Ginakabalak-an karon ang liwat nga pagsara nga magatimbuok naman ang presyo sang katong sa pangkalibutanon nga merkado. Sa dugang kagkatapusan nga balitang international, nakabalag ang Australia sa pinakaunang nga kahigayunan sang H5N1 strain sang bird flu. Suno sa Agriculture Ministry sang Australia, na diskobrehan ini sa migratory seabird nga brown squall sa Western Australia. Naibaluan nga nakit-an ang pispis sa kalalawuran sang Grand National Park malapit sa pungsod. Kung sa diin madasig naman nga naglapta ang strain sa mga poultry kag lugar, sa diin madamo ang mga wild bird.
1: Balita International.
0: Ka K5 inyo nabatian ang balitang international. Direkta kita ka K5 sa patang sang negosyo.
1: Balitang negosyo. Negosyo.
0: Naglabot na sa 2.871 trillion ang kabilugan nga pautang sa mga bangko sa sektor sang agrikultura sa unang quarter sang 2026 sandig sa unang datos sang Bangko Sentral ng Pilipinas. Base sa report, naglapaw ini sa gintalana nga minimum nga 25% nga alokasyon para sa agriculture, fisheries kag rural development. Financing kagkatumbang sang 88.16% sang kabilugan nga 3.256 trillion pesos nga loanable funds sang banking system. Mas mataas ang 30.56% ang nasambit nga balora kung ipaanggit sa 2.199 trillion pesos nga na-record sa kaparehong nga panahon sang tinalikdan nga tuig. Samtang mataas man ini sang 2.24% halin sa fourth quarter sang tinalikdan nga tuig. Nagpanguna ang mga universal kag commercial banks sa pagpautang sa agrikultura nga naglabot sa 2.645 trillion pesos. Samtang nagpainman sang pondo ang thrift banks kag rural kag cooperative banks para sa AFRD financing. Samtang naglabot naman sa 29.44 billion pesos ang investment sa mga bangko sa lokal nga sektor sang agrikultura sa unang tatlo ka bulan sang tuig kun sa din halos doble kun ipaanggit sa na record sang tuig 2025.
1: Balitang negosyo.
0: Kag K5 inyo nabatian ang balita sa patang sang negosyo. Direkta kita sa patag naman sang hinampas.
1: Balitang sports.

0: K5, para sa aton nga balita sa patag sang hinampang. Carlos Yolo na kuha o kana kakuha sang gold sa floor exercise sa Pungsod, China. May kong dan sa detalye si K5, Darren Salomeo Henson.
1: K5 News FM Live Report.
2: Liwat nga ginpakita ni Pinoy gymnast Carlos Idriel Yulo ang iya sininga kalibre matapos na ang konsini ang gold medal sa paborito nga men's floor exercise sa 2026 Asian Men's Artistic Gymnastics Championships sa tinalikdan nga adlaw sa Zhongye, China. Nakapuntos ang 2024 Paris Olympics double gold medal winner sang 14.700 points agud padayon nga iduminar ang nasambit nga para umpisa sa tong 2022 sa Doha, Qatar. Matandaan nga madinalagon nga nadepensahan sang 26 anyos nga si Yulo ang yasin nga titulo sa Singapore sa tong 2023, sa Uzbekistan sa tong 2024, kag sa South Korea sa tong 2025. Ini nga balita ginadulong sa inyo sang MyTC, the immunity booster. Ini si K5 Darren Salomeo Henson para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Kapis. K5 News FM.
1: Balita Sports.
0: Ka-K5 inyo nabatian ang balita sa patag sang hinampang. Direkta kita ka K5 para naman sa patag sang entertainment.
1: Balita Entertainment.
0: Javelin Lorejo ginkoronahan bilang bagong Miss Global Philippines. May countdown sa detalye si K5 Maria Rochelle Di Anon Ebron.
1: K5 News FM Live Report.
3: Ginkoronahan bilang panibago nga Miss Global Philippines si Javelin Lorejo. Ginbuslan siri si Valerie Pawid West sa isa ka seremonya ginhiwat sa Quezon City sa tong Sabado. Nahibuluan ng lupada rin sa Thailand padulong sa Pilipinas si Miss Global Nguyen Din Novar kag TPN Global CEO nga si Pea Point San Cosex para sa coronation. Si Lorejo ang ginkoronahan bilang Tourism International Philippines matapos naging presentar ang Davao Region sa 2026 Miss World Philippines pageant sa tong Pebrero. Samtang naging bakante ang Miss Global Philippines matapos malagbong sa pwesto si West nga nagdaog sang titulo matapos e-presentar ang Ifugao sa 2026 Miss World Philippines pageant. Ini nga balita ang ginadulong sang MyTC ang alkaline-based nga vitamin C. Para sa balitang entertainment, inisika K5 Maria Rochelle Di Anon Ebron. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa probinsya sang Capiz, K5 News FM.
1: Balitang Entertainment.
0: Ka K5 inyo nabatian ang balita sa patang sang entertainment. Direkta naman kita ka K5 sa mga panawagan kag pahibalo.
1: Pahibalo, ora mismo. Mga pahibalo, nga nagakinahanglan sang atensyon, kag dapat makaabot sa natungdan sa gilayon. Pahibalo, ora mismo.
0: Ginapanawagan, kung sinumarang nakakita ako nakapulot sang sling bag nga nagaduag itom, ginabulubanta na kaya sa bayan sang barangay Banika. Kung sadiin ang among sling bag ang nakaunod sang IDs, cash, kag bank transactions. Sa nakakita ako nakapulot, mahimo lamang nga makigangot kay Jose Roger Azarcon, pinagiman sa pag-contact sang numero nga 0938-600-3448 sa liwat 0938-600-3448 o kon 0961-77-87-817 sa liwat 89 o kon 0961-77-87-817 o kon mahimo gani nga i-turn over diri sa istasyon sa K5 News FM Rojas na hamtang sa FCD Building McKinley Street, Rojas City. Oras ka K5 sa K5 News FM Philippines, alas 6:49 na sa aga.
1: DTX 500 Morning Newscast.
0: Good morning sa aton nga mga ka-K5 nga nagupod sa aton sa subong nga aga. Sa mga ka-K5 naton nga nagapamati dira sa May Tudorho Arsenas Trade Center sa May Timbangan ng Bayan. Maayong aga, Sir Nestor Calzado. Sir Roy Abela, good morning. Sir Richie Pinalva, sir, good morning. Tuman kay Kap Maudra sa TATC, nagapamati na. Good morning man kay Ma'am Rena Leo Ayan Rohan. Jezreel Colasino sa may President Rojas. Sir Rodolfo Evangelio Jr. Ma'am Nereza Bautista, good morning. Ma'am Arlene Fokbit, good morning. Lindon Jahano. Ma'am Jana Vilzilonso, good morning. Ma'am Elsie Acuña, good morning. Ma'am Lilibet Gardoze. Sinalin Finiquito Tabique. Bernadette Omitin Calzado. Kahit subong man sa mga nakatutok sa aton nga Facebook Live pages. Kay K-Web Saliwat, inyo kami nabatian. Pinagi sa 100.9 nga lilisuan sa inyong mga radyo. Subong man sa amon nga Facebook pages ang K5 News FM Rojas kay K5 Rojas Digital. Pinagi man sa amon nga sister stations ang 89.7 K5 Radyo Tagbanay sa Banwa sang Pilar. Tag 89.7 K5 Spearhead Kalinong Radio sa Banwa sang Hamindan. Kag K5 inyo nabatian ang pangkabugusan nga pagbangalagad sa DTX 500 Morning Newscast. Subong adlaw sang Lunes sa Petsa Vientidos kita sa bulan sang Hunyo tuig 2026. Kag K5 sa ngala na ginamang sa bugos nga hubon sa K5 News FM Rojas. Sa atong partner sa technical side, kaupon si ka K5, Jovic Hobert. Sa amon yung news director, ka K5, Roldan B. Sana Villarreal. Sa amon station manager, Miss A. Ma'am Ami Orleans Berondo. Kag sa amon humble kagbabot nga chief executive officer, Doc Ramil Uy. Ka K5, magkasunod na ang Foro de los Pueblos, kaupon si ka K5, Roldan B. Sana Villarreal. Ako naman si KK5 Myla Vasquez Fuentes para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Kapiz, K5 News FM.
4: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
5: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Dakong kita ni Bulig sa D3 Bio. Tungod ko na papagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may physio. Ang physio nga may D3. Mamakal,
6: sumagod ka. What makes D3 Bio extra virgin coconut oil produce more collagen in the body? Number one, D3 Bio, because of its extra virgin coconut oil, will increase zinc absorption in the gut. Mm-hmm. Zinc is one of basically the material, the raw material in producing collagen, no? And of course, ano pagiginoo brand ni D3 Bio? It improves because may vitamin D3 siya, na may ang pag-absorb sa ginatawag nga calcium sa lawas. Mm. Kung tam-an kadamo, free calcium sa imo blood, collagen production is affected. That's why ang calcium dapat sa bone lang. Mm. No? Hindi siya dapat ara sa galibot-libot sa atong lawas. That's why calcium should be deposited in the bone. And D3 Bio helps you that because D3 Bio does not only improves the absorption of fat-soluble vitamins, it also increase the absorption of micro and macronutrients in our body, including zinc and calcium, which are both picto sa collagen production. Mm. Collagen
7: aside production. Sa collagen production, Sir Boy, pwede mo magamit topical ang kuana, D3 Bio. Kaya nga man, ang pilas, hindi basta-basta mag-ayo tungod sa kagaw, lang hindi mo maano, basta-basta mapatay, Sir Boy, sa guwa.
6: Oh. Exactly.
7: Kung imo ipatuluan sang D3 Bio ay mga pilas, dasig mapatay. Either ang kabangdanan sina sa pilas mo, mga kagaw, or special ang punjay, grabe, dugay-dugay, gin mag-ayo.
6: Fungus.
8: D3Bio.
9: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
8: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mag-abuti ka.
6: Your tissues will only repair itself once napatuan na ang infection. Meaning to say, tapuson anay isang lawas ang kontra sa infection.
7: Kag-amo pagkayo
6: ano
7: niya.
6: Ano pagkayo niya.
7: Pag-repair niya.
6: Hindi siya kaobladungan, no? Kung hindi na magkugan na siya po, may na sa sulod.
7: Tsunami ang himuon, sir boy. May inumgid siya, D3Bio.
6: Kampiyon.
7: Tapos, patuluan pagid niya ang sagawa. Kag-anaka namin, sir boy, once si kay inom D3Bio, siyempre, ginabos niya ang production sa collagen.
6: Mm-hmm.
7: So hindi ka dali magtigulang eh.
6: Correct.
7: So tapos ang absorption sa calcium, nami.
6: Nami.
7: Kaya siyempre nag-combine na mo.
6: Combine na.
7: Ang BCO, kag D3, makompleto ang calcium absorption, nami ang imong mga tulan, tubo ang imong collagen, ang cartilage mo, nami ang production, wala arthritis.
6: So pagpartulo mo sa extra virgin coconut oil nga din sa D3Bio sa imong pilas, ano matabo? May ala kanadaan.
7: Inside and out, sir boy.
6: Inside and out.
7: May D3Bio nga gaupod sa dugo, pakanto sa pilas mo, makombat infection, miyara pagid ka sa buwa.
6: May external effect pagid.
7: So ang imong mga wounds is gangrene because of diabetes. Makorek, mangyapo na.
6: Correct.
7: Kaya inom ka D3Bio. Kung ina nga mga pilas is caused by diabetes.
6: Diabetes, no? So that is the effect of D3Bio regarding wound healing. Ang D3Bio, hindi lang para sa sulod sa lawas. You could use it topically. Kwa ka gunting, kwa ka sang dagom. Lukon mo gamay, apply it in your wounds, no? Para dali mag-ayo. Cause extra virgin coconut oil for many years and for many centuries has been used by traditional medicine in treating wounds. Gadali pa, hindi pa ma-impactar because of the antibacterial and antiviral and antifungal ability of MCT, so medium chain triglycerides, nga ara sa D3Bio, nga ara sa extra virgin coconut oil.
7: Kibala ka, sir, boys, ang nadiskubrihan ko ang suplemento ng D3Bio, naghatag sa akong kumpiyansa or trust. Hindi ka mahadlok sa mga viral infection. Kung ako lang pagustuhan, sir boy, hindi na ako magmas-mast. Siyempre kung may kumpiyansa ka na, ngayon, gainom ka D3Bio mo nga kaya nga i-fight sa kagaw. Kaso kayo yung gobyerno na to, nagtudlo nga mag-mast,
6: pinasunod na lang.
7: Pero no? Sunod balay, wala na mast. Sa mga kagrupo, wala na. Kay kita yaga pati nga amo na ka-importante ang D3Bio sa aton kabuhi. Basta importante, sir boy, pag may hilanat, may sugod ng ubo, may sugod ng sipon,
6: D3Bio mo na.
7: Every 4 hours, D3Bio mo na.
6: D3Bio na.
8: D3Bio!
10: O, si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabulan na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
8: D3Bio! Ang D3! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! D3Bio! Health! News! D3Bio!
9: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
8: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mabagat, ka. D3Bio!
11: Ako si Gabriel, nagalibogi na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with VCO. Co-wex ko palang kapag inom. Mabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay na akong ngabuyon.
8: D3Bio! Ang D3! Yung may VCO! VCO! Yung may D3! Kasakit ang tiyan? Max4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max4 Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-clinic ang Spore Biotics! Spore Biotics! Makabulig sa pag

0: hugas ang mga kagaw. Clinica Sport Biotics.
1: Fat to liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordikasha rancia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat the liver. Available in all drugstores.
2: DTX 500.
3: Sir and Grace, paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
4: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
3: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
2: Wow. DTX

0: sang Mighty CF. Nang bisan ano ko kapulaw do, wala na nga lain ako ng pamatsyag.
1: Mighty CF, efektibo, garantisado. Yari ang isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Siyela, sa mansilingan, sa unang may high blood ko, tinang amo na nasigisigin na nang ko imo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
1: Para sa madami nga kombinasyon, mag-ilong sang Mighty C.
3: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol katol, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
5: Bakal na sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
7: DTX Coffee Mix.
8: Mabakal sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
9: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslong kagang acid reflux.
7: DTX Coffee Mix.
8: Mabakal sa mga butika.
10: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
12: Clinica Diofresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
11: Kaya subukan ninyo.
12: Clinica Diofresh. Deo-roll-on. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
11: Clinica Diofresh.
12: Available now.
13: Extend Food Superman for Man.
14: Ako si Renato. Nalarma ko sang ginsiyaan ako sa partner ko. Balan ko may kulang din. Ginrecommend sa amigo ko. Gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang? Sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
13: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
15: Ako si Jalistin Alayon sang McKinley Rojas. May allergy ako. Pirmi lang gapang atol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500 na dula agid ang allergy ko.
13: DTX 500.
8: Mabakal sa mga butika.
16: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula ng ginhungod ubra para sa mata. May arang nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, ang ginpabaskog sa bilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health, mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang iCare Drops at adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
17: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
18: D3 Bio.
19: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
18: D3 Bio.
19: Ang D3.
18: Yung may VCO.
19: Ang VCO.
18: Yung may D3. D3 Bio with VCO.
20: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
18: D3 Bio. Ang D3.
19: Yung may VCO.
18: Ang VCO.
19: Yung may D3.
18: D3 Bio.
8: Mabakal sa mga butika.
18: D3 Bio.
21: Masakit mangihi? Mag-Sporbiotics ka. Basi UTI na ina. Mag-Sporbiotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
22: Ang fortified nga probiotics. Clinica Sporbiotics. Sporbiotics.
21: Ang best friend sa mga kababaihan.
22: Sporbiotics.
21: Gina-maintain ang pH level sa feminine area.
22: Sporbiotics.
21: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. confident ka sa Clinicas for Biotics.
0: May family history ba na kamuhos ng diabetes?
1: Mag-DDX 500 ka!
0: Mataas ba na ang imo blood sugar?
1: Mag-DDX 500 ka na!
0: Ang DDX 500
1: ang may powerful compound
0: na nagapanubos ang imo blood sugar.
1: DDX 500!
0: Garantisado!
1: Epektibo!
0: Aramis
1: mo! DDX 500!
0: DDX 500!
2: Catalina Habagat,
23: anong ginabatsyag mo?
2: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol kag di na ko kakita. Tinagbakal ko dahil sa DTX. Sa isa ka adlaw, 2 times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo. Ang
23: ginamit na gitsakon nga mata.
1: DDX 500! Mighty C!
24: Ang alkaline ng vitamin C!
25: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
1: Mighty C!
26: Mabaka sa mga butika.
27: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
28: Sinaida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi ba na nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako niya lawas.
29: DTX Beauty Soap.
21: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
29: DTX Beauty Soap.
26: Mabakal sa mga butika.
29: DTX Coffee Mix.
30: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Itistingan ko man, nagnami. Gidangapon pamatya, regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
29: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
26: Mabaka butika.
29: DTX Coffee Mix.
31: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
29: DTX Coffee Mix.
26: Mabaka butika.
29: Excess food supplement for men.
32: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko. Wow, ayos gin. Kamu man bala, testingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
29: Extend Food Supplement for Men.
26: DTX 500.
31: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. Miyara ako balatian sa mata, pero may lang nagakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan. Maayog din ang DTX 500.
26: DTX 500.
29: Mabakal sa mga butika.
26: DTX 500.
33: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
34: Memory Advanced Serum.

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag nagadry. Gintistingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag eye care drops.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT.

0: radio con
1: campione radio
2: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
0: Wow, may puso.
3: Oras sa K5 News FM Philippines Standard Time, 12 minutos na nakaligad sa takda ng alas 7 sa aga.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
4: Number one,
2: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
6: The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos.
3: Maingaga Luzon, Visayas, kag Mindanao, siyudad sang Rojas, probinsya sang Capiz, Western Visayas. Petsa 22 kita sa bulan sang Hunyo, tuig 2026, Lunes ng adlaw, nagapalig na ang Foro de los Pueblos. Sa kinandan ko po sa inyo ka K5, sa inyo Anchorman, ka K5 Roldan Bisana Villarreal. Ang aton pag-abi-abi sa aton nga mga suki nga mga ka K5, nagamonitor, nagatutok na, mabatian kita sa radio sa 100.9, 100.9 MHz sa inyo FM band sa FM dial. Mabatian man kita sa 89.7 K5 Radyo Tagbuanay Pilar. Tagbalantaw live sa Facebook, sa K5 News FM Ross official Facebook page. Mabatian man kita sa K5 News FM Philippines mobile application. Isa ka ba dito nga adlaw sang Lunes, mga ka-K5? Do ka san ulang nag-weekend? Ti Lunes naman, no? Do ka dasig lang sa mga inadlaw, mga ka-K5? Subong adlaw sang Lunes, mga ka-K5. Mangin masako kita sa dalagko nga mga balita, mga issues kag impormasyon nga ton pagatutukan subong adlaw sang Lunes, mga ka-K5. Kaina sang aga, isa kasalakyan o konsalakyan sang anchorman sa isa kawaragwagan sang radio diri sa Roa City, ginaligar gin tambangan. Ang biktima amo ni si J. Morgia Lavapies, station manager kag anchorman sang Basco Gradyo, mga ka-K5. Tigin ko ano? Atambangan ini, pasado lasay sininga aga, or mga lasay sininga aga, dira sa may barangay Kagay, pagwa dito sa ila sininga subdivision nga ginistaran sa may barangay Kagay, mga ka-K5. Latest update sa insidente aton nga pag-aistoryahan. Blood sample sa mga gintest gababoy sa Roa City, Pontevedra, kagpanitan, positibo sa African swine fever. Samtang preso sang karne sang baboy na naog na sa 200 diri sa Roa City. Mga baboy sa pigiri naman sa may barangay Banate sa Banwa sang Pontevedra, ginapayag na nagkalamatay, mga ka-K5, bangod sa ginapatian, kaso sang ASF. Samtang isa ka punong barangay sa Pontevedra, ginaligar na kabaton sang pandam, nagikan sa nagapakilala nga New People's Army o kon NPA. Opisyal duda kung nagikan ginman sa mga rebelde ang sulat, bangod ang panulat, ang mga tinaga, kag mga pangalan, mga ka-K5 nga gingamit, tido hindi mani amo ang wording sang NPA, mga ka-K5. Bisan kita magbasa sang sulat, tido hindi mani amo magpanulat ang New People's Army, kag nga maghalin sa Coronacion Chiva, waling-waling kaman ang sulat, under the name of Ka Lucas, at iyaman niya ka Central Front. Amo nang mga duda karon, mga ka-K5, kung nalingid man sa NPA ang sulat nga nabaton sa isa kapunong barangay. Ato na istoryahan, mga ka-K5. Samtang, kung sa Roa City, bisan 10 oras ang gabi, tub-tub mag-aga, may mga kabataan nga nag-i-standby bisan diin-diin lang nga mga hilit-hilit kagdalan sa Pontevedra, iya mga ka-K5, La Inonyo, Istriktuhon na nga ipatuman ang pagdumili sa mga minor di edad sa paglumbayag sa tion sang gabi. Samtang open dam site man sa isa ka banwa diri sa probinsya sang Capiz, ginpasira apang sa aton sininga pagpanalawsaw ang ginpasira nga open dam site. Drama lang gali kay sige gyapon pagaboy sang basura sa open dam site mga ka-K5. Samtang presyo sang gatong lauman nga may rollback nga matabo sininga simana suno man sa mga oil players mga ka-K5. Impeachment trial bato kay Vice President Sara Duterte Carpio magasugod na sa Hulyo mga ka-K5. Amo ni mga balita mga isos kag impormasyon nga aton istoryan subong adlaw sang Lunes diri sa aton nga pagpangalagad mga ka-K5. Dirita nay sa isa ka balita nga aga pa no nagabulabog man sa madamo naton nga magkauturan and of course sa kapareho naton nga yari sa 4th estate yari sa patag sang pagwaragwag. Ginakundinar naton ang mga kasubong sini nga buluhaton sa kapareho naton nga kaupod sa isa ka palangitan-an mga ka-K5. Wala iya sang masiling naton nga kabaylo kuntani ang pagserbisyo sa mga manuguragwag kundi ang pagbaton lang sa mga natungdan sang kritisismo towards sila. Kay along sa pagkritisay sa isa ka litimo nga mamahayag, ara dira mga ka-K5 ang pag-raise sa mga alternatibo, mga solusyon, or even makabinagbinag ang isa ka-opisyal, isa ka-entity sa mga bagay nga posible sayop kag matadlong nila mga ka-K5. Wala iya supposed to be isang lugar sa isa ka-sibilisado nga susunod ang kapareho sini nga buluhaton mga ka-K5. May lang nakaluwas sa natabo ng insidente ang station manager kag anchorman sa isa ka-FM station diri sa Ross City, si J. Morgia Lavapies, mga ka-K5, sang Basco Gradyo, nakaluwa sa insidente o, nga tuyo, nga pagpanambang, sininga aga. Inline sinibalontang latest update, latest situation, dira sa area, kagano kamatod, gado na dugayan niya responde nga ton sini, nga police mga ka-K5. No? Pila pa iya kaminutos kung lang taon ta, dito dagada ara, may mga police manada nga nag-inistambay sa kagay. No? Kis aga ni do dira na sila madala sa musketero kag banig nila sang inistambay sa kagay nga anadugayan sa pagresponde. Ibalon tabing detalye sa balita kag of course statement mga ka-K5 ni Mr. Lavapies matapos in insidente kag ano gid balang natabo kayna. Nakasanbay sa number 3 aton sininga patrol live sa may barangay Kagay ka-K5 Rodney Dabandalano.
6: K5 News FM live report.
1: Kakita Golden sa Subong Padayon ang pag-investigar man kagra paglantaw sa mga nagkalain-lain ng mga anggulo sa mga katapo sa Ross Component City Police Station. No? So, yari na sila dali sa area, kakita Golden, kagra gintoldon na ang palibot sa salakyan na ni Papang J-Man, Subong Man, no?
3: Gintong ni Mr. J. Lavapies.
1: Yes, sir. Yes, Kakita Golden, no? Si Mr. J. Lavapies, no? Ang iyang sarakyan din ko doon no? Sa mga kapalitsana. Kag ang bala nga nag-tupa sa kalsada sa Baliapat, yung ika-MT shells, din ko naman, no? May gindot naman ng markings sa Kakita Golden. Kag sa Subong, no? Ang mga kapulisan nagahulat sa Soko kagad wala nga ilain nga matandog na ang mga pagkabutang ari diri sa may kalsadakon na kagad nagtuga ini sang gamay diri nga trapiko man sa among nga bahin. So kung sa
3: ato K5 Rodney, dali lang gid before you proceed ka K5 Rodney, saysay kita anay ano gid bala kay ina ang natabo no adin halin si Mr. Lavapies din sa pakadto. Paano niya to nakita ng mga suspect? Ano din ining area dampi, no? Kay hindi tanan ng of course kaya kita sa radyo we need to kwani no ilaragway ginato ng insidente kag senaryo kay ina. Go ahead.
1: Yes, kakita Brodan, no? So ang natabo amo ni si Mr. Lavapies, halin ini sa ilang apuloyan, diri sa may Costa Verde, Barangay Cagay, Rojas City.
3: Mm.
1: Kaga, sandig siya diri nga panyag, mga 540, no, maganduha ang iyang salakyan na sa mga subdivision, kaga panulong ini siya sa iya siniman nga istasyon, agod kong tani nga mag-program na.
3: Mm.
1: Apang, tiyon nga ari ini siya approaching din sa main road, now my waiting shed in Adrika kay Fibuldan sa entrance bala sang subdivision. So ari ko na diri may duha ka tawo, duha ka mga lalaki.
3: Mm.
1: Wala sang tabon ang ila sini nga mga itsura. So upon approaching ka kay Fibuldan, daw nagkarang-karang ko na daw nagkinaramaal bala ay ning duha ka mga persona.
3: Mm.
1: So halagid niya sig-ing sa iya sini nga salakyan. Di na sig-ing na nilang tao. Kaya isang tion niya marulapit kaya siguro sa banta niya, sang nakumpirma na nga siya gid ang sakay sang salakyan, naghunos ini sang armas, no?
3: Mm.
1: May ginhunos ni armas alin sa bag. Kaya mo ni, agin talukpan sang makaapat kabes ang iya siniman nga salakyan. So sa kakugmat ni Mr. Lavapies, kakita Guldan, so nagdiritsyo ang iya salakyan diri sa pihak ng bahin sang kalsada.
3: Mm.
1: Kaya nagdaklad iya sa footwalk bala, no? Kung makita mo dahil sa
3: so, so from siya, from ang tawag sinis ining street kalye pasulod sa subdivision, nakagwa iya salakyan going to National Highway sa main road na sang Cagay kag dumiritso tumakla sa kwani sa sidewalk.
1: Yes, kakita well done.
3: Sa gutter, sa gutter.
1: Halin sa subdivision, tapos ama na nakataklad yun ang iyas ni man nga salakyan. Kag after sini, kakita well done, kaya tungkol yan, no, nagalotang. So, maswerte nga wala na yabala din palapitan pa sa sining mga ginapahayag gunmen ang iyas ni nga salakyan. So, ari nagkinoob ko no diri si Papang J. Ito naman sa iya.
3: Si Mr. Lavapies.
1: Mr. Lavapies. So, bali nagkinoob din siya sa iyas ni nga salakyan. Kaya ginhulat pa bala danay ang habatan nga daw makonsan niya nga kalma na ang lugar.
3: Mm.
1: Kaya mo ni, katupadol dan, ang ini nga mga gunmen, So naman diri sa mga pahayag, sa pila ka mga nakakita, pagkatapos ang paglutang, no, nag-proceed na ini sa ilan man ng motorsiklo.
3: Mm.
1: Kaya nagpakay na. So ang motorsiklo, ginabulubanta, enduro ko, no, nga kulay itong kagdaan na sa Kaysa Roldan. So amoy ni ang
3: sulat sa mga pahayag. To, going to Cagay or going to Punta Tabok?
1: Going to Ibisan, gidya ka Kaysa Roldan.
3: Oh. Going to Cagay area, pagkat to Ibisan.
1: Yes, kakay Fabel Dan, tama ini ang ilas, sini nga padulong. So, wala tabon. Kung kuan, hambal pa rin ni Mr. Lavret, yes, kung makuha niya bala, kaya niya ma-recall kung ano din bala ang
3: itsura niya
1: ng mga tao. Kahit tungod, wala gid niya sang katabon-tabon daw. Kaya nga yan ito, no, kakay Fabel Dan, confident bala ang ini nga mga tao ko na magalutang siya, kaya wala man lang sang tabon. Kaya amo na, after sad to, ang isa ka witness din rin, no, ginriko po ini si Mr. Lavapies sa iya sini nga salakyan. So siling naman sang isa din ka witness, tawagan niya natani bala ini man si ang iya sini nga tiyayon, no?
3: Si Mrs. Lavapies.
1: Iya tani tawagan na, pero kagin sa way ini siya tang witness kay base ko na bala nga magulpihan man ang iya sini nga tiyayon. So amo to, kagin pakalma danay ang lugar, kaya may nagpadulong na diri nga mga tao, kag asta na lang nga nagalabutan man ang mga katapo sang media kakita Guldan, no, kag amo na to da son ang sitwasyon kag nagabot man ang mga kapulisan. So
3: pero pagkabalutan do kadugay kay Five Rodney, pagkabalutan do medyo nagudugay yan ang pagabot sa mga pulis sa area.
1: Yes, kakay Fabel Dan, medyo nadugayan gamay ang mga kapulisan kay tungod sa isa ka-witness, mas madasig ko nung nakaabot ang media kaysa sa nga mga polis. So, amo ini ang ilang pahayag diri. Pero kay wala pa naman sang statement ang mga kapulisan, may kaangtanan na sa sining gamay nga delay nila kakay Fabel Dan nga magpadulong diri sa area. Oh. No?
3: So, kakay Five Rodney, subong, ginapakita sa screen, sa live dam, may mga empty shells nga na-recover. Can you describe to us, din inidampi na-recover ang empty shell sa main road na sang Cagay o kung part pa sang street pasulod sa subdivision, tubang sang waiting shed?
1: Actually, kakita ko lang, yes, no, may bali salawat apat ini siya ka empty shell ang ara sa duta. So, kuan ini siya, sa atubang gini siya mismo sang waiting shed nga kalye nga partya sang subdivision kakita Roldan. No, so bali ini siya bali daw pila na lang gid ka roller bala ang hambalta anta para nga ma-reach niya ang national road, no, sa amo ina diri ang hambalta na nagbungan sang siniman nga mga bala. Sa amo na diri gid ni dampig gid na lutang kag
3: pero kag K5 Rodney, nakita bala ni Mr. Lavapies kung sino sa duwa ang nagtiro, duwa gid sila ang nagatiro or isa lang?
1: Sa iya nga pahayag ka kay Cyril Dan, duha gid ya kay dakong ko ini ang duha ka mga persona na sa ara lang gid sa waiting shed. Wala iya sang hambal sa may nakasakay sa motorsiklo kay amo niyo ang natapo. Ilang nga motorsiklo ka kay Cyril Dan naka-park, no? Naka-park sa isa diri ka tsangge sa may national road na.
3: Ah, sa guwa yung motor.
1: Yes, ka kay Cyril Dan. Tapos ini ang duha ka persona ara ibigyan nagabantay sa may waiting shed, no? So medyo malayo ang agwat sang motor tag sang sining mga persona. Sa amo na nga ati duhagin sila ang nagalutang, no? So bali amo na gani apat na son ka igo ang angkon sang sarakyan. So ang ginak niya no ang pag-igo bala kun paglutang ka kita Guldan indi iya sa glass sang sarakyan. Ari gid sa lawas sang sarakyan ka kita Guldan, no? Ang habal di gani sang iban ho nga mga persona man siguro diri gid kin gintuyo kay tungod, no? Base bala gina ang guluhan man sang sining mga gunman na nga may posibilidad nga kung sa salamin hindi maigo ang target.
3: Kasi siyempre kung sa kristal makakuob pa.
1: Yes, kakita Guldan na himo nga mas light ang nga bangko padalom kag makakuob gid man tuod.
3: So, pagabot sa igo sang bala sa salakyan ka K5 Rodney, partner o pakita tang igo. Din nga part sang salakyan nag-igo ang mga bala.
1: Sa may kwan gid sa may driver's seat dampi ka kay Five Roldan, no? So sa lawas gid sa kanga sa lakyan driver's seat, no?
3: So kun lang ta, the way we interpret ka kay Five Rodney, posible nakalikdas na ang salakyan, hindi nga nagtupong. Paglikdas ang salakyan kay di ba pag-agi magtuagi tubang modira mo palang ma-confirm, so posible paglikdas amo dayon gintiro, amo na nga do likdas ang paslan tang igo sang bala.
1: Yes, kakita Roldan din sakto, okay. No? Kung kitang madlagtaw, kay tungod nga ang kagbasi, kung basihan ang pahayag ni Mr. Lavapies, kama na ganit daw, kangay bala tudugin sig-ing sa iya sa sulod sang salakyan, sang suling duha ka mga persona, kaya siguro sang nakumpirma na amatudasan ang pagpalupok, kakita Roldan, no? Ang mga daw nag-slide bala ang igo sang siniman ng mga bala sa among salakyan.
3: So, ano ning salakyan sang Mr. Lavapies? Ano ning salakyan kay Five Rodney?
1: Adventure ini siya nga pula-pula.
3: Adventure nga pula. Tidugay na niya nga slakyan. Ining adventure niya pula, dugay na ni ka K5 Rodney, no? Naka-updanay pa kami ini sa una, sa isa ka area, sa isa ka apartment building. Amo na niyong slakyan niyo, so dugay na niya. So posible, identified na sa mga suspect ang slakyan.
1: Yes, kakita Roldan, isa ina sa ginalantaw man mismo ni Mr. Lavapies nga kaangay na hibaloan ang iyang salakyan, hibaloan na kung anong oras ang iyang pagduwa sulod sa subdivision na kagati. Hibaloan gid eh, no? Kung buot kumpirmado na ini mismo sa mga gunmen nga iya ini ang salakyan kag siya mismo ang nagadalas ni kakita Roldan.
3: Pero so, ang windshield kag bintana, heavily tinted ang bintana or medyo medium lang?
1: Medium lang siya kakita Roldan, no? So kung kuante mo lagit eh
3: masilang mo gamay agit, eh. May silang gamay.
1: Yes, kakita Roldan. Makita ka gid gamay kay syempre hindi masya masyado gid ka itom-itom ang tinta. No? So amin ang na siguro eh nga na-confirm ba sa sininga mga gunmen man na nga wala pa magkalakilan ang nga siya gid ang nag-drive sa sininga tiyon na K5 Roldan.
3: So after sa to, kay di ba lagi nilupok na apat kalupok, sumaka niya sa lakyan sa gutter. Nagkuan siya na yung nagkulukob-kuob. Why sabi maka kuan man maka kun may armas man sabi maka return fire or anong ginimo niya?
1: K5 Roldan, wala siya sang armas, okay. No? So bali ang iya lang di kinuyagin himo. Nagkinuob lang gid siya kay K5 Roldan Login pa nila, ganyan ang palibot. Kaya base ito no, hindi nang balayad duwa, base bala kag may ara pa sa pihak. So, nag-inoob lang din siya. Kagamon agani, maswerte, may madasig nga. Pagkatapos sa ito, no, nga insidente, sa nga nilokpanay na, kaga na-confirm, magin man siguro na nga wala na sang ibang pang gunman, ang malanggit tong duha, kag nakalakat na bala. Again, palapitan ini siya sang isa ka lalaki man nga nakasaksi sa sining hitabo. Kag dito gani, sunod diri sang amotong saksi, ginakos niya lang ini si Mr. Lavapiesa. Kag amotong ginpagwa niya na sa salakyan sinis ka K5 Roldan na.
3: Bo, kung i-imagine mo ka K5 Rodney, no, do, what if abi pumalapit patong mga gunman to bala, gunmen, kag ginsiguro gidya abi, no? Tiwa gito gimagin bato gali si Mr. Lavapiés.
1: Yes, kapitable na nasakto gid wala gid sa magin bato kagati ginhabal man gani diri ni Mr. Lavapiés, ang Lavapiés nga kung ginpalapitan gid mo siya tuod, na kuha na siya natapos niya siya kuno subong nga adlaw ka K5 Roldan.
3: Oh, pero I believe na interview mo siya, anong iya mga statements, ano kunong nabatsagan niya before, during and after sang insidente?
1: Yes, no, para dira ka K5 Roldan na ari ang kabahin. Pag-aton si naman nga interview kay Mr. J. Lavapiés, ang station manager, kag ang kormana sa Basco Gradyo.
4: Paano ini nga nagaluntad ang among incident kon sa diin ginapahayag nga ginlutang ang imo siniman nga sarakyan samtang ikaw bala nagagawa halin sa imo sining puluyan?
7: Manog buwa ko manog pagdulong ko sa duty ta sa aga tapos pag nabay na ako sa dirao ibot na itang may duwa ka tao naga akong kodra tapos sa putoy la din kag baraka akong sinin sa lakyan pero ato dito ng ilang motor sa kapo tapos pag tirun lang nag-inarak na muna tendency na nagkuob ko muna nga daw sala na nga kung ba yung tendency ko makatuto rin pa diritso na lang diri kaya daw nakita ko sila na doon nagkinarankaran nga daw mahingabot pag makatuto sa akong palapit.
4: So paano inidabi na stop ang ilang nga pag padulong diri?
7: Nagsakay na sila sila sa motor kung naglakat sila dahil nasidingan ko pa naglakat sa panagaruro na sila sa lakyan.
4: Nakita mo kundi ng direksyon.
7: Pakado dito. Baliwagan.
4: So, 5-8 sila ang ngalan.
7: Mga 5:40 something. Kaya 5:30 ko nangalin sa balay. Madragit. Kaya 6 ako, sir. Mabisa program.
4: Okay. Tapos, after sini, sang na-confirm mo na nga nakalakat na sila, ang mukha palang nagwa.
7: Nag-tiner pagig ko.
4: Oo.
7: Nag-tiner pagig ko. Tapos may nag-alabutan ng mga tao. Tapos kinilantaw nila. Tapos sa motor ng naghambal ko. Grabe.
4: Ano ni Sir Jay? May takop ang ilang na itsura? Wala.
7: Wala. Ayata,
4: so balik kita mo gid ang itsura nila.
7: Itsura pero hindi mo naguro matandaan.
4: Mga mga ano sa banta mo, sir? Ang motibo sang sininga mga tao.
7: Sa trabaho related kina sa trabaho. Sang kabalo ng mga kamutanan-tanan sang mga kaso nga natubang sang Basco Radio, Napo ni Mamang. Wala naman sa iba ni pasibang dan sino mga nag-oobra sa mga kamareyo. So kung hindi madala sa mga kaso, kayang kaso, mahapos, matubangon mo yan. Pero muna, pag wala pa hipuson, hindi na lang pa parang mag-untat o ano, hindi na talakay.
4: So sa banta mo, sir, ang kontra ini sa inyo?
7: Sa mga ginatalakay, ito nga issue sa on-air, sa programa.
4: Okay, pero feeling mo madugay ka na nila di ginabantayan?
7: Mahimo kay because niya balaan Manila kun wala man ta bago nga mga ginakwan.
4: Okay.
7: So, wala man ta bago, wala man ta sa iban yung mga ginaagyanan magtan maglakad so balaan Manila dito pala bay
4: tamaan. Okay. So regarding sa sining incident sir, ano ang imo nga mahambal?
7: Amo gini ang aton nga trabaho, bahin ni sa ato sa trabaho. Amo ni ang gusto nila ipalabot yung mensahe, maghipos kita, magtalaw kita, mag-atras kita. Agunto nga wala na siyang magbuyag-yag sa kung anong dapat niya ibuyag-yag. Pwede na natin pa ipaybalo ang mga bumuluyo sa kung anong dapat nila mabalaan.
1: na batian ka kay Fabio Roldan ang kabahin sa nangin payag ni Mr. J. Lamapiesa, ang station manager kag anchorman sang Basco Radio. Sama to, no? Kay Fabio Roldan at ginalantaw niya nga ang kontra gani ini nila.
3: Oh, or basa ko na work related as an anchorman of course may mga ginatalakay si Mr. Lamapiesa, no, kag ang ilaw ragwagan nga mga issues, local issues and mga issues sa politika kag madamo nga iban pa ka kay 5 Rodney. So subong ano nang situation dire sa area sa may barangay Kagay? Kay do na una pa di abot kay na si Kapitan Arturo Aragon?
1: Yes, kakita buldan na so ari diri si Kapitan Arturo Aragon subong man si Kagawada Isidro. No, amanikan ni sa subong ari gyapon wala pa makuha ang salakyan subong man ang mga MT Shell bala ni ari diri sa kalsada. Wala pa nag-abot ang okon bag-o lang gid kakita buldan ari na. Bag-o lang gid nag-abot ang suko, no? So amo ini sila ang mga kwan mga check gid sa area at this ini nga pang tandugo na ang mga pagabutang bala ni ari diri.
3: Kagati hopefully magka-send some footage ang... no dira sa area mga bag-o nga mga footages, video clips and litrato dira sa area. Pagabot sa flows and traffic, kamustang flows and traffic subong? Kaya I know Kagay going to Punta Tabok, medyo masako-sako na nga kali especially sa aga kag sa hapon.
1: Yes, kasi kabulan yan da, hindi na siya masyado gutok. Anay kaina. No, kaina naggutok yun sa iya, dire. Daw nag-tipon gid bala ang mga salakyan pero yan da okay diri kaga amo gani manageable ang flow sang traffic diri kay ari man may katapo diri sang Tiindio
3: okay. Nga amo kay Five Rodney balikan takada mabuhi lang ta na isang pila ka mga commercials balikan takada kay I believe kay ina after sang insidente nagkulo kalma ang insidente nagabot man no ang wife ni Mr. Lavapies si Mrs. India Lavapies dira sa area kagang ibang tamang kaopdanan sa Palangitanan. Subong, kamusta dira ang situation? Pag-abot man sa investigation sa motoridad, i-check ta na karong dugay-dugay. Balikan ta ni mga ka-K5, si K5 Rodney, direkta dira sa may barangay Kagay, sa dugang sining mga information mga ka-K5. Magabalik ang Foro de los Pueblos ina kagiban pa pagkatapos sa mga pahanumdom.
6: Foro de los Pueblos. K5 News FM. D3 Bio.
8: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ang nagpagsik lawas.
6: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio.
9: Ako si Karen. Kadamugid sang akon hair fall. Nag-indi man namin ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio. Kang nag-hining akon buhok. Kang nag-hinis ang akon kutis.
6: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mag-Spore Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Clinica Spore Biotics na.
10: DTX 500.

0: Nagadamo, nangaragadamo, anagagamit sang Mighty C. Ang alkaline, yung vitamin C.
1: Nail ni Realista, taga Bacolod City. Nang no na, niwang-niwang, kuya, pagpati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akon, mga tol balay, nagtambo ko.
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap.
4: Babakan sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pariyo sa nga markuso. Chia seeds. Bisugard sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
6: DTX Coffee Mix.
4: Mabakal sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kaging testingan. Wala di ko nabatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
6: DTX Coffee Mix.
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
10: Extend Food Superman for Men.
11: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Visiting nga bala mga mig. The best gid ang Extend Food Superman for Men.
10: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
12: Ako si Norma Vista, taga Baturuha City. May sakit ako na diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako kag nagnubo ang akong sugar. The best gig ang DTX 500.
10: DTX 500.
4: Mabakal sa mga butika.
13: Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan.
14: Memory Advanced Syrup.
13: Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagaanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory at pansayan, Memory Advanced Syrup.
4: Bumakal sa mga butika.
13: I Care Gold Capsule. Ang kapsula gagitungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin papaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag-I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa marami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I Care Drops ato-ato. Ang I Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
15: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
16: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
17: Ay, Mari, naa didto kaya mabakal sa mahal?
16: Kay may barato balay nga butika.
17: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
16: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
18: Barato nga mga bulong pero epektibo? Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan, pagabot sa generic medicines.
16: Ah, Marie, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
17: Ay, sus, Marie, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
18: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Para sa imo

0: kayong lawas, dapat wise ka. Bilion ang barato, pero epektibo. Bilion ang Rain Pharmacy.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: Foro de los Pueblos, Roldan Besana Villarreal, para sa Foro de los Pueblos, Foro de los Pueblos.
4: 15 minutos sa nabili ng test kita magdangad sa tak ng alas 8 ang mga balita dari sa Foro de los Pueblos. Ginadulong sa inyo mga ka-K5 sa DTX Coffee Mix. The healthy coffee kapod naton sa adlaw-adlaw nga tanan, ang DTX Coffee Mix. Ang kape nga nagabulig sa pag-detoxify sa aton sinigalawas, ang kape nga nagabulig para makafocus kita kag mangin alerto mga ka-K5, DTX Coffee Mix. No, ang DTX Coffee Mix imo sa Marguso, the sugar cane extract powder, may chia seeds pa mga ka-K5. The healthy coffee, DTX Coffee Mix. Araman ng DTX Premium Coffee kag Pre-Bio Coffee, mga ka-K5. Mga paborito nga kape sa aton sini nga mga ka-K5. Balikan taton nga koneksyon dira sa may area sa Barangay Kagay. O, sino na mga ara dira sa lugar kag kamustang dalagan sa investigation dira sa area sa natabo nga tuyo nga pagpanambang o kon pagpanambang sa station manager sa isa ka radio station, mga ka-K5. Nagpanumbalik, K5 Rodney, go ahead.
5: Yes, ka-Cape Gold, ano, sa Subong, ari diri na ang toko, ilan na gin na sandog, ano, ilan na gin libot-libot na ang sanakyan, so nabuksan na ang sanakyan kaya di tayo barol dan na upod man ining si Mr. Labap, yes, no, ari ini siya diri. Kad ang mga bala nga nag-upon diri sa kalsada, agin cordon naman. So,
4: mga empty shells.
5: So, kukita mo, kukita may ari ni siya sang balabra ang tangke sang gas sa ang ginhimo dala niya daw kan bala kural na para nga makuan lang ang bala hindi bala ma
4: empty shells
5: tandog ka gito pag hindi magkuan hindi magatal bo kondi in so padayon diri kag sandi diri sa pinanak sa mga information na no? Initial bala nga sa base sa initial man nga pag-investigal sa mga otoridad ang ini nga empty shell iya ini sang 9 mm caliber revolver ka K5 Roldan
4: 9 mm
5: kaga, man, gani,
4: 9 mm nga yeah. Pistol
5: iya sa K5 Roldan so 9 mm kaga man gani padayon diri ang kwan pa ang pag investigar man sang mga kapulisan kagati nagatuga naman ini sang gamay diri nga traffic ka K5 Roldan no? So ari police kag sang soko ang mismo na nga nagapangusita diri kag ginkwa naman nila sang mga pahayag ang mismo no ang victim which is si Mr. J. Lavapias nagsubong man din na kuan man nila sang pahayag ang tiyayon siri nga si Mrs. India Lavapiesa ka K5 Roldan. So padayon pa, wala pa sang ibang diri nga info kaya ginapakibahin bangod nga si padayon pa maiti diri nga pag-investigar man kaya muna ka ni kinabuksan ang salakyan no? So ang ibang diri at ibang diri nga mga pagkabutang may ginpuha na sa mga salakyan. So plano ini nga paghahatapon dala pa kita Golden na pag-ibutang na sa iyas ni man nga insakto nga lugar ang ini nga salakyan. So,
4: I don't know kung masulusid ing mo kay Five Rodney kung naglapos gidman ang mga bala sa salakyan, may mga nagpenetrate gidman or hasta lang sa nag-igo sa tawag sini sa body isang salakyan.
5: Kakita Golden sa degree sa ato nakita sa salakyan. Wala siyang may naglapos, no? So, langit siya sa body, langit ka K5, Golden ang ego. So, kung lang tawon gani, medyo ba na balta di kayo daw listening, gid man to, o so, maluya-luya, gid ang impact sa siniman niya pagka-baril sa mga salakyan ka K5 Golden.
4: Okay, so wala mag-penetrate. Kaya kung nag-penetrate in eh, for sure na igo si Mr. Lavapies.
5: Insakto gid kag sigurado gid kasi kabul dan nga may igo gid ni sang bala kung na penetrated mayad ang kon ang pagdalo sang kag amo na gani pa lang ka capable na sa dugang lang at first time ini sunok kay Mr. Lavapiesa nga na encounter niya bala nga may naglalutang gidya sa iya sinimana nga salak yan samtang siya gali ang nagasubaya sa kalsadahon padulong sa iya sinimana nga radio station.
4: I see. So pero prior sini may mga pamahog na sa iya kabuhi kay Five Rodney?
5: Kasi Five Roldan, napakibahin din ni Mr. Lavapies nga itungod yan ito no, sa pila ka mga tao nga ginalantaw niya kontra sa iyang mga ginapang talakay. No, so, kakakayara na kunyos naman yung mga pamahog. So, nakuha niya na ini, kumbot, na landaw niya na ini, nga amon iba na nga si situation man ka kay Five Roldan, no? So, pero lang kay nakibapid siya. Kasi rin na gani, kung ang mga tao ti kung sa binabaanay lang no do ka nga hindi ganito no ka bato ang hindi pala ka tapo ng ibang kitong syempre kung babaanay ko no at so maduge-duge so ba listening niya amon ni lang taw niya para kung nga mag-okoy na lang siya diretso amon ni gin nga paarakan siya lutang ka kita Golden pero kay mas mitigid lamang nga wala siya sang ego no wala siya na puruhan man sa sining nga shooting incident kan natabo so ka kita Golden sa subong ari ang pinaka-latest diri gin island at to ang kuan bala ang yellow ni hong daw coral sa sining nga sulakyan kay tungod nga gin kay
4: kaayon kada mo nga
5: okay para nga hindi gin siya na matandog sang tong sinadriman nga mga individual kad ang mag-asawa nga si Mr. J. Lavapies kag si Mrs. Cynthia Lavapies no padayon nga ginaosita sang mga kapulisan man na ka K5 Roldan so ang ina diri kag sa subong wala pa makuha ang bala sa kalsada nagapabilin sa Gyapon yari diri na sa
4: empty shell empty shell ang ginamin mo ka K5 Rodney so apat tanan ka mga empty shell sa nakuha.
5: Yes, sa ka K5 Roldan apat tanan ka mga empty shell sang 9mm nga pistol no sa ari Gyapon sa kalsada wala pa makuha sang soko. So, bali ang soko, gito ang nagpangamot sa tubong ka K5 Roldan.
4: Okay. So, wala pa da sang mga officials coming from PNP?
5: Ari diri sa kuan ang sa PNP naman, ari diri si Sepe mismo, no? Si Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagdang Jr. So, ari siya diri, nagabulig man sa pag-investigara ka K5 Roldan upod ining si Police Chief Master Executive Ramel Arcangeles no? Ka K5 Roldan. So, ari sila din kahit ang ibang pang mga katapo man niya sa nga Ruas Component City Police Station. So, padayon ang ilan siniman niya pag-panpa sa K5 Roldan pag-investigara kagaman na gani. No? Padayon pa man ini nga gina-cordon ang toko sa mga kapulisan ang salakyan. Kaya si wala pa dito rin na makuha sa Kepa Roldan ang amuman niya mga bala. Kaya amo na gani nagatuga sa tutok ang kalsadahon ka Kepa Roldan.
4: Sige. Balikan takada kung may mga updates and of course no statement coming from the Philippine National Police. Ano ka matod nga super delay ang ila sininga pag-responde kay kung balikan ta mga live kay na delay gid man mo. Thank you gid kay Five Rodney.
5: Dugang update, may kaangkanan sa swing shooting incident na naglunta diri sa may barangay Cagay Rojas City. Ngayon si K5 Rodney Daban Dalanon para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Kapisa, K5 News FM.
4: Madam nga salamat K5 Rodney sa latest update dira sa area. Apat ka mga empty shells sang 9mm nga armas lutang ang narecover mga ka K5 sa tubang sang waiting shed. No, pasulod dito sa may pagkadto sa subdivision mga ka K5 which is nga may apat man kaigo sang bala ang puwertahan sang salakyan no ni Mr. J. Morgia Lavapies ining adventure niya nga salakyan nga kolor pula mga ka K5. Balikan ta na anong statement sa kag investigation sang Rusty Police Station kag iban pa nga mga detalye kag dugang pa nga mga balita issues kag impormasyon pagkatapos sa mga pahanumdo.
1: K5 News FM. News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
6: TGX 500.
7: Imo pangalan na partner.
8: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
7: 41. Nagpa-check up ka sa mga free clinic. Imo nga blood sugar test. Nakita ko daw, kinatong score ganit?
8: 470.
7: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
8: Nagteko 2 sa gabi, 2 sa agad. Bali, 2 times a day.
7: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mga nagpa-check?
8: 160. Na best get ang DTX 500 para sa
6: akin. DTX 500.
9: Istoryahan ta subong, paano makaapekto ang dieta sa immune system. Upod naton sina diskusyon si Dr. Miloy, masami naton ginahambal dere that your immune system relies as well on the quality of food that you eat. Nga may mga pagkaon abi nga makapahuyang sa immune system. May mga pagkaon man makapabakod sa immune system. Duwa ang line of defense ang immune system. Pero minti ni gihambal ni Sir Boy, you have the adaptive immunity kag innate immunity. Ang first line of defense, amo ni siya ang ginatawag naton nga innate immunity, no? Amo ni siya nag-include sang your skin as well serves as barrier, no? Kag ang mucous membranes, they are part of innate immunity. Mm. Mucous membrane, inyong skin, chemical and cellular defenses, mga innate na sila, meaning to say halimbawa pagkabata mo, ara na nayang adaan sa imong sinigalawas. Oo. Now, ang problema sa innate immune system, hindi siya specific. Ang iyang response sa tanan nga balatian, palarihos. Because hindi siya specific. We have what we call adaptive immune system. Ini siya, ginabugusan sang specialized blood cells, kag proteins, no? Nga target ang specific kausang kagaw. Diri na ni nagabulig sa aton ang DTX 500.
10: Amo ni Sir JPO, may kalabutan all the time. Ang antioxidant sa imong immune system, kag mga ginakaon mo nga mga free radicals.
9: Gusto.
10: Kaon man sila bla. Di ba, na-discuss na ito ng ligad nga mas paborito sa imong immune system, mas unahon niya kaon kung may tamis nga giyon una mo kaon.
9: Gusto.
10: So once nga tamis ang una kaon nun, di ang matabo Sir Boy, dasig sila magluya. Kaya ma-oxidize na ito mo. Imo lang lawas ka oxidize. So ilaman nga mga ano? Cellula. Aton cellula. Galuya man. Di kung amo na ang Muslim nga ginapasulod mo, di sigurado gidyay.
9: Husto.
10: Hinay mo immune system. Amo na kapila na balik-balik ng mga research. Hindi magsigit count tamis, hindi magsigit count tamis. Kay dali mapatay imo immune system. Dali magluya imo nga immune system.
6: TGX 500.
11: Juice 7 lot, 57 akong edad.
7: Ano ginabatsyag mo sa una?
11: High blood gid ko, magasuka ko. Tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
7: Pag kumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka magino.
11: 3 times a day ginakon ang DTX.
7: Okay.
11: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
7: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
11: 180 over 100.
7: Pero subong pila na lang imo blood pressure?
11: 120 over 90.
6: TGX 500.
9: What else? Ining aton nga microbiome sa aton siringatian. Pag sigita kaon karne, way taga kaon sang utan, which is a prebiotic. Iniman ang mga probiotics na magkakalamatay sa tiyan. And ining pagkaon sang tamis promotes inflammation.
10: Correct.
9: Which is gaga...
10: Mas damo gapista ang bad bacteria compare sa mga good bacteria kung tamis.
12: Oh, gakapatay sila Sir JP. Ang good bacteria naton.
10: Pero kung palainom ka DTX 500, palakaong ka prutas, palakaong ka gulay, grabe ka strong. Bakod ka tama ang imong immune system.
9: So, ang advice gani nila, Doc, confirm ko no processed food ang imong ginakaon, gabikon ka da, gahantog ka, gaham ka, gasosage ka. Permi na lang amon abi ang imong balik-balik, dapat high in antioxidant ka, no?
12: Correct.
9: Anong imuon? Kung wala ka time magbakal sa mga priska nga prutas, mag DTX 500 ka.
10: Dapat amo na tani, alam ka bla, we are slave our appetite. Sleep kita sa atong appetite. Once nga sleep ta sa atong appetite, ti nanamian ta kaon na doksam. So kung nanamian ta kaon, kabalo man ta magpili sang nami nga suplemento. Kung nami ka magkaon sa mga malain nga pagkaon, dapat kabalo man ka magpili sa mga nami nga suplemento. DTX 500 is anas pinaka mayo.
9: Again, if you want a healthy life, dapat healthy diet ka. Hindi ka mag-expect
10: healthy diet plus a healthy supplement.
9: Let your food be thy medicine and thy medicine be your food. See?
10: If you eat rightly, you don't need a doctor. Because ang imo ginkaon doctor na.
9: See?
6: DTX 500.
13: Katalina Habagat.
7: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa DTX 500?
13: Ang left ko balang mata, inang may nagasapdol, kag no medyo may nag, ano na, hindi na ko kakita. Kag bakal ko dayon sa DTX, inang pulo kabilog, isa ka stab, dason sa isa ka adlaw, ito times ko, tagdawa-dawa ka kapsol, morning, dason inang pagkaubos ko, sir, may alibyo, gate, so buong gimintinans ko, nag-it, sir, ka namin-amit, nag-it sa akong mata.
6: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
14: E3 Bio with Physio.
15: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
14: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, E3 Bio.
16: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Akong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
14: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
17: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapana